ujalo wena mamiri wa sema salasotu basheshe bahleka doni ngwenyama doni ngwenyama kanete ke ugure pinena e bulela fero kanete batho ba ka o tsheya ba satsebisiu matla hao a leng sona ba satsebe rona e be morena modimo o tshwaretse difeng bophelong mme re ha katlao ya hao e fihla e be kanete ba makala ile ba o tsheya mme o sheba kanete metsotso ya rona ha e le jwalo e le mehlano ka morao hora ya bobedi bohlophisi ba rona kanete bohlophisitse ba re re ke re tshohle taba ke ina mona taba ye e leng hore kanete re bone e etsahala hangata Basotho mona e etsahala hangata maemong a mangata o re a shebileng re shebile jwalo taba ya kgomo ya pheleletso taba ya kgomo ya pheleletso hore na ebe boemong bomana bo tla thola ka nnete motho wa mme haeba e le yena ya hlokahetseng ebe o feleletswa mohlomong ka kgomo e tona kapa motho wa ntate ebe o feleletswa ka kgomo e tshehadi ebe ho ba le boemo bomona bo e leng hore ho qetella ho thwe ae ere re be le nku e tsebe ho fetola phoofolo ena e re hlabang hore e ye boemong ba hore ebe e haeba e le e tona e le motho wa mme ebe e tshehadi nku eno e hlabuang e ya e fetola jwale ka nnete ebe ho a bonahala ho a botsa hore na hantle kgomo ya pheleletso batho ba bang sesothong ba re kgomo ya pheleletso ke kobo na kobo e feletsang motho ho na le kobo e tshehadi ho na le e tona na taba rona e hona mono na kobo e feletsang motho ho na le e tona ho na le e tshehadi hobane jwale motho e mona a ka bontsha ka nnete ae nna lapeng la ka ha fela ke feletsa motho gore na kgomo ke efeng ke mo feletsa jalo gobane boemo bona bo re feletsa motho ka bona ke kobo kgomo ene ya pheletso ke kobo mme kobo e feletsang motho ga gona kobo e tshehadi ga gona kobo e tona e le gore lapeng la ka re sebetsa ka tsela eo e leng gore ke kgomo e teng fela e tla feletsa motho o sa tsotelele gore na

0: re lokela go e fetola empa malapa a mangwe ona ka nnete a bontsha re ae kgome tsena re lokela re e fetola re fumane pholo mona yo re e batletseng motho enwa mme pholo ena re lokela re be le nku gore re e fetole gobane jwale yena ke motho wa mme mo e leng gore ga e ba ke motho wa ntate ka nnete re fumane kgomo e tsheadi kapa maatla a rona a ne a dumela gore re reke e tsheadi mme ka nnete re se re mo feletsa ka yona batho ba bangwe ba re ka nnete kobo enono ga ena mobala motlhomongwe wa gore ke e tsheadi kapa ke e tona empa ba bangwe bona ka nnete ba ntse ba tiisa ba bontsha gore ae e lokela e fetolwe na ke boemong bofeng mo e leng gore ditaba tse jalo di a etsagala mme mosotho ena o tseba ka tsela e jwang boemo bo ba ditaba tse jalo ditaba tseo tse jalo di tsebagala ka tsela e jwang ga ba bangwe ba re je
1: ga e letwe ga e letwe e ka gore wa gaoa e ka re wa gaoa ga e letwe
0: ka o fela
2: kesegana sa go
0: ga o be jalo
2: wa tsa o jetsa ka empaneng ka nnetse ke taba e tlile o e gadile o e beile re re e shebe
0: go jalo
2: ke batla go ke tsele mo seo se fetolang ke eng phoofolo a re arabelane sepodi go tswa se bo tswa kere kempela tsetse
0: re fetola phoofolo
2: so reintsagele gore go etsa mone ga re fetole karolo ya ditho tsa phoofolo re fetola phoofolo
0: go jalo
2: moriri o go nna ga se nna ke karolo ya ditho tsaka okeke ya re moriri o go nna wa o fetola o tlanee gore ga o fetola o fetole nna le tsotlhe kao fele nna go e latela potlo tsaka ke motho e motho ona
0: go jalo
2: moriri wa ka ke karolo ya ntlho tsa bophelo baka so a re kala renka karolo itseng ke mpa ke batla go ketlhalo sore karolo e nkuwa mona ga o fetole le kobo eno ga o kala go fetola o fetola le dithotsotlhe tsa yona kao fela gobane ntho eo e tsa gobe o motona ke karolo e nngwa ditho tsa gago e tla etsa gore ebe mo motsadi ke karolo ya ditho tse ding tsa gae mpane bolela gore karolo e fetolwa mono ke botho bono kapo phofolo eno e di jalo ga o fetole karolo ya ditho tsa gae o fetola karolo ya yentseng gobane motho ga a na maatla a o fetola kapo a gagore ntho e betona kapo e betsadi ke ka gona go tla sebediswa phofotswana e nngwe gore ebe karolo ya phofolo eno e tla qeteletse ntse mosebetsi ono pheta karolo e jalo
0: empa e fetolwa gore go etsagale jwang jwa le ge boemong bo bo jalo
2: e tseye mosebetsi o yo rerelwang gore e tlotla e feleetsa ene ko ba se yone e feleetsang mosebetsi ono ka fela kore phofolo eno le jalo e sebediswa go etsa mosebetsi ono wa go tsamaisa eno ngwana wa borona
0: o e ne kebe ya mo feleetsa e ntse e le jalo
2: ke ka gona go nkuwang boemo ba gore e be karolo e bang go sebediswa karolo e itse mme ka nako lengwe ka go latela gore ga re sa le boemong ba gore be phofolo di fetilengata ke ka gona go nkuwang phofotswaneng gore e tse mosebetsi o jalo mme go fetola mono ga o fetole karolo itse go fetola karolo phofolo e feleetsa
0: o boemong bo malapa a mangwe a sa e fetoleng teng
2: ankere ntho tse di sentse re ya rere motlhala gona tsena ga o ka go ngwana ngwanana se ka ema monyako nka o tsena se ba botsana gobane mme dikagolo tse ngata tsa dintho tse ntse gore na gobaneng o tla etsala keng re fumanang tse re batla re itsa tabeng tsa rona mme tse dingwe tsa dintho tse dingwe ga re di bone ga di tlhete re tebile re sotlo botla ga bona gae setse ka mogore le madimabe ka teng o tla a o latlhelata go taba tse dingwe tsa rona se re fosa dintho tsa rona tsa mekgwa le meya tsa rona ka boemo bofeng
0: ke ya gola e nngwe ya dintho ke yane e leng gore ga e ne ba ka nepo motlhomong re a tlhalosa ntho e ke ithutileng yona ka sesotho kapa ka basotho ke gore ga re tsebe o tlhalosa ga re tsebe o tlhalosa
2: ditaba tse di sa le seempaneng ke belaela gore ke taba gore na ke boemong bofeng boo ke taba mosala gona tsena go na le boemo boo ke kgola o ka tshong gore ke re le basotho le re se tsebe gore re ka tloka le bana ke gona tsena bogore tshwana ba go bontsheng.

0: wona bo le tsena ya ya bo ke se tsamaya go e boko ka le bana le tsela tse ke tsimo ba ikoka go pula gore bona simela sa gona ke na go kopana ka thata wa tsiba bo ntate ba ba dilo kwa ba mme ba dilo kwa ba kopana ka mo o ba tsamo le thata empa ho ntsula le thata iso ha o fitla ke mo ntse ke ka bo bo mo buti ka re swetsa le beding e thata iso ya kgolo ya gona ka mogwini le ka teng kana go yeno.
1: A ka nete ke a lebo ntate wa ka ka ditaba tseno
0: ke a lebo ke tsiki ntate wa mo di ba ke thole go feta ke ntse so thabile ke di ditu tsa ke nalo na ke tla gwana bo mba ba ye shuma na ba ye shuma ha mbona
1: ke a ka nete ga lebo ha letwe nka nete ke ditaba tse monate ho ba wa ithuta re ithuta ka mehla ha letwe
2: ala tola ka magete
1: ka ofela
2: ke tsavana tsa go
1: ha o be jwalo
2: nyana u dinga tere mantatoza
1: go tso ntate
2: wa tse
1: ke a phela ntate ka ba wena o phela ba
2: ke a phela ntate le ka le ditse ke ntate monna ke phela wa itebela
1: ntate monna ke phela wa itebela
2: e ka kolonya
1: ka kolonya maka mo
2: ntate ba tse ba se so se sao tene ga sa bua
1: e ntate
2: ya tsona di ke le mona doga me ka di pheta ka dikapol
1: ho jwalo
2: e ya nda da wa tsoa ba ile e fetwa molao ke tena ke tsho wa go bana ka tho ba khale ba ne ba na le dipofolo ba ne ba khura e bile go tsena le mona
1: oho
2: ya popolo popolo o gona e tona ka poetsi ya a hona le thole ka bala fetu wa mola ka ba go ntsha mo a ile motho wa ntate ke go ka nku ye te ona o e ntsha sa go metse ya di go wa fetu a ine le ntho ya tlwaelo fela go bane na ntho tsenga ta ke sentse ke di itse gore nna se ke ke ya ka go nna ntate ke ya ka mo sala go metse ya di ba ne ke na le go fumana tsena tsedi di tsala nyane a se ka ba ka etsa nthoeno ha soko ba kgutaka e mona ko bena gao ga yaloka gobane ga e kata o sa bua gomene e gobale ga e le motho e motona e goba lena ka le letona ga e le e motsheadi e goba lena ka le letsheadi ga gona ntho e ka ba ya fetiwa phofolo mono
1: lekgalejalo
2: nna ke tshobatse ke na le bafuba bane ba ke entseng jalo ke ntse ke etsa ke gaša ga ke na phofolo ye nngwe e ke bona yena e ka loka o ke tsiretse motho ke a etsa ise ke sa ha ba so khutse a utlwa ke ba bane le mo sena ke ne le le wa bone ne ke mo etse mo tsiretse mo tsiretse ba khome se ya ka fitla ga ga khome na ke na khome mo ke na le khome se ya di ke bona ye di thoji tena ke mane mane nke ba tlo mona ka ga lo ba tla khome mo ba ne go thie na e tsadi jwa le motho no motho
1: empa go mole teng
2: ba tla ba he go bona o nna ke go tsopala
1: eh
2: go tloela e se tuwa molao nda
1: e le go boemo mbono o dumela gore taba ya gomo ya pheletso ke eng wena ke kobo
2: ne go re ke di tsere jwa lo ga ke kobo sala kobo batho ba khale ne le kobo o no mpua ha o sa bua gomo o tsena ke a dipiletse ana wa nka lokoko le le suwe ka mo apesa lona ha ba ga ta mo apesa lona ba mo falepe u ba ga monna yo le kuba ya hautina tsa le pe o ke ina o tlono ja le mo ya nting ha ene le so ga
1: eh
2: eh anda di ga ndi ke ya le bo wa ke ta khutla ha
1: a ga le bo ha le twe
2: ka le makala ga tola ka magete
1: ntate ha le twe
3: kala ka tola ka magete
1: ka ofela
3: re tshabana sa song
1: ha o bi jwalo
3: o sentse wana ne la fela ha ntate mo ne dira ke di tla go bu tinta tele mal ta thuja ke a ke go so tsa yona ke o
1: e ya tsika ne te kire e skaitsa
3: hai o phela hantle ntate nkana ne le mmale tathujane
1: ke a phela mme se bui ka ba wena o phela jwang
3: a tsaya ka nnete mme ke a tsaya ka lenyeta o phela hantle se bue ntse le samaile bro a tsaya ke mpa ke o gologetse

0: ada bala angkuile sigo.
1: Oh.
0: O se na angku se na mata angkuile kome no fera ga efetula. Ya peswa mo se mo no ka pa e ba wa bu go ma etse mona.
1: Fela bele se pio pio sa man tla sa go efetulwe ke ho bane.
0: O wa re ta re se re di sa ha ba re se re di sa ile tona se re di sa motho a mo tsadi. Ya rantene e long go mo hlomo ntumelo. Ya ba sotho ne se le temo ga motho a mo tsadi. O tla sabelwa go me e tsadi a motho a tla sabelwa e tona.
1: Oh,
0: e seng a feletswa.
1: Oh. O e fapane e fapane he tabene a pheletso le ho hlabela.
0: Ah, ene a ba o mo feletsa o ka yetsa.
1: Ho ba ke re tshe le na kunya le fufela ha o hlabua e sentse le ya pheletso hona mo.
0: Eh, no a se a pheletso ke a le fu ya pheletso, a re bua ka pheletso re bua ha sa fikile.
1: Oh.
0: E re re sabang ha za le teng ha e bitse a pheletso. Dipheletso di tla ka morago go motho a fete a sa etse tswa letho.
1: O, a sa etse tswa letho.
0: E re ke kobo.
1: Oh.
0: E re mo apesang yona fela a se pheletso.
1: Jale. Ko bona ho na le tona le tshehadi.
0: Mantswe ngana e se bueng a buileng. Le ana sa le ao. E ka bua le ha re bua ka motho e ka ka se re kera maikutlong a hae a bohlokwa hore ho na le ntate wa Madiba o e buile ntho eng ho na le karolo eno e fetolwang mono botoneng kapa botsheading e seng lekoko leno karolo eno fela o utlwile ntate wa Madiba hantle utse ho na le karolo e nngwe mono e fetolwang mme ho bua hong o fetola karolo eno e le nngwe eno e seng lekoko leno ka o fela kapa le nama eno o fetola setho seno se le seng
1: ae ntate wa ka e hlakile ke ya leboha
0: ee ke ntate ra dibuka ke a foso mola a dira setse ya ka longolwane yaka
1: ntate ra dibuka
0: tanki
1: a letwe
2: a dolga haet
1: ka o fela
2: ja bana sa go
1: ha o bidwa lo ntate
2: ba dira mola no ka
1: ha ka nete ke a phela ntate ka ba wena o phela ba
2: mm ba dira na le di dire ya mona di lo ka tlhapika ne tshimo e bone
1: e
2: la ba ba ta ke no ta mana inya ka le ka ga metsi ke mo wa ke le na wa ta ka ga le
1: ntse na difitse
2: dina difitse e ya ta ta hange ke ke le ta benya na ha se a hao ke a gona ka ho fe
1: ho jwalo
2: e a bua lo yana ke ntate 6 o 6
1: ka mo ka mo tsabo ka mo ka botabuti
2: ha ka mona ka matshwabuleng
1: o ka matshwabuleng e seng ka botabuti
2: e ya tate ba tshwabuleng ke mona mafiti
1: oh
2: e
1: ha ke a leboa
2: ha ke so kwe ndi ke mame ja ke so kwe motho wa ga belang go na go bo hona le tuna le tsia o ntse o botsa fela ga ba o akabele ga le da ise oke motho ya o akabelang ga ona kobo e tona le tshiadi nna ga e sale ke tlhama ke mela ga ke se oke kobo e tona le tshiadi ga ke wela tabeng fela ba tseba basotho taba tsa bona di thata a se ntho ka ba kukumolla bae ko go mosotho o etsa boko sa e shwa le lenono le ha o ntse o bona gore mona

0: ha di no go fa saitse ke tla gara ntse o bona go mona ha o wa luka fela o tla o susumeletsa go o ye mo mo sa luka o ntse o bona go ha o wa luka ba se tswa ba go ba pilipili ba go ba gona ntle sa le ba ntseng ba e bua ka ha ke ba go ba gona na e sa ne bala ntse re fela
1: ho ne pa e
0: ho na le ntho tse ngata tse ba sotho ba di etsang tse sa ne bala ntse ka theko ho tsela
1: e tse re ha o di sheba o ipotsa na mona re le ga fitla bua mmo
0: ai khona ba na ai khona fela re ntse re ho huwa ka mora tsona di tsona tse ba lo ntse tsela di fosa itse ntse re ho huwa ka mora tsona ha o ba sotho
1: jwale di be di fitla bua mmo bo di ri imelang
0: wa bona hentati wa bona hentati taba eo kore ha ke etsetse mohlhalana ba reke tsana ntate wa hao mme wa hao ba o sia mona ne ntse le ikapa le ikuela mmoho le bona ha sa o sia togo mo apese kobo yena e neng tse re bua ka yona
1: abile a tsamaye a tseba hantle gore re ne yena o na tlile a sena mokgwa wa
0: yona ke ntate wa o wena o eng kakae ha o sheba dintho tseo ke dinnete
1: ka nnete ae thata etle
0: sesotho sebile kore ntho e buweng ke batho ba kgale ntate re a gana go ikuela ga ra kena ntate a boetsetse bohlhano ntate modimo gantle sephoesa ga e le seore e be re a swa fela o tla utlwa go ntse go tho ga ra kena wa tsoa o thotse mona kgetho ga a kgona ntate modimo o mo latile ga se ntate modimo a o latile ntate modimo sephelo sa ene seore e be re a swa e ne le gore re phela bophelo bo sa feleng motho a ile a etsa phoso ya gore e be re a swa ke motho ka go etsa wang ka go se mamele ga re mamele
1: ka go kena sebeng
0: ee ga re mamele ntho e etsang e bakileng lefu ke yona ele ya go se mamele ga re mamele o ja batho bana ba seka ba etsa ntho e ne ntate modimo ana itse ba seka ba etsa ka be re iphelela monate yame
1: bophelo botlhe
0: ga ra kera ntate ko utlwetse nna ga ke motho wa ka bampona kile kerekeng fela bebele ke kore ke tena kereng
1: kea go tloa go aa go a tsho qetellong
0: ke re kamane ne ka qetellong ntate wa ka batho bana ba kenang ba kerang kegeke ko go na le mangolo ga utlwa kerekeng ke be ka bakaya go na le mangolo morumo a utlwang gore a bua dinnete a ngotsweng ke ga kereke ntate modimo a romeletseng bo moekelesia bo makeobogesese jalo kao fela o tla utlwa gore o ba gomme ka nepo fela gona ga le basotho a kora re tlo e tla ga e fetola ntho ee re tlo e tla ga e fetola a na ke rala gotho batho ba ba shileng ga o na le nnetse e ba e
1: tsebang
0: ee ba ee ga o na letho le ba le tsebang ga leyo ga ba tsebe lengwalo le teng la moekelesia le moekelesia na ene temala tene kapo gana monong ga o ka e sheba e re nna le wena re santana re phela ke re seletse ka thata go bona ka nkano le bitlha ga o na morero ga o na bohlale ga o na tsebo nna le wena ana wele ke na ka karega go be ke e tlang ka tlotla re etsa bokete re ithabisa na ba fuba na le go ba karega ba re batlo etsa mokete be ke e tlang
1: atse hohang ba le kae go ba se ba le kwa
0: ha khona
1: elo re he ho ya ka wena taba ene ya kgomo leng ka ofela ke taba tse seng tsona ho ha
0: tse ka theko tsela ntate ntho tse ntho tse ka theko tsela le le tsaga ga tshwara lo thoga ga wa kana ka paka go busa
1: elo o tisetsana le ntate ha bontsha hore taba tsena ka ofela ke tsa hore ba sotho pele ba ne bana le tsona diphofolo jwa le ba re ba nne ba jenama
0: igualo ntate
1: ah
0: igualo
1: ah ke a leboha.

0: 내모는 다 내 스키야 그게 말가 말 쳐버리.
1: 나 네.
0: 아 소트 아이콘.
1: 이래. 에 매어 쇼가 누디. 위투도 어때 위투도. 와 소트 반에 만날 줄 알아 리퍼폴로. 쟁아다. 김우 건 항아다 없다 하냐는 반에 만날 일 바가. 라허를 받지 못 사바. 나 그이나 거 펠라. 바벨 일 바가 라허 헨네 그제나. 아이레트.
2: 그들로 가마케제
1: 카오펠라
2: 저가나 사후
1: 후라루
2: 나디 디바모 투디코소
1: 나디
2: 이 엔다디 쿠와 하오나 이투나 아베시아
1: 카탄니디
2: 엠바 시우르시탄 아붕미 세라파토하탄 카시힐룽 요
1: e yanda
2: ka ba ka khu e ka ba ka morro ande fela go ga ona ba seletswa ka ditse ka patsora dikolo
1: e
2: tsungwe le ngwe e teng to ka ye tsang gore o khotsa fala gore mo fuwa ha o mmolotsile ka takaso e tlhoko ya lona
1: le bo le bo khoni ba lona
2: tade
1: le bogoni ba lona
2: le bo le katlego ya a ke tsibe ha ba ona le putso ho bana ya le taba ena ka bokhutshwanyane kutlisisweng ya ke taba fela ya buetsa ya ho boloka mofu ka sela eo ya sehan tayo
1: fela na boemombo be o tla thola ho so bua taba ya hore ha e ka nnete mofu a itseng ka ga lelapa o la ba teng ya ba ha filhetswa ho bile khomo e mo filetsa mohlomong ka bakala bohloki ebe ha o sona le mofue mong o sona le bogoni getlong lena ho sotho ha a o ke wa filetse enwa pele o filetse yane yona ke kitaba e ruanyona
2: o ha mo tswa heta o bona ntwe o a fitile mme ntwe na fitile ha ba ha e bona ntwe kana go ngwa go ka o ise ba bona e fela e le ntwe empa ka la go mofano ma emole boemole mathat a mo siti sa go khutsa ntse ilo nya ka la tshene go na ke le ha e ba siti go feletsa e mong o ban ri ka te empa ka se le hisa ba bang ba le neng se se re fumana magolo a ditrenya a matlenya ke bona mo o ka fumana hore ga le re a hisa ha re tsebo go khutsa go bona hore na ntle le CCTV ka fela le CCTV ba di japakate na
1: ile go yebe sele yebe sele taba gore ka nnete ke phoso re ya ne nna sa fetse sele le gato la gona felo gatshe ya ne ha re ka ba ga moetsetsa tsela ka nnete ha re moetsetseng ho ba segana le mogo
2: e jwa lona ke ho ntse dal ba ba ngata ba a soga etseng a sa sele he tsa a sa te swantsa tsa dikotse
1: e
2: a sa etse tsa le haile a no so ga ba re utlwa ntle le motho ya go potse motheng lo bana mo gata go lokeng eo kapa eo tlhoka go apeswa kapa o tlhoka e o tlhoka a rata ntho tse di tsetse di etsa fela bana re la kata nama jalo o fumaneo diboforo diteng jale ga re na lebaka le e tshwareyang le o re ka ga sebetsang
1: gore
2: rejenama ena
1: re iketsa lebaka le
2: ee ga re tsame o ba le ba ga bo yo le ka nne ke a hona e wena se lo mo ga hona a kona
1: mo re jana ma tsho ba a tshe manyo la ntima na ma ha le nna go ke etse mokete ha
2: e ya nna di a sa sa tsa sa ba go mo le nna go di ba nna ne ma o mo na ntime go
1: e e ho ba
2: ai la la na tsona le mo putso ke tsoa o fa ba bang
1: a ha ka nnete ke a leboa
2: ha
1: ile 20
2: ya la ka dilo ka maget lo ja yona ene ya ha ile 20 nka le ntse ha ile tse e le le petso la go na le arabe hantse da
1: ha
2: ile tse ka la ka dilo ka maget ke a ga ba ja le ke makala fela ba ne kuka ba tswa ba mba enka e kae ka re ke setlamo sa hore e bue ke buku a the motho ha o qeta o tsala o tsala ka ditho ka makwatsi a hao jwale ha o qetile

0: ha ile twe
1: ba ka tola ka magaete
0: ka ofela
1: ja bona sa go
0: ha o bijwalo
1: ntheno e bua ntate ke ke ntheteng eno e kiriti
0: e yanta
1: nka o bitsa ka ntho ye re santsana go gola gona ka batho ba bang be batho ba bona bana ba kule mono e le gore ba feleditswe ka go motsetsiadi motho eno o ne a kulekule eno ebile a supa gona a feleditswe ka kgomo e tona ye
0: jwajalo go kule mang
1: o kula e mogolwane wa gae
0: a feleditse mong a diphoofolo
1: etlile o motho eno o tsebe o ne a feleditswe ka kgomo e tsiadi fela motho eno o bela gokano ga a feleletswa
0: o na na le tsona dikgomo ena
1: kanka ka uetsa ke re o na sena le nngwe gano go a buti a yana kudu gona goo a buti a ya ba a tlhaba kgomo eno ye a kanga mo tlhabele yona ene a buti a ya phela ntho eno yona ke ntho e teng go fetola kgomo eno jale yeno e tsiadi batho bana bana ba sa e fetola ntho eno yona a bua jwarujale ke a tla mo tlhabela kgomo eno gantle go motho e motsiadi ha ba feletswa ka kgomo e tona o a fetolwa ka nku ga e le
0: jalaboemong bo ntseng re itshokola ka nnete go tho re tle re dinke kae
1: ke yona ntho eno e nna ne ke botse gore na motho enwa ga ana kgomo and-e o phela ka tsanetsa gabuti ae and-e ebile le go feletswa ka kgomo eno o feleditswe ke mong wa lelapa a mo tlhabela kgomo enono gore a mpa a feleditswe jale ke mona ore o gatsetse ga apeswa kobo
0: batho ba sokolang bona ba sokodisa le a sentse ba le ka nqila go le boitlanaba
1: ehlile eno yona ke ntho e teng e phetagalang
0: tole fela jale nneteng ga re se re tla nneteng kobo go na le e tsheyadi go na le e tona
1: ehli yantle kobo motho e motsiadi o feleletswa ka phofolo e tsheyadi ke motona o tlhajelwa e tona
0: fela boemoke
1: nthete ga o kwa gothe ya fetolwa jalo e fetolwa kgomo yane e tona gore motho yaneno o kenywa nko e tsheyadi mo nono e ntshwa tlasa kgomena e bontshe gore kgomena ya fetolwa gobane motho eno go motsiadi kobane ilo a nanela motho yane ma
0: na boemong bo jale e santsane e le kobo ntho ga e se le e le tona e le tsheyadi
1: ee ga fietswa ka nko enono e fetola e le motho motsheyadi e le kgome e tona e fetola ga o na le bothata bo ka ba batlha mono gona ka ga gona ka mona ka eetsa ntho e
0: ach
1: jalo ena ya bafu yona ga o setho motho wa feletswa motho ena ga ke go bolokiwe o sena letho sena ena kwa ane ga a feletswa sa ntse a le sio o fiwa kobo ya gae kobo eno e tle o tla e falwa mona ya pakwa e dula kele ke bana bana bao le keng batho ana ba e betla di teng magabo gona monana magago na ntho tseno ntho eno ke ntho e teng
0: jale ke ebe ke utlwe othwe yona kobo enono e lokela e beiwe gantle o ka qetelela e se jwe ke ditadi mono a ka gutla gape a go gatse
1: ehlile o tlo boentse phoso ke bokgolo ga e qeta go falwa mono e qeta go falwa go siwa moo
0: e bewe hanne
1: tshwanetse o e ko e boloka ka thata gobane wa ukwa monga yona o ya tsamapeo yona jale o e fungela kobo eo ka mokao mpane e neng ga e le gae nako eno ya tsamayng ga a etsa kobo eno ga a ka tsamaga le e ona e re ga e tswamane a ba ya peso jalo ka nta ta ya bua a re ba ya peswa mane eno e ka phetagale mpa ga sa tsamaile bolekane ga ntse o tla o pheta ntho tseno o e fale mono bio mono e tlhokomela ka thata
0: jale boemong bo e fitlhang e ya kgela godima le ke se ntse e le metsi jalo ga ona nako ya ka qetela sa re e metsi jalo e kolobile
1: ga ona ntho e ka ba ba etsa
0: goba ke re jale e ka re ba ditaba le bone
1: ga ona ditaba tse ka ba tsaetsala ba lekoba ga ke eno go na le yong ona ka moo
0: o
1: ee jale eno yona ga a sa feletswa a sa le sio kobo eno le tshwanetse e tlhokomela ka thata ya falwa etswaeng kore se ka ba ba etsaeng le o dula mona le bana ba gago ba dule mono le o nna ntse ba e apara ko bantate mogolo kobo ya ntate ntho eno e jalo ee jalo ka ana jale kena nna mane ga diteng kobotse ga ke fitlha moo ya pele ke a e batla.

0: ina ntate wa no ya afeletswa
1: eh
0: ke di ya go di ma yona ke tsa enlelo ya ngwana hae
1: na na bo mo
0: go tsana kana le ina ya mme a ke fitla mo la mo a le ngana pe ya e ba tla go bene ya mme ke go nnete ya ga so qete o fala go go le ntla ke ya ba tla nke jule go di ma lona
1: jela bo mo mbe ba ngwana o so iketse le wena o bona eka bana ba hao ba tlo ihlokomela ka tsela e wena o neng o ihlokometse mohlomong bophelo bo
0: abantu wa balaya bana bana wa bashe wa bajetsa go na le bona ntho ina iwangwang ba lekane o wena o le ntata o balaya ka thata o so ba gote
1: ho ba boemong bo bong ga kere ge le bana ga itswela ga ikela mabakeng a gona a bophelo o a tswa o ikela kae ka ntlo ya gao e sala e le jalo ka nnete ba nne ba gutle ba lo hlokomela ntlo ya gago
0: gantle ba tla tlameya jalo ba di ya bo bona mo mo na ha ho mo no bana ba ha bana ba sa fela ba tswana ding ke ha bo bona mo no a le ba tsuye kae ba tla nna ba e mane o mane ha bo gona ke nne re go hla ke nne re tsenywa
1: ha ka nete ke a le bua
0: eh
1: nda du
0: ke le ona ke a vitsa e ting e hile yona e ting so ona e ting ke jwalo
1: oh ka nnete ke metsotso e le shome le nang le metso e supileng fela re a re lebile horenyane ya boraro metsotso e le shome le metso e supileng le sekoto re a re lebile horenyane ya boraro ha e letwe
2: ke lerato le ka makgetho
1: ka o fela
2: ke tsabana sa go
1: jalo
2: madume ha fele ga ke re
1: hai ka nnete ha fele
2: pele pele kwana hone ho ye ho thwe motho a ipolela le bitso qalong o ba ne ke na go mo petsa na tlwa e o die o ya so ipulele empa ba wa tsela hantle go tshofa pele antle ke go ka ipulela qetellong jalo ka se buyeng se
1: o fe pele hantle
2: ho ra je ntate o je ntate ke o dimo latela
1: a jisile ka
2: nna ntle ha ba ke di tsebetsa ka tsa mongwang hona le ba mongwe o itse ke ntate ma go bana ka nete go bua santsa kena ditabeng fela
1: e hli ka nna ba
2: o ye ho thwe molemo wa ho ipolela ke wa hore e tle re le motho a buileng thwe kana se be re tswa hantle hore na ke mang
1: o
2: ho se se la mo khubua ka motho a seka o sia fela a sa o jwetsa lebitso mone
1: ai ke gabe sere ke a gola ge lo jwale ke ditaba yolo ga se re tshwere ditaba se re go lobeya
2: empa o ipolela ke ntho ya pele thojane mona
1: ho jwalo ho jwalo mme
2: e re ke tlage a kere ke itse ko goloetse mehleng ela akere mehleng ya pele ga ke re batho ba teng ba ne ba loga na ona ke o santsane o fa motho ya logang
1: ntse ba loga
2: ba ntse ba le teng
1: kanete
2: ntse ba loga ho a ke sa ba ukwena
1: le weekend le mafelo a beke NFT deng ke le ka ukwe monga tshwara hei monna ke tlo lokela ho etsa mosebetsi ke se ke na le ditlabanyana ke ra o lakatsa nama bua fela
2: na wa ba lo na ile lo ba ne a ura go lo ri le ka pa o ile a the go bo ke a tswa ke a tswa ga he monna o na le ntwe e kolotang ka ntlae
1: ah ba ntse ba lo ga bona ka nnete
2: ha o fela ba le haiba ba ntse ba fora o so sheba go ga ke le mehlenye o ga le e ya hore ba hona ha re na matla
1: eh
2: wale re tsama isa fela la ka di bicycle hona la ba tsama ka di tekesi ha o tsana be se hangata o tsana o le bona o wa tsiba ke go tla go tsha mo mene le le se fela be se ke ke ha ile khomo
1: eh ke ha ile khomo fela
2: wale ha ene le di tekesi fela ke ha ile di mbua ke
1: me me le lona le batho a ke re le a shebana le a hokae motho mbe si wili ha e
2: se ya ona ke hona mo ya
1: eh
2: le ko hona mo ke reng wa ukwa dingumo la na ga fantsane ke file mo joko go go a ukwa ile ke ditumelo fela tabadzi ha ba neng se tlo mo feletsa motho

0: a se a ile gale a se a saka a wa le ke se lela la haela pesa ka go buela kona re re to mo feletsa e be le koko le e se tlo wa rona ba sembale ya la ge se le shwile se re ke mo gaga le ya pagwa ke rona nna re bantsana ke mo feletsa o she
1: me ha o she wa thola gore le pelohane le tabena fela le ke se a ke ntse le siyo
0: ei
1: jale huno feletswa ka le koko la gale le ummeng
0: a
1: sa fuya lena le metsi le ya le metsi le sala le lona ene le tlabela
0: le lona tena o sa fuya lona la le metsi go bana ke re ka nete matlong a rona a majaba ga ba ge ke ya tabe ya makoko
1: e ya e ka nete ke ka sololo ge ge be ya makoko
0: ke
1: u
0: kwa ka ke bona mona mane nga ka tswa ge he o hatsetso ba gogola
1: e ho ba la ne ke ona ntwe ke tshe ke la ne wa kwa bile le a getse ntse le metsi
0: uwan
1: le bile le sentse le diboko mo hlomo ga hlabile la bogago ga isa
0: se la go han go wena go kwa ga to a go kwa ga ne le ona na go nya ditogo yona
1: ga le ke na go e ri mwe tsung o fete
0: fa le na go ile ri mwe tsung ga gara ga ha ka da ga go bo ni mo go hai lo go mo ena sa ge sa e hlabile le ga e kana go nngwe re re le hlabela bo kwa na o di hlabi kwa
1: re sebile re isa ha isa le ntwana ntso thui go ba
0: le ha re isa go tla geng kwa
1: sebile re isa selageng
0: ha isa le ntwana o re o thui go ba le ka mona mofuwa ebo
1: eh
0: hai hai bu ke ke tsama ha ye re ke le ke tega le jata ke se ntse ba go di ja go hulwe
1: lo eno ska ba duya bana mona ga tkatela sentse ba ba logile mo
0: a na ke motho o duya bana go bana ke ke ba twa khale ba ni ba loga na ona tsena ke ke lo re lo lo
1: le bona ba ke ba lo loga
0: a
1: ka pa tsela bona ba tla ba itaka letsana ma ya mme wa bona
0: eya la ya bala ka tsana ha tsa ba re lo bona tlo tsela le tsela ya di ya khikela ho bua bona mehlaena ha ona mohlang ke kang ke hanyetsa na we e ntle ke ke tse ke tse tse ha ba buile fela se re phetitse wa bona
1: e a tsimotho ha phetisa ka setting ane to wa hana ho rengwena
0: ke ya u kwa ke zwina zwana a re ke le ke se ba maila bo
1: ho ba ntwe tsa dintse makatsa ba ba no tla bona ka nete ba hloka ba hloka ke ba u kwa ntse o thubana le mathata na tshe
0: e wa u kwe
1: luna wena o kala o ba le mmono mono nya ne ka mba o bona mo ho so thwe
0: di taba tsa se di hlaha dzinga tata
1: eh
0: o so tlo la tale ba hane ba moga o kwana o ka u go so thwe motho ena ona le tena le tena u go so thwe ka nete e se ke ntata e moholo nyeo ena e nwa mo logile
1: nna ene mmakatse motho e mong a
0: e ona o sa motsebe lo mo tse ma kwana
1: ene mmakatse
0: kana go mo no so hlae bo hla
1: ene mmakatse motho e mong a go feletsa ngwana wa moholwane wa hae e moholwane wa hae ya moentseng ka ntle ka kwana ga o mathela ho yena jwale ke ga tshe ba nna le nna le
0: yare wa du ai ai ke le ke tsama ke buile ja ba ile mo
1: go halu ka nete o a ukwa le ditaba tsenga tempa he wena mmamedi wa sema sa le sotho ka nete maikutlo ano a hao ano re a haela le saka a botlhokwa go ba kana go engwe ke ditaba tse e leng gore motho yo mongwe o na ntse a sa tsebe gore na maemo ga le tsena go ka etsagalang ebe ka tsela e itseng ke maemo a feng ga e letwe kao fela ga o be jalo ka nnete modimo o ntsang babaletse
2: aga ne di nna go ya wa ntsa sa mahau
1: ralo
2: a bua le wa ntse re go di batla ba nyoma kana meri
1: nda de
2: e ya na le ke go pa ja ha re se ntse na sa
1: ha o be ralo
2: aga ne di nna ke sa wa ga ba halo ntse bo ta mo sa ra ju e a ona go ai yo go e se ari ye pla ya le ye le ma yo ka go a o se yu yo tin ye na e se ari ye tona
1: o ke ba fuwe e tona e ke ba fuwe tse a
2: ta ba se yo ne le ntho tsa khale se yo a tba khale ka o ke ne le batho ba la ba go le ba ala ba e ke tsa mama

0: kile se e se fitile o ntso boetse lo uwe go ke nne tie sa kile ngo ke go hala mosela tswa motho na o fitile khale o bo dile mo di fitile o boetse o tlotla gore a ke tlo tlhabela mme na sokale ka selemo sa se itse na wero santana wela nneteng ele e le sophileng le bagolo ba gago goba o tlameya o tloa fela o tlabe gomo jale batho bana ba etsisa kwa bagolo ba bona ba neng ba goga ba neng ba gala ba goga ba gala lona le a re ka ba la galana kena a lena mokgwa o ba le a lapa
1: e goba re a sokola gona je
0: ee le tla dinka kae goba le a lapa lona jale bana bana ba goga ba ntse ba fela ae dingata bone bone ba gaesane e mong ke yona ka ntenana ga bona gore ga e kola ga gone go goga mane ne o sa re e momoreke ke tlo o thusa gomo pholo ke ena mona ba eketsa goba ba gala kore ntate thabatiwa thabang tsetile fela ba gala batho ba gale na ba gala fela ba gala gantle ba goga ele bana ba gala fela ba sa goge
1: bothata ba bana ba ona jana ko jale ga bana tsona ba re dubaa sena tsona
0: ba gala fela ba sa goge ba sena tsona
1: a ka nnete ga leboa emmedi fela metsotso ya rona re ya goreng yane ya boraro emmedi metsotso re ya goreng ya boraro mme A eletwe.
2: Kala gato, nga magete.
1: Ka ofela.
2: A jawala sa go.
1: Ralo.
2: A ding jana le mal da tinya.
1: Nda de.
2: Na ke nda de a tse se rano a se di. Ka bo nda ke se ka ntse.
1: Nda de.
2: Ka bo nda ke se ka ntse ya mal da tinya. Ke ha ye ma fitu mona ga di mala tama na ga di. Ke mona mo ne di a manga ho.
1: E ya nda.
2: Na. Ke di ja o ha o tse ha ha o na. Mola le beng ke le nga wa ga go bo hona le.
1: E tona le tse ha dina.
2: E. Beng ke le mo no e teng go e tla le tsa.
1: Oh.
2: Ee, ha o thoko go. Ha ke go a utlwa o ka ntse thoko mme ba itlame ka dishale.
1: Ee.
2: Ma pa ga go ba ke ba sotwe. Tsale ha ke re ne tsa ma bomme.
1: Huwalo.
2: Ee, ha ke tsale ke ntsa bomme. Na o bone ntate a ba ga tsale. O bona ha ntate a ga ba ga tsale. E ba ntse mo tsala ga ka.
1: Ee.
2: Ee, yala ke ya ke wa namo ke ga e tsama e ni ke wa nga ke ke ale ke ya bomme.
1: Ha o bolela o etse ya.
2: Mba di ja. Ha ye ke ale.
1: Ke pa lo re ke ntwe ntse itshwanela fela le mosi le bodigwe. Bo mme ntse ba le teng ba tena bodigwe.
2: Ya ke. Ha di mira o tle. Ba ho le ba hona bana ba ga la ga nnete ha la tshe. Empa le le ona ka mokgwa bogoni ka mokgwa o.
1: Ee, ka mokgwa wa gore mokgwa o no le teng.
2: Mokgwa o no le teng.
1: Ee.
2: Ya jere nnane ke agabela fela mona gona moo. Nna lebenkeleng mola ga uwa gora ka koa o na le tona le jae. Jale ke moa di agabang kere, ee, ke a le teng mono ke a bomme.
1: Oo, wena wa dumela gore e teng e tshegare.
2: Ee, ke a ka ee, wa utlwa go tumela ka yona moo. E teng ke di a diwang jale e apaga ke bomme. Ke ka moo basote le bona ba rata ba rata go. Ee, ga o batwa motho wa mme go be kgome e tshegare. A bo e leng e motona e le kgome e tona. Ga utlwa le magogo a ke a sa tile go etsa jale a bomme le kopo.
1: Ee.
2: Ga ke le boe ntate se kaka. Ra ga ke tla ba bana go ke nda di a di tsho ka no a shile. Ke
1: a le bona ka tsho ka no a shile.
2: Ke di lande ke di le a di tsho le fela. Ha re di a u ka di le ndo ana a pelo ya u ka mo tsana a nda ke ana.
1: Oh oh. Ee ee. Ke
2: a di ba.
1: Ha ke a le bua.
2: Ke a di nga.
3: Me o shwe na mamiri.

0: wa seama sa lesotho motsotso wa rona e mme di fela ka morago hora ya boraro, mme ka nnete kore re te reng ke a le mongwe wa ho qetela, a le mongwe wa ho qetela ka nnete etlebe re ferile ditaba tsa rona letsatsing lena la kajeno. Etlebe re ferile ditaba tsa rona letsatsing la kajeno.
1: Haeletwe Haeletwe
2: ka le ga tsene ka magetse
1: ka ofela
2: re tsaba na sa kgong
1: ho jwalo
2: mme ka ska ka go tla botho persona le ke pala maina le bontshikela
1: e jwale
2: e le hana ho tsa tsebeng tsa ha o hantle jwale e sentse ya hore e be ke tla be ke ntse ke le tile ka tsebe ke tsaba o kena
1: oh
2: e jwang hana ke
1: a ka nete e hlakile
2: ke a le bua ntate ke rata ho thusa ntate a ke soso ka nwa e sile kuwa ya bontate ha ke tlore e teng kapa ha e yo fela ho sa leng kwago yona kobo yona eo ya mabenkeleng ho na le mmala o e leng wa bontate le o e leng wa bomme ntse e le kobo e le nngwe ha o tsa o ka elellwa kobo e mmala e mmedi e le nngwe ho na le ho ka e fetola ya hlahisa mmala o hlakileng kapa o bohale. Ha o e fetolela ka lehlakore le leng e na le o ka reng o thothofa ke yona fela o ka reng ke kobo ya bontate ke ka mmala e ka fapanang e se ya kakang gore ke kobo ya bontate ae goba le dingwetsi ka nnete ga o na ngwetsi e reng ga ikala e tloa fela be se apeswa jale ae ba ntse ba apeswa dikobo o tlatla kena ka jale ka morago go mono e leng gore kobo ka bo yona ba yona e na le lefeto la gore ka mona ke ka go bontate ka mona ke ka go bomme la baka ba ba e apa go batho ba tsebang dikobo gantle ga ka e apa le nne a e aperentse le mmala o le moo o tla e bona gore dikobo tsena ke ntho e le nngwe fela mmala ya teng e fapane ka gore o fetoletswa ntate o fetoletse ka go itseng wa mme o ka letlhakoreng le itseng e sempa le gona tsena keyang ke elelelwa gore a di fe di sa fetole so e tswa mmala o le mong ka ntsena le ka ntsena go a tswana gantlentle dikobo tseno ga o tla thumum kobo ya ntate nna ga ke e apare etlile ke ka mmaleng wa bontate ee ke ka mmaleng wa bontate ko go ntate ga apere kobo tla mmona gore o e apere gantle ke ka mmaleng wa gae wa bontate le nne ke ka gona ke reng wa fumana gore ke kobo e lengwe e tshwanang gantle fela ntate ga e apaga o tlo e apaga ka tsela e sa tshwaneng le ka tsela eo mmeaka ka mmaleng o mmeaka o apagang ka yone
1: ke mo kgona boemong bo mme ba ka omakalelao ga o apere ka mmaleng wa bontate
2: ejalo ntate basotho gantlentle ne ba sebedisa ditaba ka go nagana kore ke batho ba neng ba dula ba nagana nako ena ka fela ke re bane dikobo tsona tse di a fitlha ga se ntho re tlhaile le tsona ke ntho tse fitlhang tsa manyesemane empa ba ile ba ketelela bana le monaganono wa gore ntate o e apaga ka letlhakorong lena mme o e apaga ka letlhakorong lena
1: go jalo
2: ke a leboa ntate seme ke re ke tshwaele gona mono fela
1: a ke a leboa mme
2: tanki ntate ke ka gona go tla thonya go na le kobo ya bomme le ya bontate empa le taba mmala eya ntate
1: a ke a leboa
2: ke mestebo ka ga nna butle
1: mestebo ka ga nna butle
2: ntate
0: mmwena mmamedi ka nnete ga o sheba metsotso ya rona e tsheletse ka morago gore ya boraro mme ka nnete re ne le ga re fera ditaba tsa rona e ne le ga re fera ditaba tsa rona mono mme ke ya leboa wena momamedi wa seama sa lesotho maleta thojane ka kakaretso ditabeng tseo ka nnete le fanneng ka maikutlo ao a lona mme ka nnete re ya gagela lesaka e se ka le ka metlha ka nnete re ka nnang ra thusana goba go na le seo molemo seo re se kotutseng letsatsing lena la kajeno se molemo seo re se kotutseng letsatsing lena la kajeno mme metsotso ya rona ga e le tsheletse jalo ka morago gora ya boraro ke nako yane ka nnete re reng re tle re ge metsi ganyane re nwe metsi re gefutse nakwananyana ka nnete nke ke le o nwa metsi e tle ga re gutla re tle re gutla jalo ke se ke re ka nnete ke nako yane ya gore ge bule ka thapelo re bulela matshediso re bulela matshediso wena mmamedi wa seama sa lesotho ge tla gutla
3: What's that?

0: Ho jwa lwana mamedi wa seama sa Lesotho. Ha sheba metso ya rona e le shumele ena le metso e mmedi ka morao hora ya ne buraro. Le shumele metso e mmedi ka morao hora ya ne buraro. Ne ke ukule ka nnete ka ntle ka mane ha o hlaya hore eh serame sena se sentse se otla masapong. Ke sa o seng, ke sa mesong. Wa ipotsa hore ka nnete ba hlankana ha mane sentse ba ya ba ya ditlhakeng hore na ebe sentse se ba otla ka tsela e jwang, sentse se ba otla ka tsela e jwang. Mme wena mamelo ya seemo sa Lesotho ka nnete ke metsotsonyane re tle re nke wa thapelo a re bulelang matshediso a rona ka thapelo, a re bulelang matshediso a rona ka thapelo ka nnete re tle re utlwe gore na ebe ditaba tsa rona di ka tsela e jwang. Ha e letwe
1: tlo ka magela
0: ka o fela
1: e tsaba la sa go
0: ha o bijwa lo ntate
1: e se fedile se tlhogo
0: e ya se tlhose se fedile
1: go tsiba go ke la ba ka tsela ka ntle ke le ka o kena ke ntse ke nna yo ntse a hlahla hana ka mono ka o faise ka mo go be se ya di tsi gobane kobong ena ya gone re rekang go magoa ka mo e kganyang ke bo mme ka mona ka mo e sa kganyang ke bo ntata
0: e gorwalo mme o la e tlhalosa
1: moya wa gomena ke feletsa motho enwa ka yona lekwakola yona ke etsa koba motho enwa nama ya gomena ke sepatšhaba se tlo mo boloka
0: gorwalo
1: ke ntate takadi ya mekoti e megolo
0: ke a leboa ntate.
1: Thank you,
0: Daddy. Ka nnete o na a e phethele. Ke nako yane re tla fumana jalo a tla kena ka thapelo. A kenang ka thapelo ka nnete a re bulela matshediso a rona ka thapelo. Re tle re tsebe go tswela pele ka ditaba tsa rona. Mme ke ne ke bontsha jalo gore ka ntle ka mane sentse se otla. Se kena masapong ke a tseba bonkgono ka nnete ka mane ba ipeile hantle ba iphuthetse mangwele ba phuthetse le gantse ba theile tsebe ba ntse ba e letile ka nnete ba phuthetse mangwele a seke a tloa a re swetsa ka nnete ebile ne motho o sa kgone go tswela ka ntle hoseng letsatsing ka nnete goba motsheare go tlabe re lebeletse ka nnete a tla nna tswa a fitlhe a beye letsatsing mane neng. Ebe ha jwalo ka nnete teng wa phuthetse gore a nne a be hantle. Mme ha o sheba metsotso ya rona e leshomele e nang le metso e mehlano fela ka morao hora ya boraro. Re ya horenyane ya bone.
1: Ha e letwe.
2: Tole ka maphethe.
0: Ka o fela.
2: Hee, tshabana sa kgomo, a e sa masigo.
0: A sa masigo kgono.
2: Satsi ye ke le lekgolo la matshediso le modimo wa gona a ka tshang thomo. Go kgege a damele a ltakanya gae go tlhotlhoba bohle ba utlwileng botlhoko. Ka gona kge ya kokobela ke phamise bogolo ba gae gobane megolo ga kaka megauhelo ya moradang modimo go rona ba mo tshepang ka metlha empa pele go tsotlhe kge ya leboga Jehova ga o leboga gobane o ntse re kadimile bophelo le ga e ba boa ka sokodisa mona le mane empa puntso le teng ka gona kge ya leboga. Re leboge ka tsatsi la kajeno le na le o re fang monyetla wa gore re tlo thoba bana ba rona ba bo rona ba utlwileng botlhoko. Re tlo kopa fela o tlo re fe maatla o tlo re be wena motataisi ntate ya maatla.

0: Eletwe.
1: Nke le rata le ka magete.
2: Ka ofela.
1: Se tshabana sa kgomo.
2: Ho jalo.
1: Ke kopa ho kena matshedisong.
2: Ha o be jalo.
1: Bona ka lefu le sehoho ke tla o amoha se ratwang ke mahlo a hao. Ka mantswe ana, ke tshedisa bohle bao e leng maletathojane le bao e seng maletathojane. Ba lahlehetsweng ke beng ka bona, baratuwa ba bona, metswalle ya bona kaofela. Ha re ntse re mamela le ditaba, hei, ho na le ntho tse bohloko tse hlahelang batho ba bang. Lelapa le teng taba bosimo la leo e leng hore le hlokahetse. Mme le moradi, moradi ebile e le mokgatjhane a lokelwa ke o tla paper. Ha o sa e bone marangrang mola.
2: Ke bo.
1: Heleke. Re se hlo ha kalo. Mme a fihla a re o tlo thusa moradi. Fatin lona le o fela ya ba mme o ha go bala. Ka nnete ya ba e se o se a bitswa mofu pela ho sasa. Kore, dintho tse bohloko ha kalo. Nahana ngwana enwa ya neng a se a tlameha ho tla hlaha. Kore ne se e le ngwana eno. E se e le mofu. Batho ke ba le ho itse ke kae hana. Gauteng mola. Bala ba thuntsweng bala ba gago.
2: Ba ituletse ba be re ya mang.
1: Ehe. Kore. Dintho tse tjena ke dintho tse bohloko tsena tse o rereng. Hora le hora o utlwa ditaba tse ngata tse fapaneng. Empa ha re ntse re phela, re ne re leboha Modimo. Hobane ha re tsebe hore na dira tsa rona di ntse di re rerela. Ee, nka nqane.
2: Hore na ba re shebileng ba ntse ba nahanang.
1: Hileke. Hai ntate, kore ntho tseo re seng re di utlwa le mafu a re fihlelang wa tseba a re fihlela ke hona ho nahana ka thata ke dintho tse ka ntseng.
2: Ka nnete.
1: Empa re ntse re re ba tshedisehe ke hona morena o ne a adimane. O ne a dimengile. Ha ke tsebe na ebe ke tlo gore o boetse o latile gobane ke ye ke re ke ipotsa gore na ebe morena o rata ga re tsamaya ka tsela e tsee e o tlhoko tse na ebe ke nnete.
2: E madimabe ka tsela tse tsee.
1: Hai. Re na le bakudi ka gare go rona re le maleto a thojane le ba ka thoko go thojane. Re ntse re re morena a otlolele letsoho la ga e le maatla godima bakudi. Ke ka ba ba kulang ba ntse ba tsamaya. Ba kulang ba le diphateng tse tshesang. E le gore ba tle ba iphumane ba tswile malwetseng ao ba leng ho ona. Le ga o le jalo, re tla re mopheagang le Modimo ke mang. Ka ga o itholetse. Ha re tsebe hore na a ntate e ntse le tsela eo re fileng yona hore re tla tsamaya ka yona kapa tjhe. Ke ntse ke le mekepe ka lenyetsa, ke ntse ke le sebueng sa maile boroko kgotsa ke mo itlang le teng.
2: Hei letwe.
1: Nka le gatole ka mafete.
2: Mme ka nnete mme a sebueng sa maletathojana ha tsho tjena ke hlokometse hore e nngwe ya ditaba tse ke e hlokometseng e utlwang le motho o ka ipotsa gore na e sebetsa boemong bofeng. Ke mane mo ke bone e nngwe ya motho yo thweng ke motšholoko ka nnete motšholoko yo thweng o bolaile bana ba babedi a nto ba kapa o ba kgethutse ka mahafing ka mona ya ba ka nnete o ja.

0: dinama tseno tsa bona ya ba o ja dinama tseno tsa bona ha tloha ka nete ha qeta o tshwarwa a qeta o bolaya bana ba motho a bontsha ka nete gore modimo ke yena a neng a itse a etse jwalo tse tlang dikgolo ke modimo a itseng a etse jwalo gore na ka nnete boemong boo bo jwalo ge santsana ge re modimo ka nnete ha ntse a bua le lona mo a buang le lona na ka nnete a kare le etse ntho tse soto gakalo tse mpe gakalo ka nnete o santse o ipotsa o le motho gore na ebe ka nnete lelapa le jwalo mo o bileng go bontshwang ka nnete gore motho ena o na ntse a tlwaetse gore e re batswadi bao bana ga ba le siwa banne batho ba re a nonno sale ntse o shebile bana bao ba rona nonno sale ntse o shebile bana bao ba rona wa ipotsa gore na ebe boemong boo jwalo motho wa mofuta o jwalo ka nnete o ka utlwa o sa tsebe gona le toronko e moloketse kapa o lokela ebe ntho e moloketseng ke efeng wa utlwa o ipotsa ka nnete gorena ebe motho o wa tse e moloketseng ke efeng ditabeng tseo tse jwalo ga a sa entse ntho e soto gakalo ga e letwe
1: ka lagato le ka makgethe
0: ka ofela
1: setšhabana sa kgomo
0: ga o bejalo
1: nkgone kgotswa ke legela phologo ke kopa o kena matshedisong
0: kena matshedisong kgomo
1: gana modimo laoletse batho lefu empa o bapatetse nako eo batlaga ka yona gape o bapatetse le mokgwa o batlaga ka ona ka mantswana ke tshedisa malapa otlhe a maletatojana ngweng ke tsenene ya lefu le ya basotho ka kakaretso ke re iphumole meogo le itlhakole morena o tseba se wa se etsang ka malapa lona ke ka lefu fela ge ka teanang le monga bophelo kopa banka bafuba ke ba emejelo ka monna dafitage ha sa phelane ke itimang pha le mona mogana a mo latile mpheng dijo ke je mphe metsi ke tlhape wa go setseng kore o teana le ena ene a sa tla kgutlela ka tlong le bona ke re ba itshedise ka ona mantswe ano a dafita ba re le gona nako ya gona leeto e tla fitlha go fitlha go bona ka mantswe ana ke tshedisa botlhe ntate ga o bua ka motho eno wa mafuteng o tlhaya ka gare ga bo ngwana ke go le gona batswadi bano ba bana bano e ka ba ba utlwile botlhoko ofeng
0: ka nnete
1: ya bobedi ke gore molao wa modimo o seke wa bolaya yena gobaneng ga re modimo ga bolaye tse tlang ditla di le kgolo tse mo lebileng kao madi a bana ba batho
0: ba motho e mong
1: ga nka ba gae ga nka bana babo ga nka banka yena bana ba bona ulo nka bana ba motho e mong ao ke utlwa ke ipotsa gona ka ba seboko sa bana bana ebile setse
0: gagolo ba adumelang gore ka nnete ke bana ba nneng ba na le tshepo odima gae ka tshireletso
1: ja le nako yeo ba mo shebileng o tsebe bana bana ba re jo nna mme we o utlwile e ka mantswe a ntse a re ntsebeng tsa gae
0: ka nnete ae
1: ke ga olo jalo ka ga bo tsiwa ke monga bophelong tate
0: qeto ya go tela ke ya morena modimo
1: ke ya morena modimo ntse re tswela pelo gapela dinaga tsane tse lwanang go oe modimo tshela moya o galalelang dinageng tseno babusi ba teng ke ba dule fatshe ba bope kgotso
0: go badiage yama le rona
1: gobane le gona ke mona jale lego le letsholege aparetse dintho se tsotlhe tse botlhoko re tshwana le bano ba ka gago ntwa eno modimo wa gona ko wena fela ka ga lamolelang ke kopa mogau wa gao ntate ya maatla otlhe go go kore a o aparele lefatshe lotlhe ba lefatshe le teilwe ke wena le motho o beiwe ke ena lefatsheng o beile o tla o sebeletsa ga o mo beya gore go tlo tlogisano go beetse gore go tlo phela ka kgotso wa bo atela mora wa gago ya tsetsweng a inotshi go gafe lefu la sefapano a re pholose ge se ba ba mmajale fa le ena mmusong wa gago o e modimo ga gapela ga gapelela kgotso e setana ga ena ya gona lesotho sentse ge go kopela kgotso modimo go wena gore o go ba bolai ga ba phokotse go bolaya dibete di fokotse go beta o modimo ntho tsohletse bo le mahlodi a ka khutse matswa ona modimo a matla o hlere kopa moya o halalelang o kwa re khutsetse kgotsonyane ya mohlohlwe o re a holetsa ga meketsa go ba kwena modimo fela tsohletse pefo se gaparetseng se ka khutsa ka telwe hao re kopa tsena tsohletse tshepile wena modimo amen
0: amen
1: nkgono kgotso ke legela phologo ke a leboga
0: ke a leboga nkgono kgotso ke legela phologo nka nnete ke ditaba tseno tsa matshediso gore nkgono ka nnete wa bontsha gore ae ga re gapeleng ka thata ga re tieng tumelong ga re tieng tumelong ya rona ditaba tsa rona di tle di tsamaye ka tsela e nepaetseng ka tsela e nepaetseng ka nnete wa ithuta gore maemo a mang a bophelo a tlhoka thapelo e maatla a tlhoka thapelo e maatla gore re dule re le maemong ka nnete ditaba tse ding ka nnete di bohloko haholo di bohloko haholo di tlhoka modimo a kena dipakeng mojana modimo a kena dipakeng ditabeng tseno tse jalo mokana modimo a kena dipakeng ka nnete ditabeng tse tseno tse jalo mme wa sheba ka nnete metsotso ya rona e 20 a nang le metso e supileng fela ka morao go gora ena ya kapa pele re fitlha goreng ya bone pele re fitlha goreng ya bone ka nnete wena mamedi wa seemo sa Lesotho ke ditaba tsa rona ke ditaba tsa rona taba ena ka nnete ke e shebile ke a ithuta gore motho ena ebile le ga o bua go thokoa maseru ga a bia mona empa jale ke yaano fitlhile a lo bola bana maneneng sebakeng sane sa mafiteng tsa golo a bola bana ka nnete be utlwalang gore o na ntse a tlwaetse le go sala le bona bana bana e le gore ba ne ba na le tshepo godima gae ba re ka nnete enwa ke mogolwane wa rona enwa ke mogolwane wa rona mme ke taba e nngwe e boelang e mmakatsa fela ditabeng tsena kore motho eno a e ntseng taba e ne tjena ke motho yo o bonang a le dilemo tse 20 fela a nang le metso e tsheletseng o utlwaele motho ya ntseng a le monyane gagolo dilemong gore ka nnete e ka ba o entse ketso ya mofuta o jalo gore ka nnete e ka ba o entse ketso ya mofuta o jalo wa ipotsa le wena o le motho gore na ebe ebe le maemong a jwang ebe le maemong a jwang ka nnete mo motho a utlwang fela a lokela gore a ke a bolae gore motho a ke a bolae e mong a mo tlhokise bophelo ebe letsatsi lena la kajeno ga re bua lelapa le se le le maemong e leng ka nnete le sebetsana le o bona gore na le beya beng ka bona jwang ba ne ba sa itlhophela ditaba tse jwalo e ne e se ditaba tse e leng gore di lenaneng la bona ka bana ba bakalo motho o ne a ntse a rerile ka nnete gore bana ba gae ke bona ba tlang go mo pata e se gore yena o sa tla pata bana ba gae ka nnete ke ditaba tse se monate tse se simosang haholo tse se simosang haholo ga re ya re lebile maemo a rona a bophelo a letsatsi le letsatsi maemo a rona a bophelo a letsatsi le letsatsi ke ditaba tse se monate ho hang ke ditaba tse se monate ho hang ka nnete.

0: maemo a manyo ka etsa lebe ka nnete motho ka ba mathata a hae ko ona mokgannetseng hore a etse ditaba tse jwalo ha eletwe
1: a le ratole ka magete
0: ka ofela
1: ke tsabana sa go mo khaitiria
0: ho jwalo mme
1: tumele sele nna se lo ka bana beso ke kene le ho di molanta te ke tsore bandi ja le ho di mo ho tlamela malapa ohle a maila boroko a sabileng ke tsene le ya le fu e se tsaba sohle se o se maila boroko pa le fu ke la se tsaba sohle se le ntle fatseng ke re ho bona bana beso ya re si ke ne so le ya bona ga kalo ya re si ke ba ratu ba rona ga kalo e siwe ke bana ba rona le batswadi ba rona jo ruri le ba aisa le ba ne mba re thusa ba tsamaile ntate ya matla o hlere ho le tsale ho di mola ha o tjoba e re tlo la le rona o ho morena ba ne mba re thusa ba tsamaile e tsela ntata rona ka mehlale re o sha motlotlo le ona o re le nka re ona o senye ya ho jo ri ha re na le highlight ya mona le fasilina o tswa rona o tia ho ma ho di mong ho ntata rona ina e hlalosa bonnete ba hore e fatshe mona re ba fiti a ke tsela e tsatsa jo nye ke tsa mangudi le to lena le tafela ke kene ka nana a re no pila mona ka ho sa feeling ka fetela mo khashelo wa bo wa bo bidi bo se nga re se bele tso lo ka le mahwa ntata tsa rona e ka ba ma ja le fa muso wa jo ho fa le kreste ya re se tsi tsi nye na ya re ne je nye na re tshela ha tla e tsi me ra ke tsela bo pilo bo sa feeling e bo ke tsya ho fa le tsa mo le tsi ma sho mo leng o jo bona ya di tabai ba le fase ka le tiki tsale ba se ba pati se me ba tswawe ore me a ore mo ko ka le wa ka o sinswe ara pona ha wili ha ona ba ntu samba di se ba tsotso tsi ka ne ba si sa ba sale yo to ruri ntsa tsa rona re ko ko bele tsa mo ha wa ha o ore ka ma ka mo ya o ha lang wa le ho di ho ko ro tse tse so pa ma ke nga du tsa ma di Jehova ntate o rukele kana le ya le ho di mo o tlamele ka bande ja le hodimo wena ya tsebang dipelo le matheka a tsona o tseba mo bohloko bo dutseng teng thata rona o ko bofala tse dipelong tsa bana ba gao bohle sena tlasa go loka jo ruri o ne o re adimile metswalle wa re putsa ka legato bohle ntate ya matla ohle sena tlasa go loka wena molopoli wena mopholisi re thekesela maotong a gao ke thuse ntate ya matla jo re bipeditse ke bohloko tlholoelo ya baratiwa bao ba rona mongadi a re tseke re mpa re ikopela maatla o ntate re utlwetlheng ore thuse sena kaaoka ka mafelelo le ka tiisetso re leke gore re re seo ne o re adimileng sona le ga o re re se busetse jehova go lokile mongadi a maatla re kopa masediso a kenileng botsegong ba dipelo se utlwileng botlhoko jehova ntate a maatla otlhe le ditabeng tse sisimololang meya le dipelo tsa rona re le batho ha batho ba tswile bona le bosele Jehova ya matla o bolaya ka sehlogo le ka maikemisetso le ka bogopo bohle ba satane segadi ya bolosi ra mautla ka disabole le dintho tsohle tsa dibetsatse bohloko o bolaya le ho tsa dinama tsa batho mongadi wa goloka le ho lwantshana wa mebuso Jehova o bogopo bo tutile dipelong tsa batho diketse ka manyala mmabale wa goloka re thuse ntate o re na molele wena ya sa sitting ke ditho ke wena fela ntate ya matla ohle mo re be mo phelo ba rona Jehova ke wena fela mo re fumanela me ya rona phomolo ka ona ga bi koko le tsone ntate e tsaka se tsama so se sa ha ntate le ka so se sa sona ka o rata ho ha mo hadi wena ya matla ohle ka ipoko be sa mo di mo ntate re kopa o re utlwe hle ntate ya matla ohle ja le bua sna tla sa go loka dintong tsohle ba fulang Jehova re holetsa ni sonyane tsatsi o re ruri ga le tsala ba tsaya le ka fudu wa ntata rona re tsame tsa bana ba ho ba di pethele le ba malape ba kula mafa mi futa le a hlola ndinga ka ntata rona gore re uri re ofa re kopate go rothetse ole ole re mo rothetse madi a go yana ke ba tsare ka maso go di a tsente nne tsala futa le tsene tsala fase o ba tsame tsa le tsende na le fudu wa re ke le tsende bo se Jehova o hlweki sa motho nya ka ga le a ka ntlo matlafatsa le o hala letswa lo tsisa ma tsena tumelo le borapedi Jehova lo forifa ha go loma tsalo le mmeleng se se se le metsa pone ma sapo le moye ndo ke mo e re sia lo mayo te molo a pali meho a tsisa ma ka kaila le batla ka tsonta jo re bolo se bo wa se bo isanti gelong empa re te kolo le sha khobo ya mmeli jo tsuna re o fihile je so nga ka di tsa batho ibe bo se re fodile ma do se ka re ba ka la thapela.

0: ka o le bo motho ka wena mo le poli le wena mo pholosi ha o re ka ya mo yena ha se wena ko yena se tsabelo le tshobosi yena rona e matla pela sera ntate ka o le bo o re solo ka le bitlo la ka mehla le mehla amen
1: amen
0: ka se ya motho ke tsala ka bikoko metso hle ke fa mi sa fa ha le o di mo tsate a matla o hle re ruri ka ba ka fa tshe go re ga te tse solo tsi sa ba bolona tsa go e mo go rena ke bitlo la ke o tsai kuli khala la tsela ke se bona sa ma ja tlhano tsalla ka ke la ponto ke tsuta ha tlo tsama ha o ke phamisa flaga lo di mke tlana ka biko ke betso ga tola ka
1: ke a lebuwa
0: anja te mdi mara bolo ke wena ha mo le maila boroko o hle le se tsala so hle sa ntate mo le mo tshwefe le bo hle ba le ntle le fatse o bana le se tsala sa ntate o re ke di tso ba bang go ba bang le mo hlapo wa ha yo wa le sankena mme re bana ba ha yo re rata le tso o buka ha yena e di ntata go na re rati ke a lebuwa khaitsedi ya
1: modimo ga bolokela wena lo wena
0: ke go komisa wa le tsiki ana ne la lo a mo ya la ka di a tsa tse pedi ntate mo di mo wa re uka ga ke se go fa ka mesa amen
1: amen ne o sheba ka nete metso tswa rona e tsheletse fela pele re fihla ho renyane ya bone metso tswa rona e tsheletse pele re fihla ho renyane ya bone

0: o ipotsang gore na motho ha re tsa ke tswa mofuta ona o ntlisisa jwang yena ile motho jwale gona ba ka thoko ge e utlwa ka tsela efe na re sa bolokegile ke mane mo thontisetsang thapelong mme ke re tle lona botlhe ba o tseneng ya sku e keneng malapeng a lona tle modimo a tlabe le lona modimo a tla le tshireletsa a le lokisetse a le fa sebete sa go etsa mosebetsi ditlhokelano di le sio gobane ga ba ka nnete go thwe o tlo fielwe fela o khutitse ruri ga o nagana gona bana ba babedi ba ka bolawang ke motho yo ntseng ore o na le ena o tlo mo kenya ditshebeletsong e be na jale re sa tshepalana na
1: ga o sana motho a tshepalang
0: ai kgona ko ga o le semaketse so e be go fitlha go kena motho fela fitlha budula sethunya e ba batho ba swa o reng motho eo ba shebileng ba na le eng ba sala ba na le eng malapa a bona a eng botlhotlhong ona botlhoko bo ba utlwileng ke ba go futa ga o sutana kanakana gona letsenana ka motebelo kulo bolokwa monna motseng wa ga gona mona ya ileng a fa batho mokgwa wa phagamiso kapa thuso ya gore re batla nthe mo ne e bitswang gore ke special wa lephele ga ba le tseleng ya ba motho eno batho bana ba tswela motho eno wa modimo maatla e ba ba mobola ba mo sia le jalo ga ba nka lekoloi eno ba ile ba le sia ba ne sense ba na le morego oho gobane motho ga o tsebe nako o tla tsama ka yona ga o tsebe le gone a tla tsama ka tsela ya mofuta o feng lefu gore le be teng ke sephiri sa modimo empa ge re tshedise ga lona botlhe ba o tseneng ya lefu e keneng malapeng a lona nkgono monate ga o phuthele ga utlwa gomme ka nete bophelo ga bo botlhe o tseba ga lebentse le re nna ga ke kule ka ganong ke kula mmele lebelentse le ga fa matswalo oho modimo a tlampa o tshireletse ngwana mme modimo a tla o etse gantle a o fodise a tla a o thuse go jaga botlhoko bo o nang le bona bane gothwe golelang matshwenyego a lona go yena ena o tla sebetsa ka ona ga ke setse ba ile tsena ke re le botlhe ba kulang modimo a tlampa a ba bone le ba seng ba hudile jone mmele ya bona sesta o ba jaga modimo a tla nna a ba fe seikokotlele sa gore ba mo tsebego ke ena ke le batlenne ba ikokotlele ka ene ke a leboa ke nna sebo ka mona ka ganna butle
1: ke a leboa ka moo ka ganna butle
0: amen
1: amen.

a futu futu le dipalesa tseno tsa hae monu mo e banka nete pela se ga tswana sa hae o ne a le mme jwalo miroya ya hae monu ka nete a nne a fitlhe a hlaohlaole le hanyane fela a gutlele ka tlong mme tsotswananyane mmedi fela o tla utlwa ka nete gore o gutla o na le phetoonyana goba go rula fatshe le gona ka nnete go baka a mang a mathata go eketsa mathata ao motho re reng ka nnete o se a ntse a ena le ona go eketsa mathata gore re motho o sa ntse a ena le ona ka nnete mme e leng taba e leng gore gona ga re batle go bona ka nnete motho a se a tlhile a lefatshe ge re ka nnete o sa tlhile a iduetswe ga o sana letho leo a le etsang go batla motho a nne a gutle a nne a be betere taba tsa ae nne di loke a nna tsamaye ka nnete re nne re mmona a nna re qokela re dule fatshe a re qokela ditabanyana a nna re fetsa galenyana tsa pele tsa gorena ditaba nne ntse di le ka tsela e jwang ditaba nne ntse di le ka tsela e jwang mme ka nnete gora e se le ya bone tsena re tla re re fitlhile mane mo re tlabe re tsho ka nnete re re ae yane ya matshediso re lokela ebe re ikwetse jwale ya matshediso re lokela ebe re ikwetse ka nnete re tle re itswelele pele jwale go fitlhela goreng yana botlhano mo re tlabe ntse re re ka nnete re e letile ka nnete re letetho jaane go fitlhela goreng ya botlhano mane mo nna le lona re tlang wa roana teng mo re tlang wa roana teng ka nnete ke ya harangwane mo ke tlabe ke ya harangwane teng ka nnete gore ko utlwena teng go tla fitlha go baka tsela e jwang.

0: Aletwe.
1: Tore ka magete.
2: Ka ofela.
1: Ri tshavana sa khomo.
2: Uralo.
1: Alo ena ska tshava ka mahlomola jina. Njongwe yongwe ina le nako. Sa go lla go riana ntate ke ka moga wa gabunya. Hey. Eh, hola le nako ya thabona le nako ya tshiamo. Ah.
2: O so batla go tshagolla.
1: Eh.
2: Aibu.
1: Ke ne ke re he. Wa ne ke ne ke re nke go tshea pele le ke tsho tla bua taba tsa.
2: Oh.
1: Iya. A tsoba ntwa ha o e go gatela nyona e nngwa tse. Ha ga tse tso hle ka ofe.
2: Ha dingata.
1: Ah, di na tsene.
2: Oh.
1: Ya hore. O motho ho eletswa. Hore ke yona fela ntho ke e ratang. Fela hodima ho eletswa. O hana ho phethisa tse ding tsa tsona.
2: Na ko hana ebe. Ebe ha so lebala ka nako engwe.
1: Ah, o lebala a lekejakeja le lekaka we.
2: Taba tse ka mabokong a rona ka mona di boima hampe.
1: A mangata maboko a?
2: Ee, ka bokong ka mo.
1: Obana ntho ga o e mpe ke yona ene ya go ngatafatsa dintho tse sa ngatafaleng.
2: Tse mpe di ngata.
1: Ke le bophelo wa bona bongata ga ke ntse ko obaa ke nte ke eletile mona a tsaya motho a o ntse o mametse o eletile ka tsebe o ntse o tshwaya dithoso eleeeletsen o mabaa tsa re ithulela fela ga tswela pele wena o le mokobi teng ka nnete sere mokobi ena nka nna ka mo eletsa e se maiabokakere mokobi ena o nne o mo eletse yo o bonang gore le ena o dumela dikeletso o na le nthwena ya o ngatafatsa ntho tse sa ngatafaleng ke tse bophelo ga bona bongata boko ga bona bongata hai o tla batla ke lona o e nka kae thuto e nampe go lata ntho ya sekolo monomoro hai
2: monomono wa sekolong kwa
1: aja o tla batla ke re ko o lata jwang
2: o ka etsala ebe le bona ba e ntse diphoso
1: abo ba etse letse
2: o
1: e nngwe ke ena ke ntse o nno mamele a ke ntse ke o eletsa teng ke ntse ke tla o thusa ka fitlha le matsatsi a tsa o tla bo o nepe
2: huralo
1: ga e le a fela ntse ke netile thusane mo o tla bo o nepe le teng ga eba o motho ya tsotelelang motho e mongwe ga a nepe obane a sa tsotelele kapa gobane ya re ai ena o ditse a ntshwa ya diphoso wa tseba nke nyentse ko setsotelelekanakoqalong kwana ke gopola gantle gore ke ne ke re go wena se ke wa dumela gore re le bamamedi re o tsamaise ebile ke sa e pheta letsatsile se ka re dumella go o tsamaisa ga re utlwa gore ke wena ya tsokang sephadi ke rata ntate tshwanelo ya rona ke pholo o a re ke se dutse ngwana ene wa ba bua nnete

0: se di tsego go gore sentse kwe. Ala jeng. Ke go fa mo tsala o monyane fe. Ho le nya o ga go o itse se le ga mo ga ga go go kenwa matshidiso. O dumeletse motho a kenang se go ho. Fela mpa ile go o se o tshulo re na re tsang. Se ke wa swabela hore ntsha mo no mo re keneng. Gore nako e na ke nako e itseng.
1: Ira batho ba baholo ba tla o shapa.
0: Ntate, gore ga o dumela gore go o tsamaisa, botlhe re tlo dumela go o tsamaisa. Ke re tla rena o qeta o kwalwa ka thapelo moo, re tlo kena re ntse re tswela pele le ka moqoqo. Ko jwetse rona ga ba ga o re tsebe hantle. Wa pele ga ka o tsamaisa, ka nnete re se re tlo ya gona mono.
1: Ai, ka nnete.
0: Ke qetelele ka gore ke re. Etsa seo ntate re lebeletse ka tshepogolo ya thojana a o rutileng sona seo o boneng le ntse le se etsa ga o ntse o tsamaya le ena ga
1: jeseo
0: tsea le gona ka nako nngwe re nka monyetla ga re se re bona gore o setse o le mongwe ebile re tseba gantle gore go na le dintho tse o sa ditseleng tsa thojane. Hona tjena se nka ka iphosisa ka bo mokara a thojane mona ho etswa tjena. Ha o sa tsebe o tlareng, hore amen. Etsa fane seo o se rutuweng. Amen! Ke se buwe, fama ina boko kotlo tsamaye hantla, ke kotlo kutlo kutlo kutlo etsa ka lagato le ka makgethe mo sebetsi yo. Fela ke ntse ke re teng, ke le ngeletse hore re nepe nakong e tlang. Ha o itse nako ena ke nako e itseng, ntate tsitsa tabeng ya hao. E be nako eno. E ka ga ke itswela ga ngwane kwana ke kena ke bua tsaka. E o so dumela a ka nete ha ke kene mo wena o batlang. Amen. Ke bue.
1: Ha o bua lo.
2: Me o she wena mamedi metsotso ya rona e mashume a mabedi fela ka morao hora ya bone, ka morao hora ya bone. Re re lebile jwalo ho renyane ya bohlano. Re lebile ho renya bohlano. Me ka nete o itsire ke re re re titinting Korea na hanyane.

0: Ha le twe.
1: Ha ga twe ka mohet.
2: Ka ofela.
1: Se wa na sa home.
2: Ha o bjalo.
1: Ha ntendete.
2: Ha ke a phela ka ba wena o phela jwa mme.
1: A nkhono tsa phela.
2: Ee ya nkhono.
1: E kona go na fika ntse o tla tsa ka kwana.
2: Oho.
1: Ona
2: se ha ga ngwane.
1: Hey. Asimo sebetsi mo kraun dimo a ese. Le mga o na ha o bati.
2: Hmm.
1: U kwa sa la mesi.
2: Eh.
1: A bata go na ga ena di die te monu di di go.
2: Oh.
1: Hey, le le ke go le la hore. Go no mga tu a malta tu yana sa sine la 21. Ba di ya go tsana. Wa hola.
2: O ke letsatsi le haela ho hola.
1: Ke letsatsi le haela kholo.
2: Ah, e ka nnete. Taba tse monate.
1: Taba tse monate.
2: Me le gona ga sentse re ya hole ha monate. Modimo a nna mo ikeletse matsatsi a bophelo, a montlafatse le bophelong.
1: Eh, ke ite wela ntate. Go le mogatu wa mantatu yene. Ka bona ga tshwo ke ya le bo, a ke ya hola ka jeno.
2: Ah, ka nnete. Ga le bua, ha ile twe.
1: Ha ile twe.

drive, anybody.

0: Ayeletwe. Ka ofela.
1: Ke wa nsa phone.
0: Ha o bi jwalo.
1: Ke go vivi tlo kuno ndo monta te bugulu. Yo mmele go nta te. Ba u shi ba u tsi. Ba tsanga tsebe se na ba go botang, ndi wa ipikika. Ntho se ntse ke rata ke go se. Tate mo yo go tsoga go tla. Tate a sa mahala le le ya mogena. Tate a sa ma mo hau ngwa mogena. A ga ditira hula mo hau ngwa mogena. Ke go po ri tsa le mese. Ka khana bu. Ke go po ri tsa le go nna tswa iketse tsela nne mwana na o fela. Ba ile tsa neng khulu mogadi wa mang tatu le ka mang ka tshwe ke ya lebu.
0: Ke ya lebu wa mme ha ile twe.
1: Ke sala ba le nese ja di tshaba.
0: Ho jwalo.
1: Ke ya lebu wa ntate.
0: Ha lebu wa ha ile twe.
1: Ha ile twe ga ba ka tlo ga magete.
0: Ha ile twe.
2: Ka ka tlo le ga magete.
0: Ka ofela.
2: Ke tshaba na sa khomo.
0: Ho jwalo nkhono.
2: Sama siu.
0: Eh sama siu.
2: O khote ze. Ana bitso ya ha ka ngwane.
0: E ya tshika nete ho renya bohlano ke ya bona ka nete e se setse ka metsotswana.
2: O bona he. A ka nete le ke khutla bsela ke re o khono wa mogatu wa maltate jane a holang ka jeno lena e ka ba se di le kae nkgono di le mo ka nte thao le bohela go kopele ka tle go le matlonolo modimo a o ga phapa ka mono mono ee wa bata a sekgono a kosi a tsebe go itshedila ka selwantshe
0: anne a le hantle
2: a be hantle gona ebile ke motho e motle ke bona ga le motshe ona le motle bona bo ka nnetse a gole a le kane le tlou ka nnetse santse le a gaepe la masonolo go seka wa ba le motho a mo tshenyetsang letsatsi atshe kgone monate ga o phuthele lo wena o tshwantse tsena he mogatho wa gona a fola he fola ngwaneso o seka nnake go tshosa ka mantswe ana batho bana ba tsamang ba ntsa ba raga ba kule ka ganong atlhe ntse ke na le wena tlhe ga tsona gona go ya mane gana o thike e kae
0: goreng ya bohlano ga rangwane
2: e mane ha ka tla ka mabelo a ke re go lo thula ntho ha o so o tsara go pe ya ne ba itse ke nya no se lo hona teng
0: ha ka ne sentse ke le ha ufi
2: ke tla ka ka nda de bine la mara na skill ha se se cha ke le talena hangata ke ye tswa go ntate ga di buka kwa na ke tswa monne le tsa di fano ga e lo ga ha o tsa mo tlo tsiba o ta ka manka ne se dilo tsa ka pa ke ha nkhono o pe ke khenya
0: e

0: o tla di fanore
1: e ya tsike tla di fanore
0: ka pa ba tla tsa samane pele se tsentsa mampa bathi
1: nga ne di hliki ba tla di fanora
0: ha o ka o kwa ke di a be o tla ho le tsa me shine
1: go go ke tle ke tshake ke tlola tatsinu tsa ha
0: e ka mana ka tsa pega ba ba nt o le le he ha le
1: ke a le buang khono
0: thank you ke mkhono bana go le boteng ke men tsentle dirata ke bo tshe ga le bo he
1: ke a le buang khono sha bana go le boteng
0: ba bona he
1: ha le twe
2: ke le ngatore ka magedi
1: ka ofela
2: re tshabana sa khomo a ka bana ka difano ga pele tsa ka ga mabanta
1: oh
2: o ka mpala ka dipapa ta ko ready
1: e
2: u kwa ho ye hanga ha di ape a ka le nyeta le la
1: e
2: mo mwina u kwa la ka le nyeta ha mo tloela mo a li sa ga mabanta e ga ke di taba tsa o tia tseo Jole nna ke ya pegang.
1: Oh.
2: Eh ya. O tsebe ha o ya ga mabanta a ke o feta le ha mo kwela mo.
1: Eh.
2: Ke le o so ba tsa hore ha o feta ha mo kwela mo. Ke le go fa fa ma tshiriso.
1: Oh ke se ke be ka.
2: O ba ke tla o tla me hore e re pele o ya mo o bo fumane ma tshiriso a di go tse phiweng ka lenyetsa. Well, wa go ha sa le kutile a o phela di fanora kwa ka lona ha ga mabanta na utlwa ka ditaba tsa utiya tse
1: ee a tsika
2: mo wete ke mame tu ga o nwa a shetse mo tsa ga mabanta mo wete ke mame tu wa ja tu wa tla ga ke tlo a mona go wena o so tu
1: a ke tla mo jwetsa
2: a mo wete go na ba ke ha o go tla o itse ke ga nana ka tsa o sa sa ba ja ke tsena ke tla be se le kai o le go raitse nya
1: a ya ga nna ke itse di le mo di sa dumela ke tla be ke le teng
2: Aha, luega. Ke ke batho bana di gatsa gona di a gegega. Se ya o tsina. Matla ba o gegile ba.
1: Ah, ka nnete. Gona ga di ja, gona ga di ja ga botshuwa.
2: E se re.
1: E se re tsa botshwarisa se go tswana.
2: Amen. Ngore mo ga tsama le tatso ya na go tla tlo tshwana ditlo se di ka ata ka ba tsho fela ditlo mo di nela happy birthday.
1: Ke
2: go mo di nela. E ya ka go tla fela a tshwana le se di ka. Na o sontse na la ba mo thelang ka re di ya re pia yana. O sontse na la ba reng o tla o tla mono. E ya.
1: Ngono sha
2: ba ke mono.
1: O itse o hloka mono mono fela ga ke go swana. Ha ha sa le na go tsa metsi tsena ke Maria le tla ga tshwarisa di fuba.
2: E le ye.
1: Mono mono.
2: E yo khokala. Ho le lohana e putjanya.
1: E mono mono fihlo ke ne fono nya ha fela e le fono.
2: E re ke
1: o le mo haleng wa hae.
2: E re ke o sene. O re.
1: E.
2: Ke ne ke nana no re. A ne mang go nne ka sho kwa le e ha ga le kwena go hulya fali o tla ka o re fasa ka dilo go latela o re sa le bua na go ne ile ka o fela ke go bona le tirolo kwa go na le na go ya gefi re a ja e ha o bona re a go lo ha ha sa ile o hla
1: e a tsha hla ka nne ka jeno lena
2: kuri o bula isetlala wa bona na di ditaba tsa wa bo
1: o tsone o na ka nna a ngomella mono mono
2: kuri ha fa re le hore ngwana ka ntente ke go feta feta mo fela bonyane le papa le mo go itse ha sa na le matshidijo fela nka ka u tsanya go feta di khutsana go feta bana ba hae
1: a tsile le nna ke a di hloka ke ha ke na mangwe
2: E tsa bana ba ona mangwe
1: ka nnete.
2: Ke ka ona ke re mo se wa dumela ha le nyeta lena le ya ha ga mabanta. O le tloele mona ha mo tloela o tloetse ho ja.
1: Tu o tlo ke tla gotla gorea.
2: Eh ya. Ha? O re ke ya ke re ke bua sa ma ya bro.
1: A wa luka.
2: Eh re go wedi. A ke re ukwe ana ke mang a jeng o thewa.

0: thabatseka kwa wa tsoa ha ga mo le bona thabatseka kwa
1: ke le ka hlokomela taba eno
0: ha ga mo le bona thabatseka ha mwane tshaga thebe ana uti matlang go putsa ana uti ha ke sa tsiba wena o utlwe ka o dikega ngwane mang
1: o na lo le baleya
0: ana uti ya a jere ga mwane le yena o tsaya o la lo hola
1: a jere ke le ka bo gona ga le ga bontsha ba hlakwana e dina lo ho lo re di phoqe kelelo tsena tsa go
0: a ana uti ga mwane a ebo ha ke ga mwane tshaga thebe ke se ke le ka fusha ga mwane tshaga thebe di e tsa go tshwe wa lo batla o batla ngopotsa e se kutwa ka ke ne pila ke tshwetse o re ke le he ke ka bona a yo tsa ke mo tshwere kwa nna ke na lo how di a sa hantle di bolo ha e di bolo kwa na teng wa tsotsoma e ya teng a e nga o fa ga mo o re ke le ke se tsa ba ile mo go
1: a wa luka mme o sheba metsotso ya rona mashome a mabedi fela ka nnete re ya re lebile jalo goreng yane ya bohlano re ya re lebile goreng ya bohlano aeletwe kaofela
2: Ujalu. Nelia Begareta. Mahuma supi, demi se medi. Ali di mosa, kaza sinde na gaje lu ki getri mahuma supi, demi se medi.
1: Pe yi sense ike na ilu uri.
2: Hey!
1: Oh!
2: Hey!
1: Ah, go gasa go melle mono mono na mununu.
2: I'm going to go to the house.
1: Ah, e ka nete. E motho a u kwe ka wa u sirekanya e be ke ha u kwi.
2: Eh.
1: Ah, e ga o le boela.
2: E ntate.
1: Nga nete le shumele nan le metso e robong fela metso ya rona, re ya re lebile ho

0: Aletwe. Aletwe.
1: Hello, I don't know how to do
0: it. How fella?
1: It's our own.
0: Uralu.
1: Uralu, man. I'm a little feeling.
0: I got nothing but me half feeling. Kill a little more.
1: Ke go ba e leta.
0: Ha e le 20.
1: Ke re dele si bueng. Ha ba ida go go. Ke dele mende den le di hata ke o shi. Ke le dele nda de ari bu ka ga ba ba zwe me se li ari tsaba. Ke le dele so tsia tsua e ne ste bu nda de mo lo da ye se sa. Kadelo ke la hola mo ha u nwa mo tsena. Ya de tsena ga ma bu tse. Ya de mo ria tse re ga mo go tlung. Ne bu se tsa bole ha o se la teng ba e pedi le ga thaba tse ga ba sa wa di medisa ga fela. Ba ba tse ga mo no le ga itseri ya ka. E deng ga thaba tse ga mo no Ausi Tun Sigimo lo bala ga Dinne Ati amma ga yo zemo na ade Yele mera ara ga de yo mo na ga ne di yo se ga bu ko nka mbona Yimo haisa ne ke le bua le re ba di bana ba nge mo kana me di le mo na ba le jale na re ba di bana ba
0: ke le bua na re thaba thibya thabang
1: anji mngaka
0: a le twe
2: ka le khato le ka makhethe
0: ka ofela
2: re thaba na kwa

0: phansi aphilanga nephathini kamo ho omholo legame yokho Kristi uile a hlaisa dithapelo le dikopo tse matla go ya ka mopholosang lefu a ba amamelwa ka baka la tlhompho ya gae go Modimo. Mme le ga e ne e le moga Modimo ga kalo o ile a ithuta mamelo ka matlhoko a gae. Ga se a fitlhetse phetheo ebile mogodi wa pholo e sa feleng go botlhe ba mo mamelang. Tsatsing lena le legolo leo maitaboko a tshedisang bana ba bogonang, re tlameya go ithuta mamelo eo ya Kriste le mamelo ya mahloko otlhe a re tlelang. Gobane Jesu Kriste o la re rata mme a tela bophelo ba gae go pholosa. Re tsebe gore Kriste o utlwisa gantle matshwenyo otlhe a rona mme ka mehla o tla a re matlafatsa. Ka gona ga re mo bege mo bophelong ba rona gobane o itse tsotlhe tse le tla di kopa go ntate ka lebitso la ka le tsebe gore le tla di fumana. Jwale batho botlhe ba utlwile motlhoko ba kulang ba se phetse go rapela gobane Modimo ke radimakatso wa gaufi. Ha ke ntse tsena he ke fieletse mo piatlo kwa la mosebetsi o phethile ngwana so o ka lerato le ka makgethe le ka matla a Modimo a o fileng ona. Modimo a o baballe a o sireletse a o phe tsohle tse o di tlhokang go phela. Ke nkgono o sheba nako leboteng ke mme ntho tsentle dikgato ke botlhe tsela tshwe he moratiwa wa rona.
1: Ke a leboga nkgono. Nka nnete nkgono a sa a re sebeleditse ka tsela e jalo ka nnete e re ae re re tle re getlhe re sebeletse gore ka nnete a tla re rapelela a tle a kene ga mo bitse ka sefela.

Sena ke sealemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz, 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 le 106.1 MHz. Boithabiso, tswelopele le thuto. Ke labohlano la mashome a mabedi a nang le motso o le mong. Kgwedi ke ya Motsheanong selemo ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Ya le dumedisang ho seng ha kajeno ke rapelang Radio Engwane. Ha metsotso e le medi ka morao hora ya bohlano. Re ka mamela Thamiso le thapelo ya ho seng ka moruti Mosito Kgwele wa New Testament.

Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ke a o dumedisa o seng ona ka lebitso le letle la Morena Jesu Kristo wa Nasareta, lebitso le bolokileng bophelo ba ka le bophelo ba hao. O dumediswa ke ena Moruti Mosito, ke hlaha sebakeng senana sa Nasareta. Ere re ye lentsweng la Ntate Modimo, mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho. Phetla Bibele ya hao bukeng ya Mateu, kgaolo ke ya bo 11 ka temana ya bo 20 ho isa ho ya bo 30. Re ke rapela fela Ntate ka lebitso la Jesu, ke tlotla ke aba lentswe la hao hona jwale. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ke enwa Ntate a sa tlotla a tsoa mo matlafatse, Ntate a tlale ka matla ka lebitso le letle la Morena Jesu Kristo wa Nasareta. Amen. Mamedi, sehloho se re Jesu o bitsa ba kgathetseng. Tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng, ba imelwang mme ke tla le imolla. Inkeleng joko ya ka mme le ithute ho nna, hobane ke mosa le pelo e nolo, mme le tla fumaneha meya ya lona phomolo, hobane joko ya ka e tjhatsi le phahlo ya ka ha ena boima. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ho na le mofuta wa motho mesong ena ya letsatsi la kajeno. E ka nna ba moratuwa, ho na le seo e bang o kgathetse ka sona, ho na le seo o imelwang ka sona. Ke batla ke reng ho wena mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho mesong enana, ho na le dintho tse ka tsa o tshwenyang bophelong tseo e bang ha ona matla hodima tsona. Empa ke batla ke re ho wena moratuwa wa ka letsatsing la kajeno lenana, tloho ho Jesu. O hloka Jesu hobane Jesu ke yena motho ya tla kgona hore a fihle a o imolle dintho tsohle tseo tsamayang ka hare ho tsona. O re tlohong ho nna lona bohle ba kgathetseng, ba imelwang, mme ke tla le imolla. Ho na le mofuta wa motho o e ka nnang yaba o kgathetse, e ka nna yaba o kgathaditswe ke ditaba tseo e ka nnang yaba di o setse morao bophelong. E ka nna yaba ho na le dintho tse ding tseo e ka bang di a o imela. Ha ke bua ka ho imelwa, ha ke bolele ka ho nka dintho. E ka nna yaba mohlomong o mofuta wa motho o e ka nnang yaba o kula moyeng, o ingwetse moyeng, pelo ya hao e kgathetse. Empa ha o ka wa iketsetsa molemo wa hore o tlo o ye ho Jesu moratuwa, jwalo ka ha le bitsa Morena Jesu Kristo, o tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng, ba imelwang, mme ke tla le imolla. Moratuwa wa ka, lefatshe lena le re phelang le lona le na le matshwenyeho. Ke mokgona Morena Jesu Kristo a reng le tla ba le matshwenyeho lefatsheng, empa le bete dipelo hobane ke hlotse lefatshe. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, o mofuta we e leng wa dintho tsohle tseo e bang di ya o imela. Ke mokgona bebele e bua mantswanana e re lahlelang dipelaelo tsohle tsa lona hodima ona, hobane wa le hlokomela. Le tswe masene le fadimehe hobane diabolosi e leng sera sa lona o ntse a dikadika jwalo ka tau e purumang e batlang eo e ka ya moharolang. Ho na le dintho tse ka tsa o imelang mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho mesong enana. Jwale o hloka dintho tsenana o di lahlele ho Ntate Modimo, o hloka o rolele dintho tsohle ho Ntate Modimo. Ke yona tsela eo tla kgona hore o lokolohe bophelong bona bo re phela ho bona, re tle re kgone hore o tlo o nna tefelo ke bophelo. O hloka o seke, ho na le merwalo e sa hlokeng hore o itjagele yona, e hlokang hore o e lahlele ho Ntate Modimo. Hobane jwale ha o ka wa batla ho itjagela dintho tsenana tsa lefatshe lenana, di tla o imela. Mme jwale o hloka dintho tsena tsohle o baleele ho Morena Jesu. O hloka dintho tsohle tse tlang ho wena o di fenda de Modimo, o di rolele ho yena. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, Morena Jesu Kristo o re inkeleng joko ya ka mme le ithute ho nna, hobane ke mosa le pelo e nolo, mme le tla fumanela meya ya lona phomolo. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, o hloka o inkele joko ya hao o latele Morena Jesu Kristo. O hloka o inkele joko ya hao o latele Morena Jesu o re mme le ithute ho nna. O tlameha o ithute hore na Morena Jesu Kristo na ke mofuta wa motho ya jwang, ke mofuta wa motho eo e leng hore
o etsa eng yena o ne a etsa eng bophelong ba hae ha a santsane a le teng lefatsheng mona. O hopola gore gona jale tjena mogana Jesu Kriste o re sietse moya o halalelang, and-e moya o halalelang eo ke ena motataisi wa rona, ke ena tišhere ya rona, ke ena moeletsi wa rona, ke ena mothusi wa rona. Mogana Jesu Kriste o lare a keke a ba a re siegele dikgutsana. So o tlhoka o be mofuta wa motho o e leng go etsa o golela go ya o golela dintho tsa omang go mogana Jesu Kriste. Mogana Jesu Kriste o bua mantsana o re inkeleng joko yaka mme le ithute go nna gobane ke mosa le pelo e nolo. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, mogana Jesu Kriste o mosa ebile o pelo e nolo. Opola wa Bagalata 5:22 e bua ka ditholwana tsa moya. Ditholwana tsa moya ke lerato, ke mosa, ke bonolo, ke botshepei, ke mamello, ke boikokobetso. So o hloka ha o tsoa o be mofuta wa motho o shebang hore na ditholwana tsa moya na di teng bophelong ba hao. Haeba ditholwana tsa moya di le siko, o tsebe hore ho na le seo leng hore ke phoso bophelong ba hao. O tlameha be motho a tletseng ka thabo, be motho a tletseng ka lerato, be motho a tletseng ka mamello, be motho a tletseng ka mosa, be motho ya tshwarelang. Ya mmamedi wa ka, jwale taba enana mogana Jesu Kriste o bua mantswana gore inkeleng joko yaka mme le ithute go nna gobane ke mosa le pelo e nolo, mme le tla fumanela meya ya lona phomolo. Moya wa gago o tlo tla o kgona gore o phomole go mogana Jesu Kriste. Ke ka lebaka lenana a buang mantswana a reng le tla tseba nnete mme nnete e tla le lokolla. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, mesong enana o tlhoka o be mofuta wa motho o yang go mogana Jesu, go e le gore o tlo o kgone gore o tlo o fumanele moya wa gago phomolo. E le gore nako eo o nang le moya wa gago o phomotseng, nako eo o nang le kgotso, ke yona tsela e o tlo tla o kgona gore e beneneng o natefelwa ke bophelo. Ke mogona Pesalema ya Tafita ya 23 Tafita a bua mantswanana a reng o hlabolla moya wa ka. Moya wa gago o hlaboloa ga o le go mogana Jesu. Ke mo kgonagang le tla fumanelwa eng meya ya lona phomolo. Tafita ore o re o hlabolla moya wa ka, jale o tlhoka o be mofuta wa motho o e leng gore moya wa gago o a hlaboloa e le motho eno wa ka. Ga opola gore ga re bua ka motho, motho ke moya o nang le pelo o phelang ka gare go mmele wa nama le madi. Gona jale tsenana mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, o ntse o kwa lentswe la ka ene ga o kwa lentswe lena la ka go bua moruti mosito, empa jwale lebitso lena la mosito lena ke nama e tshetseng motho a ka gare. Jale motho wa ka gare ga a hlabolwile e le motho wa moya, ke ene leng gore bophelo ba gago bo kgona gore bo fitlhe boetso bo lokolowe o natefelwa ke bophelo ga o hlabolwile kae moyeng wa gago. O re gobane joko ya ka e tšhatsi le phatlho ya ka ga ena boima. Ka mantswe a mamamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, go mogana Jesu Kriste ga o tlotla o fumana boima, ga gona morwalo, ga gona phatlho e tla ba boima. Ntho e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe go mogana Jesu Kriste ga gona ntho e tlotla e o imela. O tlotla o kgatholowa, o tlotla o natefelwa ke bophelo, o utlwisisa monate ona gore bendade Modimo o file lefatshe lena gore o le buse. Ditaba tsena o tla kgona gore o di utlwisise ka botebo, o di etse ga monate ga fela o baletse go mogana Jesu Kriste wa Nazareta. Ndade Modimo ke a leboga gona jwale ka lentswe lenana gona jwale le entse mosebetsi, le kgatholotse bamamedi ba Seyalemoya sa Lesotho ba sa tsoa ntate mesong enana, ba tlatse ka matla ntate, ba tshireletse gotlhe mo ba leng teng ka lebitso le letle la mogana Jesu Kriste wa Nazareta. Ke a leboga ntate Modimo bana ba kulang ba fodile gona jwale kgotso e teng ka go malapa ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ga e baneneng o ka ba mofuta wa motho o ka tlhokang gore o ka bua le nna ka ditaba tsa thapelo, ka ditaba tsa tlhabollo, ka tsela tse jwalo, ga ke tsebe na o tla bo o tlhoka gore ke rapele le wena ka boemo ba mofuta wa fe. Nomoro ya ka ke ena, ke 5891 35 19. Ke teng mo o tla fumana moruti mosito gona teng. Ntate Modimo a o boloke, a o tlhonolofatse, o be le letsatsi le monate. Amen.

Ha ba le ka ntle ka bona ba ka ipopo ja ga ka se bopa sa mo tlo o ka pa o tlo rena mo tlo o ke mo etsa jwa nyeo ya re me seng la tsena bongata me ya ba nna ya re se ka ba ga le se se ke jwa ga o tlo a ke na wena ba ni ye ne e sha ba le fa se mo na go bona ke

0: mala e le yona ebile e etsang gore o be boima gagolo.
1: Jale ntlha engwe mamedi a ka ratsang go e tseba ke gore na seo le batlang se tle se etsagale ga jale ke sefe?
0: Ntate, ke gore dihula ditheko tsena tse ntšha, re gutlwele go tse e tlwaeleileng. Jale re yo ithuta le setšhaba gore na gantsentle ge batla gore di-price di eme go kae. Ke a gona e nngwe ya botlhokwa ke yone yane ya gore mogalo wano wa gore na jale re tle re fumane di-benefiti ka tsela ya mofuta ofeng, ke yona e nngwe e ka godimo ge le baji. E nngwe ya botlhokwa ke gore consultation e etse ebe e pharaletseng, gobane o tlo fumana gore re ntse re re go bue le setšhaba empa go sa ka gwa e ba jalo. E nngwe ya botlhokwa ke a gola e re naganang e taba ya moshelelela ke go fetola sebopeo seo bankang diqeto tse amanang le yona theko ya maeto se bopueng ka yona, gobane o tlo fumana gore bogolo ba ditho tse teng ka gare go setlhopha seo ke beng ba thepa, mme gona o setse o bolela gore ba na le maatla a mangata go susumetsa gore price di ye moo bona ba batlang teng, ba sa natse gore na rona re le setšhaba re utlwa botlhoko ga kae kapo re ka kgona ga kae na.
1: A na motlhomo ga o dise gore ka o rialo ore ba retse tlhoko gore setšhaba se emetse ka gare o boto ya dipalangwa gore motlhomo ba ka motlhola ka maikutlo?
0: Go jalo ntate Theko,
1: jalo ka o tlhalosa
0: mme ke a gola rona re ne re sheba gore ka ga batho bana ke di-stakeholder tsa bohlokwa kaofela, re lokela go ba le bona ba batla ba lekana ka maatla ka gare go boto eo, e le gore ga e ba ke ditho tse robong bonyane ba beng ba thepa le bapalami ba nke karolo tse lekanang, e le gore qetelelong ya letsatsi kgetle re tsewe gore maikutlo a bona a ne a le maatla, mme mmuso o ne o kena dipakeng gore o tlo o tsebe gore ditaba tsena e le jwale di ba boemong bo nepagetseng. Ke a golwa ga ke etsa motlhala, go na le setsi se segolo mona ka rona se se bitsanang le ditheko tsa some utilities, so o tlo fumana gore sona pele se determine keketseo kapo phokotseo ya ditjeo go tla ba le potso e yang setšhabeng e potolowang mo setšhaba se qetelelang se iphumana le sona se bapetse karolo e kgolo gore na ditheko kapo ditjeo di tla ya boemong bofeng, mme o bona kamogelo ya ditjeo tseno e amoeleya ka pelenyana go feta boemo bona bo re bonang bo etsagala ka ditaba tsa public transport. Mme ke a gola mona ge bue ka moianeng ya senang kgetho e nngwe, gobane ba bangwe ke fumana go bana le kgetho ya ga o le boima tjena a ka sebedisa koloi ya gae kapo ba kopanela leeto le bagaisane ba bangwe. Go na le bane ba kobodimahitleng bao bona ba senang kgetho ba tlamehang gore selagaitere sena ga se se tšhewe tjena ebe se sentse se ba pika letsatsi le letsatsi.
1: Phatlhalatso e boetse e supa ga e tlhalosa gore go lokela gore go tlo thewe komiti e tlhatlhobang ditefiso tsena tsa makoloi a baeti. Motlhomo nna komiti e jalo ga se mo e tlo nka nako e telele go etsa mosebetsi e jalo e be kona ditefiso tse ntšha di tla kena tshebetsong tse bang di tla fumanwa, jalo ka ga re etse tlhoko gore ka morago gore ditefiso tse ntšha di kene tshebetsong ge ne ile ra buisana le modulasetulo wa boto Monghadi Letlhalaba. Mena o la bontsha gore ditaba tsena tsa boitukiso tse bona ba ditefiso tsena tse ntšha ga di a qala ka jeno, empa ke ditaba tsa go tloa ngwagola. Na se mo e le gore jale le tse bang di tla etswa go tlankana ko etelele beng ba thepa ba tlane ba be seboko?
0: Ntate Theko, ke a gola ga e ba re itukisetsa gore e be ditjeo kapo ditheko di ka nyolwa selemo le selemo, gona go supa gore go tlame o be le boithuto bo lekaneng. Le ga e ba go tho ding ka nako ge be le nako e lekaneng yone eno ya boitukiso, ga e ba go se go na le dikomiti tse se bitsang

0: na ke go mo se dira tsona na go rena go di sentse di sheba go gona maemo a supa go tlo go jwang ne a se mo se se tsha tsala ge be le di tsheo teng tsha ka botle go tse tsentsha ke o ka nna wa khona hore go ka nna ho anyolwa ka 20% ka po 50% ho latela go na maemo a ntse a fetwa ka tsela mo tofing e singina ya hore e di jwale kana go ile mo ke se re ba le dinoko tse mashume a mararo le kgolong e leng tsela e boima ka go fetisise ke a gola mona ha re sheba re shebe moruo ka kakaretso rona o boima bofeng mme na kgahlamelo ya ditjeo tsena e ba boima ga kae go setšhaba kapo go ona moruo o tshwanetse o tetema wa naga ya Lesotho ke a gola ga re bapisa le lefatshe hangata re batla go nyoloa jalo ka dinaga tse dingwe empa kgolo ya moruo wa Lesotho le ga o bapisa le dinaga tse bapileng le yona fela ka nnete yona e batla e le e kikitlelang gobane o tlo fumana gore o ka nna fumana ke peresente e le nngwe ka selemo e o re golang ka yona empa jale dintho tse dingwe di sa gole ka sona segatlha seng ya gola e nngwe ya botlhokwa ke gore le mona mo re buang ka mmuso gore o kena dipakeng kapo wa kgatlhametsa e ntse ba boima bo ntse bo le ba gona mane go baji qetelelong ya letsatsi gobane jale o tlo tlameya o kene dikoloto gore o etse kgatlhametseno mme ke mane mo re kolotisang le bana ba rona gore ke bona ba tlata ba patela dilemong tse e tlang mme gona go lokela gore e le boima boo re bo nkang le beng ba thepa re bo kopanela e se jale bo fetisetswe go baji ba le bana
1: mona lephatlhalatso betse tlhalosa ga mmuso e seta ka lona lekala lena la dipalangwang gore go lokela go bone gore tshebeletso kapa bosebeletsi e ba bo ntlafetseng e seta le polokego e ba e maemong a godimo molemong wa ga go nyollwa ditefiso tsena tse ntšha kapa go nyollwa ditefiso tsa makoloi a baite a na ko ba motlhomong go bonagala makoloi a mang a baite a sa go sena polokego gona
0: o jalo ntate le kwetliso e seng maemong ya bakgobi ba makoloi a jalo ke etse motlhala o tlo fumana gore go na le ba ntseng ba inwelela mothamagane setopong mono e ba jale ba tlotla banka baite ka nako ngwe ga ba buise le ga monate ntate jalo ka ga o ka thabela gore batho ba nke maeto ka dipelo tse thabileng mme gona o tshwanetse o bolela gore industry ena e lokela go lokiswa go seke wa shebiwa fela gore e be le tšhelete kapo re etse tšhelete ka setšhaba kapo ka baji empa re lokisetse gore baji le bona ba ikutlwa ba phuthulile go ba ka gare go maeto a bona ba sebedisa thepa ya mofuta o jalo ntate e nngwe ke a gola ya botlhokwa ke go ganna ka bohlaswa go tlo fumana gore ebile le dikotsi tse dingwe di ipakelwa ke bohlaswa ba bona fela mme ba sentse ba beile maphelo a baji tsietsing ka lebaka la yona mme gona o bontsha gore ka nnete retlilerere ba tle ba kotlisiwe ka maatla ba tlhokomele gore jale ba se ba sa tsamaye ba le bang mme baji ke batho ba botlhokwa ga kae go bona ntate
1: motlhomong le leka laka tsa ditefiso tse di ka tsa hulwa neng gola ka mo gale tse le buisana le ditho tsa mokgatlho
0: ka nnete beng ba ka bamphile taelo ya gore ke se kere di hulwe hanghang jalo ka ga dikentswe ka matsatsi a magago di se di hulwe hanghang jale e be gona go ithutwang gantle mme le tsela e di tla kena tshebetsong ka yone e be phatalatso eng ka nako e lekaneng go fa moji go itukisetsa gore na jale o tlo qetelela a sebetsa ka tsela mofuta o feng go tloa motlha di eketsegang
1: o ntse o tshwara jalo ntate le tsie gememe mo mamedi nomorong ya mahala ya +26659933 ke nomoro ka go kganang le rona ka yona ga le metsetsweng ena e leshome le metseng mmedi ge a re lebile go reng ya botsela mama kgotso
2: ntate
1: tholong
2: ntate
1: tholong
2: dithorong wa kao ntate kile kere ntate nkareng kakane le ntate re a leboa fela ke bona kae kare lelethiba senku ka garafo ka taba ena ke bone kae kare tla ba bobele gobane taba ya ka kena nate theko e ntse le gore ge le baire tsele gona kilometer ka gantle ke bokae ga di ditlhalo ke bokae taba ena.

le go nyaka ta go ke go wena le ka la dipala ngwan le buthile mme taba ena ba dira ga e bua go go ba ngwan le a ke dira misraeng di a tsere di ngwana ha o ka ma mamela le di go ngha ba zo tso utlwa gore go re itse ka ntsa maloting di tifiso ke tsa o beng ba tsona ba inane tsentsona fela le ka la le tsa mosebetsi wa go

0: engwe ya o katela ke bo etse ge shebile le le bo ya mabadi tsela go na bo ya mabadi tsela ke bo fe na go ntwa ka ga ba denka ga ngwe ya ile le mele zile le ge le tla ma thudu ri lo dilo go re tsa puso go na hanta bi ka ga le lo ba ya ma ke bo fe ha ile mo se tshaba se lo mana menwana je se lo antsana ga di tifi zo ba ga ne denda den go ja ba di ba ba ntsala tsala tsala ntsala ga ne ga di bona go ke tshella di tsile ngwa di tsama o di ma mafika tsedi ntsa tsona tsona di tsama ya botleng jwale ke se ke sa tsene go rawa ha e se le poka fushela ke ho etsu ya wambo ntate ya mpaga le ntendo lo bua le puso le tloele o hula taba ena di tifiso ba le kala le etse mo tsela tsa rong
1: o tla gile ntate +2665993 ke no mo ka ho kana le rona mo medi khotso a
2: re ba
1: ntate
2: ina re tsitsa mo tawe
1: ade pushu
2: yanda danda ade wa de ba ha ita ha isi ya hatu ko thusan da ha
1: ade pushu
2: ndadi yuta
1: e kwene o hlale ne ku tla marangang a batla ho lahlela ka thu
2: e le ke ga ta ka buo gona ja ba tsena tsa di jang teng tsena di to pita bona mabala ne mo ntla ka pele gona di ke tenye le di to ba ne ke tsena di tshotse na o bana ona di ba ke ntse ka ntse ka leng ho tsona ya ba tsena tsa go tsa di tsholo ifutura ke taba ba mo ba o tsamae ga ba o tsamae e di le ntse lo re ntse re tshwe tsa di leng ba tsholo e tsela ke mo na ga na di tsholo tsa ba e tsela ya le tsela eo ba ta ba ba ga le tsika ka yona a motho o phetha mae ka ne ke se ke ya mo e tso ba neng ga le ha ona mo go itse na tsa bona tsa mang ke ntse ke le teng a pele ga u
1: ntse le teng ntate
2: ke na be na dinga re ntse ba tsena tsa hae ntle fela ha di tlo go thusa a tsaka re tsitse tso gona ga tla bona di ke thusa ha o ka fae tsala jwang ba di thori ene se ya le moe mona fela ha ile o tsena seriously ntse ha di tsitse ile ne nka ga bone se di tsena seriously ba ne ba tlo bana ba nna ka o ke tsi kulu tsa bona ha ona mo tsamang ntse ke le ke ntse ba tla di ba ntse ba tsipa ke ntse la ha ba buela la bana ba ba khale fela
1: a o hlakile ntate +2665993 metsotsweng e robedi ga re lebile goreng ya botshelela goreng ya botshelela re tlotla re gefutsa re suthela ba lefapha la ditaba ba la ditaba tse qala letsatsi moamedi kgotso
3: ke botsa ntate gona ere ha bone kae ka go lobokanya setšhaba ha e le gona ka magabeke kapa tse pedi e le gona ba batlang gore ba gatele pele bona ba gatela pele dinthong tsa mofuta ofeng ke aka maikutlo a bontate wa babedi ba fetileng ke le ke botsa gore ba ba se sahlo go dinthong di feng gobane ke batla go etsa motlhala ka lona ana ke batlange le go na le tšhelete e ne o teng ke e 3/4 e ulwang ke mmuso ga o gola mo letsatsi le leng le leng e tlare ga o ya pensheleng e beneneng tšhelete eno ga o sa tlo e fumana ke yone e ntse fiwa matego ntse re tsetsang tse tšhelete tsa kae kae ga ka re jetsa gore damote ba ba setlhaso dinthong di feng gona na ke mokgatlo o wa bona o lwanela batho ba ba makoloi kapa ba dikoloi kapa o lwanela bo mang hantle gobane batho ba ba dikoloi o bona bona bana ba gatelwa ka gore ba etsetswe di-price ke mmuso empa ntho e nngwe le nngwe eketsetswa ke beng ba dithepa teo ga bone ka e kare o re tlisetsa pherekano gona je a kampake ba gole ntlwena bona ba ka ba iseba gona ba lwana mafapheng a feng o na le dintlho tse ngata batho ba nang le bokoa ba ntse ba lla ga go utlwe ba eme ka thata ba lwanela bo mang jwang ga o le jwang ke a leboa ntate
1: ke a leboa kgono mathaba nate e letsega ka kera ditabe tsa bo ntate le kgono
4: ntate ko ketlhe ke qale ka ntate mane kao o ne a re na go na le mo re ithusetswang fela gona jwa letaba ena e sebitsana le maeto a seng ke a gola ga re qala re itse re rata gore paramente ka ga ke boemedi wa setšhaba le yone e kene taba ena mme ke a gola go na le motion o bileng o entsweng paramente mane o ne o tlhile gore go shejwa ditaba tsena gantle kapo tsa ditheko tsa mafura gantle e le gore di tsebe go sireletswe setšhaba

0: netaba eno ke gola ka bokhutshwanyane se sentse ge batla gore ge e kopane leng ebe sakanalang kopi ge seke rage ge itshwere ge le bang ntate Boshodile yena o re na re buelela batho ba masego mona fela kapo ge bua le ka batsi kao fela ba teng ka gana mme re re ge bua ka batsi kao fela ke ka gona re dileng re sebopego seo ditheko tsena di botswang ka tsona go be le boemedi e se ka ba boemedi ba batho ba masego fela le ga re bua ka batsi gobane diqholotso tse re ba le tsona di a fapana ba masego mona ba tsebe ba le diqholotso tse itseng ba ditikologong tse dingwe ba ba diqholotso tse itseng e le gore ga go atamelwa ditaba tsena ga di lokele go atamelwa fela go thwe ae boemedi bo teng ba batsi e le nna motho a dulang masego mona empa getlhe ge be le boemedi go latela ditikolo gorena ke tsa mofuta ofeng mme re tle re tsebe gore re fitlhelele tharololo ya moswelelelo nkgolo mathabo o re na re nkile nako e telele gobaneng ke a gola ke ya pele ya bobedi le gore na mandate wa rona o pharaletse ga kae ge nka nako e telele gobane ga re itaole nkgono mathabo mme ga ditaba dine di ka tsela mofuta o tsenagene ge kela re etse bokeboke jale ge le batsi ge ke ge tshotlhe gore na ge bona e ka taba e ge tswa kae ge tswa ka legalo lefeng le yona na mme ka morago ge ge kopane jalo ge tsebo go kopa maikutlo ya gore tla fa setšhaba gore setšhaba rona ge le batsi ge bona e ka taba ena e lokela go tshwarwa ka tsela ya mofuta oo o tsena ke a gola ke mo taba e leng gona teng ya mandate wa rona gona o pharaletse ga kae go rona di-pension kapo batho ba nang le bokoa go na le megatlo e sebetsanang le ditaba tse dingwe tsa batho ba nang le bokoa ba bangwe ke wa bane ba nang le bokoa ba pono ba bangwe jwalo-jwalo-jwalo-jwalo go santse o na le megatlo e sebetsanang le ditaba tse dingwe empa mo rona ge le mokgatlho wa batsi ge ileng ra tlhokomela gore segeo se teng ke moo o fumana gore setšhaba se se ngata se a reka ka ntle ka mona se fumana ditshebeletso gotlhe motlhala e ka ba gona dikoloing tsa baeti e ka ba gona mabenkeleng mane ga o ntse o sheba mme ke bona beng ba tšhelete yeo e mong le mong le mong le mong ga re o itsa mosebetsi a batla tšhelete ya batho bane empa batho bano o fumane gore ke bona ba hlekefetswang go feta batho botlhe ba fuang ditshebeletso ka ntle ka mona gobane fela ba sena moo ba ipopileng teng ke etse motlhala o tlo fumana gore ka nako nngwe o ya o reka thepa o fuwe thepa e fosaetseng e ka ga o gutlela go morekisi a re a ke ka go godisetsa tšhelete o tlameya o kgethe thepa e nngwe shopong ya gae mono fela e le ena o fileng e fosaetseng kapo e sa dumelelane le tshebeletso yono batla go tlo o e fumana mme o sa o kobelela gore tšhelete yago ga e tshwere o e tshwere o se o keke wa iketsetsa qeto ka yone mme taba ena ke yone e leng ya susumetsa gore re qetelele re bona gore go lokela go ipopa jwale e re ga ditaba di ama batsi jalo ka ga di baamatsa sedilena ge bone gore re ka tseba gore re kene dipakeng go rarolola ditaba tseno gore go be bobebe go moje go iphedisa ke a gola dateteko ke a gola e nngwe ya bohlokwa ke mane mo kgeneng ke bua ka gore ga go etswa mosebetsi wa mofuta o tsena setšhaba se se se botswe go be le potolo wa gobane ga o sa ka ba le potolo ya mofuta o jalo o tlo fumana gore go na le batsi ba neng ba ka thabela gore ebe go le gwa sebetswa ka tsela itseng go latela maemo a moo ba phelang teng mme ba batla gore dintlafatso di tletse bo ba teng ba bang bona go latela maemo a bo ba phelang gona teng ba kage go sebetswe ka tsela e itseng mme ga e ba ya kenang dipakeng jale e le mmuso a ka tseba gore ga moderata ditaba tsena a di bee ka tsela eo jale di gapileng maikutlo a dibaka tsena kao fela e tla ba bobebe mme e tla etsa gore ditaba tsa bona di amoele ka gola ke ka bokhutshwanyane ntate Pat
1: Tate letse re lebile seabo sa gago go menagane ka gare o lena la rona la ditaba la sebipeng seng ka jeno le ka mosetate re tla utlwa gorena pheletso ya ditaba tsena ke efe dikgomo ntate mamedi re dumelela re kgefutse re suthele ditebamanye di a tlo balela ditaba tsa baga ena ka Sesotho.

ba rona ba etse tsipa le tsipa ba kae no ta bona hore ja le na enyeno ba twa ba ne ba eme tswa twa le tsing mme ke re tsontse itsa fela hore a se tsoka ka bo yona ka mo ile ka teng o ho be ba ba ne yelo ya tsalela ka pili fela ha o tsela go fona hore ke ba eno ri tsa kwa tsola ga di nyane mme ke re tsa hore bana ba tsile tsing ha ba le ka ntla ka bona ba ka ipopa ho jara ka se popa sa mo tlo ka pa ho rena motho yo ke mo etsa jwang yo ya re me seng ga sna bongata me ya ba na ya se tsoka ga le se ke di ga o tlo a ke na yana la nyane e sha ba fa se mo na ho rena ke me ja o pumo ga tsama ho wa ga de o thata bo me ya tsala mokgaona o batsie tsang sakatane mme jalo ka ga o tshuo ke tsie ke molelwa ga o tsamaya lefatshe lelo la Afrika o bua ka ona lona le sebetsa jwa molalo sotho batho ba teng ba makala ba sheda ka ba utlwang ten tena ke a bona rona le rona e ka ba babutsi bana ba seng bona dibo tsa go shomaya mane.

Eragola bo ya re thabile theko hora ke a botshelela selmo ke sarasotho ditaba tsa hora ya botshelela ibile ile tse kana letsatsi uri ba lwa ke ditebo ho manyedi mo America o dumedisa pele ke di hlotsa tsona tsona re re tona kholo o kopile ba hwebi ho kenya megwa e fapaneng ntlafatsong ya moruo mmoka o re retseng wa kofisa leano la Arusha Maseru o tswela pele ditaba ka botlalo Mokampe tuna go lontse kwa matekane o re mmuso o hlwaile di family temo e le tsona di kgwebo tsa mantla ntlafatso nya moruo na go nyena e o maraka wa ditemane o tetemang tuna go lo o buile sena mo ke ngwa bone o hokanya mmuso di kgwebo di tsi tse ikemetseng le megatlo ya setšhaba mo a supileng gore diqeto tse fihletsweng mo ke ngona ke boitlamo ba bophethagatsi ba phetisetso ya ditshebeletso setšhabeng Mohlomphehi Matekane a bontsha gore le ha leano la kgwebisano la dinaga tsa Afrika le na le bothata Lesotho le lokela go fetola mekgwa ya go ntlafatsa moruo nakong ena eo ditaemane tsa maiketsetso tsa China di nketseng ditaemane mmaraka Letona la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo Mohlomphehi Motlatsi Maqalepo o boletse gore Lesotho le lokela go etsa melawana e tshireletsang ditokelo tsa batsetedi mafapheng ohle Mohlomphehi Maqalepo a ipiletsa ho bohle gore ba itshetlehe ka dipeo le menontsha tse tswang ka hara naga a re naga e lokela go itlhaisetsa dipeo le manyolo tse tla mamelela boemo ba legodimo ba Lesotho ba bileng le seabo dipuisanong mmokeng ona ba supile gore e le go ikemela ditabeng tsa temo mmuso o lokela go tsetela dikolong tsa mosebetsi wa matsoho go anetsa dihlahiswa tsa naga A sekgatlha se phahameng sa kgolo ya setšhaba le maemo a sa lebelelwang a boemo ba legodimo di bonagala di beha maemo a phepo tlokotsing sena se builwe ke letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng Mohlomphehi Sedibe Motšhoborwane mokeng o neng o reretswe wa kofisa leano la Arusha Maseru Mohlomphehi Motšhoborwane o re ba nyadisang dijalo ka hara naga ba tlhoka tshehetso ya megatlo mme ya bontsha gore go nka dilemo go etsa dipatlisiso go tlhagisa mefuta ya dijalo e ka mamelelang komelelo le mafu a tsitsipanyang tlhagiso mongodisi e moholo Mofumahadi Mamoretlo Mohapi o re e le go baballa dijalo tse ntlafaditsweng moka o ntse o sekaseka mekgwa e fapaneng ya go sireletsa dijalo le go kengwa tshebetsong motsamaisi wa molao wa mokgatlo wa tshireletso ya dimela wa matšhaba mongadi Mathene Egvard mmoho le mokamedi wa Aripo mongadi Bemanya Twebeze ba boletse gore maano a boqapi a lokela go sebetswa ka mafolofolo wa kofisa boqapi ba tlhalosa gore sena se tla netefatsa phepelo e tsitsitseng ya dijo Ditaba tse dingwe tse re lekala la dikgokahanyo diphatlhalatso mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi le tlo ntlafatsa tshebediso ya marangrang ka sepheo sa go fedisa mela e melelele ditshebeletsong tsa setšhaba ha bula thupelo ena

0: ka ba le ntse bitswang go ditemane ka ba go kile ha ba le mathata a mang a itseng di industry tse ding tsa rona ha re ka tshwara taba ya tourism ya ntle ga e sebetsa hantle mme ya re atlehela.
1: Momamedi re metsotso e mashome a mabedi re furaletse hora ya botshelela mme ka kwano ka matlong a gaseo re se re ntse rena le monghadi re tshepile Elias mme go utlwa dikateng tsa mmoka ona ka botlalo re buisana le moeletsi wa motlhomphei tonagolo ditebeng tsa moruo e leng monghadi Elias yo re se re ntse rena le ena ka kwano ka matlong a gaseo nete Elias ke a o dumedisa esita le gona go amogela ka gare go lenao la ditaba la sebepeng sa lomeng sa Lesotho seng a ka jeng.
2: Ke a leboga ntate Theko, ke a o dumedisa ntate le bamamedi botlhe ba sealemoya sa Lesotho.
1: Ntate Elias, re selelekile mona re supile gore moka ona ke wa bone mme re tle re kale mona gae motlhomo ga di late morago ganyane go utlwa gona gantle ga o tla etswa gore go be leng moka ona moka ono gantle one reretse gore ene ga Lesotho e tle fitlhileng ka dipisano tsa mofuta.
2: Ke a leboga ntate. Potso eno e botlhokwa haholo gobane e fana ka moelelo wa gore na se lekang gore re se fitlhele ka moka ona wa mofuta ona kapa sethala sena sa mofuta ona ke se feng. Sethala sena sa public private dialogue ke sethala seo go sona mmuso o fumanang le ho sebetsa haholoholo le ba tswang le ho ikarabella le ho bapalla ka hara ditaba tsa private sector kapa karolo ya moruo wa rona yeo dikgwebo tse ikemetseng di leng ho yona ka ho fapana mafapheng a fapaneng hore mmuso ka lehlakoreng la ona ha o etsa ditaba tse o tlamehang ho di etsa mohlala ha o ya o shebile ha re re mohlala temo kapa o ya o shebile ha re re ditaba tsa bohahlaudi jwalo jwalo moo mmuso o tla bo o inahana o hlahloba o kenya tshebetsong ditaba tse ka maano melawana ya tshebetso mafapeng ano kapa ho fitlhela le nthontse kgolo jwalo ka melao e amang dikarolo tsena tse fapaneng tsa mesebetsi kapa dikgwebo tse ikemetseng o bona le maikutlo le kutlwisiso ya hore na batho be leng bona ba ka lebaleng dikgwebong tsena ka ho fapana bona ba di bona jwang ba bona ba hloka eng hore re tse ba o fihlelang sepheo se le seng seo e leng sa mmuso le sa dikgwebo. Kgwebo ha e hola e sebeletsa haholoholo hore e atlehe mme ho atleng wa kgwebo ho ba le melemo e mengata e se hlaha jwale e se le ditaba tse thusang mmuso ntlheng ya ho fana ka ditshebeletso tse hlokahalang setjhabeng. Mohlala, mmuso kgwebo ha e sebetsa hantle e na le phaello e ya hola e hira batho ba bangata jwale ke hona moo mesebetsi e hlahang. Kgwebo ha e hola e ba le phaello e ya hola e be le phaello jwale e patale dikgafa tse e leng tsona tse hlokahalang ho tla etsetsa setjhaba ditshebeletso tsena tse sa sebetseng ka mokgwa o sebeletsa phaello. Jwale ntho ena ya ho tshwarana ka matsoho wa kgwebo le mmuso e bohlokwa haholo kgodisong ya moruo wa naha. Jwale sethala sena ke mo ho buisanwang ditaba tse mme tsela e sethala sena se sebetsang ka yona ko hore se arotswe hore se be le dikarolwana tse dulang di sebetsa ditaba tse ikgethileng. Jwale hona jwale moka ona e ne le wa bone mokeng tse tharo tsa pele ho sebeditswe dintho tse mmalwa ho kenyeletsa hona ho rala hore na sethala sena se tla sebetsa jwang

0: hwa dumellana hore engwe ya tsela tsa tshebetso ke hore ho be le dithala tse shebaneng le mafapha a itseng e leng ona eo mmuso ka ho ya ka megalo ya ona haholoholo NSDP 2 ena e ileng ya ekeletswa nako ka 2023-24 tse ileng tsa hlwauwa le tsona tsa bohlokwa ha di haholo jwalo ka ha re utlwile puong ya Mhlomphehi tonakgolo hara tsona ho kenyeletswa bohahlaudi tourism. Jwale ho so ho entswe sehlotshwana seno se sebetsanang le taba tsa tourism. Jwalo ka ha re tseba hore temo ke e nngwe eo ka ho ya ka megalo ya Lesotho le boikitlaetso ba mmuso e be e nketsweng hore ke yona mokokotlo o moholo wa naha. Jwale ho shebisana hore na mmuso o ka etsa jwang ho thusa di mafaphano a mofuta ono sehlotshwana sa temo seno seo ho tla bontsong ho sebetswa ho ntse o kopanelwa mono e le mmuso e le ba ikemetseng ba dikgwebo tse ikemetseng. Jwale hape ho so ho na le ena ya tlhahiso, mme ena ya tlhahiso haholoholo e shebane le ditaba tsona tsena tsa tlhahiso ya diphahlo e leng mona mo re tlwaetseng ka gore ke kgwebo tsa difemeng tse hirileng Basotho ba bangata haholo. Jwale dihlotshwana tsena tse shebaneng le mafapha a ikemetseng di dula di shebisana na dintho tse ka lokiswang tse hlokang ho lokiswa mono ke difeng. Jwale e be di tlisa taba tseno mmokeng ona o moholo wo wona o tla bo o dula o kametswe ke kapa o eteletswe pele ka hlakoreng la mmuso ke Mhlomphehi tonakgolo, ka hlakoreng la kgwebo ke mekgatlo ya dikgwebo e ikemetseng mookamedi kapa moetapele wa kgwebo hona jwale e leng haholoholo Lesotho Chamber of Commerce and Industry empa le Private Sector Foundation of Lesotho ke bona ba dulang ba eteletse pele hore tshebetso ena e nne tswele pele ho shebisana ntho tse hlokang ho lokiswa, mme mmuso o etse tsohle tseo o hlokang ho etsahala hore tse hlokang hore di otlollwe. Yona ntho e mona e thweng ke ho batalatsa mabala hore mabala a batalla. Jwale ke sona sepheo ntate sa sethala sena se bitswang public private dialogue, ke tshwarano ya mmuso le kgwebo tse ikemetseng ho lokisa dintho tsohle tse hlokang ho lokiswa hore kgwebo e fumane ho sebetsa e le ntho e bobebe, botsetedi bo tswang ka hare le bo tswang ka ntle ho naha bo fumane ho kena dikgwebong ka ho fapana e le tsela e boreledi e ho keneya, mme ho sebetseya ka tsela eo senang ditshitiso.
1: Mohlomo nna hona le seo dikapa dintlha tse eleng hore di ka supitswa tse eleng hore e sale sethala se sa dipuisano se ba teng ho ka thwe tsena jwale ka hore be sethala sa dipuisano se ile sa ba teng, melemo ke ena e leng hore kapa ditholwana ke tsena tse eleng hore di a bonahala kapa tse bang meralo e se le teng.
0: Ntate wa tseba jwale tabeng tse kang tseno ho dula ho le ntho dingata. Ho na le tse re tlabe re tloha re di rerile ntate hore ha re hleng re lokiseng ka mora ho shebisana ho lokisweng tse dintlha tse latelang le tse latelang le tse latelang ke lehlakore le leng. Lehlakore le leng ke hore ha dintaba ntse di etsahala ho ba le ntho tse re amang. Jwale ho tsena tse re amang re lahla ra ba le qholotso e kgolo. O tla hopola Basotho le bamamedi ba tla hopola qholotso e kgolo e hlahile phetohong ya maano haholo wa mmuso wa America. Moo phetoho eo ya maano ile ya ama maemo dinaheng tse ngata haholo koro ha e le hantle lefatshe kaofela. Jwale kgwebisano ya rona le naha ya America e ne itshetlehile haholo ka mona ka difemeng. Jwale ka nnete

tlhagile ga ba le ke tla re taba eno ya gore re ekeleditswe ka selemo ka nnete re la ga etsa mekutu ya gore go la ba le mekutu ya gore go shebisanwe na go ka thusana jwang gore kgwebo ena ya ka mono e sebetse ka tsela tse fapaneng tseo e ka kutisanang letlhokwa le dinaga tse dingwe le mo e bang ga ena ke tla re molemo ono wa gore makgetho a mangwe a sekebe a ba teng jale e kgologolo ke gore re na le mmaraka o mogolo gagolo wa dikgwebo tsa mona South Africa mona bagaisaneng ba rona tseo ebile bogolo ba tsona di nang le ditsi kapa dikgwebo dinageng tsena tse ngata tsa Afrika mona jwale ga re ka ga rekisetsa bona motlhala e ba o rekisetsa Mr Price dihlahiswa tse tlwang Lesotho mona o rekisetsa Mr Price ba tla reka South Africa mona empa ba romela gotlhe mona moo Mr Price e leng teng dinageng tsena tse dingwe tsa tlhwatlhwa ya Afrika jalo ka tsa rona jale re ne sentse ka nnete re na le thepa e romelwang South Africa e batlang e sentse e godile le ha bogolo ba thepa ya rona e ne ntse ya America jale re kene ka maatla gore re leke gore re godise gagolo-golo thepeng ena e yang South Africa gobane ba ntse banka bogolo ba thepa ya bona gole kwana bo dinageng tsane tsa bo Bangladesh bo Vietnam tse tlhagang kwana bo tshabela bo gole jale taba eno ka nnete bonagala ehlile enka maatla e tswela pele ke yona ntho e golo ntate e fatshe e seng e fitlhetswe empa he go na le tse dingwe tsena tse ke reng ne ntse e le taba tsa gore na re lokisa mabala jwang tse tshwanetseng di lokiswe jwale hula ga e tswa boithuto ba gore na ditabeng gagolo-golo tsa botsetedi ke difeng dintho tse mmuso ka wa di lokisang tseo batsetedi ba ka gare go naga le ba ka ntle go naga ba reng di batla di ba sitisa ka nako e nngwe kapa di ba tsitsipanya ga ba tshwanetse go etsa diqeto tsa botsetedi jale ke mona mo la ba le boithito gwa etsiwa moralo ona o bitswang Investment Climate Action Plan e le moralo wa gore na dintho tse tlhokang go lokiswa maano a tlhokang go lokiswa kapa maano a tlhokang gore a ralwe jwale a kengwe tshebetsong melao e tlhokang go lokiswa mme e kengwe tshebetsong melawana jwalo-jwalo na ke efeng jwale go entswe moralo ono jwale moralo ono o fedile o se boemong ba gore o kene tshebetsong ke mona mo mohlomphetona golwana supa gore dintlhakgolo tse teng mogalong ona di ka ba robong tse pedi di se di batla di sebeditse gobane ga ngata tsela eo ditaba tsa mmuso tsa go lokisa tsela ya tshebetso di tla qala popong ya maano e leng policy jale ga policy e se e sebeditswe ka go batla ona maikutlo go tloa gagolo-golo dithaleng tse amanang le lefapha leno ka kotlologo gona mona moo ditaba tsa PPD di sebetswang teng jwale go be le maikutlo a gore na basebedisi kapa batho ba sebetsang ka gara taba eno ba bona ditaba jwang ba kenye maikutlo jwale go etswe leano le bewe ka pela ba ikarabelelang ko go motlhala ga e ba leama ditaba tsona tsa botsetedi ka gara difeme jwale ba ikarabelelang botlhe ba ngwang ke taba eno le ba trade le ba makala a mangwe e bang ba amana le ona motlhala jwalo ka metsi a sebetsa golo ka mono maatla a sebetsa golo ka mono moo ba tlhokagalang ba kenye letsogo gore ba bone gore leano le jwalo ba bona mo ba tla tlameya go bapala karolo gore na le shebue ka tsela e nepaetseng ga o se o entswe jwalo go shejwa le taba tse amang setšhaba jwale ke mo go buang le megatlo ena ya e ikemetseng ya maikutlo a setšhaba mo go shejwang ditaba tse amang setšhaba ka kakaretso tse amang tikologo jwalo-jwalo jwale.

0: tlame taba ena e wela tlase la lefapha ena la bohahlaodi moo ba ile ba bontsha a tswela pele gore bohahlaodi bo lokela gore bo tshwarwe gantle. O se bontshitse mona gore motlhomong ka ba gore e ne sentse ya rebela potso ya gorena ga bo tshwarwe gantle ke ga bo tshwarwe gantle ka tsela efeng, o se bontshitse go lokela go tlo go lokiswe melao empa ntle le gore go lokiswe melao bohahlaodi ya bo tshwarwe gantle ke ga bo tshwarwe jwang. Re tle re gapeleletsa mo mamedi +26659933 2231 6429 ke dinomoro tseo ka go kanang le rona mamedi ga go utlwe sabo sa gago ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha ka jeno mamedi kgotsa
1: ndadewaka kgotsa
0: ntate masilo
1: ndadewaka
0: ntate
1: ke mametse ntate ruri ka taba tse botlhokwa tse ke di theoletsang ke le motho ke mpa fela ke re go ya ka taba aya go tlhoka go itsang le tle o tlhoka go itsang o moti ditabeng tsena ga olo nna ke kenela teng gobane temo mona o tla fumana gore nnete motlala fela go tla uba mosemane a re go batswa manyolo jale nna mona thabeng ga ke lemele ka manyolo ke itemela ka mobu fela mme dijo tsa ka di a fela jale ga ke ne ka tlhoka gore ke bo tsena gante ke tlhoka eng bo di atesetseno ke se ka telwa le ntho e ke sa e batseng wa itse o feiding ga ba etsa molao moo ke timo mola ha se o ntse o sale se ba le timo mola wa yena wa fela yena ka se tsa maika o re fihlele o re se bona re hule ke se ya tele mo tsu tsu mo le mo ka ne ke nana ka ben tsaka ke tsa futa nda twa ga ke ke sale mo ngata
0: hala bo tate masilo +26659933 2231 6429 o ka kena le wena go utlwa dipotso tsa gago kapa ditlatsetso e setela maikutlo ditabeng tsena mo medi kgotso
2: Mamela tsheko.
0: Ngkhoro matanki.
2: Khotso.
0: Khotso.
2: Wa nkutwa.
0: O hlakile ngkhoro matanki.
2: Eh, ke fitla sentse re bua ntate o hlale ka leng la bo ha hlauri ke bo hlale ka leng ntana.
0: Ke moeletsi wa ditaba tsa moruo wa mohlomphedi tona go.
2: Ntate ke kopa mo botsa go na o bona e ka re ba sepedi. Ba ka tla ka ga naga e le ga ba ka ba go batalatswa mabala a dintho tse dintse ba mo buisana ka tsone bosodu bo le bokalekale ka ga naga e gona ka ga ditshebeletso tsa setšhaba ka mo nna basetedi ba ka tshepa gore ka ga naga e ba tla tla tlhola batho ba nang le boiphitlhelo bagore ba ka ba sebeletsa ka nnete le ka toka ga ga naga ka mo botshepei bolesiwa ba go sebeletsa setšhaba ka ditšhelete tsa sona na e tlhakile potso yaka
0: e tlhakilegore matang
2: ya bobedi kore na dipolao tsena tse kana-kana ka ga naga tse lesotho le tlhaga number one mala e ba utlwiatsa ditabeng tse dingwe le pele mane ka dipolao ke nne tsona tsena be matsatsing maobane go ba bangwe ba buang jalo ka rona kena ba ne ba bala ditopo tse supileng ka gana ka mola se seng di supile ditopo o bolaue batho ka gana ka mo ba bone ka batho ba tlang ka ntle ka kwa ba ntse ba utlwa dintho tse tshwanang le tse ba ka tla ka ganaga ka mo ya kotela gore ntate ga go molemo go iketsetsa mabala ka moo ka ga ganaga ka ore seo re nang le sona e be tsanaebaeaore di iphedisitse ka sona ge tshepagalwe ditshepisong tse kang tsona tsa temo jalo ka ntete masilo a sa buile le o nna ke leng tlase-tlase mona ke tlotla lema ka tsela e bang ke batla go lema ka yone ke fue seo nna ke se tlhokang gore ke leme ke la ke sa se fue ke ntse ke ntsha bonnyane bo e bang ke tlabe ke bontsha gore ke tsebe go lemelwa jale ge be le dintho tsa rona tse re ikemelang ka tsona ge be le difeme tsa rona tsa otla boya re loe dikobo ke maria gona jale dikobo di age kwa re reta dikobo tsa baditšhaba boya ba sotho botemo ka metsi ya rona re fumane moge tesa re rekisela o ntse o tlhaosa ka fela re atla
0: ga lebogang kgono matanke o re beele metsweng e metlhano re age lebile goreng ya bo supa 2231 6429 +26659933 mamedi kgotsa
3: ntate ba tshwarele ga ba tsebe seo ba se etsang ke ikopela tshwarelo go bao ke ba sitetsweng le nna tholang Jacob Molalle ke itshwaretse ka sitana le bafu ba se ba

hlaile ditaba tse dintse ba muso o kopuwa go go di shebe gore le ntsona sepheo sa se thala sena mohlala gore muso o go shebe maqheka a gore di sebediswa tsa rona mohlala ona manyolo kapa dipeo na o ka ntlafatsa jwang gore e be tse hlileng e le ntse loketseng mobu wa rona jwale e shebisanwe nakwana e telele taba eno gwa ba nna hlaga ba bangwe ba e leng bahwebi ba balemi empa ba reng mohlala nna ke se ke entse kgwebo eo ke tlo hlahisa manyolo ka moitedi ke hloka ke ntate a nare o na le kgwebo e jwalo kolomane jwale ntho a sa hloka thuso ya yona ke gore ga ba so be le motlakase mono gore kgwebo eno ya gae e qale mhlomphe itonakgolo a ba a laela mongodi e mogolo gore a ka tla o tlhalosa gore na motlakase wa sebaka seno o gakae meralong ya lekala jwale ke yona taba eno ntate ya gore puisano tsena tsa rona ko gona go leka gore re utlwena ditlhoko tsa mantlhantlha tse tlamehang di shejwe ke difeng e nngwe e tlaile mono lebitsong la temo ke ya gore ka baka la mokgwa o re nang le metsi ka teng o e le ga go kompo go potlakise taba ya nwesetso gore e boele e be ntho e fumaneyang ka bophara le ka bongata ka garanaga ka mona re tsebe gore re etse tlhagiso e seng tlokotsing ga kalokalo ya komelelo jwale gwa ba dumelelana gore ena ya temo e batla e ke tshwarelwe mmoka ona wa mofuta ona wa gola koqo wa yona fela ka mokgwa e leng ya botlhokwa ka teng ebile e leng karolo ye nngwe eo e akaretsang naga ena le basotho botlhe jwale ebile e le ye nngwe ya ditaba tse ka godimodimo tabeng tsa tse tlhwauweng mafapha a tlhwauweng e le a botlhokwa golo a tlhokang kgodiso jwale ntate Masilo ke ne ke re ka nnete a shebe jwalo gore re le ka o kopanya lekala le dula le le ka go fumana taba tsena tsa gore na ditlhoko di jwang empa qetellong go ka etswang ke go batlang go akaretsa go thusa lefapha lena ka kakaretso empa e ke be ya ba gore e se le taba e fitlhang e re gotlhe gantle sebakeng se seng le se seng kapa go motho e mong le e mong a teng ka gara kgwebo eno nkgono Matanki ka nnete o bua taba ya botlhokwa gagolo e o e leng karolo ya tsotlhe tseo mmuso lekang go di etsa go ntlafatsa boemo ba botsetedi taba ya ditlolo tsa molao nkgono Matanki go kenyeletsa tsona tsa boqhekanyetsi tsa boshodu tsa dipolao jwalo jwalo ke e nngwe ya ditaba tse bang botlhokwa gagolo ga batsetedi ba shebanaga mme ke e nngwe e ba leisang batsetedi ka tsela e ikgethileng mhlomphe itonakgolo la bua ka maatla gagolo gona mmokeng ona wa maobane gore ntho ena ya bobodu ka go kgetholoa a re ke mofetshe o tlhokang gore ka nnete mohlomong re amogele go sebetswe ka tsela e batlang e tiisitse letsogo le go feta ka nako e nngwe ditaba tsena ga di sebetswa ga go tiiswa letsogo agolo go sotlhaa ka nqena gore he mmuso o gatikela ditokelo jwale ke nnete go ntse o tlameya gore ditokelo di seke tsa gatikelwa fela ka nnete re seke be se re sebetsa ka letsogo le shebileng ditokelo go feta go lokisa taba ena o la etsa mehlala e mengata mono ya gore na mehleng ya kgale go ne o sebetsa bang ga o sa mapolesa a sa tsamaya ka dipere monana a na sebetsa bang ka mashodu jwale a etsa mehlala ya gore na ena o sa laetse gore DCO e sebetse jwang ka nnete mme wa tseba taba ena ya 100 mhlomphe itonakgolo a dula a gutlela gore ka nnete re tshepe gore DCO e tla thusa gobane taba ena ya bobodu ke ntho eo a e nketseng godimo agolo gore e lwantshwe wa tseba o tla e bona empa e le gore dintho gore mohlomong di qetelele di atleile re di bona di se di phethala le go

0: nena dipolao o tla bona ka di ka disebediswa ha di ha muso o fela o isa disebediswa tse hlokahala mafapheng a sebetsang taba o wa bona o muso o nketse taba ena hodimo ka tsela e hlokahalang mohlala nkgono Matanki o tla dumellana le nna hore ka nnete disebediswa tsa sepolesa fela le ha eba ntse di sa lekana empa mmusong ona o wa bona hore ho nanabeditswe letsoho ka matla sepoleseng ke hona hore sepolesa se be le disebediswa tse hlokahalang ho leka ho lwantsha boemo bona ba dipolao tsena tseo Lesotho le hlahang hampe hakanakana ka tsona mathabeng le ho lwantsha ditlolo tse ding tsa molao. DCEO pusong ena ka nnete e nyollelwa ka sekgahla selemo le selemo tjhelete ba e fuwang hore ba bokeletse ntho tse ba di hlokang hore ba tsebe ho lelekisa ditaba tsena tsa bobodu ho di fihlisa pheleletsong ya tsona. Taba eno ke hore mmuso ka nnete Nkgono Matanki o elellwa taba ena o e supang ya bohlokwahadi mme o e leka ho e sebetsa ka tsela tsohle tseo o ka e sebetsang ka tsona hore e fokotse ehlile o bolela teng mme hore e fokotsa botsetedi taba eno mme re tlameha re tlowe mathathamong a dinaha tse jwalo mme re tlameha re sebetse ka thata hore ho be jwalo. Ho ena ya disebediswa tsa temo ka nnete ke sentse ke batla ho laethetsa le yona Nkgono Matanki ke dumela hore ke batla ke ithitsitse tabeng tsane tsa ntate Masilo. E latelang ile ya ba e tswang ho ntate Molalle.
1: Ntate Molalle.
0: Ntate Thekong kgopotse ke a bona tsela e ke ngotseng ka mona o buile ka
1: ona re ke bona ke Ntate Molalle o diile ho qala le rona bona ba tla utlwa hore na ebe diketleho ke dife tse bileng teng e sale mo ka ona o ba teng.
0: Ke a e hopola ntate o na batla le ho utlwa hore na hantle moruo o ntso hola kapa moruo
1: o ntso thefuleha le ona merafo le difemeli
0: tsa feme. He Ntate Molalle, he ho buima ntate, wa tseba moruo ya pele ke hore e kgolo ke hore re sebeletse hore moruo o hole empa moruo wa rona o tla dula o influencer o susumetswa ntate haholoholo ke maemo ka nako e nngwe a itlhaelang ka ntle a seng taolong ya rona ka nnete re kene nakong eo moruo wa rona o leng tlasa kgatello e kgolo haholo ke ditaba tse seng taolong eo tlolohileng ya rona jwalo ka se re supile mohlala ntate hore ka difemeng ka mona maraka wa rona o moholo la re tjhentjhela maano wa re bakela tsitsipano le tlhokalo ya botsitso re lekile jwalo ka ke hlalositse hore re leke ho tshireletsa boemo bono re leke hore re tsitsise boemo bono re se ke ra fumana difeme tsa rona mona ha ne ntse di hirile ha re batho ba 35,000 di se di putlama ho ka batho ba baleyang boemo bono ho re fumanang mohlala se di wetse bokatla sa dikete tse leshome ka nnete mme ha o sheba ho fihlela mona mo re teng ho tshireletsa mesebetsi yeno re batla re atlehile ntate jwale re tshwanetse re sebeletse haholoholo ho ekeletsa hodima mesebetsi yeno mme ho ntso ho buisanwe mono ka matla hore tse ding tsa dintho tse etsang hore ho ekeletsa ho kikitlele ke phano kapa tshebetso tshebetso e tsamayang butle mohlala difeme ke tsane habelo mane di ngata di fedile di tshwere mesebetsi e ka bang dikete tse 20 ya ba empa ho salla ntho tse nyana tse ka thoko tse hlokalang metsi motlakase ya ba tshebetso yeno ya taba yeno e fumana e le mafenekga mang.

mathata a ditaba tse hlahang morao kwana eo mmuso e sa le o kena ona o teng hona jwale o leka ho sebetsana le ho kgwakgwatholla bothata bono boo bo fumanehileng mono bo neng bo etsahetse bo bakileng hore ya metsi ila ya hlolwa metsi ya kene hwa salla ho kgwakgwathetse ya motlakase yeo ka nnete e leng boemong ba hore e tla tswela pele jwale lemo sena hantlentle mhlomphe itunakgolo o fane ka taelo ya hore ho sebeletswe hore ka phato motlakase ona o bo kene difeme tse batlang ho kena mono di teng di sentse di le malalala o tse sa le di emiswa ke taba ena ya tlhokalo ya motlakase. Jwale tse kang tseno ntate ke hona ho lwantsha hore dintho tsena tse bakang hore ka nako e nngwe tshebetso tse hlokahalang hobane jwalo ka ha re la ratho ho etsa kgwebo ho hloka ntho tse ngata tse hlaha mafapheng a fapaneng. Jwale ho fumana hore lefapha le leng le leng lona fela le tshehetsang le hlokahalang mono ho sebeditse ho hauwe difeme feme di fedile batsetedi ba teng ba mmaraka ba na le ona ntho e nngwe le nngwe teng karolwana e nngwe ke eo e hlokahalang yona ho sebeditswe ditaba ka bohlaswa e fihla e ba yona sekgoqetsane sa nako e telele ka nnete ho sebetswa hore ntho tse jwalo re leke ho ba le tsela ya tshebetso eo di ntseng di sa iphete. Jwale ka nnete ntate re tshepa hore e tla hola o la supa mhlomphe itunakgolo hore e nngwe ke ena e re tletseng ka nnete e fihlang e senya kgwebo e nngwe ya rona e kgolo ya ditaemane tsena tsa maiketsetso tse se di etswa China kwana tse tshwanang hantle le tsena tse re di rafang ka mang. Jwale ha tsena tse re di rafang re di rafa ka ditshenyelo tse hodimohadi jwale re tlameha ho hloka hore ho buseletswa ditshenyelo re di rekise ka theko tse hodimohadi tsane tsa maiketsetso tseo jwale se di le boemong bo iphihletseng hoo kebeng wa bona phapang pakeng tsa ditaemane tsena ha se di dutse fatshe mona. Tsane tsa maiketsetso tshenyelo tsa tsona di tlase haholo mme ka nnete di baketse dinaha tse tsohle le dikgwebo tsohle tse neng di itshetlehile ka ditaemane bothata bo tshabeyang re itshetlehile ka ditaemane haholo. E sale ho le jwalo lemo tsena tse mashome a mabedi ho isa ho feta ho isa tse mashome a mabedi a metso e mehlano ila ba kgwebo e boetseng e bula hae mona e ilang ya tshehetsa mesebetsi le tlhahiso le dirongelwa ka ntle di-export mme di-export e leng yona thekiso e matla haholo bane e re fa tjhelete tsena tsa mafatsheng a mantse re ka rekang ditlhoko tse ding tse re senang tse re kebeng ka di hlahisa hae mona di-export di bohlokwa haholo. Jwale ditaemane ne le yona e nngwe ya ntho tse tsheheditseng taba eno haholo jwale mona mo re teng re tlokotsing e tshabeyang ka baka la boemo bono Botswana ke bothata bo tshwanang e tlokotsing ebileng e re fetang hobane jwale yona e ne ebile e na le tse ngata haholo ho re feta e ne ebile e itshetlehile hodima ditaemane haholo le hore feta. Jwale taba tsena tsa mofuta ona ntate di re beha moruo tlokotsing empa jwale taba ko re re shebe ditsela tse ntjha tsa tshebetso difemeng mona re shebe mmaraka tse ntjha difemeng mona re shebe dihlahiswa tse ntjha jwalo ka ha mhlomphe itunakgolo a supile hore ho na le dihlahiswa tse dintle le dihlahiswa tsena tsa diphahlo re le naha re se re na le seriti se matla haholo hore batsetedi a batlile mona ba tlo hlahisa atjhe re seriti se setle haholo ka hore re hlahisa ha o hlahisa mona o shebane le thepa kapa dihlahiswa tse itseng tse re tsebang ho di hlahisa re ba naha e iketlileng haholo e ntle haholo ka ntlha tse ding tse itseng la e ba o na le tse ding tse ntse di se dise hantle motlakase wa rona o hlwekile kwa metsi jwale le a bona re hodisa le wa letsatsi taba eno e se le taba e kgolo tabeng ya bohlahisi ke eo ya motlakase wa rona o hlwekileng motlakase wa rona o ka tlase haholo ka theko ho motlakase mohlala wa ka bohaelaneng mona le wa dinaha tsena tsa hlwahlweng ena e tlase ho Afrika tlhahiso ya rona bosebeletsi ba rona dikamang tsa bona le

0: direle mmuso ka nnete di batla di tsitsitse hantle haholo ho feta mohlala dinaheng tse ding tse haufinyane le rona jwalo jwalo. Ke nnete jwale ho na le tsena tse ding tse re hlokang hore di lokise ho be le bo molao wa botsetedi hore batsetedi ba tle ba tseba hantle hore na ditokelo tsa bona di tshireletsehile jwang jwalo jwalo. Jwale re tshwanetse ebe jwale re sheba le re sebedise seriti se setle seno hore re be le bohlahisi ba dihlahiswa tse ntjha tse ding tse fapaneng ho fapana le tsena tsa diphahlo feela. Re qalelle ho hlahisa thepa tse ding di sele ka bongata. Mme ka hangata ho tla bohlokahala botsetedi ba ditjhelete le ba ditsebo tsa ho utlwisisa dintho tseno tse re soka bang re ba le tsebo ya tsona. Jwale ke boemo bo re leng ho bona mme le a bona hona jwale ha ke ntshwarele ntate Theko. Hona jwale ke mona re bothateng a hape ho eseng ba taolo ya rona ba dintwa tsena tse teng lefatsheng. Jwale tse ya mmeng mafura e le e nngwe ya dintho tlhokalo tse kgolo tsa kgwebo. Jwale e le yana nyoloha ka sekgahla se sa tlwaelehang ho feta kgwedi. Mafura a sa nyoloile ho a tlamehang hore a boele a nyollwe hape. Ntho eno mme re bakela modikwadikwane le bothata bo re sa tsebeng hantle le hore na bo tlo reng ka nako e kae. Re ntse re leka ho ithuta hore na e ka ba ditlamorao tsa bona tsa nako e telele tla ba difeng. Ke ona mathata hore ha o ntse o a lokisa ka nqena ho hlaha ntho tse seng taolong ya hao tse senyang ka nqena.
1: Ka motsotso fela na daily ya senako ya rona e sehlile re hatile ge kene tsena tsa ntatepiti
0: tsa bohahlaodi. Ka nnete ntatepiti bohahlaodi ke mohlomong taemane e nngwe ntate tonakgolo o itse ke hlelwe ka leihlo la hore ke taemane e nngwe ye e bang re le naga re ila nna ga e nkela fatshe ntate kapa ga se ke ra elellwa. Mme ka nnete o re file mohlala mono le basotho ba bangata ke a dumela hore ge dutse hodima taemane mohlomong re mpa re hloka ho utlwisisa haholo hore na taemane ena re hloka ho e tšheka jwang re e sebetse jwang. Jwale maano a se ntse a ralwa ntate o bua nnete hore tsebo le kutlwisiso le bokwetlisi ba hore na taemane ena re ka e hlokomela jwang ra e hodisa jwang. O bua nnete ntate hore ehlile ha re ka ba ra ba re le naga ga ba le ihloleng tshotsho ho lekana ka mokgohonong ho hlokahala. Mme hona jwale lefapha leno le hlile le beuwe thupeng haholo lekala leno la tourism le ile la hlalosa meralo e mengata eo le sentse le ikenya tshebetsong le lokisetsa ho ikenya tshebetsong ya ho tla tshehetsa ka matla taba ena ho kenyeletsa yona eno ya hore ho rupelwe basotho hore ba utlwisise hore na ka mafapha ohle metseng basotho ba kopanang le bahahlaodi mohlala bo tseleng mona ba tla ba sebeletswa ke mapolesa jwalo jwalo hore na re tshware ntho ena jwang ntate. Ho jwalo ehlile re ne re sena ditsebo ntate empa mmuso wa tla ka maano le dithupelo le ntho tse ngata hore taba ena e kempe e sebetse ka mokgweka ya sebetsang ka teng hore etsetsa mesebetsi le boiphediso. Ke a lewanta
1: nadile ya se re lebile sabo sa remina ra ithuta ditaba tsena di ngata mme bohlophisi bo tla ke bo meme basothole ke bone hore kapa bamamedi ba hlile bantse ba kena ka bongata ba batla hore ba be le seabo ditabeng tsa rona ka dire lebileng ntate le ka moso. Mamedi, ke a re fihla pheletsong eno la rona la kajeno la hlahisitswe ke Masilantsha Pheko letlabatlaba bohlophising ba Malehlwa Motiane. Selina Mahohla ke ena a o laletseng kgaso ka metšhining ya selomoya. Lebitso la ka ke re Thabile Theko, o fihla o kopana gape nakong e tlang.

kgotso mo mamedi wa Selma sa Sotho ya o dumedisang ke Moroke Moroke ho tloha Central Bank kapo bankeng e kgolo lefapheng la Financial Consumer Protection ke lefapha la tshireletso ya bašwa. Ke lenaneo la bobedi lena ka hara lethathamo la mananeo a ntseng a tswela pele a banka e kgolo. Tsatsing la kajeno re na le sehlogo sa letsatsi lena, mme sehlogo sa letsatsi lena ke matsete. Beke e fetileng re ile ra bua ka ditaba tse nepahetseng tsa tshwaro ya tšhelete, moo re ileng ra supa gore motho o lokela gore a tlhophe ka bohlokolosi, a shebe mehlodi ya tšhelete ya hae, mme a e beye hantle ka mahlopho, a shebile tšhelete e sebetsang mabaka a letsatsi le letsatsi, mabaka a nako e kgutshwanyane e ka bang ka tlasa selemo, nako ya mabaka a nako e mahareng e leng ho tloha ka selemo ho ya dilemong tse hlano, nako ya mabaka a phethwang ka nako e telele e leng nako e ka hodimo dilemong tse hlano, le tšhelete e nngwe e beelwang ka thoko lebitsong la mabaka a tshohanyetso. Mme ke ha motho a sa a e beile ditšhelete tseno ka mahlopho ano, a na le tšhelete ya mabaka a tshohanyetso a e beeletse ka thoko, jwale a ka qalang hore a boele a shebe hore na a ka qalella ho tsetela jwang. Mme moo motho a qalang ho tsetela, o loketse hore le teng a nna be le sepheo se hlakileng sa hore na hantle ka letsete o habile ho fihlela eng eo a batlang ho a ba e fihletse ka nako e kae. Ya pele ya mantlha ke hore na o lo tsetela kae, mme o lo tsetela sebakeng se jwang. Ha re kgutlele potsonyane ya rona ya hore na hantle letsete keng, re tle re tseba hore ha re ntse re ya pele ga be re tseba hore re hlaketswe ke taba eo re buang ka yona ha re bua ka letsete. Letsete ke tšhelete e behelwang ka thoko sebakeng se bolokehileng moo lebeletseng hore ho tle ho fumanehe phaello, mme sebaka sena e ka ba mohlomong matsete a mmuso kapa diabo tse fumanehang ka hara mebaraka ya ditšhelete. Ntlha e kgolo e ke batlang ho mmamedi o hlo o ele hloko mona ke hore letsete le bewa sebakeng se bolokehileng. Sena ke se beha e sa le sethatong tjena hobane ka ntle ka mona ho na le batho ba reileng dinthwanathwana tse ngata matsete, mme ba di fa setjhaba. Jwale ha o sena kutlwisiso e ntle ya hore na hantle letsete keng, ha o teana le motho a tsamaya ka tsela ena e kgolo e theohang ho tloha sedikwadikweng sa sephethephethe ho ya tlase mona masego, o teana le yena a go rekisa matsete, o ka tloha wa bo se o kgolwa hore ehlile motho o rekisa matsete. Ntlha e kgolokgolo ke hore o hlakelwa ka hore matsete a rekiswa sebakeng se bolokehileng, mme dibaka tse ntse rekisang matsete ke tla o fa tsona ha re ntse re ya pele. Hobaneng o lokela hore o tlobe hlokolosi taba di sa tloha, o qoba hore e tle se ke ya re ha o wa tsetela wa fumana o tsetetse moo e seng sebaka se nepahetseng sa ho tsetela, jwale ebe o qetella ka ho ithwala medihlohong. Motho hantle o qala ho tsetela jwang?

ntlha ena e botlhokwa le yona o kena jwang jwale dibakeng tse tse bolokeileng tsa matsete pele motho a qala go kena matseteng jwalo ka ha ke supile o loketse a tlhophe sepheo sa hae nthwane o thweng ke objective ya gore na hantle o batla go tsetela mo a tla fumana phaello e kae taba ena ya segatlha sa diphaello e botlhokwa gagolo gobane le yona ga e sa shejwa gantle e eetse gore batho ba latlhege segatlha se e sa diphaello motho o se sheba kwa mo mamedi motho o lokela go ithuta gore na ka ga mebaraka ya ditšhelete diphaello di tsamaya jwang di tsamaya ka segatlha se feng sena se tla kobisa go tutumolotseya ka morabo gabagabane bana ba bangata be ke ba supileng gore ba teng ba rekisa dintho tseo e kang ke matsete fela gantlentle sepheo sa bona e le boqhekanyetsi mme batho bao ba lokela go besedi gobane ke batho ba botlhale ba bileng ba leng bogeleke ba bileng ba tsebang go rekisa boqhekanyetsi bono ba bona ka tsela eo motho a ka bang a godiseya a ba a tlhoma e ka ehlile taba tsa bona di a ukwagala ba rekisa matsete jwale diphaello tse o di sheba jwa mme o di sheba go kae diphaello tsena di batla gore o ithute gore na ditsi tsena tse ngodisitsweng ka molao tse tshwanang le dibanka di-insurance la gana gore le beelentswe le leng la sesotho jwale ga o ya go bana ba bangwe ba shebaneng le matsete ka go tlolowa bo collective investment schemes le bona lentswe le le leng la sesotho ke tla gwasa ka goma ka maanene di-professor tsa sesotho tlile re thuse gona re ba bitseng empa wa sheba ka gara ditsi tseno he gore na gantlentle diphaello di tsamaywa segatlha sa diphaello se tsamaywa motho yo mongwe a ka ba a tla a etsa boithuto bo tibileng a sheba segatlha sena sa diphaello lefatsheng ka kakaretso a se sheba ka gara continente a se sheba ka gara tikolo eno ya Africa a se sheba ka gara ka bagaisaneng ka mona nageng tsa bogaisane jwale a tlo se sheba ka gara mebaraka ya ditšhelete mona ha habo jwale a tla tsebe go tseba gore ga a teana le motho a mo fang tshepiso ya segatlha se phameng go feta segatlha se teng ka gara mebaraka a ba etse tlhoko gore ache jwale motho eno wa ntho eno ya mphang yona ga se ntho e teng ka gara mebaraka ya ditšhelete mme tla be le karolo ya boitshireletso ba pele o le motho gore nke ke ka kena moo go thweng ke tlo fua tswala ya segatlha se se kana tswala ya segatlha se se kana e ka nna ba e bolela gore go na le go gongwe go phoso kapa e ka nna ba go na le go gongwe go kotsi mme taba eno fela e loketse gore e be se ebile e o thusa go qoba gore o wele ka gara lemena leno la sebaka se tlabe se fosaetse mo mamedi ga re tsepame tabeng ena ya rona ya matsete he ga motho a sa shebile sepheo seo sa gae sa gore na o batla go fitlhela eng mme o batla go tsetela tšhelete ya gae kae e mofe segatlha se e mofe phaello ya segatlha se se kae o rerile o fitlhela dintho dife jwale a ka qala gore a itlhophe gantle gore na o kena jwang mono matseteng hangata dintho tseo motho a ka lelekisang gore a behe tšhelete matseteng gore a tsebe go di fitlhela e ka ba tsena tse e latelang ya pele motlhomong motho tla ba tsetela tšhelete gore e tle ga ya phomolong a lo phela bophelo bo monate ka tšhelete ya e la qala go ipolokela yona matseteng ya bobedi e ka ba gore motlhomong o batla go fitlhela gore a ikgaele ntlo e tla be e le ntlo ya maemo a godimo a tla tseba go mo phedisa ga monate kapo a itlhophele gore a tla lefelele thuto ya bana ba gae ka tšhelete ya tla a e beile matseteng ya gae kapo ka nako e nepaetseng e raduweng gantle a nke tšhelete ya gae jwale a iqalele kgwebo e le tšhelete e tlowang matseteng ya gae eo a radileng gantle go latela bophelo ba gae kapa motho ka nako eno o tla ba itukisetsa go reka ntho efe kapo efeng e theko e boima fela e tla thusa gore ka nako e nepaetseng e mofe bophelo bo monate bo a batlang bo fihlela jwale ga re shebege mo mamedi mefuta ya matsete e teng ke efe qetellong ya lenaneo lena sepheo sa rona ke gore mo mamedi o bo o tseba mefuta

ya matsete eo motho a ka tsetelang ho yona, mme e le matsete a bolokehileng. E se re ha o teana le mefuta e meng kapa dinthwanantwana tse ding tse ngata tse tlabe di reuwe matsete, ebe o hlomaeka ke matsete. Mme mefuta ena ya matsete e ke batlang hore momamedi o e tsebe, o bo o e utlwisise hantle, e meraro fela. E meng e mengata e tla ebisa ditsebe, mohlomong e be bake pherekano. Ho qoba seno, ke tla ipuela ka ena e meraro fela, hore tsatsing lena bonyane ha o ka wa tseba hore mefuteng ya matsete a bolokehileng, ana ya latelang a mararo ke a mang a bolokehileng eo motho o ka yang ho ona. Ana a mang mohlomong a ka tloha a baka pherekano, re tla sheba ka nako e nngwe. Jwale mofuta wa pele ke ntho tse bitswang diabo. Diabo ha o di hlalosa o kare ke mokgekgetho o motho a o rekang le ho fuwa ka tsela e nang le toka e bonaletsang ka hara kgwebo eo e ka bang o kgethile ho reka hore a reke seabo ka hara yona. Mme seabo se bolela hore ha o so o rekile seabo ka hara kgwebo eno, e ba jwale o so o na le karolo, o so le mong wa beng ba kgwebo eno ho latela boleng ba karolwana eo bang o e rekile. Taba ena ya diabo e hloka hore e atamelwe ka hloko le yona. Motho o lokela ho ba le tsebo hore na taba ena ya theko le thekisetsano ya diabo ke ntho e tsamaiswang jwang, mme e tsamaiswa kae. Motho o lokela hore a ebe sedi, a se ka re ha ntse a tsamaya mohlomong tseleng mono a teana le motho a go rekisa diabo, ya ba o sa bile a re le yena o wa lefa o rekisa diabo. Re nne re hopole hore diabo di ntse di rekiswa ka hara mebaraka ya ditjhelete. Mme taba e bohlale ke ena e ke batlang hore momamedi o hlo o ele hloko e sa le sethatong. Se ke wa setela sebakeng seo o senang tsebo le kutlwisiso ya hore na tjhelete e etsuwa jwang, o tla lahlehelwa. Ithute ka botebo mmaraka oo o kenang ho ona le mefuta ya matsete ao o reng o kena ho ona. Moo e ka bang ha ona tsebo, kopa thuso ho batho ba nang le tsebo, batataisi le ditsebi. Bane ba o ka senyesemane ho thweng ke di-financial advisors kapa di-broker. E ba sehloho se tshabehang ha o ka fumana o kene nthong eo sa e utlwisising ya tjhelete, fela jwale o no sena tsebo. Mofuta wa bobedi wa matsete oo ke kopang hore momamedi o utlwisise hantle ke ona o bitswang di-bonds kapa dibonto ka Sesotho. Dibonto tsena hangata ke matsete a fanwang ke mmuso kapa dikhamphani tse kgolo. Mme le ka lehlakoreng la dikhamphani tseno, e abe e le tsela eo dikhamphani tseno kapa mmuso di kadimang tjhelete setjhabeng ho ka phetha merero e meng e itseng. Ho mmuso dibonte ke mokitlane oo mmuso o reng setjhaba nkadimeng tjhelete mo e bang mmuso o lo etsa mesebetsi e meng e meholo jwalo ka kgao ya ditsela kapa matamo. Ha e le mohlomong ka dikhamphani e abe le moo khamphani le yona e reng e kadime tjhelete setjhabeng hore e lo kgodisa mohlomong kgwebo ya yona kapo e kgodise khamphani e jwalo ka tjhelete e kadingweng setjhabeng. Mme taba ena le yona ha e etsahale ka ntle mono moo re kopanang tseleng, e ba motho o sa beya tafolenyana ka thoko o tsela mono o sa go rekisa dibonto tsa khamphani e itseng kapo o sa go rekisa dibonto tsa khamphani kapo tsa mmuso. Di etsahala ka hara mebaraka ya ditjhelete hohle lefatsheng. Mme Lesotho mona le dinaheng tsohle tsa difatshe tse ngata, mona Lesotho re rekisa mono Maseru Securities Market. Ke hona moo tla fumana thekiso ya matsete ana a mmuso a bitswang treasury bills and treasury bonds, e le matsete a nako e kgutshwanyane le matsete a nako e telele. Sena se bolela hore kgafetsa-kgafetsa motho ha a reka matsete o lokela a ba sa ntse a nahana hore na o a reka sebakeng se feng. Ha ho ntho e bohloko jwalo ka ha o ka bona batho ba baholo ba kolokile, ba tiisitse, ba kena sebakeng se fosahetseng seo thong ho rekiswa matsete, le monga sebaka seno a itseba hore
hana.

kgolo ya go rekisa matsete. Mofuta wa borago o ke kopang gore momamedi o tsebe ke ona o bitswang motlhomong real estate ka senyesemane, ka Sesotho ke taba ya matsete sebakeng sa mobu le mehago. Mona ke moo go rekiswang begekgetho motlhomong kgagong ya mehago e meholo ya kgwebo, kapa e ba go rekwa mobu jwale boleng ba mobu ono ha nako e ntse e tsamaya bo a nyoloha, ha o rekiswa e ba ba tsetetseng mono ba tla fumana phaello thekisong ya mobu o jwalo. Taba ena e bohlokwa gore re e supe sa leqalong tjena gore go a hlaka gore motho mona o a bona gore na tšhelete e etsiwa jwang. Ha motho a ile go reka matsete o loketse gore ka kelelong a ba santse a beya gore na gantlentle mo ke tlotla ke reka letsete teng tšhelete e etsiwa jwang. Mme kgothaletso ya rona ke gore reka matsete ka hara mebaraka ya ditšhelete. Ka hara mebaraka ya ditšhelete ke moo na mo go rekisiwang diabo, ke moo rekisiwang matsete a dikhamphane, mme mebaraka eno e na le mefuta e mmedi. Empa he Lesotho mona re tlwaetse fela ga o thwe ke Maseru Securities Market, dibakeng tse ding mebaraka ena e ka golwa ka mekgatlhelo e mmedi. Mokgatlhelo wa pele e ka ba ntho e bitswang capital markets, e leng mmaraka wa matsete a nako e telele, kapo sebakeng se seng go bele ntho e bitswang money markets, e leng mmaraka wa matsete a nako e khutshwanyane. Go bohlokwa he momamedi gore motho ga e ba motsetedi e be motsetedi ya hlwahlwa, e be motsetedi ya nang le kutlwisiso ya ditaba tsa matsete. Go na le batho ba bangata ba nang le ditsebo ka ditaba tsena tsa matsete, mme ba ka kgetha go tsetela dibakeng tseo rona batho fela re kekeng ra tseba le gore na re kena jwang, e le gobane tse rekisiwang ka gara dibaka tseno e le mefuta ya matsete e sa tlwaelegang, go bile go sebediswa le puo e thata e sa tlwaelegang. Taba ena e ka nna ya etsa gore motho a tshabe go kena. Ntlha ya mantlha ke gore ha o le motho o seka ba wa ya qala lenane la gago kapa go tsetela o sena kutlwisiso ya gore na hantle o ikenya ka gara ntho efe, o ikenya ka mo ka gara sebaka se go etsiwang tšhelete jwang. Taba ena e nkgopotsa nkgono e monyane a se a le mogolo ge le kopanong e nngwe, jwale a re o ya mo a le o tsetela di-cryptocurrency-ng, bana o sa kgothaleditswe gore a nke tšhelete ya gae ya phenšene a go tsetela di-cryptocurrency. Jwale potso ya ba gore na nkgono o ya di-cryptocurrency-ng difeng, wa fumana gore e tlile nkgono o ne a sa tsebe, o ne a ya sebakeng se a sa se tsebeng, mme o ne a ka nna a latlhelwa gagolo. Dintlha tsa mantlha tseo motho a lokelang go di sheba ga a ya sebakeng se a lo tsetela go sona ke difeng. Mme go bohlokwa gore motho a tle a ithute gore na mo a reng o lo tsetela teng e ka ba maemo a moruo a eme jwang. Ke ntlha ya pele motho a lokelang go e sheba, gobane taba ya economic development and current trends e susumetsa gore na ditaba tsa matsete di tla tsamaya jwang. Go ithuta taba ena go tla o thusa gore o ele tlhoko dintlha tse ka susumetsang gore na diphaello di be jwang ka gara matsete. Ntlha ya bobedi eo motho a lokelang go e sheba ke gore a shebe gore na mefuta e fapaneng ya matsete e ka ba efeng ka gara mebaraka, ka motlhomong ditswala kapa segatlha sa tswala tse fapaneng, the alternative investment vehicles. O lokela gore motho a di shebe dintlha tseno a tsebe go sheba gore ae motlhomong le ga e ba ke ne ke batla gore ke fumane segatlha se tjena sa tswala, nka se fumana ha ke kena mona, kapo ke beya tšhelete ya ka letseteng lena, kapo ke le beya mofuteng ona wa letsete, kapo ke kgetha mofuta o mongwe wa letsete o itseng. Jwale o loketse gore gape-gape o le motho o ithute mawaalana a go tsetela gafetsa-gafetsa le go sheba menyetla e metšha e banye ka tlhaga, ntho e manyesemane a e bitsang personal investment strategies. Ka nnete o tla fumana gore ka nako nngwe motho o kena ditabeng tsa matsete a sa sheba gore na hantle mo a kenang menyetla e teng ke efeng, na nna ke na le ditsebo tsa gore ke behe ditaba tsa ka hantle tsa matsete ke di tlhatlhobise ka botsebo ka botika ka bo

fumana ditaba tse buang ka ditšhelete le moruo di tlile di fokofokola tjena, empa ha o bala masedinyana a dibaka tse ding a sa bile a fumaneha ha bobebe le marangrang mona, o ka fumana hore ho ba bobebe hore o tsebe hore na o ka tsetela, o ka ithuta tellong pele. Ke tlo tla fa bamamedi monyetla wa hore ba tle ba botse. Ke batla ho supa fela hore ho bohlokwa ho tsetela dibakeng tse bolokehileng, ho ithuta matsete moo o senang tsebo, o batle tataiso ya ditsebi. Ntlha ena e bohlokwa haholo ha o tluwa ditabeng tsena tsa matsete. O atamele investment advisors kapa di-broker. Ke a kgolwa ba thabile bomphatwa ka ka mono hore ebe banka e kgolo e toboketsa ntlha ena, hobane re ithutile hore batho ba bangata ba wela marabeng a bohabahabane ka baka la ho se mamele boeletsi kapa ka baka la ho se batle boeletsi ba ditsebi tabeng tsa matsete. Mme motho mothating ona banka e kgolo e a bua hore batlang boeletsi ba batho bao ba nang le tsebo ba bitswang di-investment advisors le di-investment brokers. Ba tla o tataisa o tsamaye hantle le hore o qobe kotsi mo e ka bang kotsi ka hlaha. O qobe ho isa tjhelete ditsing tse sa ngodiswang ka molao le ho fuwa tumello ya ho sebetsa kapa ho kgweba ka ditjhelete ke di-authority tsohle tse nang le tokelo ya hore di fane ka tumello e jwalo. Batho ba bangata ba kena ditsing tse jwalo ka kgohelo ya sekgahla se phahameng sa tswala, ka kgohelo e tlang ka mekgwa e fapaneng. Mme beng ba kgohelo eno ke batho ba bohlale haholo, ba tseba ho beha ditaba tsa bona ka masene le ho beha kgohelo tseno ka tsela eo ho bang thata hore motho a bone e ka e kare e tla be le phoso ha a ka tlohela monyetla o jwalo. Empa qetellong batho bano ba e ba tseba hore ba bona sepheo se seholo sa bona ke hore fela ba ikgapele tjhelete, e re ha ba qeta ho ikgapela tjhelete e be ba kwala setsi seo se bang ba ne ba se sebedisa ho hohela batho. Mohlala wa batho ba sebedisang dikgohelo tsena, ba tla nka ntho e ratwang ke setjhaba ebe ba e qhwaella letsete. Ke tla etsa mohlala fela ka ntho e re tla e hopola ba bangata. Ke hopola letsete lane le nothwe ha motho a reka phofu, hobane phofu e le ntho e ratwang ke setjhaba. Jwale ho so thwe ha o rekile phofu o so bile o ntse o tsetela. E mong wa ithuta ho sheba batho na ba ratang, ba rata ho haha, ba rata ho ba le matlo a matle. Wa ukwa sa re o kene ka hara mokgatlo ona wa rona, ha o batla ho haha re tla o rekela samente, re tla o rekela masenke. Jwale o fumane o so o kene ka hara letsete la masenke le disamente. Jwale o sa tsebe hore motho eno ha ana tumello ya ho etsa nthwena. Qetellong ya letsatsi ha o so o sena batho ba kenang, o qetella tjhelete ya hao e welella motho eno a inyamella. Ba bang ba kgothaletswa hore ba ke ba ithute dipina tsa dibini tsa mafatsheng kwana. O ithute pina tsa mono le meaparo ya dibini tsa mono, o shebelle ditshwantsho tsa bona. Jwale ha o shebelle ditshwantsho tsa bona o kene. Jwale ha o kene o bo bitse batho ba bang ba o sututse, o hlwelle hodimo. E tla re ha o le hodimo jwale o fuwe tjhelete e ngata. Ka nako eno o batluwa le tjhelete ya ho kena, o batluwa batho ba o sututsang le wena o kgutle o lo batla ba bang ba o sututsang le bano ba batle ba bang ba o sututsang ho ya hodimo. Ke ntho yane makgwana a re ke pyramid scheme. Ka nako eno hobane fela o shebile ntho e ntle e kang ya kgahleha, o shebile ho rekelwa samente kapa o shebile hore ho be le batho ba o sututsang o tsotse ba o fumana tjhelete e ngata, ha o bone hore jwale o so o etse ka lemeneng. Ka bokgona he bamamedi, ke kopa momamedi o be sedi. Ha o qala ho fihla moo thweng o batle o kene ka tjhelete ya hao, o bo batle batho ba bahlano ba o sututsang, bano ba bahlano le bona ba batle ba bang ba ba sututsanang. Jwale ebe le bo masututsa he le ya pele, o so ntse o tseba hore le sututsana jwalo le ya timelong. Ha ke le mothating ona ha ke batle le hore ke ye halelele, ke batla fela hore ke tle ke di behe mohatla a kgwiti. E tle be ka moso ha ke kopana le setjhaba sa Basotho se llang se re na hantle banka e ne e tsang ha batla jwa ke bo masututsa, ebe ke re banka e ne e bue. E le nnete bomme le bontate bamamedi ba kgabane, le a ba tseba ka ntle ka mono lena le bona bo masututsa. Ke lefile hona matsete a bolokehileng a rekwa kae, ka ba ka bua hape ka bo masututsa. Ha o ya o lebile monyapoko.

0: masututsa ho itse o tle le motho e mong le eno a bitse ba bang le ya ka morao a bitse ba bang wa bo so ipotsa gore na ha ba fela ho tla etsahala jwang. Mothating ona ke kopa gore ke di beye mohatla a kgwithi ke le bulele monyetla wa dipotso ha e ba di tla ba teng. O ko ba bulele ka moo mme ha e ba batla ba teng ba mamedi ba ke ba botse tse pedi tse tharo.
1: So 2316429 plus 2665993 ke nomoro ya mohala mamedi wa Selma sa Lesotho yo o ka e sebedisang ho botsa dipotso ha e bona le dipotso ditabeng tsena tse go ntseng go bua ka tsona tsa matsete ka kwano 2316429 plus 2665993 ke tla mong ka ha le teng mamedi ka kwano wena moratuwa wa ka.
0: Ke a leboha mme. Ke batla fela ke toboketse ntlha ena ya moo batho ba fuang ntho eo e bewang e ka ke matsete fela e se matsete. Motho o lokela gore ba sa ntse a sheba gore na setsi se se o thweng ke fuwa letsete o sona na se fuwe tumelelo ke mang ya gore se rekise matsete. Ha ke batle le gore ke re na se fuwe tumelelo ke banka e kgolo gobane ditsitsa mmuso tse nang le taolo ya ho fana ka ditumello le ho fana ka di-license le ho ngodisa le ho tataisa dingata. Re tle re qale fela re re setsi se se fuwe license ke mang? Ke license ya mofuta ofeng? Ka hara license e ho nang le ntho eo thwe ke ya rekiswa ho so bile ho qhwaelletswe letsete. Na motho a faneng ka license e o a tseba hore ntho e ka ba nyaetsiwa ka moo ha eba ho rekiswa phofu. Na motho a faneng ka license ya hore ho rekiswe phofu o a tseba hore ho so bile ho kentswe ho qhwaelletswe letsete phofu. Ke a tseba ka ha ntho ena ke taba e batho ba ratang ba hlomanye ka e ka etsa tjhelete ka pele jana. Batho ba tla thithibana hore na hei motho o batla horeng. Motho o sa batla hore setisa ho etsa tjhelete ka tsela e re tlwaetseng ka pelenyana o batla ho re matseteng a le a sireletsehileng a mmuso. Ee, ehlile ke ona mo kgothaletsang mono mme re eme re sa tsitsinyehe. Ke phetse nako e telele ka hara setsi sena sa bosebeletsi ba ditjhelete. Ke ye ke bone ha batho ba se ba ithwetse medihlohong ba kena bankeng e kgolo mono. Ke hopola ba neng ba re re ke ho kgwasa tjhelete ya bona e sa le nkuwa ke MMM hobane jwale re banka e kgolo. Wa tseba ne ke utlwe ke hlolletswe hore na e ka ba banka e kgolo e tla ya kae ha e tlo qala kae ha e re tsoma MMM. MMM motho ha na kena ho yona o na ngodisitse kae? O na e kena e le mang a ile a re ke sebaka se nepahetseng sa ho tsetela. Ho atla bana ba di-forex le teng o tla fumane setse le mokoloko. Ho na le bana ba bang heaven tse ke bua ka bona ba diphahlo, ba ditshwantsho, ba dithepa tsa mehaho. Kore ke matsete ya mefuta e mengata e fapaneng eo e kareng ha o ka botsa motho wa moholo a yang mono wa mo botsa potso hore e ka ba mme kapo ntate ho tla moo tataisitswe ke mang. Hobane banka e kgolo yona e o tataisa e re o reka matsete ka hara mebaraka ya ditjhelete e moo ho nang le polokeho le tshireletseho moo e reng ha ditaba di hlaha ebe o tla tseba ho thuswa e ka ba moo teng o tataisitswe ke mang. Ha ke qetella ke a bona nako e ya fela dipotso ha diyo ke kopa fela hore ke thithe ka hore ke kgothaletse momamedi hore ha o nka tjhelete o batla hore e hole o e hodisa ka matsete hore o tlo fihlele dintlha tse fapaneng tsa bophelo tse bohlokwa ho wena tse o batlang ho di fihlela. Tsetela tjhelete ya hao dibakeng tse bolokehileng mme o ithute ka hlokolosi hore na o lo tsetela mofuteng ofeng wa matsete. O lebeletse tswala e tsamayang ka sekgatlha se kae mme ebe tswala e teng ka hara mebaraka ya ditšhelete. Tswala mona mo o sepiswang e kgolo e senyegenyege o bo santse o nka e le letshwao la gore e ka nna ba go na le ho gong ho phoso kapo e ka nna ba go na le ho gong ho kotsi mme mono mo o tshepisang tswala eno e kgolo e mohlolo e seo ka hara mebaraka ya ditšhelete banka e kgolo e re o suthe o balehe mme o suthe ka pelenyana. Ha ke tshwa jalo ke re e be kgotso e be pula e be nala Basotho ho fihlella beke e tlang.

mamedi wa Selma sa Lesotho ha ke se kentse jalo ke tle go tsebisa fela gore bitso la ka nna ke dipo ha ntate Modupe ha ke dutse mona ba re ke dipi ke mme mare thabile mpobane hey ho monate mana ha se phoofolo se le bitso le leng wa bitsa ka ofela ho ba phoofolo ho ka tswa o ibitsa bo bitsa tsile na ho sa no o ibitsa sporti wa bona se sa tso ke mohatla e sentse o shaba fela empa ha o le motho bitswa ka ka mangata ngata fela mabitso nete ko re hle wa tseba wa bo sosela wa thabela ka ha e le mabitso a ha o mamedi re ditse metso tsongwe le shumele metso go bedi le shumele metso e mmedi ka mora ho gaena ya borupedi butle here shebe boemo ba le hodimo e santane le ho sentse na ba ne ke a tseba ntle le hore ba bang bona ba sentse ba le mesebetsing ya bona ba kenang jwalo boka hora ya bosupa e fetela metso ma shume mararo boka hora ya borobedi hona le be leng hore ba ntseng ba itlhophela mabaka a bona ka ho fapakana jwale he ke tle ko fe bolipi tle ha o apara o botse ba hore na boemo jwang ba letsatsi lena la kajeno o apara ka tsela mofuta ofeng wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho lehodimo le kwahetse ka ho kgetha dibaka ho a bata ho isa ho bata haholo ho seng hona ka mohodi dibakeng tse ding moya o foka o le bobebe ho ka lebellwa hore le dule le kwahetse ka ho kgetha dibaka ho be mahareng empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tse ding ka maluting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho hlaha leboya bophiriwa mme mamedi wa Selma sa Lesotho ha re sheba boemo ba motjheso re qala motsemoholo kwano moreleng hwana teng Masego re dutse jwalo ho 19 degrees Celsius mme a ke sheba e tshwana hantle le leribe ha mmoho le beri ya ebe he moshoshowane mafiteng mohalisuku ka chasneke ha mohole bothabothe ke 18 degrees Celsius ebe quthing elise jwalo ho 17 degrees Celsius mogotlong 16 degrees Celsius ha Oxbow edutse ho 9 degrees Celsius butle ke bone Thabatseka edutse ho 15 degrees Celsius ha Semonko ele 13 degrees Celsius. Mamedi Masego edutse ho 19 degrees Celsius. Moshoshowane 18 degrees Celsius. Mafeteng 18 degrees Celsius. Mohalisuku 18 degrees Celsius. Quthing 17 degrees Celsius. Qashasnek 18 degrees Celsius. Ebe Mogotlong 16 degrees Celsius. Oxbow 9 degrees Celsius. Bothabothe 18 degrees Celsius. Leribe 19 degrees Celsius. Beria 19 degrees Celsius. Thabatseka 15 degrees Celsius kanthe Semonkong teng ke 13 degrees Celsius me ke ka tsela eo boemo ba lehodimo mamedi wa Selma sa Lesotho boemeng ka teng he letsatsing lena la kajeno ha o sheba metsotso ya gago e dutse gantle ho e leshome le metso e mehlano hora e re furaletseng ke hora ena ya borobedi butle he re potele re boele re kgutle hape amadodana a se wesele nukudima.

0: mashume ma bedi a metso e robong re ya re lebile hore nya bo robong ma medi wa selmo ya salsotho mo teng he ke tla emela ka thoko ke sia jalo mo ifo wa me rapelo jalo khaile la bonela me rapelo hey ma medi din todi ya itsa hala ka ntle le ka gona ha ya lesotho re bono KZN mane ha ntse lwantsha melata hore itswe ka go Afrika Borwa swa le ma Afrika Borwa fela ga bona magareng a beke mona ha hona le mafelo a beke fitileng ena ha hono ho thuntswe basotho ba ka bambane ka ofela ha ba babedi ba tswile dikotsi fela ba bane ka ofela ba hlokaetse marikana kwa na ntlong ya thitelo jwale so kana hana na beng ka wena ha ba tswile ka gona ha ba lebile ho yongwe ho fata metsuntsunyane ba se ba gutla ile bafuna ke ditaba tse bodutu ha kakang ho malapa a mehang e ke ditaba tse ntseng e di etsa hala mamedi mme jalo kharetse ba motho mo le mong nete ke rona letsela ya ha ya tlang ho gutlela ho modimo ka yona yona letsela ya ha ya tlatswa lefatsheng lena le ka kwano ka yona empa ho bohloko ha taba tse jalo di bewa ho di ma batho ba bang kapa e ba diketso tsa batho go ebe motho mongwe fellwa ke bophelo tabena entlisa tabeng engwe re boneng ntse matha ho magangang a dikgokahanyo mona ya mohlankana ya monyane ha ho ludile mong dilemo tsa hedi ka tlaso mashume a magago di mashume a mabedi a nang le metso ke kgola etsheletse kapa ya mehlano a re tlileng bana ba babedi ha dilemo di nne le a dilemo di pedi ha qetile ho ba hlapa ka thipa ba bolaya jalo a ba ba seya ja dinama tsa bona ko go utlwa mamedi wa sama sa Sotho gona ke ditaba tse jwang tsena tse ntseng di etsahala ha e khona mamedi gore ha ebe ke ditaba ntho tse tjena a e khona a se gale be ke tsa go feta mona ha re ne re bona dipula di na di sa emise le matlopotlopo di senya di kena ka gago matlo di dia matlo lefatshe le kreka ba bang ba re ba utlwile ka re le ya thothomela le ya reketla ke dintho tse ngata fela wena mamedi wa sama sa Lesotho tse ukang o ipotsa o le motho gore na ebe re le bakae godima lefatshe kwano ho gong ko gona ka nqena go tho ke hunter virus mamedi motho se tswa fa lo bona tadi fela ntse re tswantswang wa ipotsa gona e tswa go kae ba nnete kore go lena la bogaelane go so itswe go fumanwe di-case tse pedi ka go fela tsa batho ba nang le yona jalo wa utlwa mamedi wa sama sa Lesotho ke gore he di felele gona mono mo dileng gona teng di felele gona mono a re di batle mona ntho tsena nang di-virus tsena tsa metlholotlholo tsena e mamedi a e kgona di etsagala dintho se le gore fela re tieng tumelong re weng ka mangwele re rapelele gore di felele kwana mafatsheng kwana re nne re di mamele re di bale re seke ga ba karolo ya tsona na mamedi wa sama sa Lesotho wa gopola na bophelo bo ne bo eme jwang ka nako e le ya COVID bo ne bo eme tsi kore bo eme go sena letho le etsagalang jale nagana ha re se re tlotla re kaemiswa kapa lefatshe la ema gape le sentse le eme nnete kore dintho di ntse di nyoloa fela dishopong mona di mafora a nyoloa ka lebaka la dintwa tsena tse ntseng di etsagala botšhabela bane bo hare ga re sa re utlwile re santsane re shabane le tsena tsa dintwa ke di hunter virus ke tsena di a qhoma le tsona re tsebe rona di hlaha go kae ho hongata mamedi kunenke ho hongata fela ga re tsebe se re tshepile modimo fela gore mpe bena re lwanelang dintwa a tsena tse re bonang gore ehlile a e kgona e ka nna ba motlho mong mamedi ga o ka sheba gantle di sa pheletsong ga re tsebe ona ntho tsena tse tsena di lebisa go kae empa he ga re gatele pele mashome a mabedi a metso metlhano ke metsotso ya rona re ya re lebile goreng yane ya boropong
1: Quiero morirte.

was good. Good. Good.

Aguzo, aguzo, shine. Tuma.

hora ke abre bong sa ma ke sa so to di taba tsa hora ya bo robong o di ba lwa ke di tebo ma nyedi mo ma medika o di medisa re kala ka tere nsa kha sa se pa me nga sa kholo ya se chaba le maemo a sa le belwa nga boemo ba le hodimo di bona hala di be ha maemo a phepo tlokotsing sena se builwe ke le tona la temo ka netso ya dijo le phepo yene pa etse mo hlompe se di be mo tshoborwane mo ke ngone ngo re retse o ha kufisa leano la Arusha Maseru mo hlompe mo tshoborwane ore ba nya di sang di jalo ka harana ha ba tlhoka tshietso ya megatlo mme a bontsha hore ho nka dilemo ho etsa dipatlisiso ho hlahisa mefuta ya dijalo e ka mamellang komello le mafu a ka tsitsipanyang a tlhahiso. Mongodisi e moholo Mofumahadi Mamoretlo Mohapi o re e le ho baballa dijalo tse ntlafaditsweng moka o ntse ho sekaseka mekgwa e fapaneng ya ho sireletsa dijalo le ho kengwa tshebetsong. Bahlodi tlhodisanong ya Spelling A Business Africa Saba ka bokgutshwanyane challenge ba tlohile ka hara naha ho ya China ho ya ba le seabo lenaneong la kwetliso le boeletsi ba kgwebo le reretsweng ho ntlafatsa ditsebo tsa bona ditabeng tsa kgwebo le marangrang. Moemedi wa Lesotho China Mohlomphehi Yang Shengkun o re lenaneo lena le ba fa ditsebo tse ba thusang ka malebela a ho theha dikgwebo le ho kenya letsoho ho theheng mesebetsi Lesotho a re

0: tshehetsa batjha ho tsetela ke ho tsetela bokamosong ba motho ka mong le ntshetsopeleng ya naha. Hara ba ileng China ke re abetswe Mapola wa sekolo se seholo sa botho, Thabo Tamai wa sekolo sa Mahlale sa Lincoln Queen le Disemelo Mphutlane wa sekolo se seholo sa Setjhaba mme ba lebelletswe ho kgutla ka la supa Phupjane. Ho tsa matjhaba, re phethela ka tse reng Sierra Leone ke naha ya moraorao ya Afrika e amohetseng baphaphathehi ba lelekilweng United States ka letsholo la Donald Trump la ho thibela batho ho kena America ka thoko ho molao. Letona la ditaba tsa kantle Sierra Leone, Timothy Musa Kaba, o re naha ya habo e dumeletse ho amohela batho ba ka bang 300 ka selemo ba lelekilweng United States. A eketsa ka hore batho ba tla amohelwa ba tshwanetse ho tswa dinaheng tseo e leng ditho tsa mokgatlo wa ECOWAS e leng mokgatlo wa moruo wa Afrika Bophirima. Tlasa tumellano tsa ECOWAS, baahi ba naha e leng setho sa yona ba ka dula naheng e nngwe ya mokgatlo oo matsatsi a ka bang 90. Le ha ho le jwalo, khamphane e ikemetseng ya Kemvua Solutions e fana ka bodulo beke tse pedi e be ba romellwa dinaheng tsa bo bona. Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fihla pheletsong mona. Ditaba tse hlahlamang tsena ke tsa hora ya 11 ho fihleletse ka nako eo a ebe etse o kgotso.
1: Ai bole bo motswalle, ke eng ha o ntse o fokola tje? Ho etsahalang ka wena?
2: Hai mmanyeo, ke o jwetse ha o bobebe hohang. Ke tswanga keng ha o mpona ke le tjena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile, ha ke re ke a hosane ba re ke lefu la pelo, ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression. A tseba ke sa tseba hore na ke tshwara kae, ke tlohela ho kae, ke imetswe.
1: Ai bolebo, o imetswe keng hakanakana? Keng bothata?
2: Hai, ke o jwetse motswalle, ha e sale ke qabana le ngwanaka dintho ha di tsamaye hantle hohang. O nkwalletse mamati, ha batla ho bua le nna hohang, ha ke sa tseba hore na ke etse jwang. Fela ke batla ho bona ke lokisitse ditaba le yena, dintho tsa rona di hantle. Nthwena ke o jwetse e ya nja.
1: Ao motswalle, ke a e utlwa taba ena ya hao. Ha o so utlwelle ka lenaneo la television ya Lesotho leo thweng ke tshwarelo, ba ka o thusa hona jwale. O ka ba letsetsa ho 58548157 kapa 62153071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela, ba ka o thusa hang hang.
2: Tshwarelo, ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.

mesebetsi ya rona ha se ka lebaka la hore na mang ke mang setjhabeng. Ntho re bolokileng e nngwe fela ke mohau wa Jehova Modimo. Ka lebaka lena, ho sebe le motho ya ithorisang. Mamedi ya santsa re dumela hle a bile ao amohela jwalo ka diatla tse mofuthu le sefahlao se tletseng pososelo ka dinako tsohle. Ke Maletuka Taunyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi. Ke motho a mantsheng thebedi wa medicine na di omela mokgwabotlong. Ke nare ha ke ipate, ke thewa ka leribe le letle, le letalana la mmamosa le molapo. Ke ngwanana wa dihlaba tsa peka. Nnete ya taba ke hore lekgalong la peka moya ha o kene, ha o ya teng o tle o siye le mao hobane jwale banana ba teng ba tla o qhwaela. Ere ha ke bokile dikgomo jwalo wena momamedi, ho seng hona re kena jwalo lenaneong la merapelo. Lenano leo ho lona bohle, ho seng mokgerike, ho seng mojuda, hobane kaofela re ditho ba bang ho tsa ba bang ho Kreste. Madi a hae a ileng a tsholoha sefapanong bakeng sa rona ke ona a re entseng ntho e le nngwe. Se ntse ko hwatla ke hona ka letsogo la moya momamedi hohle moo leng teng ke re atamela hle, re tloboka le ho rorisa lebitso la Modimo hammoho.

0: je mo re tsopile wena le ho seng hone ha ra meleko ha ga mahlomola ha ra menate ha ra mathemalodi re tsopile wena bane nete kore hai sale o le modimo o ntse o le modimo ibile o tlodula o le modimo ka ho sa feleng ibile wena ha o motho mo e kageng ha ngwana wa hao a kopa bohobe ya ba o kgetha ho mo falejwe ya ga ha kopa tlhapi ya ba o kgetha hore o mo feno wa modimo o lokile hle le ho seng hona ke leboga ka mpho ya bophelo metsotso ya rona mo mamedi ha boeta di maidutse fela ho ya mashume ho ya leshume le metso e mehlano ga tswa gore ngena ya borobong ke kopa a le mong wa lona ya ka kenang ya ba o re behela mantswe e le a thapelo 2231 6429 le plus 266 59933 mamedi mo yeng dumela
1: dumela me maletuba
0: o phela jwa mogatuwa
1: ke a phela ka mahaume wa ka.
0: Ka mahaume. Ke memang o kae?
1: Ke a buti itumeleng pitso ka mona ka hatsolo.
0: A buti itumeleng ke a leba mogato wa ka re beele mantswe ya thapelo.
1: O re go nna ke lelale ke tshepe le godimo. Modimo ntata rona wena ga bo sa feleng morena wa kgotso. Ke o sengwa letsatsi la kajeno modimo wa rona o go dumeletseng kajeno o tlatla kena ka go tshebeletso ena ya megapelo ntate ya matla otlhe. Ga o mema ntate ya kile ntate go tlosa maele rona boleleng ba lenaneo lena. Ntate ke ena mohlanka wa gago a tlotla a re etelela pele ka go lenaneo lena modimo wa rona mo tlatse ka matla le moya o galelelang ntate. Thuto yeo a tla re fana letsatsi la kajeno e tla re tlatse ka matla ntate matla otlhe lentswe la gago le tla le kena ka go dipelo tsa rona mme le re fetole batho ba batšha ka lebitso le maatla la mogana rona Jesu Kriste amen
0: amen a buti itumeleng ke a o leboga morato wa ka tlhogonelo fala bolokwa ke Jehova
1: ke a leboga mme
0: thank you ntumelele wena mamere motle wa selemo ya selesotho ke molebohe jalo a buti itumeleng ka o reetsetsa thapelo e maatla go seng gona ke be ko lemose mo mamedi gore re bala jwalo bukeng ya tshenolo

ntumelle wena mo mamedi motle wa selema ya selesotho re tle re ba lekitse ho seng hona wa letsatsi la labone ele ha kgwedi e hodimo ya motshehanong e tlola fela matsatsi a mashoma mabedi a motsomong kgetle re bale hantle he ke itse re bala bukeng ya tshenolo kgaolo ke ya bobedi mme teng re tlo qala ho bala ka temana ya yona ya bobedi. Sehlooho sa ditaba se re molaetsa o yang Efes. Ke tseba mesebetsi ya hao le boikgathatso ba hao le tiisetso ya hao le hore ha o ka ke wa mamella ba kgopo. O ile wa hloboha ba reng ke ba apostola empa e se bona mme wa fumana hore ba leshano. O tiiseditse wa mamella matshwenyeho ka lebitso la ka wa seke wa kgathala. Le ha ho le jwalo, seo ke se nyatsang wena ke hore ha o sa nthata jwalo ka pele. Hopola hle hore na o wele ha o le hokae. O bake mme o boele o phethe mosebetsi wa hao wa pele. Morena re ka ya ho mang ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng. Modimo wa rona o lokile le ho seng ho hotle. Ge a leboha ka palo ya lentswe la hao leo re le badileng. Re ikokobetsa ho wena ke hona modimo o matla ohle hore o re fe bohlale.

Mamedi wa Salmoya Salesotho mo re badileng teng ho seng hona bukeng ya tshenolo. Ke rata fela hore nna le wena re tle re tsepamise maikutlo a rona. Temaneng ya bohlano ya kgaolo yena ya bobedi yeo re badileng. Mme temana yeno ya bohlano e baleha ka mantswe ana. Hopola hle mo o weleng teng. O bake mme o boele o phethe mesebetsi ya hao ya pele. Ka re momamedi hoseng hona mo re badileng teng bukeng ya tshenolo. Kgaolong ya yona ya bobedi, mantswe ao ke ratang hore re tshepamise maikutlo a rona hodima ona. A hlaha temaneng ya bohlano e balehang ka mantswe ana. Hopola hle mo o weleng teng. O bake mme o boele o phethe mesebetsi ya hao ya pele. Lengolo lena leo re le badileng hoseng hona wena momamedi e motle wa Salmoya sa Lesotho. Ke ditaba tse ngotsweng ke moapostola Johanne. Yeo re bolellwang hore o ne a ratwa haholo ke Morena Jesu Kreste. Mme re tla hopola hantle hore Morena Jesu itse ha le sefapanong sa Golgotha. Jwale a tadima mahlomola ao mmae a leng ka hare ho ona. Ke moo itseng ha reteleha ya ba o bona enwa Johanne e leng ye mong wa barutuwa ba hae ba leshome le metso e mmedi. Mme ya ba Jesu o meketsa ka lentswe le leholo a re, "Mora bona mmao keo." Antore ho mmae mosadi bona mora wa hao ke eo. Ke ka lebaka la hobane enwa e ne le morutuwa ya dutseng pelong ya hae haholo. Mme a utlwisisa hore ke yena eo ha e le mona yena a tla phetha thomo ya ntate ya morumileng. Hore a tle a shwele setjhaba a se lopolle dibeng tsa sona. Yenwa ke yena eo a tlang ho sala e le motshidisi. Ya tlang ho sala e le yena ya ntseng a tsamaya pela Maria ho mo fa lerato la mora ho mmae. Re boetse re bolellwa hore wena momamedi e motle wa Salmoya sa Lesotho. Ho pheleng hwa moapostola Johanne lefatsheng.

o phetse nakong ya mmuso wa Roma. Mmuso o jwalo o ne o etelletswe pele ke morena Nero. Yo re bolelang hore e ne e le morena ya sehloho haholo. A bile a le kgopo ka ho fetisisa. Mehleng eo wena momamedi e motle wa Selmoya sa Lesotho. Re bolelwa hobane ba neng ba ipitsa ba Kreste ba ne ba hloriswa ka ho fetisisa. Ba tshabiswa le hore ba tle ba bitse lebitso lena Kreste. Re bolelwa ke hona hore nakong yona eo ba neng ba kweneha wena mamedi mo ba ne ba qetella ba kwenehela kano yena ya hore ba ipitse ba Kreste. Hobane jwale ba ne ba qobellwa ho kgumamelwa sesare jwalo ka ha e ka ke Modimo. Jwale ba neng ba tsitlalletse tumelong ya bona wena momamedi e motle. E ne e ba tla etswa dihloho tse tshabehang. Ba tlotswa ka mafura e be ba tla laetwa. Ba hlongwe mekoting. Ho thuhetsuwa mabone a tlang ho laeta bosiu. Jwale moapostola Johanne ke e mong wa batho ya neng a lahlelwe pitseng e tletseng mafura kapa yona oli e tjhesang. Empa ka lebaka la tumelo ya hae o ile a tswa pitseng eno a sena le hae le sepha a ntse a phela hobane le boemong bona bono. O ile nna a tshepa ho Modimo a tseba hore molopuli wa hae wa phela. Ka lebaka la diqholotso tsa nako yona eo wena momamedi e motle wa Selmoya sa Lesotho. Re bolellwa ke hona hore moapostola Johanne o ne a lahlelwe sehlekehlekeng sa Patmose. Jwale ke hona moo ileng yare ha le hona teng. Yaba momamedi o tlelwa ke pono e makatsang. Yo Modimo a neng a mo laela hore a ngolle dikereke tse supileng tsa Asia. Mme ke ka hona mona ho seng hona re kopanang jwalo le moapostola Johanne a ngolletse phuteho ya Efese. Hobane phuteho ena e ne se thefuleile haholo tumelong ya bona. Jwale o ne a ba ngolla jwalo e le temoso hore ba hopole hle moo ba ileng ba wa teng. Mme jwale ba bake ba kgutlele ho etseng dintho tseo ba neng ba di etsa pele. Mamedi ke tla ho wena hoseng hona ke o nke re le karolo ya phuteho yena ya Efese. Ka lebaka la diqholotso tsa bophelo tseo mang le mang a ka reng o kopane le tsona boleleleng ba leeto la hae. Ho na le nako yeo e tla re ha o ntse o rapela ebe o utlwa e ka lehodimo le kgutsitse. Ebe o qetella o inkela taolo matsohong a hao ka kgopolo ya hore dintho di tla loka. Athe ke nako yeo jwale o qetellang o iphumana o tsamaya kgahlanong le thato ya Kreste. Ba bangata mamamedi e motle ha re bua ho seng hona le dikerekeng tsa Modimo fela. Ditulo e se le makgeka ha di sa tlala. Hobane ba teng ba lahlehetsweng ke tumelo, ba teng hle ba lahlehetsweng ke mamello, ba kgathetse dipelong tsa bona hobane motho a re ke lekile ho rapela empa ha ke bone matshwenyeho a ka a fokotseha. Ke lekile hore ke etse sohle, ka banna ka iphumana ke etsa mahlabelo, ka banna ka iphumana ke fa le bahloki ba fumanehi e le ho fetola bophelo ba bona. Motho ya jwalo o re ke ntshitse le karolo ya boshome empa le ha ho le jwalo ha ke bone ho ena le se kopanang. Ho seng hona re kopana le mantswe fela a re hopola hle moo o leng teng. Mme o bake jwalo o boele o phethe mesebetsi ya hao ya pele.

kopana le mantsu yana ke hona ho seng hona momamedi emong a re mema le tuka ka utlwe ka re o profetan ke nyolo sitse ke theo sitse ka kopana le ba apostola ba o keneng ke hlomae ka mohlomong dipono tsa bona ke tsa le hodimo empa khabareng ka fumana hore ha se tsona ke dipolelo tsa leshano ke dipolelo tsa bohata emong are ka matla a ka ha ke bona dintho di sa kopane ke ile ka thiba ka hohle ka iphumana ke bile ke kokota le ho botsa ba botsang badimo ka tshepo ya hore tshepo e tla ba teng empa le ha ho le jwalo ke iphumana ho se letho ke bile ke felletswe ke mamello mmele ho seng hona ke re wena moratuwa wa ka tshepo e sa le teng bakeng sa sefate le ha se ka sa rengwa a se le se ho hlomela hobane metso ya sona le ha e shwile mobu empa e ka re ha se utlwa metsi se utlwa letsatsi se ka boela semele mme se medise makala a matjha hopola hle moo o weleng teng mme o bake o boele o phethe mesebetsi ya hao ya pele. Lefatsheng leo re phelang ho lona dingata tse re tantileng momamedi e mong ka lebaka la ketseletso eo a ileng a iphumana a wetse ka hare ho yona. A re ha hona thuso ya hore be ke ntse ke ya kerekeng hobane ha ke tsebe na qiribitla ene ya qaba eo ke etseleditsweng ka yona ke tlo tswa jwang ka hare ho yona yaba o qetella bona e le bohlale ba hore a itulele fela tlung ya hae a tlwelle ho ya tlung ya thapelo athe le ho duleng hono hwa hae fela o qetella le lebitso la morena a sa sa lebitse ha o sa tseba thapelo empa ho seng hona ke tshwere mantsi ona a reng hopola hle moo o weleng teng mme o bake jwale o phethe mesebetsi ya hao ya pele ke sa bua jwalo ka utlwa e mong ebile a bua mantswe a sefela se tswang bukeng ya difela tsa sione le bojake a re mema le tuka ka nako e telele ka hlahlathela felleng halelele ke sena modimo ke sena tshepo ke leboga hore ebe ho seng hona jwale ke fumane metsi a monate ke sediba se maphodi hopola hle wena moratuwa wa ka mo o weleng teng mme o bake jwale o boela o phethe mesebetsi ya hao ya pele bibele e re bolella hobane mohlamorena Jesu Kriste a etlang o tla fihla jwalo ka leshodu la bosiu ho tla bo se mang kapa mang a ya molebeletse ho bohlokwa ho a lokela ha ke hona hore re dule re le tii mamedi ke kopa o tlo nkutlwe hantle ha ko a hlolehle ke tla ho wena ke re ko utlwisisa hantle situation maemo a ileng a o susumelletsa hore o qetelle o furalletse lerato la modimo o ne o hlomae ka lwena ka matla a hao hona le seo o ka wa iketsetsang sona empa ho seng hona ke re ho wena o lekile hle o lahlile tshepo o furalletse modimo o entse sohle ka matla a hao empa ho ntse ho se letho le kopana hopola hle moo o weleng teng mme o bake mme jwale o tlo o etse dintho tseo o neng o di etsa pele boyelana le modimo wa hao ho e se o fihle ditshiu tsa tlokotsi tseo ka tsona o tla re joo ha ke sa kgetliswa ke tsona ka lebitso le letlelang moloki Jesu Kriste amen.

ya nkimela ke dumela o ntlatse le go sitweng hwa ka o ntshware mamere hopola hore modimo re mo sitelwa ka mehopolo re mo sitelwa ka diketso re mo sitelwa le ka dipuo tsa rona empa nakong eo re inyatsang ho yena ha se motho maatla o balla ore empa ko o tshwaretse maoba ke modimo o tla re tshwarela ke ka hona ho thweng le motsotsong wa ho qetela moetsadibi wa kena le godimo hopola hle mo o weleng teng mme o bake o yetse mesebetsi ya hao ya pele a 2231 6429 le plus 2665 9933 mo mamedi ke dinomoro tsa mahala tseo ka kenang ka tsona ya ba re tsamaisana leeto lena la merapelo go le ba goreng ya leshome le wena Facebook wa nsiela molaetsa o maletukataonyane wa mo gauhelwa ke tlaobala

sehlaphasena se ntseng se bina ha monate ha jwalo ka boqhetseke bo tsotehang ka nnete ba re ee ha e ka ya nkimela jwale modimo ke dumela o tle o ntlatse ke Africa Unite Apostolic Church Choir ke dipina tsa semoya wena mamere ya motle wa selemoya sa Lesotho molaetsa o teng marangrang a ka kwano wa re fela mosiamo tobatsi ke o mametse hlabua gaitsedi ya motho ka baka paka ka thoko ke batla ho mamela molaetsa ona o matla a o mme wa ka modimo o yetse hantle monga molaetsa ona ke motho a mokalo ka ntate pitso a re ko romella molaetsa ona ke le Debe.

0: kgetha mesebetsi ya ka ya pele. Mamere umo ye ntumela.
1: Ya mme.
0: Mogatua waka.
1: O phelang mme maltu.
0: Ke phela ka maha o mme ka ba o phela jwa ngwena.
1: O bua le nkgono Madibuseng Dimpho mona Makedi ha thamae. Palo ya hao e nkotile ka gare mme. E ka go bona ditsietsi tsaka. Ke sesa ka gara bodiba bo boholo. Empa kutlwa o ntlatsitse ka maatla.
0: Phephi wena mogato wa ka Jehova o maatlafatse go feta.
1: Ke a itebohela mme.
0: Nako o neng o ipolela lebitso maqhubu a la o haka o itse ke mme mang?
1: Ke itse ke nkgono Madibuseng Dimpho. Mona Makedi thamae.
0: Ke a o leboga mme hlohonolo fala bolokwa ke Jehova.
1: Ke a leboga mme.
0: Tanki mme, tanki wena moratuwa waka. Mamedi hopola ebile o tsholo lentsweng la hae a re bonang ke le neile matla a o hatikela dipempeng le dino. Le ho hlola matla ohle a sera diabolosi. Tweke tsebang kore mahlomola a ya lukileng a mangata le ha ho le jwalo Jehova o montsha ho ona ka ofe. Hopola hle mo o weleng teng mme o bake jwale o kgutlele ho etseng mesebetsi ya hao ya pele. Motamakalo ka mme Mmarethabile Ramosebi a re fela wa tla wa ntsosetsa maqeba mme ka lengolo la kajeno empa le ha ho le jwalo ke re Modimo ha e ka ya nkimela ke dumela o ntlatse jwale le ho sitweng hwa ka o ntshwarele o moye ntumela.
1: Dumela mme baetuka.
0: Mogatua wa ka.
1: O pedi wa ngwaneso.
0: Ke phela ka mahao mme wena o phela jwang?
1: Mahauhelo ka mahau ke nkgono Malemapha ke simanelelwa ne ntse ke tswa ke kena ke sa utlwa fela ka utlwa lentswe lena ka gao he mokana Modimo o file neo ngwana ka hle
0: nako
1: tsohle ka nnete lentswe la Modimo le telle ke le ratanle re mpheelang o ba legotso le batho bohle.
0: Le khala lo yo ho se mang ka pamanya ka bona Christ ha se. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go tsama. Ke ka se ka go ts

0: Mabotsa o tswang ho motho a mokalo ka Blandina Shea a re kgotso hle mosia e motle le ho senkere le ho sitong hwa ka o ntshwarele morena me ma le tuka molaetsa wa ha o otlile nna o mprofitile le ha o le jalo a tsheya ha tsisane a re modimo o ntso le modimo mamere mo yeng dumela
1: dumela ne ma le tuka
0: batho wa ka
1: wa phela nne
0: ke phela ka ma ha o meka ba o phela jwa ngwena
1: ya tshela mo gatiwa ya le na tsela ga pele bo ya mona
0: e
1: ya mme ba le go ho se nna ma le tuka wa go tla ha ka hare ka molaetsa wa letsatsi la ka jeno
0: ha e lala me mathaele
1: wa go tla ka hare le wa ka e be go na le batho ba o ba tsikang go re tsela ka ditsela ntate go ba ne ba nne ba yetsa pele ba bona ha ba nne ba gatela ke ke ntse di ba tsena o ba ke tlile se ba re ha o tsana thuso go re di
0: dule
1: ke ba le go se a re ke ntse ke ga tsela ke bua le modimo wa ka
0: fela ha
1: ho le go ke ke ke ma tsena ka go re modimo o thuse tsela ke bana se ke tsala ke go thata le tsa pele le tsatsi ke bana ba tsana ba ne go tsana le lo ha ba ba tsibile
0: ke di le ntse
1: ke ba ka ka ya ba ngela mme la le tuka wa le ntse la ka tshokolela ke go go bona ha ke ke itsebe ke ke ke tsebe go nna ba ba ntsha ka tsela se ba se ba le ba le mo dipo ka le ka la go bana ba ba nna ba ke ke go tsuga la di tsene ke le ba tsuga la di tsene ke mo ba le ba ka tsela ke ka le ba ka la go bana go ba le go go ha ba se ba ka tsela ke le bona ba ba ntsha di tsene le nna mme ba le tsika ka go bana
0: ke o le ba ha mo ma

0: Molaetsa o teng wa re fela gotso mema le tuka mrato wa ka tswela pele gore go thatsa ka dinako tso wa tseba mme mathateng a rona o ntlatsa ka matla ha ra diqholotso tsa bophelo tsa o keleng ka hara tsona empa modimo wa tshepahala o ntse o ntlatsa ka tshepo letsatsi le letsatsi ke bona matla a matsha a mane e kgolo motho a monga molaetsa ona wena mamere e motle ke motho a mokalo ka mashagane fako ke a kokobela mme mamere mo yentumela
1: ya mme ke o botatise ka matla ngwanana o fatile le mogolo le mpotileng ka gage ka mona ke a leboa ke mokgono madi le mohamatswa ke mona e lengolo le lela ga o lenkotlile ka gage mosadi tswela pele ge o etsa jalo ngwaneso
0: tanki
1: mogati wa waka
0: tanki wena legato laka molaetsa o mongwe gape o teng matsogong a ka wa re fela kgotso mme a ba keleke tlisa dikeledi marameng a ga ya re ga e le molaetsa wa gao ka jeno o nkotlile ka gare mme waka ke o buisa ke lerothe mona lebitso la ka ke mogotso sello ga ke tsebe na go ne otho mmakgotso kapa mogotso sello mme o tlongile le matsogo metsing ga e be ke sa o bala gantle setšhaba ngwana ga padi o re fela kokota o tla bulelwa kopa o tla fu ke a o kopatlhe batla o tla fumana ka lebitso la jesu molaetsa wa re fela dumela mosia go seng go gotle wa bala moo ke utlwang gore ke tlhotlhoretsa gale ke gopole moo ke weleng teng ka gona ke o ntlatsitse ka matla otlhe sesedia thibelelo ke ena monga molaetsa ono o jalo wena mamedi e motle wa selmo ya sa lesotho

0: mantswe a Sesotho a reng o tsebe ha e shwa ya ga. Tsebe nakong eo o eketsang ho rapela ka matla ka tio le ka nnete motemona lona ha o inehele jwalo fela. Ke hona o tlo bona ha di phagellana ditsietsi tsena o re na ho na le thuso hore be ke a rapela. O nkgopole ke itse wena ha ke a tlela ho tla wa hlola hodima tshebeletso e kgolo ya setjhaba ke utlwisisa hantle hore na hobaneng o lahlile tumelo ya hao ya pele. Mamedi mo yeng tumela?
1: Dumela mme Malefika.
0: Moratuwa wa ka.
1: O bua le mme Matumelo Maboye go le kgose ga soko.
0: Eya mme.
1: Ka nnete lentswe le o lebadileng tsatsing lenana le thetsitse pelo ya ka ga bohloko.
0: Phephi mme.
1: Empa le ga o le jalo. Modimo ke modimo o tshepagalang. Mme o dutse o re tlatsa ka matsa nako yotlhe e se ka modimo a ka re etsa gantle a ka hlonolofatsa ka wena re tle re a tlege go tlola sega.
0: Ke a kokobela mme ke tla le bona ka ga soko ka mono.
1: Ke a leboa mme.
0: Thank you moratu wa ka.
1: Thank you. Siyobona
0: amanqeba setshaba seno sa ha soko wena mamere motle wa selemo ya sa Lesotho ke ba bang ba batho be ka gella ha ke sa kopa ho mengwa utlwe ba se ba gafela mme re ne re kopa o re etele re tlokena merapelong le wena mme ke ke tshoka mehlala matsatsi hore dikgatiso tsa selemo ya sa Lesotho ke mahala hala hala ha o re bitsitse o itse re kopa ho tla rapela le wena e ba re tlatla re tlonka dikgatiso re tlotla re dibapala selemo yeng kwano mamere mo yeng dumela.
2: Namaritwa
0: mogatuwa waka
2: Jehova a bo kwa le lehodimo.
0: Amen ntate.
2: Hopola se
0: mo o wilenteng.
2: Mo o wilenteng. Na waka ha kutsa taba ena ya hoa. Hoa ho ka ba le nkgwa e mengata. O ka wa ho ba ne matla a sa le siyo. Jwale ke batla ho bua ka mokgwa ona wa ho wa matla ha a sa le siyo.
0: Eya ntate.
2: Monna a bitswang Yesaya o re ha mangosa a mokgena a sa fitlha ho yena o bua mantswe ana o re

0: e fuwe setshwantsho e le nonyana.
1: Mm.
0: Fela jwale re tshwantshetswa ka nonyana ena tumelong.
1: Mm.
0: Ka mokgonyana ena e nang le matla a tumelo ebile e sa saweng ka teng.
1: Mm.
0: Ke ntsu. Tsena tse re di bonang gore e sawe gore e dule godima tsona mona gobane o phomola wa yona go ka e hlaisetsa kotsi.
1: Mm-hmm.
0: Jwale ba boela ba e toloke ba re ntsu. Ga e se e utlwa gore go kgathala go ka ba teng go ka e sang gore e we e ya ba bophelo ba yona hloko e santsane e le yona.
1: Haibo.
0: Ba se ba re e a nyoloa e sheba dilomo. Mo seng eng kapa eng e ka fihlang, e fihla e dula mong.
1: Mm.
0: Ntsu e utlwile gore jwale go tla ba le gore e we kampo mokgathala go be teng jwale e tlhwekisa pele go ka gwa fihla maemo ao.
1: Mm.
0: E be jwale e tla hlobola masiba a na a gale ya ntshe ka molomo a yona ya hlobole ya lahle ka ofela e ntshe le manala ana e qetelele ka o senya molomo e be e dula mong.
1: Mm.
0: Jwale ntsu ke nakong ya ntsu e phama e tla dula mono go fihlela masiba a teng ga masiba a teng a ntse a hlaga.
1: Mm.
0: Dinala di ntse di hlaga le maso a matšha a ntse a hlaga ntsu e ntse e ikotlolola e diboga. Ga e phama mohlang e phama mono ntsu e apere botšha gopola se mo o weleng teng. Halleluja ntate modimo wa bone.
1: Ke a o leboga ntate gana o itse ke ntate mang
0: ntate ga diee.
1: Ke a o leboga ntate letsatsi le letle.
0: Halleluja
1: sengonolofala wena moratuwa wa ka. Ke tsebe ke nnete o ikenelela e se e le gare ke amadodana a sewesele ba re fela o modimo o tletseng mosa. Modimo ke tlile go rapela empa jwale ke simolola ka gore go rapela ga ke tsebe ke kopa o tlo nthute go rapela ka nnete.

0: mere mo yeng dumela.
1: Go tso hleme mal dikopela jwa mo sengwe.
0: Ke phela ka mahao mongato wa phela jwa ngwena.
1: Ka mahao ba baletswe.
0: Eh mme.
1: Go bula hle mo wileng teng.
0: Mme o baake.
1: Mme o baake.
0: Mm.
1: Wa bona tshunye na ke nako e ba welang ka yona. Ke tshu yo sega setlisitseng kweni ho engata gaholo. Bo sebeletseng ba ntate modimo ke tsiyo monna kapa mosadi a hlokang ho ema a tile pela modimo buka ya ka lengolong la bagalata e bo mantsana ere o nontso o yetsa hantle hantle o tloheletseng se o sonontso se tsa setle o tloheletse o setsa ho baneng ke manya o tlositseng o sona ba na semoya wa modimo taba ena ere phahama tlohella ho mamela batho tlohella ho sala batho morao empa batla Jehova a santsane a fumaneha hona jwale a santana le teng ba ne hona le nako yeo tlalala ka tsore ka go ka ukwa bo maletuka ba ntse ba bua retio mona ba o hopotsa gore hopola mo o ileng teng mme o baake mme o etse mesebetsi ya pele yo nong ntse o ietsa go gatlhise modimo ebe nako e jalo ga e sa le iyo gobane nako e se e fedile mme ke nako ya gore e mong le e mong a itukise a eme gantle pela modimo wa gae gobane nnete ke gore letsatsi lona le yatla le

tla o le bua modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlile monana ka ipete ke rata o le bua modimo ka motho e mong le mong ya tlile monana ke re modimo a mpolokele wena ngwanese.

hora ke re shumela motsumong sa re maga sa le sotho di tabatsa hora ya re shumela motsumong di balwa ke di tebo ho manyedi mo America a boela ka odumedisa se khahla se phahameng sa kholo ya setshaba le maemo a sa lebellwang a boemo ba le hodimo di bona hala di beya maemo a phepo tokotsing sena se builwe ke letona la temo ka netso ya dijo le phepo ene paetseng mo hlompei se di be motshoborwane mo keng oneng o tshwaretswe wa go fisa leano la Arusha Maseru mo hlompei motshoborwane ore ba nyadisang dijalo ka ranaha ba tlhoka tsietso ya mekgatlo mme a bontsha gore go nka dilemo go etsa dipatlisiso go tlhagisa mefuta ya dijalo e ka mamelelang komelelo le mafu a tsitsipanyang tlhagiso. Mongodisi e moholo mofumahadi Mamoretlo Mohapi o re e le go baballa dijalo tse ntlafaditsweng mmoka o ntse o sekaseka mekgwa e fapaneng ya go sireletsa dijalo le go kengwa tshebetsong. Batlodi tlhodisanong ya Spelling A Business Africa Cyber Challenge ba tlohile ka hara naga go ya China go ya ba le seabo lenaneong la kwetliso le boeletsi ba kgwebo le reretsweng go ntlafatsa ditsebo tsa bona ditabeng tsa kgwebo le marandrang. Moemedi wa Lesotho China Mohlompe Ian Shankung o re lenaneo lena le ba fa ditsebo tse ba thusang ka malebela a go theya dikgwebo le go kenya letsogo go theheng mesebetsi Lesotho. A re go tsietsa batšha ke go tsetela bokamosong ba motho ka mong le go ntshetsa pele naga hara ba bileng teng go le ba China ke re abetswe Mapola wa sekolo se seholo sa Botho, Thabo Thamae wa sekolo sa Mahlale sa Lincoln Queen le Disemelo Mphutlane wa sekolo se seholo sa Setšhaba mme ba lebeletswe o gotla ka la supa Phupjane. O tsa matšhaba re phetela ka tsereng Sierra Leone ke naga ya moraorao ya Africa e amogetseng baphaphathehi ba lelekilweng United States ka letsholo la Donald Trump la go thibela batho go kena America ka thoko molao. Letona la ditaba tsa ka ntle Sierra Leone Timothy Musa Kaba o re naga ya habo e rumetse go amogela batho ba ka ba 300 ka selemo ba lelekilweng United States. A eketsa ka gore batho ba tla amogelwa ba tshwanetse go tswa dinaheng tseo e leng ditho tsa mokgatlo wa ECOWAS e leng mokgatlo wa moruo wa Aforika Bophirima. Tlasa ditumelelano tsa ECOWAS baagi ba naga e leng setho sa yona ba ka dula naheng e nngwe ya mokgatlo o matsatsi a ka ba 90. Le ga o le jalo khamphane e ikemetseng ya Kuva Solution e fana ka bodulo dibeke tse pedi fela e be ba tla romelelwa dinaheng.

0: babo bona ditaba tsena tsa hora ya leshome le motso mo di fitla pheletso mona ditaba tse hlahlamang tsena ke tsa hora ya pele o tletse ka nako eo haebe e tso kgotso
1: Lele bala lena ke sa tla ke le fiela ke na le ngwetsi e se le yona e tla tswa e fepe di kgogo e be e fiela le bala hela mbathu ke manyatla nga ga ha mesi mo haka e be o batla hela o re ke batlang ke tlola ka ngwanaka mo ga ye wa ha o tshaba banana ha o tlo shibe di sa ngwanaka ya di lime di le shime le metse me hlano a ho sisa sekolo o ka mbo mmatlotlisa motho ga o tsebo ngwana ngwana na o lokela go nyalwa jo nna o na le mathata
2: e le gore ga o tsebo go tshebediswa ke tlolo ya molao ga golo baneng ba tlase dilemong
1: helang bana ee fa selelang dintšha tseno ke tlo saeletsa ka dintšha tseno ke go tlwaneng tshubediso ya le tlolo ya molao kgale batho ba shubela mone motho a sa tsebe le lebitso la motho a mo shubedisa a ka le go mmona
2: jo di fasola dintšha tseno tsa gao ke a maponiseng ngwaneno wa ka o tla talatwa ke sepolisa ga e ba ga o dumele gore ke tlolo ya molao ngwane wa gao o shubedisa ngwana ka ga keta o batla go nsaeletsa ka dintšha le tlantse ba gantle
1: tsamayang
3: naga ya lesotho jalo ka tse ding e buswa ka molao sealemoya sa lesotho se thagotse lenaneo le e bitswang o reng molao lenaneo lena le ruta le o thusa setšhaba sa basotho tse ba melao e se amang jalo ka molao wa thuto molao wa kabo le kamoo ya mobu le e meng e mengata lenaneo lena le ba sealemoyeng sa lesotho ka labone la beke e nngwe le nngwe ka hora ya leshome le motso mong ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motsheare o moholo iketsetse molemo wa ho mamela lenaneo la o reng molao o ruetsebo

0: e dule gantle go e leshome mamedi wa selme sa lesotho metsotso ya rona ka morago ga ena ya leshome le motso o le mongwe ntumeleletle ke o dumedise gape gotlhegotlhe mo mametseng ena gaso o le gona teng letsheageng lena la kajeno la bone kgwedi e godimo ya motsheanong e tlhola jalo matsatsi a le masome a mabedi a motso o mongwe ke o dumedisa jalo ge kena lenane gongwe la o reng molao wena moratuwa wa ka ke lebohe moifo wa sadak 360 o sa tswatlwa kwano nna le lona ge le ba gantle gorenyane ya leshome le metso e mmedi mo teng ge ke tla fitlha ke le sia ga monate le moifo wa ge o tlolola taba mamedi molao wa lesotho ke molao o entsweng ka gare go naga ya lenaneo la ore molao ke lenaneo le reretsweng go thusa mosotho e mongwe le e mongwe go tseba melao ya lesotho e mo amang e le go ithuta ditokelo tsa gae le go ikobela melao lenaneo le namamedi wa sealemoyeng sa lesotho le ba sealemoyeng sa lesotho ka la bone bekeng ga nka morago ga ya lesome le motso o le mongwe mme la kajeno le tlhophetso gaso ke magauelong kopele ke to beela lona moyeng le bitso laka ke Dipuo Modupe molao wa lesotho o etswa ka go naga ya lesotho mme o etsetswa mosotho e mongwe le e mongwe e a phelang ka gare go naga ya lesotho ebile melao ena e ama motho e mongwe le e mongwe e ga fela a phela ka gare go naga ya lesotho mamedi letsatsi la kajeno moeti wa rona e ntse e le advocate Mathese Maile ke ena setsibi sa molao mme ge o tla gopola gore bekeng e fetileng na re ile ga tshotlha ditaba tsa gore molao o buang ka gore lefa le jewa ke bana ba bo lona ya ba ge lefana ka dipotso tsa lona mono gore setsibi se tle se kena ditabeng tseno mme advocate o tlo tla kena dipotsong tseno tsa lona pele re wela gabong ya ditaba tsa re reretseng go to bua ka tsona letsatsing lena la kajeno advocate ke a o dumedisa ebile ke a o amogela sealemoe sa lesotho letsatsing la kajeno
1: ke a leboga nne ga ke o dumedise ga mmogo le bamamedi ba radio lesotho mabitso a ka ke ona ne se bantse ba o sobile le nna gangata ke Mathese Monyako Maile a sebetsang ofising ya Master of the High Court
0: advocate bekeng e fetileng ena re tshotlhile taba ya gore ngwetsi ga e je lefa ga bo monna gae e leng molao wa no buang ka gore bana ba bo

0: thepa ke bona ba nang le tokelo ya ho ja lefa ha bo bona ha fela ho sena duili e siweng e supang ka kotlolo hore na ke mang ya ka jang lefa la bo mo la bo bona.
1: Ho jalo mme wa tseba ho ya ka molao ngwetsi ha e je lefa ha bo monna wa yona le monna wa ka ha je lefa heso ha se moja lefa wa heso ntle le mono mo e ka bang o teng ka o ileng wa hlaha wa betswe lefa re etsahalang ke ena ke re re itse molao ona wa bojalefa o re majalefa a motho ke bana ba hae go latela gona molao o hlalositse ngwana wa motho jwang jale batswadi ba molekane wa ka ga ba tlhokagala ke ena ya tlotla e ba mojalefa wa habo mono ka go lekana le bana babo mona mo go senang wili le nna ka tsela e tshwanang batswadi ba ka ga ba tlhokagala ke nna mojalefa wa heso ka go lekana le bana beso mona mo go senang wili empa tse ka sa etsagalang dintho tse ding tse e leng lefa go ka etsagala e be heso mono ga go ajwa mafa a teng ga re shera le bana beso e be nna ke fue koloi mme koloi ena ga e se ke e fue a kere e se e fetoa yaka kapa molekane ga e fue gabo e se e fetoa ya gae ntho tseno tse fetileng tsa motho le ha e le karolo ya lefa le tswang gabo ke tsona tseo molekane wa gae a ka a dijang lefa a dija lefa gobane go tlokaetse molekane enwa wa gae a neng a dinkile e le lefa gabo ntle go mono molekane wa ka ga se mojalefa wa heso gobane ka go ya ka molao ona wa bojalefa moo e bang ngwana e mong wa mofu o se a tlhokaetse jwale a sie bana ke bana bano ba mofu ena e le ngwana wa mofu ba tla a olela karolo ya mofu eno eo karolo eo mofu eno a na tla e fua e le lefa la hae e le gore a kere ke entse motlhala ka koloi e le gore yona koloi ena ha e ba ha bana beso ba arolelana lefa ba bona hore ngwanena wa bo rona ha re shega dintho tsena tsa bo rona ka ho lekana o na tla thola koloi ena ya ka ke yona e ne batla mpha yona ke yona e batla e fa bana ba ka ba e arolelane ka ho lekana hore na ke na le bana ba bahlano ba tla e arolelana ka ho lekana.
0: O hlakile advocate diputso ke kopa ho fa tsona he diputso tsena ka tatelano ya tsona o tlo dinke mothangwana ba ke bona la ke di sheba tsena di sa fapana haholo
1: o yena
0: ya pele ho nothwe ene ke a tseba letsatsi la kajeno o sontso o tlo bua ka tsona ditaba tsena tsa wili ho thona jwale nkgono nagana ha ngotse wili a file ngwetsi ya hae mafa wili mono ebe jwale ngwetsi ena ya hae e ya gwana le molekane wa hae na taba e jwalo yona ho a kgonagala gore a kgutlise a fetole wili eno ya hae jwale ha ebe ho a kgonagala gore a e fetole boemong bo e leng gore o a gwana le molekane wa hae jwale na o sana le bothata ba bokudi kapa o sa tlhokaetse na go etsiwa jwang o ntsa ja lefa le ga a sa gwane le moga gae na
1: oya mme ke kopataba ena re ke re e bee ka thoko e tle re ga ke bua ka di ga ke kena di-wheeling re tle re e gopotsane ke tle ke thatolle re fetele potsong ena e ka moga eno.
0: Ya bobedi re na ha batswadi ba sile bara ba bona ba le babedi ke bana le bana ba babedi fela ba ba sia ba hlokagala jwale ebe mora eno wa monyane o fa eno wa moholo lefala gabo ka molomo fela gore wena tswela pele o je lefala mona lapeng nna ke tla iqalela bophelo ka ntle ka kwana na ke methati e feng ya loketseng go e latela gore

0: botse skare ha morao mora enwa wa bo kapa moena wa hai a tswa tumellano ya bona fatshe.
1: Ho latela molao ona o teng wa bojalefa o ntseng o sebetsa o reng bana ba motho ke majalefa ka ho lekana. Mona moo e mong kolo kapa ke a monyane a gore ena a seke a thola karolo ya hae ya lefa, empa lefa le jwalo le fetele ho ngwana wa habo le le jwalo ba sa arolelane ka ho lekana. Ke kopa tshwarelo ka lentswe lena shaga, ke se le go na le tswaka e tsatsi lena. Ha ba a thola gore ena ha batle gore a thole karolo ya hae ya lefa, ba ka e ngola e le tumellano. Ho na le ntho eo majalefa a nang le tokelo ya gore a ka e ngola e leng tumellano ya ho arolelana thepa. Ba ka e ngola ba itekena ya ba ba isa ofising ya Master of High Court ebe e kena ka mono ya bontsha hore ba dumellane hore lefa le arolwe ka tsela e itseng. E ka ba ba dumellana hore le ye hole a le mong, kapa ba dumellana hore a le mong a nke karolo e kgolo, ba bang ba nke karolo tse nyane. Ba lokolohile ka molao hore ba ka ngola ya ba ba dumellana jwalo, ba hatela ba itekenne. Ha e hloke le hore e isiwe kae, ba ka ingolla tumellano fela hae ya ba ba dumellana ba tekena. Mme e tla feta e ntse e le jwalo ho latela ditabatabelo tsa bona.
0: Mamedi e mong o na re o kopa o thusa ka hore o file mora hae a moholo lefa kae kae. Jwale o batla ho fa ba ho arolela ba bang lefa. Jwale ha a fihla moreneng ha a sa ngotse ditaba tsena tsa hae, rona o batla ho arolela ba file lefa. Morena o re a kgutle a lo batla hore a moholo a tekene ditaba tsena. A moholo yane a seng a fuwe lefa o hana ho tekena ditaba tsena, hobane jwale le yena o ntse batla hore a nna fumane lefa le ka nqena hape. Na jwale taba e jwalo e sebetsiwa jwang?
1: Taba ena ha ke tsebe hore na ebe ke tlo reng, hobane vele morena ke motho e moholo. Ha ke tsebe hore na ile ya mo tshirela jwang taba enana, hore ntho motho eno a etselang ho yena ke hore fela a tlotla a netefatsa taba tseno tse ngotsong mono, e seng hore a laole hore na motho eno a fane lefa la hae ho mang kapa ho saene mang. Hobane re tla hopola hore qalong ke ile ka bolela hore molao ona wa bojalefa wa 2024 o hlakotse karolo yane ya bojalefa e ka hare ho molao wa lerothodi, e neng e bua ka hore lefa le a tswalwa mme mojalefa ke moshanyana ya nyetsweng pele wa mosa, ke moshanyana ya hlahileng pele wa mosadi ya nyetsweng pele. Molao ona wa 2024 o hlakotse karolo yeno ya bojalefa ba Sesotho, e le hore hona tjena motho ha ya moreneng ka ditaelo tsa hae tse ngotsweng, o ngola ntho nngwe le nngwe a e ratang hore na o batla ho fa mang. E le hore le bona bana bano ba hae a ka ba tima kaofela ya ba ofile batho ba batlang ho ba fa lefa la hae hore thepa tsa hae di tle di fetele ho bona ba se ba hlokahetse. E le hore morena e ka nna ba o ile a tshirelwa ya ba o hopola temana tsane tsa molao wa lerothodi wa ho seng o hlakotswe. Hobane jwale tjheke ya gola re ka elellwa gore molao bona nako wa 2024 e le batho ba ne se ba tlwaetse ono wa lerothodi haholo, e ka nna ba morena o ile a tshirelwa. Jale mora enwa wa mofu yena a batlang hore jwale nthwena e se ka feta jwale a keke a saena ha o tho a saene.
0: Ebile batswadi ba ntse ba phela.
1: Ha ikeletsa hantle hobane ha se thepa ya hae. Mosadi o etsa ntho a e ratang ka thepa ya hae. Ditabatabelo tsa hae tsa batlang di se di phethahatswe fa a sa hlokahetse. E le o morena hana tokelo kapa matla a o kobella hore monga lefa a re mora wa hae a saene, ebe ha mora a sa saene ebe ha a thuse monga thepa ho paka.
0: Ya ho qetela potso advocate, e ne re na ha kenyetse mosadi ka kopanelo ya thepa ha a hloka.

0: lebala ke sana tokelo le fella ha bona.
1: Hai. Enana. Ke kopa ke hlakisa ha to motho a qalo mfela. A ke na tokelo le seng la ha bo molekano wa ka. Ha batswadi ba hae ba hlokahala. A ke mojalefe. Ke yena mojalefe. E le hore ha e ba ha hona dintho tse fetetseng ho yena. E le hore ha ke na tokelo ke bana ba hae be tlala ha o aholwa lefa ebe ba kenella mono ba fuwa kaolo ya ntate wa bona. E seng ebe nna bale ke se ke hlaha ke eketsa lenane la bana ba mono. Ha hona molekane a nang le tokelo ya lefa thepeng ya bo molekane wa hae. A ke re ke mojalefa wa molekane wa ka. Ee, le yena ke mojalefa wa ka ke le molekane wa hae. Ke seng mojalefa wa dintho tsa heso.
0: Ke a leboga advocate ke kopahle re se re dutse metsotsong ya 25 ka mora gore e na le 10 le mong re kene ditabeng tsa letsatsi la kajeno tsena ke ukwa ka re o di arabile o di akareleditse hantle mohlomong ha bana le dipotso ba tlabe se ba dikopanyeletsa le taba tse o tla bo so o di tekile etsatsi lena la kajeno.
1: Ee, nne ke kopa ke kene ho tsona. Ke ne re tlo bua ka di-wheel-e tsatsing lena. Le rona ke etse jwang hore mafana a rona a tle a fete hantle. Le rona ebe ditlamorao tsa ho hlokahala motho a sa etsa wheel-e ke di feng. Ha re bue ka wheel-e le tsona ditaelo tsane tsa Sesotho tse ngotsweng kapa re hle re re ditlamorao tsa ho hlokahala motho a sa ba lefa la hae ke di feng. Hello, ho no bile ho kenella le yona. Hele, ofisi ya Master of High Court e disa batho bana bao ho thweng ke baphethahatsi jwang. Ha re bua ka baphethahatsi ya ke re bua ka di-executors mane ditalong tse ngotsweng e ntse e le mokgwa o mongwe wa ba lefa folo ka wili. Re bua ka motsamaisi e leng administrator ka sekgowa. Jwale ho bohlokwa haholo hore motho a hlokahale a abile lefa la hae. Bohlokwa ba teng ke hore ha o abile lefa la hao o sa phele, o tlo le aba ka tsela eo wena o batlang hore thepa ya hao e tle e abe ka yona. Ha fela o sa kenye dikgoketsane tsa ntho tse ka thoko molao, mohlala o so kgethile sekgoketsane, mohlala wa dintho tse dikgoketsane tse ka thoko molao, o so kgethile hore lefa lena la hao le tle le fetele ho mora wa hao kapa moradi wa hao ha eba a nyalana le mamang, ngwana wa mamang. Ha fela o sena dikgoketsane, a ke re motho ikgethela motho a tlo monyala. Ha fela o sena dikgoketsane tseno tse balo, o na le bolokolohi ba o abe lefa la hao ka hohle ka moo o kgonang, ka moo o batlang hore na o batla ho tloetsa leng. Mohlala, tsona tsena ka hore molao o re majalefa a motho ke bana ba hae ka ho lekana, o sa tsotelle hore na o motona kapa o motshehadi, o nyetse kapa o nyetse kapa o nyetse kapa ha nyala. Ditaba tse jwalo o tlo di beha ka hare ho wili ya hao ka mono kapa ditaelo tsa hao tse ngotsweng. O tlo kgona o fe batho bano bo ba ratang. Mohlala, o na le bana, a ke re bana ba rona ba siana ka dilemo, wa bona hore enwa o sa le moholwanyane dilemong o sa ka kgona hore a iphedise, o ka kgona hore o mo fe karolo e nyane ya lefa. Ebe bane ba ntseng ba le tlasa kgodiso ya hao ke bona bao o ba fang karolo e kgolo ya lefa la hao. Mohlomong wena o ntse o dumela hore nna ke Mosotho, ke batla lefa la ka le tsamaye ka motjha wa hore majalefa e ba bashanyana fela.

phela monana ntho eno ya gore o ngotse kabakabelo tsa gago o sa phela o entse wili kapa ditaelo tsane tsa go qetela o tlo tla o tlaisa maikutlo ano a gago ka moo motsela ya gago ya go aba fela e tlabe e bontsha gore ga ba o file mogaga wa mogolo thepa ya gago kao fela wena o ntse o dumela gore o batla go be jalo ebile o ka beya dipegelo tsa gore a tle a tlhokomele bana ba bang babo ka yona thepa eno e fetelang go yena kapa ga o sa batle go di beya ga o di beye ehlile o mo fa yona e lebaloke gore e be ya gae ke bona botlhokwa ba gore o tlo o etse wili. Wili gape e o fa le monyetla wa gore wena o tlhokagale o sa ntse o kgethile le mophethagatsi executor eno a tla bona gore lefa lena la gago le fetela go mojalefa enwa o tla beng o mo kgethile o batla gore le fetele go yena gobane ga o sa o amogetha molao ona wa bojalefa wa tseba o file le master of the high court monyetla gore mophethagatsi a tle a patale kaolo peeletso ya gore o tla fela a phethagatse mosebetsi ono go ka nna gwa ba le bothata ba gobele ga master of the high court a batla go kenya molao ono tshebetsong ebe ga gona motho ya tla tsamaisa thepena ya gago gobane jale master of the high court lele a sa dutse molaong a batla o tlo go patalwe netefatso eno peeletso yano wa gore mosebetsi o tla etsiwa gantle ka boitelo le ka nepagalo go latela molao jale wili o fa le monyetlwa o bo bue ka mong go wena mophethagatsi eno wa gago a tla seka a batliwang peeletso eno ya gore o tla patala gore a tsebe gore a fetise lefa gantle ka go ya ka molao le ntse le bolokeile. Ntho ena yona ka bomadimadi fele ga e tlae ka mane ka ditaelo tse ngotsweng ga di na dipegelo di na le fela taba ya gore na ke fomo e na le fela gore na moabi wa lefa ke mang o le fetisetsa go bomang. Ke gola ke tle ke gopotse gape gore ditaelo fa o qetela le wili batho ba di etsang jolo ka mane ka ga di ntse re bua ka deceased estate le summary disposal ka mona ka ditaelo tsa go qetela tse ngotsweng di ngolwa ke mosotho yo thepa ya gae e leng ka tlase go milione empa wili yona e ngolwa ke motho yo thepa ya gae e leng milione go ya godimo. Jale ke tle ke gopotsa Basotho gore e ke ba tshwarela jolo ka re bua ka executor le motsamaisi kapa administrator le mophethagatsi ntse le administrator ka Sesothong ka mane mona segoeng mane Sesothong ditaelong tsa ntse ngotsweng administrator o tlo kgethiwa ke lelapa kganthe mona o tlo kgethiwa ke monga wili. Ke gopola potso e nngwe yane ne kile ka re retle re e tshware jale ditaba tsena kao fela di le pedi ga re di ngotse ga e ba motho o ngotse wili kapa ditaelo a ka fetola neng kapa neng ga fela a ntse a phela ga fela motho eno a ntse a phela kelello ya gae e ntse e phetse gantle a ka fetola bokulo bo bo buang ba gore motho ga a etse wili a kula ke bokulo ba kelello ba ga ke sa kgona go etsa keto mme go netefatsa gore motho o ngotse wili kapa ditaelo a se a kula a le boemong bono ba seng a sa kgone go etsa diketo.

0: ho netefatsa taba tseno ho ho tse mahetleng a motho a belaelang kapa ya reng atshe ka nnete motho enwana nna ke kgahlanong le ditaelo tsena tsa hae kapa wili ena ya hae hobane o ingotse a se a kula a sa kgone ho etsa diqeto e le hore ha ke kula fela meleng batho ba kula ditaba dintho tse ngata motho wa kula wa ba sepetlele hobane fela a sa kgone ho tsamaya kapa a dutse ka tlung a sa kgone ho tsamaya empa e se hobane kelello e sa sebetse hantle ho sena a sa susumetswa ke letho a ke re ha ke kula eya motho a ka re ke ne ke le tlasa susumetso empa ke ho kula wa ka ha hona ntho e nsusumetsang e le hore ke etsa maikutlo a ka ke se ke tatile ke ne ntse ke batla ho a etsa hobane ke na ke bona hore motho a ka kula ene ka nako ngwe ho kula e sa qetellong ya bophelo re tle re hlalohanye ho bua ka bokulo ba kelello ho fetisang motho ho etsa diqeto. Let me do this.
1: Advocate.
0: Ne go ba go tlhotse tiso ke re ka tse ke bua ke le mo.
1: O ke a bo tlhokomela go hlile lentse la kane le sa fihle ka ho wena ke ne ke taba ye nngwe e ka ba gore na jole gore ke batla go hlakelwa ka gola le mmamedi ana butsitse potso eno le ena a tla tsebe gore a hlakelwe hantle e leng gore ha fela o se o na le bothata ba bokuli ka bokulo ba kelello o ke ke ngwatle go tshintsha wili ya gago hang ha ngwetsi ya gago e ka lonyalwa botjha o ile le mafa wa gago kapa jale wili ga kere e dula le monga yona o fitlheleletse a tlhokagetse kapa mohlomong baemedi ba hae
0: wili e dula le monga yona bophelo ba hae bohle e sebetsa ha a se
1: a
0: tlhokahetse e le gore jale ha a se a kula ka kelellong e tlile ha a tlo kgona gore a tšhentšhe na e tlabe e santsane le maikutlo a hae ya wa o fetola moo kapa e tlabe e le a baoki ba hae gape ke a kgola basotho ba elelelwe gore ditaba tse dingwe di arolwa ke magotla di raolwa ke magotla le ha ofisi ena ya Master of the High Court e fuwe gore e sebetse ka molao ona ditaba tsohle tse ntseng di hlaga tseo batho ba sa dumelelaneng ka tsone ke ditaba tse raolwang ke magotla.
1: E hlakile taba eno advocate e hlakile ka nnete ga ke tsebe o ne ka lakatsa reng ke bamamedi kapa ke tle ke o tlwelele o diwa tlo ga fitlha qetellong
0: ke kopa reng ke bamamedi
1: mamedi wa salome ya salso 2223164 a ka nnete +266599933 ke nomoro ya mohala yo ka e sebedisang ga o na le potso o moyeng dumela
2: nna
1: ntate
2: Ramasiwa Mathata.
1: Eh.
2: Nna ha ka hlakise taba ena hantle. Ngwetsi ya ka ha bo yona ke ka tshapana. O tla go ntse a le fa hantle di mona. E ba le fala mo futa o fe. Se ba so thu go na ga phela mahai mona. Ma singwa o re a le mang. Ke a bo ntata go. Ha se le a bona le bona. Ke a bo bona. Jwale, ngwetsi e ya ka, e na le tokelo ya hore yo a golelwa masimo a la bo yona ka tshakwa. O tla tloha Mathata mo a o a lema ka tshakwa. Hantle ho ntso thwe mme, wa tseba ntho tse etsuwang ke makgowa ka sekgowa, e ka re di tla re dua. Le fa le na le nthela e o tseng ke lifestyle kapo ho etsuwa fela hodima motho e mong le e mong a re ipitlelwe fela gore na o a rata ha a rate a hatikelwe fela ka dieta ke a leboha
1: ntate.

0: Again.
1: +2 665 99 33 ke nomoro ya mohala mamedi wa Selma sa Lesotho yo ka e sebedisang haeba o na le potso ditabeng tsena tse advocate a seng a hlaloseditse tsona. Ke nomoro fela eo re tlang ho e sebedisa ho kena ka kwano +2 665 99 33 ke nomoro ya mohala eo tlang ho e sebedisa. Advocate ke kopa re kene potsong ena ya ntate ka matjhatjhe.
2: Ntate Ramasie ka matjhatjhe, ngwetsi ena ya hao wa tseba molao wa bojalefa o teng hona jwale o tjho jwalo, wa dumela hore haeba o re mosetsana o jalefa la habo ka ho lekana le bashanyana ba habo moo, e le hore ha ho sena bashanyana ka habo ka mono, e tla be le ena fela mojalefa ha ho sa etsuwa wili. E le hore ngwetsi ena ya hao e hlile e tla tloa matjhatjhe e lo lema masimo habo yona ka Tjhakwana mona moo reng masimo ana e ne ebile e le masimo a bo ntatemoholo e se le a ntatae. Ke kgola re tle re hopoleng hore ho tloha kgale a ke re bojalefa ba Sesotho bo ne ntse bo le teng, lefa le ne ntse le feta. Mojalefa o ne a tswaletswe bojalefa mme le feta ka dipeelo tseo tsa ho kena dieteng tsa ntatae. Jwale ha molao o so o fihlile tsena o fetotse hore ha e sa ba moshanyana e wili mojalefa, e se e le ngwana wa mofu. E le hore e hlile ngwetsi ena e wili mosetsana, ngwetsi ena ya hao, ke ena mojalefa wa habo mono. Hobane masimuana bonnete ona a ne a sentse a fetetse ho ntate wa hae, e ne sentse e le thepa ya ntate wa hae.
1: Ah, ke ne ke re re nke mamedi e mong ke enwa o teng. Mamedi dumela. Okay. Kgale a ntsha a le ka ho letsa, empa ke a tshepa o tla boela a kgutla. Ne ke ukwa ke ka re o so ferile karabo ena yo no fana ka yona. Mamedi dumela. Ntate.
3: Nke handle.
1: Re a phela ntate, wena o phela jwang?
3: Ntate o ha bala mo halosi. Eya
1: ntate.
3: Ke mama le a ra o di tsara ke di ha go di ntamba la. Ke la go mela ha go mo. A se ma go di ha. Ke re wa di ke la bana ba ga go bana ya. Ba sanga ba di. Ke re bana nyana bana ba nyi se kwa na hole kwa le mo. Ke tlo ya mo nya ba. Kwana hule kwana mong ya jwale ke tsara o di le bona ba le tjelo ga ne ke fara ga ba le tsara ke re mo bona ka bo go so eno
1: o ntate
3: ke jwa ga le di
1: e hlakile ntate
3: e bana a ye ba nye di ba ba do se ke jo mja le famba ye ba na ya ra ba nye mo bo ba nya ndi mo re ba ke jo bo mja le famba ba ba go ya fa ba bana ba bo Wele ga mo le ga le ga mo ga ha bo ga mazwe. Ke re ana ana a re ka holo masimong a ka mo ga ba masimong eso.
1: Eh empa o utlwile go hitswe ha je le fala bo monna ha e ngwane mo le mo ja le fala ha bo.
3: La bo monna ha ya mo ba a sa ra di joro.
1: Ana tukelo ho lona ke monna ha ya nan le tukelo ho lona.
3: O yo a du mo ga nere ma fa. Ha o le a du mo ga nere ba ndo ga sa ma ha ga ga ga.
1: Advocate dipotso tsena ke ukwa ka re di ntse di batlile di tshwana. Re re nke mamedi e montle go utlwa rona yona e ya fapanana. Mamedi moyeng dumela.
4: Ke ntate Ramasie hape.
1: Eya ntate.
4: Ka mora lefu la hae eo ngwetsi ya ka. Tipa ina ya bo ya iwi ya ijilin lefa ha bo kwa iya kai

0: bahlabaneng ba hae kapo e khutlela ka molakalatseng la boyona. Ba tseba ntho tse ding ka nnete hela Basotho re di etseng fela Mosotho wa re di buja di botshoga botho se ka ba di tshwarisa segotswana. Ke a leboha.
1: Ke a leboha ntate. Hai, advocate ke tseo wena moratuwa wa ka.
2: Eya, mme Medupi, ke a leboha. Utlwena ya ntate Lekgwaba ka Mohalesukung. Ke utlwa e sepope e ka ntate Lekgwaba ka Mohalesukung. O awe gore ke mojalefa heso. Wa elellwa gore ke mojalefa heso. Jwale, le ha monna ka a hlokahala, a ile a jalefa labo, ke ntse ke na le karolo lefeng la hae. Fela wa tseba ntho e neng ka ka rata gore ke etse gore e hlake go momamedi ke gore molekane wa ka ga a hlokagala ntho tsena gantlentle ga di tlo bokaelelana go nna ke le mong ke kakare di fitlha fela go sa etsagala letho a ke re ga re nyalane le mojalefa wa ka le monna wa ka ka kopanelo ya thipa kaolo ha hlokagala kaolo e itseng kaolo le fa thipa ena e ya golwa ka o lekana go na le kaolo ena o tla thwe ke yaka go lekana go na go house go tla sala ka thoko e ya ke go ntse go le wa ka obane re nyalane ka kopanelo ya thipa e le ba le re bua ka kaolo e neng e le ya hae ke tle a golelana le bana ba hae jwale ha se gore motho o tlo tla go ba le dintho tse fitlhang di dula godima gae di le ngata a le mong le heso mane a ke re ke fue karolo ya ka ke arolelane le bana beso jwale ntate Ramasia gape o re na jwale di ya kae dintho tsenana tsa heso ga efe ke tlhoka hepe molao wa mojalefa sentse re re o re mojalefa ke ngwana wa motho e le gore di tlo tla di fetela go bana baka gobane e ne se e le tsaka ke dijele lefa.
1: Efelela
2: ga kalo.
1: O di arabile advocate ke na le tumelo ya go jale tjena ka nnete di hlakile gobane tsela eo di tlhakisitseng ka yona ka nnete e etsa gore di tlhake go feta +2 65 99 33 mamedi wa sama sa Lesotho ke nomoro ya mogale o ka kenang ka yona ga bona le potso. Ke a gola advocate potso e nngwe e ka ba gore na wili gore e tlebe ke wili e feleletseng e tlameya go feta tlasa methati e feng kapa le ganke ka ingwalela lengolo fela ka bontsha gona thepa ka ke e famang ka beya signature ka mono fela ke wili e valid
2: gore wili ya rona gore wili motho e nepagetse go latela molao ona wa bojalefa motho a balele fa la gae o tshwanetse gore a ba bile lefalo la gae ga kala fela a itlhalositse jale e beneneng o itlhalositse mabitso a gae ka botlalo gore na ke mosolo kapa mosologadi gore na ke motho wa o kae jale e be o tla ba bile a na le nomoro ya gae ya boitsibiso mono wiling jale a tekenne lekephe le le feleleng ga mmogo le dipaki tse pedi tse mo pakelang jolo ka ga a lebeletse gore e be motho ya phetseng gantle kelellong le bano ba mo pakelang e tshwanetse e be e le batho ba phetseng gantle kelellong le bona ba tlo ngola mabitso a bona ka botlalo ba tlo tekena lekephe le le feleleng le bona di-ID number tsa bona dintho dinomoro tsa boitsibiso di tshwanetse di tlhage mono wiling jwale e be ka leqepheng lane la go qetela go tshwanetse gore go bo go motse gore na wili ena e ne e tekenwa ka date efeng go kae selemong se.

0: mme batho ba abelwang thepa ka mono ba tshwanetse ba be ba hlalosiwe hantle. Mohlala, haeba ke abela mora wa ka, ke mo hlalose hantle. Haeba ke abela moradi wa ka, ke mo hlalose hantle. Moradi wa ka dipalesa-palesa, ya seng a nyetswe, a seng a bitswa masefate palesa. Ke mo hlalose jwalo. Ele le thepa ena eo ke abang e tshwanetse gore ka be ke hlalositse hantle gore na ke abela motho enwa eo ke mo abelang yona e le thepa nngwe. Mohlala, setsha sa bodulo kapa tshimo haeba e na le lisi ke ngole list number eno gore na e go kae, list number mang. Haeba se ngodisitswe ka form C, ke ngole taba tseno gore na se go kae. Haeba ha se na se sobe ditokomane, ke ngole gore ha se sobe le ditokomane. Ditšhelete, dibankeng, ntho nngwe le nngwe e ke e abang, ke hlalose gore go hlake gore na ke aba eng, ke abela mang. Mme ha ke entse jalo ga go felele mono gore ebe re saenne re qetile. Go latela molao ona wa bojalefa gore ebe re tla re wili ena e molaong e boemong ba go sebetsa e se e le setlamo sa molao gore ebe e ngodisitswe ofising ya Master of the High Court. Ga e sa ya ngodiswa go latela molao ona wa bojalefa ga se yona. E tshwanetse gore e be e ngodisitswe.
1: Go ingodisa teng ke go tlhokagala eng?
0: Ha moabi le dipaki tsa ena se ba qetile gore ba ngole wili ena, ba saene wili ena, e ya ofising ya Master of the High Court. Fa ga jwale e ntse e ngodiswa ka magolo a mabedi, mme magolwana a mabedi a ntshiwa ga nngwe fela a motho a lo ngodisa wili, mme e tla ya e le dikopi tse pedi e tla sala e bolokiwe ofising ya Master of the High Court, e be e nngwe e gutlela go motho eno a abang lefa o se o tla a tla bonana o e boloka kae. Mme go thaletso kore wili e bolokiwe sebakeng se bolokegileng go koba gore jwale re tle re shaele ka gara yona re le batho ba abetsweng kapa ba sa abelwang, ebe re se re etsa diqeto tse di leng di seng molaong. Re susumeditswe kore re se re bone maikutlo a motho eno a ka rona ka gara wili ka moo. Empa ga e ba motho o batla e be ditokomane tse fetang bobedi, tokomane ena ya borago o se a tla e patala le yona gore e fete ka pela ga Master ga ofisi ya Master of the High Court, hobane go lebeletswe ditokomane tse pedi fela. Mme wili ena e tla tlhatlhojwa go shebwe na e nkile sebopego sane se ke boletseng gore wili e tshwanetse gore e be e nepagetse, e be e na le dikateng difeng. Ga e nepagetse e tlo bolokiwa boloka ke se ke boletse, mpa ga e sa nepagala e tla gutla monga yona a lo lokisa. Fele ke buile ka gore magolo a ne a mabedi a patalwa ga nngwe ga motho a tlisitse wili ga wa lebelelwa go tla nna ntšhafatse selemo le selemo. Empa ga e ba motho a se a tšhentšha maikutlo a se a batla gore a fetole batho ba abetseng kapa a fetole a iketse go gong, kaolo eno taba eno a e tlisang gape ntsa tlo e etsa ka mongolo, ntsa tlo ba le dipaki golo ka ga a na a etsa yane ya pele. O tshwanetse a nna be le boemong bono ba go phetha ntle ka kelellong, mme le yona ga e tla ntse tlatla e le dikopi tse pedi, mme e nngwe e tla tlhatlhoba e sale ofising ga e ba di nepagetse yane e nngwe e nne e gutlele go yena a lo bona na o e boloka kae mo go bolokegileng.
1: Re a leboga Advocate Mamendi wa Sealemane sa Lesotho go saletswe ke

0: dinomoro tsa hae?
1: Ya mme.
0: O ntate, re tla utlwa hore na o tla fana ka tsona.
1: Ka di.
2: O ntate, re tla utlwa.
0: +2 double 6 5 9 9 33 ke nomoro ya mohala o ka kenang ka yona. Empa he haebe di felletse dipotso, ke a kgola advocate. Re tla utlwa hore na dinomoro tseo tla fana ka tsona e ka ba tsa ofisi na di ka ba teng, e be se re phethela lenaneo la rona. Advocate?
3: Oh, yeah, mme. Ke dinomoro tse ke tla fanang ka tsona ke dinomoro tsa ofisi. Fela bale ke utlwa di mpalehela, ke tlwaetse go di fana ke shebile mo dingotsweng. Ha ke a di tshwara hona bale, ke kopa ke tle ke ka fana ka tsona tsatsi lena. Ke tle ke fane ka tsona lenanehong la beke e tlang.
0: Okay.
3: Utlwe ka ke tlo di fosa nga ka fana ka tsona.
0: Ai, ha hona bothata wena moratuwa wa ka.
3: Jwale, re ntse re le mona tabeng ya di-wheel. A ke re itse motho o fana ka ho rata hore na o fa bo mang. Ho boetse ho na le dipehelo tsane tse buang ka hore na ke batho ba feng ba kekeng ba. Le ha eba ba ntse ba abetswe jwalo, ba kekeng ba fetisetswa lefaleno le ha o ntse o ngotswe wheel jwalo. Wa pele ke motho yoo a fumanweng e le ena a bakileng lefu la motho eno, e le gore o fumanwe ke lekgotla gore ke yena a bakileng lefu la motho eno. Ya bobedi ke motho ya ngoletseng motho enwa wili ena ya hae. Ke ngolla motswadi wa ka wili nna, ke a mo ngolla. Ka ba ke ntse ke ngola maikutlo a e fela ba le ke mo ngolletse. Lefale balo ha eba o na tabatabelo wa ganthe ha ile nna ngotseng ha le na fetela ho nna. Ke pakela motho a ngola ngwi ha ke mo paketse lefale eno ha le tlo fetela ho nna. Molekane wa ka o pakela motho a ngotseng ngwi kapa ke pakela motho a fa molekane lefa. Motho ya jwalo ha ana ho thola lefa mo molekane wa motho a pakileng. Motho enwa a hlaha ka mono a fuye lefa, molekane eno ha ana hore a thole lefa leno. Hobane jwale molekane wa hae ke e mong wa dipaki tse pakileng mono. Ke kopa ke di siye hakana fela molemong wa nako. Ke tle ke leliswe ba mamedi taba tsane moo marena a ntseng a kgutlisa batho bane ba le mojalefa moshanyana a moholo ga a saena a neng a tlwaelile ka gore ke mojalefa melaong ya gale. Ke a gola marena a rona ga ke marena a e bang motlhomong taba o bole molao o na kitse ka ga o fetile ka pele kapa wa feta ka pele kapa o motšha ba tlwaetse wane wa gale. Ke gola ke taba ya gore fela ga ba so ke morena ya sokang a utlwisisa tshebetso ya ona hantle molao onana gore e tlile o hlakotse karolo yane ya bojalefa e neng e le teng ka molaong wa lerothodi. Ke a kgola ga utlwala le a utlwala e ka kare ke lobokane jana tsatsi enana ke oba bale kelello yaka e ka tsung re ntse re ka ofising e nngwe re ntse re bua ka molao ona re ntse re leka gore re lokise re sheba dintho tsenana tse e leng gore di ka re di hanya Basotho. Ntho tsena tse bamamedi ba di buang ka ofela ka molao ona ke dintho tseo re nang le go di hlokomela boholo ba tsona gore molao e ka re o sa feta o le tjena na ke tsa molao mo o na re tse go latela gore na tshebetso e jwang kapa o ne a reng. Tsatsing lena e tlile re dutse re ntse re sheba dintho tseno re tlabe re dutse le hosane re tlabe ntse re di sheba re tlile re ntse re di tshohla re di nyakurela ntho tsena tseo le dipotso tsena tsa Basotho tse re kopanang le tsona tsatsi le letsatsi ntse re di sheba. Ke a leboha.
0: Advocate, re lebohile haholo hle wena moratuwa wa ka le taba eno fela gore o tswile ka gare mosebetsi o ntse o ngwe etsa wa re fa nako gore o tlo re tlhalosetsa ditaba tsena tse re neng re batla go di

ne ke tla go batsotso ke hle ka ntse tla bile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thumwa ka lebaka la mesereferense e etsa gala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamente ya social cluster re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kaofela di sa le diasaro tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kaofela di sa le lekala le ya thutiwa le baoshe ba

0: momamedi metsotsong ena e leshome ka morao ho hora ya leshome le motso mmedi ke bontsha hore lefatshe le tshwaya kgwedi ya motsheanong e le kgwedi ya tlhokomediso ka bohlokwa ba babuloki ba dibuka e ka sita le molemo wa bona kgodisong ya dikgwebo mmoho le ho moruo wa naha ka kakaretso. Mme ke bontsha hore naha ya Lesotho ha se mokgelo tabeng ena ka ha letsatsing la hosane ho tla ba le letsholo mane diofising tsa mmuso tse mona qhobosheaneng Maseru. Le tlabeng le reretswe jwalo ho hlokomedisa Basotho le setjhaba ka kakaretso ka bohlokwa ba babuloki ba dibuka ka hare ho mafapha a ikemetseng le makala a mmuso. Re kgahlilwe ke hona letsheareng la kajeno mamedi wa Salma ya Salesotho hore re buisane le Mofumahadi Maselebedi Masia. Ena ke mookamedi lefapheng leo la babuloki ba dibuka ka hare ho makala a mmuso. Mme re kgahlilwe jwalo hore a ka re fe hona bohlokwa ba lefapha lena la bona ke lefeng. Ka Senyesemane ke supe hore ke lefapha le bitswang Internal Auditors e le bona bahlahlobi ba dibuka ba ntseng ba le teng ka hare ho makala. Ho fapana le boemong bo tla thwe jwale re mema ya ka ntle hore a tlotla a hlahloba hore na ditaba tsa tshebediso ya ditjhelete di ntse di tsamaya jwang ka hare ho lefapha lena kapa ka hare ho lekala le itseng la mmuso. O tla hle a tlotla a fana ka hore na ena e etsahalang ka hare ho lekala ka leng taba ya bodisa ba tshebediso ya dibuka tsa ditjhelete le etsahalang ka ntle e fapana ka tsela efeng. Mme o tla hle a tebe jwalo mamamedi hore na bohlokwa ba yona ka ho otloloha ebe bofeng. O ntse o mametse jwalo lenaneo la ho otlolla taba letsheareng la kajeno metsotsong e leshome le metso o mong ka morao ho hora ya leshome le metso e mmedi. O tla hopola hore mo re yang teng ke horeng ya bobedi, mme he o tla hopola hore metsotsong e mehlano pele ho hora ya pele re tla suthela ba lefapha la ditaba ba tlo re fa ditaba tseo tsa Sesotho. Mme re tla boela re tswela pele ka mora hore ba phethele ditaba tse jwalo. Pele re phethela lenaneo la rona letsheareng la kajeno mamedi wa Salma ya Salesotho, re tla boela go fa jwalo ditaba tsa bolipi hore o be sehlohlolong ka ditaba tsa boemo ba lehodimo jwalo ka re bone hore hara tse ding naha ya Lesotho e na le kholotso ya ho angwa ke taba ya phetoho ya boemo ba lehodimo. Mo re ileng ra bona dipula tsa matlopotlopo di ba ngata mme tsa baka tshenyo dibakeng tse ngata ditereke ka ho fapana naha ka bophara. Mo re ileng ra bona matlo a kenelwa ke metsi jwalo hara tse ding diphoofolo di ya le metsi hara tshenyo tse ileng tsa ba teng. Mme he o tla hopola hore re ile ra nna ra buisana jwalo le ba lefapha leo la dikoduwa hore fa hore na tshenyo e etsaetseng ke ya boholo bo bokae le hore na mmuso ka lefapha leo o tla etsang ho thusa ba amehileng. Ntumelle ha ke le mothating ona momamedi ha ke itukisetsa gore ke tle ke kopane le mookamedi wa lefapha la babuloki ba dibuka. Ke potele re tle re boele re tswele pele hang ka mora metsotswana e semekae.
1: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng baka ha ona moo e tlaisa naha ena ya moshweshwe teng hobane e senya tsohle kaofela dihlahiswa di hlodilweng tseo Morena Modimo a re fileng tsone Basotho hohle moo ba leng hona teng. Ha re thusaneng ka matsoho otlhe e re nang le ona ho bona hore re nena taba ena ya hlaha mme re boloke tikoloho ya rona hobane ke yona e tla thusa hore nako e tlang re se ke ra bona Lesotho la rona le ntse le re lahlehela.
2: Go na ba le taba tsa bo dikhombo mona mo thoma reka koloi e license nang license ntho tse fedisang ditlhong kore o ipotsa gona bahlanka bile bona ebe banna boitshwaro se bonyetle o fitlhela moo o sosa naane le motho yo ore oa fela go na le kuno e fumanang o ya re wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yo ena o reng ga e tsatabe tlhabisang ditlhong a kale ka lobane ka molao ya fanang le ya moena a kereše ba tshwana molaong ke ditlwele tsa molao ba le babedi.
3: Ya ileng a iphanago ya boitsuyo bo bongata go bua ka

0: ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa batho a tshwara ditifelo a tshwara ditifelo tse amanang le naha ya esita le sada o tla ba le buka ena ya kose o noto to another development for sadek another development for lesotho a leka go nonya maikutlo a ditsedi tsa naga ena gore na ga go nepa e e ka ba naga ya lesotho e ka tsamaiswa gantle jwa moruo botlhale kgotsotlhe ditsijale kereke o etsa pele ba gae ga bo ka ba ba dumelelwa gore bo bonagale gobane jale bolobi gae ba ditlokosi tsa gara puso tsa ditsa e e fapaneng tshaba sena tsa basotho se tla gopolawe ka selemo se se sa 1970 o na ba lelekwa a itswa netherlands ka se sonya sesone a lelekwa a ya lajane fela kere na ke le moo ke ka bona a go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya sepaneng ke senya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka ee puso ya dile ya setšhaba ka setšhaba ke lelereng wa tsediso ke lokela go kgolola bosi ke nyologele godimo tso e o fitlhanae pula e fela taba eno mme ra bona ga a e sa gore memeng kwana basotho ba tlalelle go bua ba bua ka magota a ntafatso a seteletseng a fetile di-councele kapa di-community councele tse o re nang le tsona ka keleng.
1: Ke le bolelle ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botate ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya go sa bona a le mo ya mane mo o reng o ne o tlhoetse botona o le letona a enta de file ke a tseba tle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona so bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa metlheng ke lona lebaka lona le nobane kara a ditsa dipolotiki go thewa matulwana ke mongwe ba tlabele ba mo tshetsang ke mongwe ba tlabele mo tshetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
2: ndadi lefano nnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tsekisa ga e ba utlwae kae kare o tla go abala ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena le gore ndadi lefano nnete a ka salotsa lentswe democratic nake ga re na go fitela tumelela ga o soka seba go na le e democratic o motho wa gobane go latela ona o shebile eng o ne o mo itsitse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo
3: o ntse o mametse lenaneo la re o tlolola taba momamedi wa sealemae sa lesotho 17 la metsotso re ka gare go mokgatlhelo wa pele wa lenaneo le jalo go ikopela tshwarelo ka tieiso eo ke ile ka supa gore taba eo re tlang go qala ka yona letshwaneng la ka jeno ke taba ya tlhokomediso ka botlhokwa ba baboloki ba dibuka e le taba e tswang ke matšhaba mme lesotho e semogelo ditabeng tse jalo mme ka re boisa ka la 22 naga ya lesotho e tla etsa tlhokomediso e jalo mane diofising tsa mmuso ke se ke gokagane jalo ka katlao le mofumagadi Maselebedi Masia ena e le mookamedi lefapheng le jalo gore a re kgatsetse ka botebo gore na botlhokwa ba letsatsi lena ba o tlhokomedisa setšhaba ka letsatsi lena ke bofe ke a o amogela mme lenaneong la go tlolola taba letshwarelo la tsatsi la ka jeno mme Maselebedi lesome le metso e robedi la metsotso momamedi wa mphato o tla etsa gore kgokagano ya ka le moeti wa rona e be e tswileng matso lesome le metso e robedi la metsotso o ntse a lokisa jwalo ka metšhini

0: hore kgokahano ya rona e tlebe e senang tshitiso ya mofuta ofeng kapa ofeng. Mme ke ile ka bontsha hore hang ho ba re phethele ditaba tsena tseo re ntseng re leka hore re etle re di bue le moeti wa rona, re tla boela re etsa tlhokomediso kapa bane ba mekgatlo. Mekgatlo ya batho ba phelang le bokoa Lamford e tla boela jwalo le yona e etsa tlhokomediso ka bohlokwa ba hore batho ba phelang le bokoa ba be le mokgwa wa hore ba sebedise marangrang jwalo ka batho ba bang. Mme he, o tla hopola mamedi hore marangrang morao tjena ke ona a hore kareng a sebediswa mafapheng a mangata a fapakaneng a bophelo. Re boela tabe kgolong ya rona nakong ena mamedi wa Salma ya Salesotho, re sa hokane ka katlao le mme Maselebedi Masia e le mookamedi lefapheng la baboloki ba dibuka. Ke a o amohela mme. Mme Masia.
1: Mme.
0: Lebitso la ka ke Melida Phinda Rangwajane, mme lenanong la go tlolla taba. Ke a o amohela letshareng la kajeno.
1: Ke a o dumedisa mme Melinda le ba mamedi ba hao. Lebitso la ka ke Masibidi Masia.
0: Mme Masibidi.
1: Bidi Masia.
0: Mme Masibidi, ke a amohela tlhokomediso eo mme. Re ithutile hore lefatshe le tshwaya kgwedi ya Motsheanong e le kgwedi ya ho hlokomedisa setjhaba ka taba ya boboloki ba dibuka bo etsahalang ka hare ho mafapha a fapakaneng, internal auditors. O ko re hlalosetse mme hore na ha re bua ka internal auditors kapa baboloki ba dibuka ba teng ka hare ho makala a fapakaneng a mmuso kapa ditsing tse ikemetseng, re bua ka eng?
1: Ke a leboha mme Melinda le ba mamedi. Jwalo ka ha ke se ke boletswe, ke tswa lekaleng lena la ditjhelete la ntlafatso le meralo, ke le mookamedi ka internal audit. Ha ke tsebe ha ke bua hantle ka Sesotho na, ke tla re ke bahlahlobi ba dibuka tse ka hare ha eba ke Sesotho se nepahetseng. Mme jwalo ka ha o boletse mme, mosebetsi wa rona ka kotloloho re le internal audit ke ho thusa makala hore ba sebetse hantle ho fihlela dipehelo tsa ona, ho sebedisa disebediswa kapa ditjhelete ka nepo, le ho laola dikotsi tse ka hlahang e ba di sitisa makala le makalana a mmuso hore a fihlele sepheo sa ona. Mme ha re entse jwalo, re tla re rona re sebetsa re se re arohane le di-process tsa rona tsa mmuso kapa tsamaiso e tlwaelehileng. Re sebetsa ka thoko e le hore re fe baokamedi hore na re ntse re sebetsa hantle ka mokgwa o nepahetseng hore re lo fihlela boemo boo mmuso ka makala ona le makala ona ba tla fihlela se ba hlokang ho se fihlela. Karolo ya rona ke ho fana ka netefatso e ikemetseng jwalo ka ha ke re sebetsa ka thoko le dikeletso tse thusang botsamaisi ho ntlafatsa tsamaiso le taolo e ka hare. Mohlomong ke ne ke bue ka sekgowa, ha ke tsebe hantle hore na ke tlabe ke nepile re re our role is to provide independent assurance and advisory services to help management improve governance, internal controls and risk management. Ha ke itlhalosa hape ka Sesotho ke re re nka karolo haholo mmusong mona. Pele ho no tsebahala re tlile ho tla sheba tse sa nepahalang kapa moo basebetsi ba ntse ba hata ka lebatha moo ba tla qetella ho bile le tshebediso e mpe ya ditjhelete kapa disebediswa. Empa hona jwale tsena ho latela melao ya rona e re laolang re le profession ya internal audit, e re re thusa management ho thibela tse ka hlahang tse mpe tsa sitisa makala hore a fihlele seo lekala sebetsong ho le fihlela. E leng hore re ka mantswe a mang, jwale re se re ba proactive hore re thibele ho fapana le ho tla sheba moo ho seng ho senyehile kapa ho se sa sebetseng hantle. Jwale mmuso wa Lesotho ka lekala lona lena la ditjhelete, ke mona moo jwale re kenyang tshebetsong ntho e bitswang enterprise risk management. Mme a ke tsebe nka hlalosa ka Sesotho ka hore re shebe tseo tse ka etsahalang nakong e tlang tse ka re sitisang ho fihlela maano ana a

0: puso e le hore ha re di tsere di bone re bone hore na re be ha di nthota olonjwang ka mo go etla ka tla bebo fatsa dimpe tse ka sahang ka pa dikotse tse sahlang ya ba ba le mmuso ha o fitlhele sepheo seno mme le fa palena la internal audit ke lona la yeteletse mpile ho kengwa tshebetsong yena ya enterprise risk management mme ka hona ke reng sepheo sa rona ke ho aha di makala le makalana hore a be le boikarabello e leng accountability transparency ka hare ho makala ha ba fana ka ditshebeletso ke nahana ha ke tshilo tsena mme ke akareleditse mosebetsi wa rona re le internal audit ka kotlolong
1: ke a leboha mme 24 ka morago ga hora ya 12:00. Na o ka re makala a mmuso a utlwisisa bohlokwa ba internal auditors ka gare ho makala le ho ba ela hloko?
0: Ke a leboha hle mme ka potso ena hao e bohlokwa haholo. Ke bontshe hore ehlile ho na le makala a seng a utlwisisa haholo ka lebaka la ho kenya taba ena ya risk management tshebetsong hobane ha re ba ruta ka yona re ba ruta ka hore na mosebetsi wa rona ko feng re le internal audit jwale na re tlo ba thusa jwang mme ke hona moo re fumaneng hore boholo ba makala o tla nahana hore ba ntse ba utlwisisa mosebetsi wa internal audit ba re kuka re le basebetsi mmoho le ofisi ya auditor general e leng bahlahlobi ba kantle e leng external audit ya mmuso jwale ke hona ba hlokomelang hore rona re karolo ya lekala mme re ntho eo ka bitswang management tool e tlo ba thusa ho bona hore re sebetsa hantle re fihlele dikatleho tseno ka hona ke hona hana jwale tjena hlokomelang hore ke hona ba hlokomelang hore internal audit ke bathusi ba bona ho bona hore ho ba le that accountability transparency ka hara organization ba bang ka nnete ba se ba utlwisisa mme ke bontshe hore lekala lena kapa department ya internal audit e ne ntse e le mona lekala la ditjhelete fela ka dilemo tse ngata tse telele ebile e le ofising enyana haholo empa ka mmuso wa ikeletsa ka ho bona bohlokwa ba internal audit ba re e tswele e ye makaleng ka ntle makala e le hore lekala le leng le leng le be le internal audit ya teng ke nnete taba ena ya decentralization ya internal audit e etsaetse hona jwale ka 2022 mme re santsane re ka rare re ntse re le boemong bo qalong haholo ba ho etsa ba maturity ya internal audit ka hare ho makala empa ka nnete ba sentse ba ananela ho na le bao ba ntseng ba batla ba etsang dikopo hore re kopa le rona re be le di-internal audit hobane ha se makala kaofela a nang le di-internal audit jolo ka ha ke bua le wena fela mmuso o ile wa hoteng o ile wa approve kapa
1: wa ananela
0: structure sa internal audit makaleng mme makala a santse a qalelletse hore a kenye di-internal auditara tse jwalo makaleng a bona ka bokgutshwanyane ka nnete makala ka nnete ke ona ntse a hlokomela bohlokwa ba internal audit ha ba ba mantse ba se re utlwisise ka hona kgweding enana ke letsatsi la rona ke kgwedi ya matjhaba ya internal audit hore di-organization tse re di sebeletsang e le tsa setjhaba government kapa e le tse ikemetseng the private sector ba tsebe ka bohlokwa ba internal audit mme ebile re tiisa haholo ntlheng ya ho shebela pele e seng re shebe morao moo dikotsi se di etsahetse kapa o bile le tshebediso e seng hantle ya ditjhelete kapa disebediswa e re shebele pele ka yona taba ena ya enterprise risk management ke a leboha mme Melida.
1: La ho le jwalo mme Masia le ka re diqholotso kapa ke qala ka hore le ka re katleho ya lona ka hare ho lefapha le ho etsa tabeng ya ho etsa tlhokomediso ho ba ikarabellang ka boteng ba lona ka hare ho makala a mmuso le ka re le fihletseng na hona le seo le ka ikotlang sefuba ka sona sebotsong ya lona ho fihlela ha jwale?
0: Eya mme ke a hola se re kere haholoholo taba ena ya ho kenya enterprise risk management tshebetso ka nnete re ka ikotla sefuba hore makala a mahlano ao re sebetsanang le ona ka nnete ba utlwile ba re ka nnete hona jwale tsena le ha re ne re etsa ditaba tsena tsa rona tsa budget jwale ho thwe re etse prioritize

0: eo e leng bohlokwa haholo mo re tla isa tjhelete ya rona hona teng e re thusitse haholo. Mme taba ena ya ho kenya enterprise risk management tshebetso e entse hore makala a mang e be re bona dipapatso tse batlang di-internal auditor-a makaleng ana a neng a sena tsona. Mohlomong ka bontsha hore ka nako ene re qadileng re se re na le makala a ka bang mahlano a seng a na le baokamedi ba internal audit ntle le lekaleng lena la finance. Ha makaleng a mang ba qadile ka di-professioneng tse tlase haholo tsa di-assistant internal auditor, empa ka nnete re bona katleho e kgolo ya hore ba ananela mosebetsi wa rona ebile ba etsa kopo ya hore ba thuse ba tsebe hore o ka wa hirwa di-internal auditor-a makaleng a bona. Ke a kgola mme nka thola le hore re bone katleho e kgolo yona eno ka yona taba ena ho kenya tshebetsong ya internal audit, I mean ya risk management.
1: Makaleng ana a mahlano ao reng a se a batla a phamoletse taba ena hodimo, na ke bona ba ileng ba etsa kopo ho lona kapa lona le la ba atamela ke ho etsa etseng hore le qetelle le hlwaya makala a jwalo ka hara a mang?
0: Ke ya leboha hle mme. Jwalo ka ha o tseba hore hona mona mmusong kapa le kae taba ya ditjhelete e ntse e le bothata, re ile ra sheba makala a maholo a nkang tjhelete e ngata haholo ya mmuso e le hore re ke re behe tshebetso enana tekong. Lekala le ka reng la bophelo, lekala la thuto, lekala lena le re fang la social development mo re neng re patalang maqheku, ke moo re bonang tshebetso ya tjhelete e ngata haholo ya hona teng. Ke ona e re qadileng ka ona, mme e le rona re le di-internal auditor-a re ile ra re re shebe makala a maholo e re ka ra e behang tekong ka yona, re bone hore na e fela e le ka nnete e ka sebetsa, mme makala ano ka nnete a qetelletse a hira. E ne e le rona re a kgethileng, ha se bona. Empa ka morao ho moo ke makala a mangata a senang di-internal auditor-a a re kopang hore re tle makaleng a bona. Jwalo ka ke bontshitse hore kadile ka makala a mahlano, fela hona le baletsena re bitsitse ke makala a 10 a seng piloting ba reng le rona tloho o tlo refa. Mme o tlo bone hore taba ena mmuso e nkile haholo mme ka hlohong, ebile taba ena e keneletse dikonterakeng tsa di-chief accounting officer-a hore chief accounting officer-a e nngwe le e nngwe e bone hore o na le internal audit, e bone hore kenya tshebetsong enterprise risk management. Ka hona re ke reng mme ehlile ho na le ba bang ba re bitsang, bana ba 7 ba ile ba re bitsa ha re ne re qadile a mararo, re batla ho qala ka a mahlano fela. Ke a leboha mme.
1: Mohlomong le na le nako e kae le sebetsa ka hare ho makala a mahlano ao le qadileng ka ho ona mme Masia?
0: Ke bontshe ka kotlolo mme. Ke a leboha mme Melita. Re qadile pele ka hore ka selemo sa ditjhelete sa 2023-24 ka hore e be ho ba le policy e re ya enterprise risk management, o tla ntshwarela ke tsebe na ke tla e bitsa kang ka Sesotho, ka hore e be ho ba le tokomane ena ya enterprise risk management e le hore batho ba tle ba re na ke eng e reng re kenye taba ena tshebetsong. Mme re qadile ka yona ka ba ra ba le framework e leng e bontshang tataiso ya hore na ha o re o etsa risk management kapa risk assessment o tlameha ho tsamaya methati efeng le efeng o fihlella o re jwale ke entse risk assessment ya mona mo ke sebetsang teng, mme ke fumane hore na di-risk tse ka nsitisang hore ke phethe maano a mona mo ke sebetsang teng ke afe. Mme ka mantswe ano ke re e qadiwe ka 2023-24 le 2025 le mona mo re leng gona teng. Mme ka nnete re bone ebile re utlwa re se bile re ingwetse hobane ebile re a fokola ka mokgwa o re bonang e nketseng godimo ka teng. Ke makala ka go fapana.
1: Le ka ga diqholotso ke difeng mme tshebetsong e?
0: Diqholotso di teng ga ke go a tseba go ntho e nngwe le nngwe ga e le ntšha. Batho ba bone kare basebetsi ba bone kare kare ba ekeletswa mosebetsi wa bona, empa e le gore letsatsi le letsatsi re ntse re manage risk ga o etsa

0: ntho e nngwe le engwe gobane gotlhe mo o na le mosebetsi go na le diqholotso mme o tla fumana e ka reka re makaleng mane ke mosebetsi wa internal audit not wa baokamedi athe enterprise risk management e re motho e molemo mosebetsi e molemo go tloa godimo o fitlhela tlase-tlase mane ka bana ba re thusang go cleana go tlameya gore a bone gore o manager risk ka mono gore a tsebe go pheta mosebetsi wa ge jolo ka ga a tlameya go pheta jale o tla fumana gothe ga o qalela go bua ka risk o tlo sothe ke ya di-internal auditor mme ke yona kgolotso eo re e boneng e golo empa ka ga re ntse re tswela pele gore re ne re tlhalose gore na jolo ka ga policy e bontshitse gore na ke mang kapa mang ke mang a ikarabelelang ditabeng tsena tsa risk management ka go fapana mme ebile e tlhalosa mosebetsi wa rona go na le mo entseng e batla e thopothela ka nnete gore batho ba tsebe gore ba enke to own it not internal audit e nngwe gape kgolotso ke ya gore jalo ka ga ke bontshitse ka internal audit ka mona re na le mafapha a mabedi a na a shebang ditaba tsa audit e tlwaelegileng le bana ba sebetsana le taba ena ya go facilitator kapa go kenya tshebetsong enterprise risk management mme ke batho ba babedi fela jalo ka nagana ka makalana mmuso kao fela ga go ba le dikopo tse ngata tseno ka nako e le nngwe e ba jale re sitwa le gore re kgutlele morago gobane ba re seng re ba entse sensitize jale re bona gore na ba ntse ba tla gantle na mme ka nnete ke mosebetsi o go imetseng gagolo fela re a thaba go bona gore taba e jalo e a thabela jale e nngwe ke ena gape mme o tla fumana gore ga re entse tsona di-workshop tse re tlo ruta lekala ka tsona taba tseno tsatsing lena ga re itse ke matsatsi a matlano re batla gore a kere ntho enana ke process e yang step by step o tla fumana tsatsing lenana e se le ba batšha o sane ga re batla go tswela pele e se le e mongwe gape jele re tlameya go tlela morago o fumana gore jale ga re atlege empa re ile ra ba le kopano le the chief accounting officera ga ke batle gore di-PS gobane jale baokamedi ba makala ka go fapana ba makala le makalana mo re ba latang ka bomong go tlhalosa gore ka nako le re kopileng gore re tlo leetsetsa workshop ya risk management e be batho ba tshwanang go tloa qalong ya thuto eno go fitlhelela re qetile e le gore re tsebe go bona gore na re tswela pele batho ba utlwisisa mme ba tla ya ba lo e kenya tshireletsong gantle e nngwe gape ke taba ya ditšhelete gobane o tla fumana gore ga re kopa makala a re kopa jalo ebe ba nagana gore ka ga re sebetsa lekalong la ditšhelete re tlatla le tšhelete eo re tla batla mo re sebeletsang teng motlhomong golo kapa tsone di-bottom tse golo go bona gore batho ba bangata ba felela jale o fumana gore ga e re lekane empa le mo sena sa ditšhelete ka nnete ke bontshe gore go na le makala a seng kapa go se fetile mo se fetileng sa ditšhelete go na le makala a na sa re na le tšhelete tlogong re na le tšhelete ya gore re batle golo mo re tla ya teng motlhomo re be re ye ka ntle e le gore ga re le di-officing mona re se ke ne re a bitswa gangata utlwe go sothe wa bitswa mookamedi ka mona wa bitswa ke ntate letona kapa mme letona kapa mme PS go sone le taga ena e be re ya ka ntle bomasego moo re etsang tshebetso ena ya rona mme re bona ba lekatleo ke a leboa mme ke tsone ditlholotso tse nka ka di buang godima tse dingwe sentse re setisang gore re etse mosebetsi wa rona gantle ka katleo
1: ntshwagele mme o ka tswela pele
0: ogo ke ne ke re o latela di-standard tseo re tlamehang go di latela re le internal audit lefatshe ka kakaretso re tlameya go report-a gabedi re report-a go mookamedi wa lekala e leng PS kapa chief accounting officera tabeng tsa tshebetso ya rona le letsatsi empa mona mo re entseng mosebetsi wa rona mo reseng re shebile gore na lekala le ntse le sebetsa gantle go latela melao le melawana e beiweng ke mmuso jale e be le neng ra sheba gore na ba nepile kapa ga ba nepa e be re etsa dikgothaletso e be re report-a go yena motho yona enono eo re reng re mo oditile e le mookamedi wa lekala empa ga o nepaetse re tlameya gore functionally e leng ka mosebetsi ona rona re report-a go committee e bitswang audit and risk committee e soka e ba teng gona jwale mme ka nako nngwe o tla fumana gore dikgothaletso tse re di entseng di ya go kena tshebe

0: sebetsong ka panka tse ding ebile ga di tlile ga di kene sebetsong ho gang gobane jale re reporta go motho ene yona o mo oditileng ka nako nngwe ba utlwa e kare-kare go tlo maphenya-phenya mahafi o fumane gore ga re fumane le kamogelo e gantle empa ka nnete gona jwa ditsenana go ntse go ba beterenyana ebile ka gare molao wa rona o seng o lokiswa o mogolo wa ditšhelete o kentse gore komiti e jalo e tle e be teng e le gore re tle re tsebe gore re ipote ka mogo o nepaetseng wa go reporta ditaba tsa rona tsa letsatsi letsatsi administratively go chief accounting officer and functionally go audit committee. Ke a leboga mme
1: dikgomo mme mashome a mabedi a metsotso pele go hora ya pele pele re wela tabeng ya tshebetso ya letsatsi la go sane gorena e tlang ka sebopao sefeng ka kotlolo ntumelele ke meme momamedi wa lenaneo la go tlolola tabang dinomorong tsa 2231 6429 2231 6429. Ke tla mema ba babedi ba bararo fela gore ba botse dipotso godima taba ena re tsebe go tswela pele mme lenano ke la re o tlolola taba momamedi wa sealemoya sa Lesotho mme taba e re e tshwereng ga jwale ke taba ya tlhokomediso ka taba ya baboloki ba dibuka ba teng ka gare go makala a fapakaneng a mmuso e leng internal auditors. Ke supe gore Lesotho le etsa taba ena gobaneneng matšhaba a kapa lefatshe le tshwaya kgwedi ena ya motsheanong e le go etsa taba ya tlhokomediso ka taba e jwalo go bona gona motlho mo botlhokwa ba yona ke bofeng go kgolo ya moruo wa naga ka kaofela go fokotsa tse ka bakwang ke ga go sena ya tlileng a lositseng gore ditaba tsa tshebediso ya ditšhelete jwalo di ba ka mo go lebeletsweng go latela melao le melawana e tsamaisang tshebetso ya mmuso ka gare go makala le makalana a fapakaneng re ntse re na le mookamedi jwalo lefapheng le jwalo gore a re kgatsetse gore na botlhokwa ba taba ena ke bofe ke bontshe gore lesatsing la go sane ka go tloloa ba tla tshwara tshebetso ya tlhokomediso diofising tsa mmuso mono tsa ditšhelete mona Maseru ga re wele tabeng ena ka kotlologo mme Masia gore na le tlo sebetsa ka sebopeo se feng letsatsing la go sane.
0: Ke ya leboga mme Melita re rerile gore mona ga o kena lekaleng lena la ditšhelete mogaong ona wa rona o mogolo go na le dikeiti tse pedi kapa ke diheke tse pedi ena e reng e shebileng ka mona ka sepetlele se segolo sa Maseru le e ka morago ka mona ka moo dikoloi tse kenang ka gare o lokala di kenang ka teng jale re tlabe re na le basebetsi mmogo le nna mo re ntle be re ntse re tlhalosetsa batho ba kenang ba tlileng ditshebeletsong ka go fapana o tla gopola gore mona re na le mogaong ona mona re na le ofisi e golo ya motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tse ka ntle e leng auditor general mme re na le bana ba lekgetlho fele le rona ba lekala la ditšhelete go kena batho ba fapaneng ba tswang ka ntle e le basebetsi ba mmuso kapa e le bahwebi ba tlo batla ditshebeletso mme re rerile gore e molemong a kenang mono re ne re mofe tataiso ya gore na botseba ka internal audit botlhokwa ba internal audit ke bofeng jwale e be re tla fana le ka metsi a tshesang go pokapoka tengyana jwalo jwalo mme re tla ba le tsona ditente tse jalo dikeiting tsena tse pedi ba kenang ka morago le ba kenang ka mona ka pele ke ka moo re lebeletseng gore re ka kapa re rerileng gore re sebetse ka teng tsatsing la gosane mme ke bontshe gore re tlebe re na le tsona di-auditora tse tswang makaleng a mang re bokane moo kaofela.
1: Na go na le mokgwa o mongwe ntle le letsatsi le la 22 e leng letsatsing la gosane eo le rerileng go etsa tlhokomediso ka yona
0: kgwedi ena kao fela kapa ke tle ke bontshe go tloa ga kgwedi ena e qala ga e tsele re ntse re etsa tlhokomediso ka ditaba ka di-platform-o tse fapaneng tsa marangrang re ntse re bontsha gore na internal audit botlhokwa ba yona ke bofeng bo na marangrang mme kgwedi

0: nyana e tla fela re ntse re etsa jalo ntle le gore bo tsane re tlabe re na le ka mogone se go hlalositse ka teng ha o ka sheba bo marangrang mona o tla bona gore re na le Institute of Internal Auditors le bona ba ntse ba tswela pele go etsa jalo ka di ka le di office ka ofapana tsa mmuso le tse seng tsa mmuso re ntse re le tsholong la go etsa tlhokomediso ena e jalo mme go fitlhela kgwedi ena e fela.
1: Ke lebile nako ya hao mme Maselebedi ke lebisitse ka nepo
0: mme Maselebedi
1: mme Maselebedi Masia
0: eya
1: ke lebile nako ya hao le tsareng la ka jeno kana go e khutshanyane mme le ka moso le sebetse hantle
0: ke lebwa le melide le mama medi ba hao ke lebo
1: di khomo mme le shumele metso e tsheletseng la metso so mamedi wa Salema ya Salesotho pele ho hora ya pele re ntse re le mogahlelong wa pele wa lenano la re otlolla taba re hatela pele ka jeno ke letsatsi la tlhokomediso ka hore marangrang a fihlelwe ke bohle ho kenyeletswa batho ba nang le bokoa e leng Global Accessibility Day letsatsi lena le tshwauwa tlasa moho o reng ho ba le kabelo marangrang ke tokelo ya mantlha ya botho re buisana jwalo le ofisiri ya bobuelli le ditokelo tsa mantlha tsa botho monghadi Thabe Mmoso ho tswa Lamford e leng mamagatlo wa megatlo ya batho ba nang le bokoa hore a ga hlalosetse ha holwanyane hore na letsatsi lena le bolelang ho bona e le mogatlo o a lositseng jwalo ditaba tsa batho ba nang le bokoa le hore na hantlentle seo ba lebeletseng seo ba hlileng ba reng ba tlhokomedisa lefatshe ka sona ke se feng ntate Mmoso ke a wamela lenaneng la go tlola taba letshare la kajeno ntate.
2: Ke a dumedisa ke Melita.
1: Ke Melita ntate.
2: Okay, ke a dumedisa ke dumedisa le ba mamedi ba lenaneo la hao ho se mo wa metseng ba lona teng.
1: Ke a ananela ntate.
2: Ha
1: re hle re wele tabeng ntate ntle le tshenyo ya nako hore na letsatsi le bolela eng ho lona le le Lamford mohlomong le ho batho ba nang le bokoa ka kakaretso.
2: A ne ka nete re le bua ka monyetla ona o fuweng thapameng ya kajeno gore re tloa golelana ditaba tsena re ba mamedi ba gago mme jelo ka o se o supile Thabe Mmoso ke mohlanka mokgatlong wa mamekgatlo ya batho ba nang le bokoa Lesotho e leng Lamford mme kajeno lena ke lekgetlo la 15 go tshwawa letsatsi lenana la matjhaba la go tlisa tlhokomediso le kutlwisiso ka ditaba tsa accessibility kapa go fihlelleya ga ditshebeletso empa gagologolo go tlile go shebile taba ya go fihlelleya ga ditshebeletso tsenana tsa phano ya le phetisetsano ya melaetsa le marangrang e leng taba ya accessibility on information technology eo re tsebang haholo gore ditshebeletso tseno ka tsela ena eo di leng ka teng hangata batho ba nang le bokoa ka go fapana ga bona ba ba le kgolotso e ngata gore ba tle go ja ditshebeletso tseno le go nka karolo ka ga ditshebeletso tsenono. Ha ke ntse ke bua le wena gona ba le jena fela pišaneng ena ntate kapa mme a nang le bokoa ba kutlo o ntsa sa re utlwe ntle la ga e ba go na le motho a gaufinyana le yena go mo tolokela ka tsela e tshwanang motlhomong o tlo fumana go leqephe la marangrang le tlabile le ka tsela eo one motho a nang le bokoa ba bona kekeng a tle ya go bona ha le sa etswa ka tsela eo a ka tsebang gore a le sebedise kapa interacte le lona ga bobele so ka bokhutshwanyane mme ehlile ke go ne ka go tlisa tlhokomediso eno ya gore ditshebeletso tsena tsa mantlha tse amanang le communication le information di lokela di iswe boemong bo motho mo le mongwe a nang le bokoa ka go fapana bona a ka tsebang go di accessa kapa go di fihlelela.
1: Le tla etsang le le Lamford ntate Mmoso mohlomong ho etsa tlhokomediso ho mebuso.

0: le mafapha mmuso le mafapha a ikemetseng ka taba e a sebetsanang le taba e ka kotolong.
1: Ae, mme ke a leboha. Ke gola ke lokela ke supe gore ditaba tsenana di kwalla ka gara re na le tokomane monana e o rona re le naga se ile ra ikamaganya le yona go tloa ka selemo sa 2008 e leng tumelano ya matšhaba godima ditokelo tsa batho ba nang le bokoa ntho ditswang ka go ke convention on the rights of persons with disabilities e re ileng ra e ratifa ka 2008 ya ba re itlisa boemong ba lapeng monana ka 2021 ka molao wa tekano batho ba nang le bokoa. So molao ono ka go gona kgaolo ya 26 ya teng e file e bua ka taba tsena tsa accessibility gore e file bele e se e le molao o tlama motho e mong le e mong gore taba tsa go fitlhe tsa motsamao tsa communication tsa information di fitlhelele. Mme re na le setse se theuweng ka ona molao o tshwanang e leng se jwang ka gore ke disability advisory council se qadileng go sebetsa le mosebetsi TB seo mosebetsi wa sona e tlileng e leng go alosa le go bona gore mo ditaba tsena di ntseng di sa phetiswe kapa di sa fitlhelele e le go fana ka boeletsi ba gore na di fitlhelele jwang. Mme bao e bang ba sa ikamaganye le di-standards tseno kapa meolwane e ne e beilwe jone ba tle ba tsebe go nkelwa dikgato tse dileng di ka lebisang gore ba ba nkelwa dikgato tsa molao tse yang magotleng. So ke ne ke re mme go santse go na le foundation e sentse e le teng eo re etsa mosebetsi ona wa go tlisa tlhasimolo kapa wa go lemosa batho ka botlhokwa ba taba tsena e tlile re ipapisitse le molao. Ga ke ntse ke bua le wena ona bajena ke ntse ke nka karolo mo mmuso wa Lesotho o ntseng o tlhatlhoba molao wa communication se montse o se se na le taba ya dile e ameng tuang. Mme ka gago tsona ditaba tseno re se re tlhile re sentse re sheba gore molao ono motšha o tla tla otla o tlotlhe o tsebe go bua ka taba tsena tsa inclusion ore information ha e tla e tle e le boemong ba braille for persons with visual impairment mo tlhokalang sign language interpreter mo tlhokalang dihearing aid mefuta yotlhe ya disebediswa le ditshebeletso tse kgatlhametsang kapa tse beya matho a nang le bokoa boemong bo tshwanang ba gore ba ka tseba go ja ditshebeletso tsena rong ka karolo ka go tso motlhomong kile ke supe gape gore re a tseba gore go sa tswa fetisa setlhomathiso sana sa lesome sa molao wa motheo mo tlhileng taba sign language ka go setlhomathiso seno kapa molao ono e tlhileng bele e seng e le molao wa naga mme go lebeletsweng gore ditshebeletsong tsotlhe mo go nang le taba communication le information bere re bone puo eno le yona e gapelelwa e le gore ka nnete go se go na le dintho tse mmalwa tseo re ka di supang fela dikhurutso di santsane le diteng tse golo mme tse tlhokang gore re nne re tswele pele go susumetsa le go buelela go etswe diphetogo e nepagetseng tse tla gabela dikholotso tsa batho ba nang le bokoa.
0: Ke a lebang tate e robedi metsotso pele go gora ya pele mamedi wa Selma ya Salesotho 2231649 le plus 2665 9933 ke dinomoro tse o ka kenang go tsona o gokagane jwalo le moeti wa rona letshareng la kajeno ke ile ka re moeti wa rona ke ntate Thabe Mmoso go tswa mane Lamford e le mmamekgatlo wa mekgatlo ya batho ba phelang le bokoa mme he kajeno o ne a tlhile a kapata bagolo ya rona letshareng la kajeno ke taba ya gore go etsa tlhokomediso gore batho ba nang le bokoa le bona ba fitlhele tshebediso ya marangrang gore ba tsebe go fitlhela dintho tse itseng jwalo ka batho ba bangwe. Ke a boamela mamedi wa Selma ya Salesotho 2231649 le plus 2665 9933 ke nomoro ya mogala e o ka kenang ka yona lenaneo la re o tlolola taba letshareng la kajeno gore le wena o tshwaele godima ditaba tseo re di tshwereng letshareng lena moeti wa rona o tswa mo Lamford e le ona mokgatlo o a lositseng ditaba tsa batho ba nang le bokoa mme taba

0: Ntate Maso ha ntse re emetse jwalo hore momamedi wa Salma ya Salsotho a tle a kena. Mamedi dumela. Dumela momamedi. Ha re ntse re emetse jwalo hore momamedi wa Salma ya Salsotho a tle a kene, ntate Maso, taba tsenana ho ba ikarabellang hore ba etse tlatsetso mohlomong e ka ba ka maano a batalatsang mabala jwalo jwalo.
1: Ee, ke hola ho sontso ho bile ho batla ho ho supuwe tsela hore na re lokela ho tswa le go kae hobane dikgwedi tse pedi tse sa tswa feta o ile ha ba le mmoka wa komiti ya matšhaba a kopaneng ya lositseng tsona ditaba tsa batho ba nang le bokoa, mme lekgetlho la pele naga ya Lesotho ile ya nka karolo mo keng ono ka boeteledipele ba mmuso e fana ka tlaleo gore na e sa le re ratifya convention ena re se re fitlhetse dintlha di feng. So ka ga tlhatlhobo kapa tlalelo ya tlhatlhobo e tswang mo komiting, ba tlile ba buile ka yona tabeng accessibility ka tsela e maatla gagolo gore le ga e le mone o sentse o na le molao onana wa 2021 wa tekano, fela go bonagala dikgaelelo di santsaneng di le teng tse metsemane kapa tseo batho ba nang le bokoa ba tobanang le tsona letsatsi le letsatsi tsa go fitlhelela gona ga ditshebeletso tsenana tse amanang kapa tse ka gara lefapha la communication le information, but le ka le ntlheng tsa motsamao le mafapheng a mang ka ba ke thuto kapa go fitlhelela ditshebeletso tsa bophelo jalo jalo. So ka kakaretso taba ena accessibility ehlile ke ntlha e tlhaileng ka gara tlaleo enono, mme le kgothaletso eo tumelelo e leng gore ga mmuso o boela go gotlela Geneva go a fana ka tlaleo gona bile dikgothaletso tse ba di tsheng ba se ba fitlhetseng e le gore le yone eno e lokela e arabelile ka tsela e e tlakileng gagolo. Ke ka gona e fileng go leng botlhokwa gore mmuso o tlo nke mehato e e tlakileng ya go arabela ditaba tse ntse ka moo. Mohlomong ke supe gore go setse beke fela re tlabe re boetse re tlo tshwaya letsatsi dileng le ntseng le lona le neeletsana ka molaetsa kapa ka thuto la World Assistive Day, le lona le ntse le tlile bua ka taba tsona tseno tsa accessibility gore go botlhokwa gore batho ba nang le bokoa ba thuse gore ba be le thusa tshebetso kapa di-devices tse ba thusang gore ba tsebe go tlhola diqholotso tse batho ba nang le tsona, mme ba be boemong bo batlang bo lekana le bao ba motho e mong le e mong. So re gopola gore ga go ntse go etswa megato e kang ena, mme e se taba fela ya dipuo le okete ka lo tshwa matsatsi fela e tlile re dula fatshe bele re ga re fie re shebeng maano a teng, ga re shebeng melao re fetoleng re lokiseng re be le meralo e tlakileng ya go kenya tshebeletsong ya gore ka mora nako e kana re tla gotla re tlo tlhatlhoba ona re tle re tlheleletse eng. Ke ka tsela ya neno fela re tla beng re ka tseba go bona progress kapa phetogo.
0: Ke leboga nako ya gago letshwareng la ka jaanong ntate Maso, re suthela ba lefapha la ditaba. Dikgomo ntate.
2: Ke ne ke tla go Basotho ehle ka ntse re tlamehile re golekane gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka gakitsetsena tsa rona, ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang. Mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tswere ka thata, mme re tla tshware ka thata gagolo, mme re tlo ikemisetsa go tle re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phane motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa leke ya sarasisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phane gore kanete boleng ba yone re tlamehile re bo boloke bo le hantle, mme re tla bo boloka hantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena me.

Hora ke apelese ya le moya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke molaeng tladi mo mamedi ke o dumedisa. Ke qala ka tse ka sehlohong horeng ena. Lesotho le EU di keteka dilemo tse 50 a setswalle. Dr. Moroke o re ho apara mebala ya folaga ya naha ho tlo kopanya bakgethwa ba setjhaba. Ditaba ha di feletse. Lesotho le mokgatlo wa kopana dinaha tsa Europe EU di tshwaile letsatsi la Europe 2026 le ho keteka dilemo tse 50 tsa setswalle le tshebedisano. Letona la ditaba tsa matjhabeng le dikamano tsa ka ntle, Mohlomphehi Mpho Tau, o tiisitse boitlamo ba Lesotho ho matlafatsa dikamano le EU. A hlalosa hore setswalle sa bona se thehilwe hodima tlhompho, puso ya setjhaba ka setjhaba le ditaba tsa moruo. Ho sa le jwalo, moemedi wa kopano ya dinaha tsa Europe Lesotho, Mohlomphehi Matt Sanacrin, o re tshebetso ya mantlha e kopanetsweng ke bobedi e bonwa setjhabeng e leng morero wa phepelo ya metsi a hlwekileng metseng le merero ya ntlafatso ya batjha. Mohlomphehi Sanacrin o re e le ho tiisa maqhama a setswalle, EU e boetse e fane ka tjhelete e ka hodimo ho dimilione tse 11 tsa di euro ho tshehetsa morero wa renoka wa mantlha o reretsweng ho baballa dikgulo. Ditabeng tse ding, lekgotla la setjhaba le ananetse le ho fetisa tshitshinyo ya hore ho aparwe mebala ya naha la bone le leng ho bontsha letshwao la naha ha etsa tshitshinyo. Dr. Tshidiso Moroke o kopile ditho tsa lekgotla la setjhaba, bahlanka ba mmuso le setjhaba ho apara mebala ya naha ho ananela bohlokwa le lerato la naha. A bontsha hore sena se tla tlisa kopano ho bona e le ditho ka ha ba apara mebala e sa tshwaneng ka lebaka la dipolotiki. Dr. Moroke a hlalosa moaparo ona o tlo boela o theha mesebetsi ka ha dihuki di tlo eketsa tlhahiso ya tsona ka diaparo tsa mebala ya naha ha ananela tshitshinyo. Mohlomphehi Hlalele Letshaba o kgothaleditse hore matswallwa a dinaha tse ding le baeti ba paramente le bona ba apare mebala ya naha. Ha Mohlomphehi Motlalepula Kgahlwe a tobokeditse hore ho apara mebala ena ho tlo etsa hore ba tshwane le ho shebahala hantle. Ba bang ba bahwebi ba mmokeng wa ditaba tsa matla lead ba re mmuso le ba nang le ko ba bohadi ba lokela ho eketsa tshehetso ho dikgwebo tsa matla hore di tle di tsebe ho fenya diqholotso tsa dibaka tse ka maloding le mmaraka o tetemang. Mofumahatsana Re Thabile Mafura, e leng mohlahisi wa paola e sebedisang motlakase wa letsatsi, o re le ha ba fumana tshehetso ya tjhelete ya mokgatlo wa dinaha tsa Europe EU le UNDP, ba ntse ba hloka tshehetso hore ba atlehe ho fihlela dibaka tse ka maloding ho rekisa setlhahiswa sena. Mofumahatsana Mafura o re ba se ba rekisitse dipaola tse 200 e leng karolo ya 40% ka maloding ka tshehetso eo ba e fumaneng. Ho sa le jwalo, Dr. Jan Schwak o re qholotso e kgolo ke hore mmaraka ka hare ho naha o a fokola. Dr. Schwak o ipileditse ho mmuso hore o kenye meralo e tshehetsang dikgwebo tse nyenyane tsa ditaba tsa matla le ka ntle le ho fana ka mokitlane hore di tle di fihlele maraka e meholo.

0: Africa kapa Africa borwa mo bonyane ditlalo di supang hore batho ba babedi ba se ba angwe ke lefulena ha o pelaelo ile hore a le monyena o hle o bolawe ke lefule jwalo ge gahlilwe ke hona he letsareng la kajene hore re buisane le monghadi khotso mahomo ho tswa mono le ka le la bophelo a ikagabella jwalo ditabentsa bophelo ba machabeng jwalo le fapeng le shebaneng le ditaba tsa matjhabeng le kaleng leno la bophelo a re fe hore na hantle antivirus e ke eng matshwao a yona ke a feng boitlhapho ba bona e le lekala e be ke bofeng go bona gore mohlomong ga e re ame ntate mahomo ke ao amogela lenaneng la rotlo la taba letshare la kajeno ntate
1: ke a leboga mme ke a o dumedisa mmogo le bamamedi ba gago
0: dikgomo ntate
1: eya mme
0: jalo ka ga ke sa tswa tlhalosa ntate motlhomphe letona la bophelo o entse polelo paramenteng re tlhokometse go le lekala le ntshitse phatlhalatso ka taba ya lefulena la hantivirus hantivirus ke eng
1: ke a leboga mme ke kopa gore mohlomong re pele re ka qala pele ka ditaba tsena tsa gore na hantivirus keng re tle re gopotsa ganyanenyana fela bamamedi gore nakong e re buang ka mafu ana kang bo hantivirus ke nako e re buang ka mafu ao gereng a it's of international concern e le gore ke ana ke mafu ana e le gore re se re na le thahasello godima ona gobaneneng a sa tlwaeleya ba ka nka maphelo a mangata ka nako e le nngwe a ka kgona gore ebe ke mafu a ka nkang nako e telele motlhomong le go leka go a fumana gona gantsentse go e tsala bang ga ke tsholo jalo ke tle ke bontshe mosotho a etso gore lefulena la hantivirus ha ga mafu otlhe ka go fele re ntseng pokelelo ya ona mo na Lesotho ga le yo go gang ka gara pokelelo enono e le ntho re entsang risk assessment lefule e kang lena ke lefule nne le le siko go gang ka nako enono e leng go gona it's an emerging disease e le gore ke lefuleo re ka reng re qala go utlwa ka lona ke le naga mme ga o ka seba le Aforika mona ke lefule e le gore ha go tsebagale gagolo ka lona gobane e file ke lefule le tlagang dinageng tse mmalwa tsena tseo di seng gagologolo Aforika mo jwale lefulena ke lefuleo le fumanegang go ditadi tsena tse ditadi tsotlhe kao fela tse nang le lefulena kapo le tse bolokang kokwanatlhokweng empa ke di mofuta o mong wa ditadi o ka nnang wa ba o ka fumana o habarile kapa o na le kokwanatlhoko ena ya hantivirus mme lefulena tseleo le leng ka yona le phela ditading jwale e be tadi e ka seso e ka ba le mathe kapo ya ba le di-droppings kapo maka ka yona jwale e re motho o kopana le tsona dintho tsena tse ke katang go di bulela ka ditsela tse fapaneng e ka ba dijong a ka thetsa mo e baneneng tadi le a sesetsa gona teng kapa ya baneneng go ba le kopakopana le makaka anono le tsela bat ka qetelelo ya maqetelelo e qetelela e le mmeleng wa motho e re ke tle ke etse disclaimer kapa tle ke totobatse gore ka ha ke lefule re qalang gore re utlwe ka lona nnete ke gore re santse re batla le di-scientist kapa boramahlale ba ntse ba batla gagolwanyane ka lona lefulena gona gantsentle go e tsala jwang gagologolo caseng ena e re buang ka yona ya outbreak ena e tsaetseng sekepeng sane seo batho ba ne ba tsamaile go sona ke yona ga o ntse o etsiwa dipatlisiso ka lona empa he pokelelong ya dikokwanatlhoko di-laboratory mane ga o tlhatlhojwa batho ba e leng ba ba le matshwao a itseng ba bile ba swa ka mora nako e itseng hang-hang e le banka di-teste mme itse ga ba tlhatlhojwa ba fumana gore kokwanatlhoko e kenang ka gore batho bana

0: bitswa hunter virus mme ho laetsa ntho pink sequencing e leng taba ya hore ba utlwe ho fumana hantle ona ha ka lelapa la hunter virus hantlentle batho bana bona ba tshwerwe ke difeng jwale ho nna le ba bang ba ileng ba fumana e le undies mme undies ke nngwe ya lelapa lena la hunter virus e nang le menyetla e menyenyane haholo hore e ka tloha ho motho go ya ho motho e mong ha jwale tjena e re ka buang ka yona ke e tlohang ditading yang ho motho ntsegale
1: mmo ntate mahomo
0: okay a leboha mme e re ke tle ke namallehe ke tle ke bontshe mosotho ona gobaneng re na le thahasello ya ho bua ka taba ya hunter virus ka qala pele re utlwisisa hore hunter virus ena e fumanehile ho batho ba nneng ba le leetong lanene la ketswana seno sene ba cruise eno ne ba ile ho yona e ne bitswa ka go ke MV Hondis cruise ship mme ha ba ne ba ile mono leetong leo ba ile ba ya dibakeng tse ngata dihlekehlekeng tse ngata tse ba ileng ba kopana le tsona jolo ka mohlomphehi letona a ileng a balapolelo ka mane ka ntlong ya setšhaba ma dibaka tseno tse ba ileng ho tsona ke dihlekehleke tse mmalwanyana tse tlowang mane ne ho bo Argentina go fitlhela ba fitlhelela mo teng ke Ascension Island ke dihleke tse ding tse laka go rata mmapa o tla fumana gore ke dihlekehleke tse nyanenyane jwale ho ileng ha fumaneha ke hore hara batho ba 147 I am a man. Lefulena Afrika Borwa haleyo ho mpang ho leng teng ke wa hore ke batho ba leng hore ba neng ba hahlaula ba ileng ba fumaneha ba na le tshwaetso ena e le hore ha hona mo South Africa kapa motho wa South Africa ya na le matshwao re entse dipatlisiso mme re hokane ha mmoho le batho ba bo rona ba Afrika Borwa ke fumane hore ho batho ba ohle ka ofela ba neng ba le mono di-contacts kapa batho e re ka reng ba ile ba ba le dikamano le batho bana ba 11 ba kalo ka 102 ka ha e le mosotho a le mong e ba ke mosotho a phelang Afrika Borwa kapa mosotho a phelang Lesotho kapo kae e le hore ha re na motho le a le mong wa mosotho ya nang le tshwaetso e mmoho le bona bana ba ileng ba fumanwa dibakeng tse fapaneng tsa Afrika Borwa go entse tshwalwa morago go tsejwa e mong le e mong ka lebitso le gore na o dula o kae mme batho banno ba ntseng ba tlhatlhojwa nako le nako gore go tlo bona le gore ka mora nako e itseng na e be bakeke ba bontsha matshwao a itseng e ka nnang ya batho bao ba na le ona lebaka ke la go bane fela e le taba ya go ba tlhokolosi gore go tlo go bona le gore e tle se ka tlwa ya ba ntho ena ipatile ya ba e tla qeteletse e tlhaa ka nako e itseng jale tsela ya botlhokwa e batho ya taba ba ene e ke ka ona gore
1: Ntate Mahomo
0: ba nwe le hloko dibaka tseo ba yang ho tsona motho o so le bonolo gona jwale tsena pele a tsamaya a ka etse tlhatlhobo ya gona o ya ho kae mme a tla tsebo hore ha ya moo o nka boikarabelo.

we bear di precautions se jwang kapa onka o ba sedi ho lo kae hore a tla ska tlo fumana a tsheditse ke eng kapa eng a yang naheng e ba neneng o ya ho yona jalo ka re bua ka hore mona re bua ka ditadi mme ditadi tsena ha se ditadi tsela ke ditadi tsena le tshwaetso mme tse tshwaeditseng tse leng hore motho a ka ba le tshwaetso ka ho ja dijo tse ba neneng di na le di ile tsa fumana mosetsi wa tsona ditadi tsena makaka a teng kapa matha a teng jwale ntho re sokang ka e tseba hona jwale tjena ke ya hore na batho bana ba 11 kaofela ha bona ebe bona ke eng ntho e hlileng re ka reng e ba kopantse eo re ka reng ya tshwana ntho re ka reng ke common source e re ka reng ba entse e la ba ntho activity ba leng ba etsa ka ha jwale batho bana ba tsamaile dihlekehlekeng tse ngata re se re sa tsebe hore na hantlentle ntho e hlileng ba qetelletse ba re ka reng ba ile ba e amako kae ebe tshwaetso e ba le ba e fumana sehlekehlekeng se feng jwale ko hona Afrika Borwa le mokgatlo wa bophelo wa lefatshe di thetsaneng ka mahetla le dinaga tse batho bana ba tswang ho tsona le dihlekehleke tseno go ka utlwa hantle gore na hantlentle e ka ba batho bana mo e ka nnang ba fumane tshwaetso ko go kae e le gore ha jwale tjena re ka ipuela ka gore ntse re batlana le gore na hantlentle e ka ba ba tshwaeditswe kae empa he go ntse go le botlhokwa gore Mosotho go pelang ka leeto a shebe dibaka tseno tseo kokwanatlhoko ena ileng ya fumane ya teng a then batho bana ba ile ba tsamaya dihlekehlekeng tseno bona ga re tso ka re fumana nako kae e le gore batho ba tseba gore ba nke di-precautions tse lokelang go botlhokwa he gore re tle re kene ditabeng tsa gore na motho a ka bonala ka matshwao a feng go na le matshwao e re kareng a bobebo go na le matshwao e re kareng a boima e le gore a qalang e ka isana le ha sentse motho a iseletsa go feng mme taba ene botlhokwa golo go Mosotho a tla utlwisise gore hantlentle go tlhokwa gore ga o tswa leetong o potlakele gore ga e ba ukwaeka ka go nna le ntho tse o sa di utlweng o potlakele setsing sa bophelo jale o tlo tseba gore o fumane gore na ebe se ka tswaba o tswa naheng e bang e ka nna ba ena le lefu lena kapa lane jwale ebe motlhomongwe o fumane tshwaetso e ka nnang yatla ya qetelletse e bakile kotsi ya gore o kule nako e telele kapa o qetelletse o tlhokaetse matshwao a bonagalang qalong ga motho a kala ba le mofelena o bonetse batho ba ba le ntho e re bitsang ka go ke severe acute respiratory infection e leng moo batho ba ka bonagalang e ka go na le sekuba se sa sekgatlha se fitlhang ka sekgatlha fela ebe motho o bonala a ba le sekuba se jwang motho e mongwe gape-gape o ba le fever and physical collapse fever ena ke taba ya gore motšheso o phama gagolo fela ka tsela ka sekgatlha ebe hang-hang o sebile o nyebelela o kgono ena ya neng a feta mona Aforika Borwa o fumaneile motšheso ga o ne o phame gagolo ga bare ba etsa ke ga collapse a bile a tlhokagala jwale e le gore re bua ka motšheso o phamang o bile motho a ka bang le physical collapse ntho nngwe gape-gape ke ya gore motho a ka ba le depressed level of consciousness ka mantswe a mangwe motho a ka qetelletse a sa ikutlwe go na nako ya gore ukakukwa ke sa ikutlwe gantle ke le a ka etsa motlhala ka nako nngwe ke re go batho ba fogafogang kapa motho a kileng a tswa a ba le bothata ba nyoko o a fogafoga ke le gore motho eno o ba le ntho e kang ke o fogafoga ebe o qetelela a nyebelela hang-hang a sa ikutlwe na go etsala jwang mme a qala etsa jwalo e se ya progressioneng ya boemong boo se kareng ke severe symptoms jale mme moo ke mo e le gore tsela ya go hema e setlile e ba bothata boo motho o a sa tlameya gore a fuwe mokgwa wa go hema e leng taba ya gore a kene bo ICU a kenye meya gore a tseba gore a heme ka morago monono motho ka tsela e tshwanang taba ena ya blood sugar levels tsa gae di ka phama gagolo kapa tsa theosa gagolo taba ena e bontsha fela gore e tlile

2%.

bohlokwa ke yona ene ntse re etsa mme wa ka e leng ena ya go ruta setšhaba. Ga re ruteile e tlile re tla tseya go hlola dintho tse ngata. Nnete ke gore re tlamehile gore re itlhokomele ka tsela e kgethileng gobane ga re kekeng ra iphumana re tseba e tlile re ka iphumana re sa tsebe le signs and symptoms ka sa tsebe gona nthena ga e se ka etsala gore e o fitlhele o le nageng enono kapo o kopane le yona ebe gantlentle o tlamehile go etse jwang e le gore e ne re e sentse re etsa nna le wena ya gore setšhaba se tsebe ke yona botlhokwa. E nngwe e ileng ra e etsa gagolo ka nako yana ya COVID ke taba hygiene protocols, go tlapa matsoo nako le nako ka sesepa kapo sebedisa semenyetse sane sa rona se rereng ke sanitizer. E tlamehile gore e be ntho re e leng practice nako yotlhe ka go fela. Wa tseba mme ena e ke buang ka yona ga se le taba ya go fela ke bua ka hunter virus. Le ka dinako tsotlhe batho ba tlamehile gore ba boloke bohlweki gobaneneng bohlweki matsoo a rona a ditshila gagolo. Matsoo a tloa dinthong tse re di tshwarang a ya matlhong, e ka ba matlhong, e ka ba dinkong, e ka ba ka ganong. Go na le tsela tse ngata tse o fumanang gore matsoo a tlile a ditshila ka tsela e kgethileng mme a tlhoka gore a dule a tlhwekile ka dinako le nako. Go botlhokwa ge gore le madiboong mane mme re bitsa ka gore ke clinical vigilance go bona gore batho ba bo rona ba madibohong le ba ditleliniking tse re ba geleletse ditaba tsena ka go fela ba sentse ba tseba gore ntlha pele ba tla go botsa yona ba se ga o fitlha tleliniking ya bona o kile wa tsamaya o mo ile nageng efeng mme ga ba o kala o tsho jalo kangang e ba thusa gore ba tle ba tseba gore ba se ba sheba gona e be ke naga efeng e phatlhaladitseng eng e ka nna ba o ile go yona jwale e ka nna ba matshwa o nang le ona a santsa a le related to lefu le baneno mmele nageng enono jale ka morago monono e ka ba taba gore ga e ba o soka iphumana o na le tshwaetso efe kapa efe la efe sa hunter virus e tsa bonnete ba go a tseba gore na o kopane le bo mang go kae ka tsela efeng dibakeng difeng. O tla gopola ka COVID-19 ne re sheba gona ke re ke contact tracing ka tlame o tseba gore na o ile a kopana le bo mang jalojalo. Aforika Borwa bona ntse ke re na le batho 102 be e le gore ke di-contact beo re tsebang gore motho batho bana ba ile ba kopana le bona e le gore ke taba ya botlhokwa gagolo. Ke batla gore ke tle ke le mosemosepo gore tshebetso mmogo le Aforika Borwa ka lefapha la bona la bophelo nako le nako motho e mongwe wa counterpart ya ka kapa motho ya sebetsang gona mosebetsi one ko etsang wa International Health Regulation Aforika Borwa re dula re neelana ka di-updates nako le nako gore re tsebe gona Aforika Borwa e ka ba go ntse e etsagala jwang e le gore taba ene botlhokwa gagolo re ga re kata go e fumana e be sentse re etsa update kapa re fana ka tsa moraorao go basotho gore ba tsebe gore maemo ke a tseng ntle le monono re le naga ya lesotho re sentse re le malala a laotswe bakeng sa gore ga re ka fumana motho ya jwalo dilaboratori tsa rona e sentse di le redi gore di kanka di-test ya baneneng motho ya jwalo o a tlhatlhojwa mme ga e baneneng go bonala go na le dikarolo tse baneng ga re na tsona test e jwalo kapa sample le ya nkuwa di South Africa Borwa NICD e leng regional lab kapo laboratory e baneneng e tlhatlheng e tlase bakeng sa gore e tlhatlhobe mefuta e ka nyena ya mafu e re ga ke phethela ge mme wa ka ditabeng tsena se ke tla utlwa ka dipotso tse ka nnang tsa tlhaga ke bontshe fela gore re le lesotho tabeng ena ya gore re shebe gona ebe ke ga kae ebe sekgatlha kapo ebe re menyetleng e mekae ya gore ebe kokwanatlhoko ena ka ba teng re le ga dula fatshe re retsa ntho e tereng ke risk assessment kapo tsela o dula fatshe re sheba gore na menyetla ya gore re ka ba le lefu lena ka gara naga ya lesotho ke lefeng mme itse ga re sheba taba ya gore na re na le maatla a feng ka gare ona e leng coping capacities le gore na re fokola ga kae e leng vulnerabilities ra fumana gore le menyetla ya gore kokwanatlhoko ena ka tsamaya ra fumana ka ofela ga tsona ntho tsena re kopanya re fumana gore ke menyetleng e tlase mokgatlho wa lefatshe wa bophelo ona o itsa go sheba wa re menyetla e fatshe ya gore o ka ba le tshwaetsano empa gona re tlatlhoba re re e tlase.

0: haholo e le hore very low go latela se re se fumaneng ha re etsa tlhatlhobo tsena. Empa go botlhokwa go Mosotho gore le ga o ntse o tsuwe jalo, ditaba tsane tse ke bileng ka tsona tsa di-precautionary measures a nna etse bonnete ba gore wa eng ka pele a tsamaya a tla bone gore jwang kapo jwang ga a fumane a ena le tshwaetso nakong yao a nkileng le ena. Nna wa ka ke kopa gore ke di etse maatla go tiga kana ke se ke tla utlwa ka wena kapa bamamedi ga o na le tlhakisetso e le ka lakatsang gore ke etse.
1: Ke a leboga ntate, ntumelele ke meme bamamedi ba babedi ba tshwaele godima ditaba tsena tseo o di tekileng letshwareng la kajeno lenaneong la go tlolola taba. Mamedi o ka mphumana nomorong ya +266 599 33 ke nomoro eo nna le wena re ka gokaganang ka yona letshwareng la kajeno gore moeti wa rona a rabe dipotso tsa gago a manolle kapa a otlolle mo e ka bang ga o a utlwa teng. Moeti wa rona ke monghadi go tswa Mahomo go tswa lekaleng la bophelo lefapheng jalo le ikarabelang ditabeng tsa bophelo ba ditaba tsa matšhabeng jalo. O ne a tlhile a manolla ditaba tsena tsa phatlalatso e sa tshwaetswa ke lekala la bophelo moo letona la lekala le jalo le bileng la etsa polelo paramenteng ya Lesotho le fana ka tlhokomediso ka taba ya sewa se ya lefu la hunter virus le o lile la bonagala le qhoma jalo ka hantate a se a tlhalositse +266 599 33 mamedi wa salema ya Salesotho ke dinomoro tsa mogala tse o ka kenang ka tsona wa gokagana le rona letshwareng la kajeno. Ke a ipotsa ntate Mahomo le wena momamedi gore na megala ya rona letshwareng la kajeno e fela e sebetsa gobane ga e sale re qala ka gore a 12:20 ga gona momamedi ya le a tseba gore a tseba go kena lenaneng la go tlolola taba ntle le ba ileng ba kgaoa. Ntate Mahomo ka tsela yona eno ke rata gore ke re o tekile ditaba ntate salemoeng sa Lesotho re leboga nako ya gago letshwareng la kajeno. Ke a tshepa ntate o tla dumela ga re kokota re boela go mema sethaleng se seng sa thelebišhene ya Lesotho lenanong la tshetsetha ge ntse re etsa tlhokomediso go Basotho ka ditaba tsena ntate.
0: Nna waka ke a leboga tle ka monyetla ona wa gore ebe go file re leba lekala la bophelo gore re beye setšhaba sa bo rona setlhotlholong sa ditaba le go kapolola ditaba tseo motlhomphele tona a ileng a di beya ka ntlong ya setšhaba. E boela gapeape re tle re bontshe gore ntle le taba gore mme mamati a rona a dutse ya bolele ga o finyane ke a kgola re tla boela o ntshwara re boele re le mose Basotho bane go na le lefule seng le phatlaladitse mane ne ke a kgola wa gopola ka bo 2014 mane ne go ile wa phatlhalatswa Ebola e le sewa sa lefatshe gona jwale tsena e boetse gapeape e phatlhaladitse e le sewa sa lefatshe. Re tla gutla gape-gape ka morago gore letona le etse polelo ka morago gore re tlhatlhobe gore na re menyetleng e mekae ya gore naheng yane ya Uganda le naheng ya Congo mo lefule na le tlhaileng gona teng e be gona re le Basotho re eme jwang. Taba ena ga ne ntse ke bua ka taba ena hunter virus ne se ntse ke kenyeletsa gore Mosotho pele a tsama a etse bonnete ba go a tsewa nao ya go kae mme maemo a sebaka seno sa yang go sona a jwang ka bokhutshwanyane mme re dutse re le malala a laotse gore re ka ba teng gore re tlae Basotho leseding e le ka mogalo kapo namanamee.
1: Dikgomo ntate Mahomo e ba le letshega le letleng ntate.
0: Le tsikirela ga mme.
1: Dikgomo. Le shume le metso mmedi la metso mmedi wa Salma ya Salesotho pele go hora ya bobedi ha re le mothating ona wa mphato ka mo ka metšhining ha re mathelet ho ta modi re kopane le re Thabile Mphahama kapa monghadi re Thabile Mphahama a re fe gore na re ka lebella difeng ha re sheba ditaba tsa boemo ba legodimo letsatsing la kajeno go sane mohlomong le mafelong a beke. Motho wa o sheba ka leihlo wa ithuta kapa ka mahlo wa ithuta gore ihle legodimo le hlwentlwentse tje melatsitsi e teng e ka re kgotso ga ena go ba teng mme go ya nepagala gore go qoba ditaba tsela tsa dikoduwa tsa o tla fumana gore karolo nngwe ya setšhaba eqabelelwa ke lehlwa jalo ditseleng go be le dikotsi tse neng di sa lebelelwa go ya nepagala gore kgafetsa le kgafetsa re nne re ba beye leseding e le gore ba tsebe go ikobela ditaba tseo ba itlhokomele ba dule ba bolokegile.

0: tshomele motsomong la metsotso pele ho hora ya bobedi. Ntate Mphahama, ke a o amohela salemoyeng sa Lesotho lenanong la go tlolla taba letsheareng la kajeno ntate.
1: Ke a leboha mme, ke kopa ke o dumedise hle, ke dumedise le bamamedi ba seyalemoya sa Lesotho.
0: O ka tswela pele ntate ka hore na re ka lebellang ditabeng tsa boemo ba lehodimo letsheareng la kajeno.
1: Ke a leboha hle mme, thapameng ya kajeno re lebeletse hore lehodimo le tle le kwahele ka ho kgetha dibaka, mme ho tle ho be mahareng ho isa ho batla ho phola dibakeng tse ka mabalane, empa ho tle ho bate dibakeng tse ka maloting. Mme moya o lebeletse hore o ka fofa o le bobebe ho isa o ka ba mahareng ho hlaha leboya bophirima. Ho lebeletswe hore dibakeng tse ding ka mane ka maloting ho tle ho hle ho bate haholo. Ha e le bosiu teng re ka lebella hore lehodimo le tle le kwahele ka ho kgetha dibaka, mme ho tle ho be mahareng ho isa ho ka bata, empa ho tle ho bate haholo dibakeng tse ding tse ka maloting. Mme re lebeletse hore maru boholo be maru a mela tsitsi, mme letsatsing la hosane re lebeletse hore lehodimo le tle le kwahele ka ho kgetha dibaka, mme ho tle ho phole isa ho hlile ho bata, empa ho tle ho sale ho bata haholo dibakeng tse ka maloting. Mme moya o ka lebella ho foka lo bobebe ho isa e ba mahareng ho hlaha leboya bophirima. Letsatsing la hosane re na le monyetla wa pula mona le mane o seso e faneng ka 30°, mme re lebeletse hape le monyetla o fokolang haholo wa ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng haholo. Ha re sheba maemo a motjheso re bona ha o ka ba dibakeng tsa 13 ho isa 16 dibakeng tse ka mabalane, le ho tla bo hlile ho phodile. Empa dibakeng tse ka maloting re ka bona ha o tloha ho dintlha tse ka bang tse 7 ho isa ho dintlha tse 12, mme re lebeletse ho tla bobata haholo ka maloting. Re lebeletse ho letsatsing la Moqebelo e be monyetlanyana a dipula ntse e le teng, mme OCSO e fane ka 40 bakeng sa letsatsi la Moqebelo, mme re ntse re lebeletse hore dibakeng tse phahameng ho be teng monyetla o fokolang wa ho kgetheha hwa lehlwa, mme ho nne ho phole ho isa ho bata letsatsing la Moqebelo. Empa ho feteng letsatsi la Moqebelo matsatsi a tlang ho latela ho isa beke e tlang, re lebeletse hore maemo e batle e ba a tsitseng hape, menyetla dipula e boele e theohe haholo. Ke ka mokgwa ke neng ke ba tshwaretse ka teng Basotho thapameng ya letsatsi la kajeno.
0: Ka leboha ntate, e ba le letshare le letle.
1: Ke a leboha dikgomo.
0: Dikgomo ntate. E robedi metsotso mamedi wa salema sa Lesotho pele ho hora ya bobedi, mme horeng eo ya bobedi ke mo teng re tlang ho beha lenaneo la go tlolla taba kgutlwa teng letshareng la kajeno. Ntumelle ha ke le mothating o na ke hetle morao horeng yane ya 12 ha fetile ka metsotso e 10 mo teng re ileng ra qala lenaneo la rona letshareng la kajeno. Re ile ra qala ditaba tsa rona re bua jwalo ka kgwedi ya Motsheanong e tshwauwang e le kgwedi eo lefatshe le tshwayang e le kgwedi ya ho etsa tlhokomediso ka taba ya baboloki ba dibuka ba teng ka hare ho makala ka sita le dikgwebo tse ikemetseng e ka ba internal auditors ka puo yane ya setaung, hore na bohlokwa ba bona hantlentle ke bofeng tabeng ya kgodiso ya dikgwebo tse jwalo makala a mmuso e bodiseng ba ditjhelete ba tsamaiso ya ditjhelete e ka sita le kgodisong ya moruo wa dinaha ka kakaretso. Mme re ile ra buisana le mookamedi lefapheng leo e leng Mofumadi Masebedi Masia, o ile a hla a manolla haholo hore na bohlokwa ba bona ke bofe. Mo ya ileng a supa hore ba ile ba qala tshebetso ka hore ba etse boithuto e pilot ka moo ho tlwaelileng ka teng ho makala a 5 a mmuso, mme a bontsha hore ba ntse ba na le tabatabelo ya hore ba namele makaleng ohle a mmuso hore ba qetelle ba le teng ka hare ho makala ohle a mmuso. Mme he letsatsing la hosane naha ya Lesotho e tla fihlela go ya tlhokomediso ena mo teng he a ileng a hla bontsha hore ba tla ba monono diofising tsa mmuso moahong wa lekala la ditjhelete, moo ba tla behle ba hlile ba bua ba tswile ka diofising ba bua le batho ka bomong ka boteng ba bona le bohlokwa ba bona. Ha re tloha ditabeng tseo re ile ra kena ditabeng tsa Lamford e leng mamekgatlo wa mekgatlo ya batho ba phelang le bokoa, mme bona ba ne ba etsa

so mme o ile a hla a manolla bohlokwa ba letsatsi lena re phethetse ditaba tsa rona mamedi wa Salema ya Salesotho re buisana jwalo le monghadi Kgotso Mahomo ho tswa lekaleng la bophelo le fapheng le ikarabelang le ditaba tsa bophelo ba matjhabeng moo teng a neng a bua ka ho qhoma ha kokwanahloko ya Hunter virus mme he o hlile o ye manolotse ka boqetseke a bontsha le hore na boitlhopho ba bona e le lekala e ka ba bofeng ke bofeng tabeng ena hore e tle e seke ya qetella mohlomong e nna mme ka hare ho naha ya Lesotho mme ke bontsha hore re buisane le ena tje ka morao hore letona lekaneng leo le etse polelo ka ntlong ya setjhaba le hore lekala ka bolona le etse phatlalatso le hlokomedisang Basotho haholo ba tswelang dinaheng tse ding hore ho se ho na le sewa ke seo mme ho hlokahala gore ba itlhokomele ka tsela eo a seng a hlile a e manolotse mamedi wa Salesotho re qetetse ditaba tsa rona go beha sehlohlolong ka ditaba tsa bolepi mo re buisaneng le monghadi re thabileng phama a re fa gore na re ka lebellang ka jeno ho sane e ka sita le mafelo a beke ke itse setabagolo ko gore Basotho ba tle ba qobe dikoduwa tseo ba ka di qobang ka gore ha ho itswe ba seke ba tsamaya go ba lehlwa le tla kgetheya ba seke ba etsa jwalo e le gore mmuso o seka fumana o ntse o sebedisa tšhelete ditabeng tseo re neng re ka di qoba re le batho empa dintlafatso kapa tšhelete jwalo e tle sebediswe dintlafatsong tse ding lebitso la ka ke Melida Phinda Rangwajane ke bile molomo wa moifo wa lenaneo la re otlolola taba letsheareng la kajeno lenaneo lena le hlophiswa le ho hlahiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao la Salmo ya Salesotho mme lona le ne le hlahisitswe jwalo ke Kgopotso Pharela ha ka metšhining ke sebeditse ka thuso ya tshireletso Ratladi ke ena a ileng a bona gore ditaba tsa kgokagano ya ka le wena letshareng la kajeno e ba tse tswileng matsoho ga ko o tlhokomedise mamedi wa Salema ya Salesotho gore boisa mohlomphe itonakgolo Samuel Ntsokwane Matekane o tla ba dihlabeng setrekeng sa legibe mane peka tabakgolo ko go etsa kgakolo le nehelano ya motlakase metseng eo ya dihlabeng mme tukiso e ne e le gore Salema ya Salesotho setle se etse kgaso e otlolileng ya tshebetso e jwalo mmogo le thelebišhene ya Lesotho ra tshepa gore ditaba di tla ba jwalo ka ga di tlhile di rerilwe natefelwa ke mananeo otlhe a tlang go latela sena Salemoya go fitlhela o kopana lwa mphato lenaneo le tshwanang dikgomo mosotho wa heso.

0: opola hle mamorose masal sotho le nana la botsanga ka ke le nana le re re tsong ruta ka bophelo bo botle mafule phekolo a ona me le nana lena letla ho wena ha ile tsa tsilona lena he metse ka tsa tsena ka jene go tlo bua ka taba ya phalo e phameng ya madi high blood pressure sentse re na le moetu wa rona kwa no mahaleng eleng me matshepang me se sotho siri e hai anya se ka mokukutwana mana entse elete me matshepang ha kudumedise hle ko wa mohele lena no la botsanga ka letsatseng la ka jono me mamaro tsama sa tsotlhe ke skebe ka loba di jaba hle ko bontsha gore lena no lena lo hlophoetswe jalo ka magethe le bogabane ke matshweni ratulo simodi ya ba olibela jole he moeng ke nna ngwana ngena mangke me matshepang hle go amohele botsanga ka letsatseng la ka jono
1: ke a o dumedisa mme le ba mamedi ba gabane ba re go le sotho
0: ke le bile mogato wa ka tsatseng la ka jeno getlo qoka ka taba yena ya phalo e phahameng ya madi rona hana re bua ka phalo e phahameng ya madi leng high blood pressure re bua ka
1: eh yambe ha re bua ka phalo e phahameng ya madi e leng hypertension ke mo re bua ka mane mo eleng hore ha re tla mase park re tla be re fumana dipalo tse ka hodimo ho 140 over 90 me hypertension ka bo yona re ka re ke le fulane ke silent killer le ke le fule bolayang le itholetse go bane hangata ha lena matshwao mme motho a ka phela le lona dilemo tse 5 go isa go tse 20 ka bo tsengata fela a ntse a sena matshwao a lona fela e le gore le teng jwale e be hanyane hanyane le tla bolaya le ho utlwisa bohloko pelo le methapo eno ya madi
0: ke utlwa mona mo o bontsha go bo 140 ho over 90 ha e le hantle ha re re motho phalo ya hae ya madi e boleng bo nepaetseng kapa e ntse tsamaya mo go nepaetseng ke ga e tsamaelela bo go kae
1: ha ka akaretsa phalo e nepaetseng ya madi ke 120 over 80 ke ha re akaretsa empa se teng ke sa gore ntho tsana di laola ke taba gore na dilemo tsa rona dikae mmele ya rona e bogolo kapa e bonyane bo bokae le gore na re bo mme kapa re bontate empa ga re akaretsa re lebeletse gore bathong ba bagolo re fumane 120 over 80
0: ha o re bathong ba bagolo se se bolela go bathong ba batšha phalo le tlo e fumana e batla e fapane le ya batho ba bagolo le
1: ka moga dilemo tse 12 go se re lebeletse gore phalo enono e tshwane e be 120 over 80 mme e ntse e tswa ka gore na motho o mmele o mokae
0: ae o tlhakile doctor jalo ga ke utlwa rena matshwao a hypertension ke afe
1: okay mme re ke re tshebetso tsenana pele gore mosotho a tla utlwisise ka taba ena ya hypertension hantle taba ena ya hypertension ke lefu le re amang ka kotlolo gore le maloding neurodiagnostic ka gore ha motho a sa bile le hypertension kapa high blood ya nako e telele e qetelletse e senya methapo ya madi e qetelletse e senya diphio e be e baka stroke nakong eno eo phallo e godimo ya madi e bang teng e gotla hanyane hanyane methapo yaneneng ya madi e be go se go qetelletse go na le mahlwele a ka bang teng kapo kgogo e ka bang teng ka gare go methapo ya rona e be jwale motho o sa ba lentlhe reng ke atherosclerosis e e leng yone e tla baka stroke qetelelong ya letsatsi e ka ba tsona tse dintse tlisiwang ke taba ena ya phallo ya madi mme nako eo phallo ya madi e leng godimo madi anana a phusha ka maatla pelo e sebetsa ka maatla go pompa madi gore a ye dikarolong tsa rona tsa mmele mme seno se tlo tla se etsa gore pelo ya rona ka moga nako e telele e le dinama tsane tse pelong e leng yona pelo gantle mesifa ya pelo e be e qeteletse e ntse e roruwa e roruwa mme o lo botsitse ka rona matshwao na e ka ba a feng

0: motho ya nang le phallo ya madi hangata ha ana matshwao. Empa re ka bona ka ho ruruha maoto, re ka utlwa ka hore re ka ba le motsekelo. Ebe ho ka ba bohloko ka sefubeng, haholoholo lehlakoreng lena la left. Ebe re ka ba le hloho e ka bang bohloko, mahlo a ka seka a ka bona ka mokgwa o thuthufa. Ka nako tse ding mokudi ya jwalo a ka qetelletse a tswile mokola, mme mokola ono o tsamaya le ho ba le ho tsekela. Ebe batho ba bang ba ka qetelletse ba kgeile kapa ebe ba sisimoloha pelo. Matshwao a teng a ka ba mangata fela ha eba o mametse. Matshwao ana ke matshwao a ka hlahang mafung a mang a fapaneng. Mme hangata ha eba o nyekelwa ke pelo, o tlo qetelletse o nahana ke ntho e nngwe eo e jeleng. Ha eba maoto a ruruhile o tlo nahana o eme nako e telele kapa tjhe. E ka ba teng hape le mothong yanene eo lymphatic system ya hae e sa sebetseng hantle. Ntse re le mmoho
1: doctor.
0: Jwale di high blood re ka ba le mefuta e mmedi ya yona. Re ka re ke primary hypertension. Ena na yona e tliswa haholoholo ke taba ya lefutso. Ha eba lefutso le teng ka hare ho lelapa, mme jwale nkgono ana na le yona, mora hae kapa moradi wa hae a ba le yona, ya ba jwale le bana ba bona ba se ba tlotla ba ba le yona. Primary hypertension hape e ka tliswa ke mefuta ya dijo tseo re di jang, haholoholo dijo tse nang le letswai le lengata kapa mafura a mangata, kapa e ba re na le kgaello ya matswai jwalo ka potassium, calcium kapa magnesium. E ka tliswa ke taba ya ho ba mmele o moholo haholo mane mo re reng re tlabe se re le obese. Jwale taba eno ka bo yona e etsa hore mmele wa rona o qetelletse o ba le high blood eno e hodimo. Ebe ne se ke buile ka ena ya hore ne ke so bui ka yona ya hore high blood e ka ba teng haholo dilemong tsane tsa batho ba seng ba le 40 ho ya hodimo. Empa e se ka fumanahala le ho batho ba ka tlase ho monono, mohlomong dilemong tse tlohang 18 ho ya hodimo. Ho latela maemo a bophelo eo re seng re a phela hona tjena. High blood e ka ba teng e ne primary, e bakwa ke taba lefu la tswekere. Hangata motho o tla qala ka hore a na nabe le tswekere, ebe ha hona high blood, but ka mora nako e tla ba teng. Mme ke tlatla ke hlalosa hore na ke hobaneng lefu lena la tswekere le qetelletse le ba teng, but he ke nahana e tla ba ka nako e nngwe. Ebe e ka bakwa hape ke taba ya stress, ho nwa jwala haholo le ho tsuba, hobane dithethefatsi kapa di-chemical-e tse ka hara ho tsuba, tse ka hara cigarette, di qetelletse di hohlahohlana le di-blood vessels tsa rona. Ebe tata ke bua ka taba ya treatment ha re se re qetile. Ebe re na le secondary hypertension. Ena yona e tliswa ke hobane ho na le ho kile ha fa methapo ya diphio, kapa ebile re na le mafu ana a manang le diphio, kapa eba re na le mafu a ne a mang e kareng bo di-hyperthyroidism le bo Cushing syndrome. Ebe ha re tla ntlheng ya pheko ya high blood, e bohlokwa haholo taba ena ya pheko. Pheko ya yona haholo ke taba ya meriana le ho tjhentjha mekgwa ya ho phela. Ha re tla merianeng monana kapa dipidising, re na le mefuta e ka bang e mehlano e meholoholo e phekolang high blood. Jwale ha mefuta ena ha ke itse ka Sesotho, ha ke re ha ke dumelletswe gore ke bue ka Sekgowa fela ke phetho.
1: Ha ona bothata.
0: Re na le mefuta eo re reng ke di-diuretics. Di-diuretics tsenana ke ntho tse ke meriana e monyang metsi

0: ka hare ho mmele wa rona kapa ka hare ho madi e le ho fokotsa hore volume ya rona ya madi e se ka ba ngata haholo. Mme di diuretics tsena di na le mefuta e meraro e meholo. Tsena ke tse sebediswang ho monya metsi ka hare ho mmele e le ho fokotsa bongata ba madi. Ebe re na le mefuta o mong o re reng ke di renin angiotensin system inhibitors. Tsona di sebetsana le ho ho etsa hore hormone ya ne hlahang ka hare ho diphio tsa rona e se ke ya ba le matla haholo. Hobane hormone enonono e sebetsa hore le yona e eketse madi, e eketse metsi ka hare ho madi a rona, ebe madi a rona a ba mangata haholo. So ba na ditaba tsena tse amanang le ho fokotsa le ho eketsa metsi ka hare ho mmele wa rona e bohlokwa haholo. Mme ke a kgola sena se tla tlisa ho Mosotho hore na ke hobane nako yohle o se ka ja mafura. Hobane jwale letswai lena, mo letswai le leng teng metsi a latela. Jwale ke lona lebaka leo e leng hore dipidisi tsena tsa rona di qetelletse di sebetsana le taba ena ya metsi. Jwale diphio ke tsona tse laolang taba ya pelo ka mokgwa direct le o indirect ya phallo ya madi.
1: Eh, doctor.
0: Ebe re na le di sympathetic inhibitors. Di sympathetic tsena ke tsane tse etsang hore mmele wa rona o be active. Ha ke kgola because re kanya Basotho monono. Ke taba ya mmele o ka mokgwa o active haholo. Mme monono nako e re jimang re tloha from the sympathetic system mona re ya ka hara nthwe re reng ke parasympathetic system. So ke taba tseno tse amanang le taba tseno tsa go laola mokgwa wa tshebetso ya mmele wa rona. Ebe re na le dipidisi hape-hape tseo re ka reng di thibela gore calcium e tle e sebetse. Ke di-calcium channel blockers. Mme le tsona di sebetsana le mesifa ya pelo ka mokgwa o tlohileng. Ebe re na le dipidisi tseo re reng ke di-vasodilators. Mofuta ono wona o etsa gore methapo ya rona ya madi e kokomohe. E tseba gore e eketsege ka boholo. Madi a tsebe go phalla ka mokgwa tsela e nepagetseng. Mme e le gore haeba o ya ngakeng o tla o fuwe mefuta e mengata haholo ya dipidisi. E bontsha gore boemo ba gago o tlamehile go bonkele tlhogong ka pele ka potlako gobane qetellong e file bophelo ba gago ke bona bo ntseng bo amega. Mme tla ga gore mahlotloa o fumane gore jale ga e ka o sobile o thwe sebete sa kang gana keng diphio tsa ka di senyeile tseng. E bebele o utlwa o sa tsebe gore na gantle mo go la ba etsagala bang ga diphio tsa ka di amegile. Ke naga ke bule ditaba tse ngata gagolo ke kopa o tlo botsetse mo mamedi dipotso e le gore re seke ra ba ebisa ditsebe.
1: Ke a utlwa doctor, jele boemong bo so bontsha go nako e re phelang go yona le ngwana ya dilemo di kapa motšha ya dilemo di 18 a ka fumana bothata bona ba gore be o sa ba le hypertension. Boemong bo a ke re ke utlwe ka go thona le primary le secondary. Go na le o ka fumanang gore ka nako nngwe motho a ka qeteletsa fodi la sa sebedise ditlhare go gang.
0: Eya mme, go na le maemo a ka bang jalo. Mme e tla ka gore na ha ke re mohlala high blood ya ha o itlisitswe ke taba ya stress kapa go tsuba kapa o sebedisa dithethefatsi. Go hlakile gore ka mora gore o tlogelele ntho.

0: o tshintsha mokgwa wa go phela o tlo qetelletse o so sanwe ditlhare tsane.
1: Ke ba ya ke primary kapo le secondary ntse ka kgona gore o ntse o ka tla gore o qetelletse
0: secondary hangata o tla fumana gore ga e ba ke di o na le kidney disease e ba o fumana gore yona hangata ga e fole, mme o tlo tlameya gore o phele ka boemo bo nonong bophelo botlhe go latela gore na lefu leno le o tshwereng na le tlo kgona gore le fele kapo le seke la fela.
1: Ya mamoro sa masalsotho e mashome a mabedi a metso e tsheletseng metsotso re furaletse hora ya bobedi lenanao ke botsangaka, mme e bang o na le dipotso o ka kena nomorong ya +26659933 kapa wa kena mane Facebook go itumeleng manka +26659933 ke hona mo ka kenang teng e bang o na le potso bakeng sa ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona tsa sena ka jeno. Mme o bontshitse doctor gore taba ya dijo tseo re di jang le yona e bapala karolo e kgolo. Motlhomong ga ke re hejwa le se ke jele mafurana a mangata, se ke le jele letswai lena le lengata, boemong bo ke seng ke laola tsela eo ke jang ka yona le teng go tlhalosa gore boemo ba gore ke nkana dipidisi bo ka fetoga.
0: Bo ka fetoga gagolo.
1: Taba ya bohlokwa ke eo.
0: Mokgwa e metla ya go baleya lefu lena la phallo e phahameng ya madi ke ya gore re ikwetlisa. Ha re ikwetlisa ke mane mo e leng gore re tlo tla re qetelletse re sa be batenya haholo, re sa wele ka hara moedi wane o re reng ke wa obesity. E be ha re ja hantle re tlo tla re kgona gore di matsaiane ne re itseng kgaello ya ona jolo ka potassium, calcium le magnesium a tla ba teng hantle ka dipalo tse nepagetseng ka gare go mmele wa rona. Mme gore matsaiane a be teng ke go bontsha gore phepelo tsa rona di tlo tla di sebetsa ka mokgwa o nepagetseng. Ga re nka letswai le lekaneng ebile re nwa metsi go lekana, akere re tlo tla re etsa gore mmele ya rona e phela ka mokgwa o nepagetseng. Boikotliso bo nepagetseng bakeng sa pelo ke di-exercise tsa ntse re reng ke di-cardio exercises tse tlileng di re hemisang ka maatla a magolo. Jwale ke tsona tse nepagetseng go bontsha gore circulation ya rona kapa mokgwa go pota-pota gwa rona gwa madi ka gare go mmele e ba o nepagetseng. Jwale go tlogelela dithethefatsi ka bo yona e ka ba ntho e thusang haholo gore re seke ra tsuba re seke re sebedisa tai, gobane di-chemical-e tseno tse teng ka gare go dithethefatsi e file di etsa gore methapo ya rona e sesefale e kokopetsege. Jwale e be ke mane mo pelo e tlo sebetsa ka boima haholo, gobane jale ga o tlameya go phusa ntho ka gara mothapo o koropetsegileng e tsamaya ka boima haholo, mme fa se phusang gore se sebetse ka maatla. Ga mothapo o buleile phallo ya tsamaya hantle. Ga re nke fela di-sewage system tsa rona, o tla fumana gore toilet-e kapa sink-e ya blokeya, e be metsi ga a sa tsela ka nqane, mme gore o blokelele monono ke mosebetsi o mongata haholo. Ke ntho e ka etsagalang ka gare go mmele ya rona.
1: O tlakile doctor mamoro sa masalsotho e mashome a mabedi a metse robong metsotso re furaletse gore a bobedi, empa go na le boemong bo mona re bo re tsebang gore mmele wa tsebala gao ka batho ga iphapanya wa supa ga go na le phoso. Nenneng o tla ukwa motho a sa ga ke utlwa fela se ke chesa, ga ke utlwe etsalang o sa tlobola mono, fela o sheba environment o fumane gore achke environment ena e phodile bakeng sa gore motho eno balo satlelwa ke bo motšheso ona o se mo fitlhela fela out of the blue. Dintho tsao e ka ba tse ding tsa matshwao a hypertension.
0: Ya motšheso ga se gakalokalo e ka bang sesupo sa hypertension, empa modikwadikwane le mokgathala

0: ka ba mongata ntho tse ka re mbo modumo wa lo ka ditsebeng ke tse ding tsa matshwao a ka bang teng ho motho wa hypertension.
1: O hlakile doctor, jole ke boemong bofeng bo motho a seng a lokela hore ka nnete a ikatametse ditsing tsa kokelo?
0: Ke nakong yane eo seng o na le hlooho yo o bonang e sa emoriting. Mme ha ka tlameha le ho emela matshwao anonono hobane ke se ke bontshitse hore hangata hypertension e tla be e le teng maphelong a rona fela e ba ha re utlwe. So ho bohlokwa hore boholo ba nako kgwedi le kgwedi re ne nne re tlame sephaka re bone hore na dipalo tseno tse re tlamehang ho di fumana na di dula di le hokae, haholoholo ha re se re fetile dilemo tsane tsa 35. Le ha o na le hobane mokgathalo o mo o tlang ka fela ga tshimohlomong ke ile ka sebetsa haholo ka la maobane, ebe then ha o tlotla o nagana hore mokgathalo o na ehlile e ka nna ba so le mongata jena ka baka la pelo. Ka nako tse dingwe tlong ka fela ga tshikile ka nwa kofi e ngata haholo e re gape le e sisa, ebe ga o tlotla o e kopanya le taba go jale o sona le high blood. O tlong ka fela ga tshikile ka nwa kofi matsatsi a mabedi ene ke e bone ga ke nwele kofi go ba le matshwao a itseng, empa ka nako tse dingwe o bone gore ach but nne ke sa enwa fela pelo ya ka e dula e ntse e sisa jalo. So ke kopa Basotho re itlwaetse gore re shebeng di-vital signs kgafetsa.
1: Doctor, e ka re re na le moeti kwano ha re utlwe, e ka re na le mohala ka kwano. Radio dumela.
2: Kgotsa mme e dule kae?
1: Kgethe ntate.
2: Ee, ke Tankiso le bitso la.
1: Tate Tankiso.
2: Ke na le bothata le ena. Ke tsamaile ka ntshe mo mona. Na taba tse tsang tsa bua ka tsona di a nna. Ke le dilo ke na le bona. Ke ka go kana go se di ntse. Ke ba go thata ba go buke ka ja. Ke ka ke la tsa go loka ba e fetela go yo loka ka ke la pile. Ke buke di tumela. Ke go tsala ha ba di ka se. Ha se di di na go dire ka ba se tinne. Ke ka ga go se tsibo ke di tsho. Ke di la na ka di tsho ka di. Ne ke na ho tsala. Ke di tsaba high blood a sha ke so ke ke na le thata. Ke se di di mo ke na ke no. Ke go ka nna tla ka ntsha le ke ba ke. Ke ona e ka la ke ntse. Ke la
1: bile ntate.
2: Thank you.
1: Doctor?
0: Hello me.
1: E ka ba taba e ka mana le taba tse ntse re bua ka tsona yeo.
0: Ntate ke utlwile ho thothomela. O na ho thothomela ho hotla ha ho etsahala bang?
1: O re o itlala fela, ituletse e be e tla nka bo metsotso e ka isang ho 30 a utlwe e ka re o lapile ho abileng a thothomelang. A fellwa ke matla.
0: E be wa ba jele ka nako e feng? Ka nako eo. O la ka sheba le tswekere hore na mohlomong ha na bothata ba tswekere ya hla wa kgua madi a isa le bo. Hobane matshwao ana eno ya o tlala le ho thothomela ho nonono ho jwalo tla batla ho nko shebuwe le lefu la tswekere hore na ebe ha le yona kapa mesifa tshebetso ya mesifa ya hae na e jwang dimasele.
1: Okay doctor.
0: Eya
1: re ka tswela pele.
0: Okay. O ke ne ke bontsha hore re na le ntho tseo re di bitsang ka gore ke di-vital signs. Mme ke kgothaletsa Basotho haholoholo go tlwa ka dilemo tse 35 ho ya hodimo gore bonyane kgwedi le kgwedi re ne nne re di shebe. Re ka kena, re ka ya tleliniking, re ka ya di-pharmacy-ing e le hore fela re ne nne re be le hore re tsebe hore na dintho tsa bohlokwa ka hare ho mmele wa rona di ntse di le maemong a nepahetseng. Ho check-a phallo ya madi ha e fetile diranta tse 5 ho e hlahloba. Tjhenke nngwe ebile batho ba tla e ba le thusa le mahala fela hore o mpo o shebe taba eno ya mofuta ono. Mme e bohlokwa haholo e ka re seifela tjhelete e ngata ya re tlosa le tlasa kgatello ya maikutlo.
1: O hlakile mme sena se bontsha gore ho bohlokwa hore batho ba seke ba ya fela ha ba se ba utlwa mmele o hana ba nne ba ye.

0: ngata hore ba lo hlwela hore na ebe boemo ba phalo ya madi bo eme jwang.
1: Eya, ha go lo bana gona tsena e hlile re ema re phela ka tlasa maemo a re be ntla sa gatello ya maikutlo. E tla be go hlaha mafu a mangata e se le hunter ba ga se hona tsena. E tla be se le bola e se le di fuele tsa di price tsa di tsa mafura di hodimo. Ntho tseno ka botsona di re beya tlasa gatello ya maikutlo ge bile re sa bone le go bona. Motho e mong fela go kena ka gara social media kapa ka gara Facebook a bona e ka make melong o zeta tsentšha. Ntho eno ka bo yona e ka mo tlisetsa gatello ya maikutlo a utlwa e ka yena o emeng ka e le nngwe. E be ga a bone le go bona gore ntho e ga ka e sile ntshwere ka mokgosa nepagalang tee. Kapa e be o jale maikutlo a gae. Me
0: a itshebetse ata tsentšha tse sentsa gae.
1: Ee, tse sentsa gae. Le ka gara social media ka mona ke re batho ba tle ba bua ka mokgwa e mong le mong a bua ka mokgwa a batlang ka teng. E be ntho eno ya gore motho o buile ntho e utlwanye ka e utlwisa botlhoko. E be qetellong e se o nyoleletse heart rate so utlwa pelo ena e watla ka boima. So o na le ntho mmele ya rona e dule e reacta haholo. Ke mo khona ba le seng e se sa hlahe high blood ho batho ba ne ba le modi 40 ho ya godimo e se ka hlaha le ho bona bana ba banyenyana ba le modi 18.
0: Yo hai ba re phela le fatse le fast ke utle ba ga sena le notho ya shrinkisa ne neng ena e ntsha gore ho bizi hakalo.
1: E be gwale ho nwa metsi ho bohloka haholo ke re go utlwa hore ha ntse bua ka taba hypertension mona hore di tlhare tse ngata haholo di sebetsana le diphio. Diphio ke tsona ntho ya bohlokwa-hlokwa go dula di laola phallo ya madi. Hape le yona mosebetsi wa yona e le go pompa madi a ya dibakeng tse ngata tsa mmele. Empa diphio di sebetsana le go laola gore na madi a ka gare go mmele na a na kae. Jwale ke re ga o ke sista go e ya mme.
0: E ka re re boetse re na le mohala ka nkena re rutlwe. Mo mamele dumela.
2: Dumela mme.
0: Kgotsa mme.
2: Eya nna ke ne ke kopa go botsa ka sepalo tse o bua ka lona tsa high blood.
0: Eya mme.
2: Eya mme. Wa tseba nna ka nnete bothata ba ke nang le bona dipilisi tse ba tlhokometse gape gore di a kodisa. Nna ke na le mathata a mpe ke pilisi tsela di mpakela nyoko e ngata. Sesemela ke makere mogobu, mosokolola, go sokela, mosifo e botlhoko.
1: E go ka nna sa sa go na yona di symptoms tse tsa bo tsa le sokolla le ding ke tsana nyoko.
2: Nyoko ke ka phere ke le ke nne ke nwa dipidisi ke ka phere ke le beke. E le mme.
1: E ya mme.
2: E nyoko ke ka phere ke le beke le sokolla ke sokolla ka sokolla le ke tsipe ka mokgoko di tritang ka teng.
1: E ya mme.
2: Eya mme, mme le matsele ana a sosona le mokgubu ena di a sosona. Mesifo ena ka e bohloko le go petsena ka morago ka mona. Tsatsi le le leng hoseng ga ke tsiwa ke otelwa ko pelo.
1: Hana mme o le modi kae?
2: Le modi 62.
1: Oh ya mme.
2: Eya mme.
0: Ke le mme.
2: Ne?
1: Ke tota ke agabela mme.
2: Thank you mme.
0: Eya doctor.
1: Eya mme. Re ne re le ntlheng yane mo re bontshang gore diphio ke tsona tse laolang bongata ba madi ka gare go mmele wa rona. Mo e leng gore ga madi a le mangata gagolo diphio di tla ntsha maro a ne re itseng ke di-angiotensin le tse ding tse ngata gore di bone gore re theola phallo eno e godimo ya madi e leng kapa re thola bongata ba madi ka gare go mmele. Ga ba madi a le manyenyana volume eno ya madi e lenyane diphio di tla nne di sebetse gape gore di etse gore re tle re nyoge e be jwale re nwa metsi a mangata e le go balance kapa go laola taba eno ya madi a teng ka gare go mmele ya rona. Mme ke bontsha gore pelo yona mosebetsi wa teng ke go pompa madi go ya dikarolong tse tsa mmele ke go amogela madi a tswang ka gara matshwafo a tswa fumana oxygen a tla tsebe gore a fetele dikarolong tsa mmele.

0: jwale ke o sena se bontsha hore e hlile mosebetsi wa diphio o mongata haholo haholo holo ka ho bona hore phallo ya rona ya madi ya nepahala mme boemong bona ba hypertension ke kgothaletsa basotho hore re baballeng diphio tsa rona ka hore re nwe metsi bonyane 2 liters ka letsatsi ho bona hore diphio tsa rona ha di sebetse ka boima haholo. Re di fokoletse mosebetsi ka hore re seke ra nwa kapa hona ho ja dijo tse letswai le lengata haholo. Re tle re baballe diphio tsa rona ka hore re seke ra sebedisa kwae le dithethefatsi tse ding hobane kaofela ditshila tseo qetellong di tlotla di ama tshebetso ya rona ya diphio. Ke nnete motho a ka nna a kgona ho phela ha diphio di le siko empa jwale ke mane mo e leng hore o tlo tlameha hore mokudi ya balo a nanne a tsamaye dialysis bonyane hararo ka beke mme a lo dula motšhining mono wa dialysis bonyane dihwaga tse 4 letsatsi leno la tla ba ile ka lona. Batho ba tsamayang dialysis ba lakatsa le ho nwa metsi fela hobane jwale mokgwa ba seng ba nwa metsi ka ona o so balwa hore na bonyane ka letsatsi a nwe metsi a makae mme ha se bophelo bo monate ba hore ebe jwale o tlo tla o ballwa hore tsatsinyenana o tlo nwe fela 100 ml ya metsi hobane o la sitwa ho ipaballa nako e sa dumela.
1: Jele le boemo bo tlo fumana hore ge le Basotho re na le ditumelo tsa rona mohlomong hore ae ha o so le tjena mme nna nako e high blood ena e ntswetseng ha ke phama mono ke a shifta di othopo tsena ke beye diraka tsena kwana ke sebetsa ka matla hore jwale ke tsebe ho e beya taoleng. Taba ena e hlile fela e thusa kapa ebile e le healthy ho thusa motho a nang le phallo e
0: phahameng. Nakong eo phallo ya madi e leng hodimo jwale o fumane hore e hlile se le bo ma 200 kwana ke nako eo re tlamehileng hore re phomole ha re se nako eo re tlameha hore jwale re kene di-exerciseng tsane tse re leng ra bua ka tsona hore re tlameha hore re exercise hobane jwale ka nako eno re beya kgatello ya maikutlo kgatello hodima pelo e sentse e hateleile. Mohlang e theohileng e leng maemong ane e re seng re re anormal ke teng mo ka qalellang jwale wa etsa mesebetsi enonong hobane pelo ha e tlasa kgatello e ngata haholo.
1: Re boetse re na le taba ya meriana ya rona ya setso ditlama doctor o tlo fumana gore o tla jwetsa gore ae ka nnete nwa setlamatlama se itseng se bula methapo se hlatswa madi o tsebo ba boemong bo botle ba bophelo.
0: Eno ke nngwe ya ntho tsa go sa tlo tla re dikoba ke kgothaletse gore bakudi ba phutholohe ha ba ya ba lebane le dingaka tsa bona gore ba bolele sohle seo ba se nwang hobane tse ding tsa tsona ke nnete di a sebetsa. Ke a kgola ntho e teng ke ya ditlama tsa Sesotho kapa ya dipitsa ke e bone ho nowa quantity e ngata haholo ko qetellong motho a seng a sa kgone le ho nwa metsi fela hobane o tla bo bolellwa hore o qetele ithaga enonono ka letsatsi jwale taba ke hore na metsi ona a jalo fela o tla bo a kentse ho kae dipakeng. Qetellong wa bona ke mane mo e leng hore ntse re hodisa diphio tsa rona ka boima hape-hape jwale ebe di qetelletse di sentse ebile di ama lesebete hape-hape hobane ntho e nngwe le nngwe eo re kenyang ka hare ho melomo ya rona ka hara mahano a rona e lo feta sebeteng e lo fihla diphiong jwale e hlile re tlo tla re di sebedisa ka boima haholo hodima mono se ntse re na le kalafo ya nne ya rona ya sepetlele ya dipilisi tseo re tlabeng re di fuwe tseo se ntse re sa di nwe hantle ge le Basotho ha re di nwe hantle ka tsela ya gore re tlabe re fuwe dipilisi re itse o di nwe gararo ka letsatsi a tseba gararo ye ka letsatsi o tlo di sobokelela pakeng tsa 6 AM le 6 PM ke ga re tlabe re nne ditlhare tsa rona gararo ka letsatsi ebe bosi bona kaofela ga gona letho le teng ka gare go mmele ya rona.
1: Doctor jole ha ile hore buile taba bohlokwa hobane hle ke qholotso tlo fumana hore ha o itse ha gago ka

0: tsatsi o sebeletsa fela go bona o dinile ha gago mohlomo na go ene pa itseng yo tlamang go di siela sebaka ke efe.
1: Okay me ha ga na di tlhaga tsa go le ha gago ka letsatsi re bua ka 24 hours. Jwale 24 hours ene go totla re a go la ka 3 mme tlo go fa 8 hours. E le gore ga o ne le tlhare sa gago ka 8 AM go 8 hoseng o tlo tla o senwa ka 2 motshego wa mantsiboa. Se tlatlamang mono kgato la boqetela la bokago ke mane mo o tlo tla o senwa ka 10 ya bosigo. E le gore se tlabe o dumelela gore from 10 eno ya bosigo o tla dinwa gape ka 6 AM. O tla dinwa ka 2, ke 6 a.m. e be o tlo dinwa ka 2 e le gore ke ka mora dinare gantle ga dinare e fela e be o tlo dinwa ka 10 ya bosigo e se tla o fa monyetla wa gore ka 6 goseng gape-gape o nwetse ding. Jwale ke bone challenge ke ya gore Basotho ba gabang ka ditlhaga ba batla motho a ba jele dijo tse feleletseng a ba beile papa ka mogoo le nama le maotwana pele ga e monana. Mme ga se jalo ga o tho o dinwe kamogagang ka moga dijo a tseba le selae kapa lae tse pedi fela tsa bogobe di etsa phapang gore ditlhaga tseno di seke tsa dula godima mpa e senang le thwebedi ya go kgwebetha. Jwale le mmeya ntseng a re o tla ba tshwara keleleta a etsang a etsang go tlameya go shebele gore na o nwa ditlhare tsa gae ka nako e feng o dinwa ka mokgwa o a laetsweng ka teng kapa tšhe gobane jwale ga o dinwa ga ke etsa motlhala wa dintho tse ka reng bo brufen kapo bo dietlofene ke kapo disprin di a kgwebetha ka nteng ka mane di ka ba tsa tshwarisa botho di alfa di tlhoka gore o bo dija o di aleletse go gong kana ka mokgwa o nono loke ke ka tlisa ditlamorago tse mpe gagolo.
0: Doctor, go na le pilisi mona go thwe ke antibiotic kapa ke amoxicillin. Pilisi ya rona ga wa ka e nwa le ga o sejele sela fela e tla joo.
1: E tlile o na le tseno tse e tlileng di tla o kgwebetha gagolo tse dingwe o tlameya gore nakong e o ntseng o ja e be o di kenya dipakeng tsa dijo tsa gago e be o tswela pele o nonne o je jalo tse dingwe o tlameya gore o di nwe bonnyane gora kapa 30 minutes ka mora gore o je.
0: Tseno ke bone ka tlhe o tlhoka ga o qeta o ja fela o tlhe di fete gobane wao jale boemong bo o sa treating taba e ya phalelo e phameng ya madi ke ditlamorago difeng tseo motho a ka tobanang le tsone.
1: Ditlamorago tse ngata tsa ditlhare ke taba eno ya go nyekelwa ke pelo ka mora mono le tsona tseno tsa kampeng di ngata gagolo ditlamorago tse ka bang teng tsa ditlhare ko go dilokodisa le ko ba leeto la mo Crest.
0: Boemong bo o seng o sa treat kapa wa ya setsing sa kokelo matshwao a sa ntse a iponagatsa motlhomong a high blood kapa hypertension e ka ledela dinthong di feng tse kotsi bakeng sa motho
1: hypertension. Okay mme se ke bontshitse gore e ka etsa gore pelo e go bue e ka senya methapo ya ne yang e ka gara diphio mme ya re bakela gore re be le renal failure e ka re bakela gore re be le stroke ditlamorago tsa hypertension e ka qeteletse yento gore methapo ya rona e kibehe e leng theo re bitsang ka gore ke atherosclerosis.
0: O hlakile doctor jole ha ke utlwe he hore na ke se feng se o ka se buang mohlomong le batho bo malapa bona ba nang le boemo bona mohlomong ebile e le lefutso o ka ba fa dikeletso tsa gore ba etse jwang.
1: Bana ba e leng lefutso ka nnete ga gona letho le ka etsiwang ko go ba amogele gore e hlile ba tlotla ba dula ba nwa kalafo ya phallo ya madi e godimo bophelo botlhe ka go fela ba bone mme le bona jolo ka motho mang le mang ba fokotse dijo tse letswai le tse mafura.

0: ba dule ba kwetlisa mmele ya bona gore letsatsi le letsatsi go ikwetlisa e be karolo ya bophelo ba bona. Ba dule ba mmele ya bona e le weiting e nepagetseng. Ga e ba ke motho wa mmele o mogolo a bone gore nako yotlhe o dula a thola weit ene se ka ba mo imela. Ba tlogelele go nwa le go tsuba mme ba sebetsane gape-gape le go laola mokgwa wa kgatelelo ya maikutlo. E be jwale ba ntse ba nwa dipilisi tsa bona nako yotlhe, high blood e theohile e sa theoha, ba tshepagalele kalafo ya bona gobane ga ba tloelela dipilisi tseo high blood ya bona e tlo tla e tswa taolong gape-gape, e be e tlisa ditlamorago tse sa nepagalang.
1: Motlhomong re bua ka taba tsa metse le metsaneng yo re phelang hene be ke nse ka etswang go promota healthier lifestyle.
0: Ke a kgola go ka ba le bo di-tournament kapa di-group tsa mo re ka ra ikopang ya ba motlhomong re etsa di-work ra matha, re etsa di-exercise tse dintse ngata ka mokgwa o haholoholo tsena tse laolang kapa tse sebetsanang le phallo ya madi. E ka ba gona bolo, go matha, netball, jwalo. Mme ke a kgona go leba ke bone gape-gape Basotho ba fanana information e sa nepagalang. Re ka nna gore re dule re ithuta re bala, re tsebe gore na ntho tse nepagetseng maphelong a rona ke a feng. Matshwao e re a bonang re se kebe ra nka ganyane, motlhomong ga ke re o tlo utlwa go na le go sisimolo ga pelo. Ke ntho e kgolo gagolo enong e ka etsang gore qetellong o bobe le stroke, mme o tlameile gore o enkele kgato ka pele ka potlako. Basotho re na le ntho gore a tšha ke fitlha ngakeng ke bo ke tlo tla ke wa mangwe wa go thwe ke a kgathatsa ke tla ngakeng gagolo, mme fela qetellong ke bophelo ba gago bo o tlamehang go bona gore wa bonkela kgato.
1: Okay, doctor. Jale o tlo fumana gore ka nako nngwe re na le qholotso ya gore ga o seo le tlasa boemo bona e be wa jwetsa gore ae seke wa ja dijo tse itseng o seke wa ja dijo tse nang le di-spice, o seke wa ja dijo tse nang le letswai, mme o fumane gore taba tsenana batho ba lelapa ba ja dijo tsena. Mohlomong o ka reng go bona go tshietsa motho eno a seng a phela le boemo bona go ba ka nnete na ya o pheha dipitsa tse fapaneng bo ka tlong ba jwale a wena ga o je dijo tse spice, gona ge batla dijo tse spice tse chillis jalo-jalo e ka ba qholotso kore ebile e ka ba ya qeteletse e ekile motho eno gore a qeteletse a jele go ba tsona dimonate doctor ke re wa tseba ka nne dimonate.
0: Ke a gola o buile ka ntho ya botlhokwa e leng chillis. Chillis ga ena phoso go motho a nang le high blood. Black pepper, white pepper ba ka di sebedisa le yona peri-peri. Empa e ka ba le bothata go motho ya nang le di-alpha gobane e tlo mokgwebetha ka gare ka gara mpa. Jwale ntlheng eno ya di-spice go na le tseo ba ka dijang. Ke a kgola ko go fela batho ba kopane le bo mmaphepo ba bona e le go batho ba ba tataisa. Mohlala wa di-spice tseo ba ka di sebedisang ke bo di-paprika, bo di-cayenne pepper, coriander, thyme, rosemary, jwalo-jwalo. Go na le tse nepagetseng e be qetellong tatso ya bona e tlo tla e ba e tshwanang le ya motho e mong le e mong, mme e be thuto le gore ka tlong ka moo re ka sebedisa di-spice tse seng ke buile ka tsone e le molemong wa gore bophelo ba e mong le e mong e be bo bolokegileng.
1: Mohlakile doctor, mohlomong ga akaretsa taba tsa rona letsatsing la ka jone e be o na le seo se siileng se o ka qetelang ditaba tsa rona.
0: A se ke bula kana sa re di buile kao fela kore fela Basotho ba hlokomela gore phallo ena e godimo ya madi e kotsi haholo, mme re nkele hloko gobane ga e ame. E ama dikarolo tse ngata e ka kenyeletsang boko, diphio le mahlo jolo ka sekile ka bontsha matshwao mane gore pono e ka ba lerotho ya bathothofa.

0: ke lebile haholo doctor mohlomong bakeng sa batho ba ka lakatsang ho bua le wena ka thoko ho selemoya ba ka o fumana jwang
1: ba ka re fumana nomorong ya
0: 57227165 57227165 Ke le buile haholo doctor ka nako ya hao letsatsing la kajeno hlese ka nako e le ka tswela pele re bulele mamati re fe basotho tsebo.
1: Thank you ma'am.
0: Thank you doctor. Mama no se masala sotho hle. Ho bile hotle ho ba lwana lena la botsenga ka ke ha re le bea gutlo hona mona ga tla boetse re le bona hape baking etlang mme sentse ke re hle mo bang ri le ga ho hata tlo mphepe gopjwa e le motho mana o ri ne le matso madinga mgana tshe sempo mo bang se bedi ha mona di thoriso e se ho ya matlo hle etswe ya molokela hopola lena ne o lena o hlopiseditswe ka magethe le bogabane ke matshweni ratulo simodi mme wa lebelwa moyeng ke nna mona ngena mankeng ha ke tsa jena ke tsalo mo ke kene le teng. Bye bye.

Ditaba o di ballwa ke Mmolai Ntlhadi, momamedi ke o dumedisa. Lesotho le mokgatlo wa kopano dinaha tsa Europe EU di tshwaile letsatsi la Europe 2026 le ho keteka dilemo tse 50 tsa setswalle le tshebedisano. Letona la ditaba tsa matjhabeng le dikamano tsa ka ntle, Mohlomphehi Mphotau, o tiisitse boitlamo ba Lesotho ba ho matlafatsa dikamano le EU, a hlalosa hore setswalle sa bona se thehilwe hodima tlhompho, puso ya setjhaba ka setjhaba le ditaba tsa moruo. Ho sa le jwalo, moemedi wa kopano ya dinaha tsa Europe Lesotho, Mohlomphehi Matt Sanagrin, o re tshebetso ya mantlha e kopanetsweng ke bobedi bona e bonwa setjhabeng e leng morero wa phepelo ya metsi a hlwekileng metseng le merero ya ntlafatso ya batjha. Mohlomphehi Sanagrin o re e le ho tiisa maqhama a setswalle, EU e boetse e fana ka tjhelete e ka hodimo ho dimilione tse 11 tsa di-euro ho tshehetsa morero wa renoka wa mantlha o reretsweng ho baballa lekgulo. Ditabeng tse ding, lekgotla la setjhaba le ananetse le ho fetisa tshitshinyo ya hore ho aparwe mebala ya naha labone le leng le leng ho bontsha letshwao la naha. Ha etsa tshitshinyo, Dr. Tshediso Moroke o kopile ditho tsa lekgotla la setjhaba, bahlanka ba mmuso le setjhaba ho apara mebala ya naha ho ananela bohlokwa le lerato la naha. A bontsha hore sena se tla tlisa kopano ho bona e le ditho ka ha ba apara mebala e sa tshwaneng ka lebaka la dipolotiki. Dr. Moroke a hlalosa moaparo ona o tlo boela o theha mesebetsi ka ha diruki di tlo eketsa tlhahiso ya tsona ka diaparo tsa mebala ya naha. Ha ananela tshitshinyo, Mohlomphehi Hlalele Letshaba o kgothaleditse hore matswalo a dinaha tse ding le baeti ba paramente le bona ba apare mebala ya naha. Ha Mohlomphehi Motlalepula Kgahlwe a tobokeditse hore ho apara mebala ena ho tlo etsa hore ba tshwane le ho shebahala hantle. Kapetela ka ho lekola ditaba tsa dipapadi. Komisi ya dipapadi le boithapollo Lesotho LSRC e tla tshwara motsamao seterekeng sa bothe hosane ka sepheo sa ho kgothaletsa bophelo bo botle. Presidente ya LSRC Monghadi Baba Malepane o re komisi e qadile mohato ona seterekeng sa Maseru ngwahaola ka mora ho elellwa hore batho ba qeta nako e telele ba sa ikwetlise mmele. Monghadi Malepane a toboketsa hore boikwetliso e lokela ho ba karolo ya bophelo ba letsatsi le letsatsi ka ha ho bile ho fokotsa sekgahla sa mafu. Presidente ya Monghadi Malepane o boetse a tholetsa Basotho ka ho ananela kgoheletso ena moo a supileng ha boholo ba setjhaba, haholo se phelang Maseru, bo bonahala bo phamoletse taba ena hodimo. Motsamao ona o se o tshwerwe diterekeng tsa Maseru e ka setana le Mafeteng, mme tebello ke hore o anele naha. Ditaba tsa hora ya boraro di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bohlano.

0: motho go dumedisa lena letsatsing la ka jeno mme santse o dumedisa tlhe one throwback Thursday ke tumeleng wa gamanka ke re ke moradi wa tlhakotse tlhano ke ngwanang yena a theka lesesane ke mmakaditaba wa kamane ka makaote ke re ke kgaitsadi ya bo bantu a matsho matebele e re ga o botswa taba ke di feng ke re sesotho ga setoloko empa e re sedi le teng ke di a le ka matlho ke qake seaforika ke tebo ke sešwešwe e be ke gwanka sekaota ba keetswe ke re o ka ntsha ka bokaota empa o ka se ntshe bokaota ka gare go nna ke rekele kaota ta fubeng saka go ngotswe a matsho matebele letse o gana le ga ba se ba ja dinama tsa maafi because what is this?
1: Chess.
0: King.
1: Wow.
0: Mamma la sama sala sethe nana le la modiko ngo ba cha ke nana lo le tlhopiseditsong jalo ka maghethe hle le boqhetseke ke sekepe sa gona sa legato ga se palama ke Titanic ke lovely promise asa male mo tlhopisi e moholo zonke bonke ke taken lovely ke rato la bosimo tse ba tshwarisana jalo le mo tlhopisi rena wa mmino ke se palamisa dipere ba etsa bonnete ba hore a ka nete ituleletse ba fitla ba ofa tsona difelletse kwa no selemeng sa lesotho go tsa ma bona tlo ho rengena boraro ho ya ho rengane ya botshelela tsatsena ka tsone wa tseba ho monate ge ge dilata magaonyana ge sa ge dilatile mo ono ga utlona ba ketekang ke ba feng ge sa ge ga mathela ka mana ka option ka dipapadi gana le taba tsantsa botse ba ka lesotho ga ba ka bosotho le tsatsena la ka jeno ga bo ile go fe gospel 5 at 5 ke ke yo so gospel 5 at 5 tsatsing la ka jeno e hle go tlo bo le busy ga sa tlo thandasa ke la bonela megapelo ke la menola megapelo
1: thandasa
0: a gere wa bona ho be busy
1: utlwana
0: bo hona le sehloho kwana go thwe ke go baneng masego divorce cases di bangata go feta ditirikeng tse di am tlhopisi
1: go tla ba ba nna gante he
0: gona re bone batho ba chatang tsa tleng ntate mane mo go dulang ho le busy ho le mokete ho le menyakwe divorce mag
1: divorce ye for him mag
0: hai mag ha sa dilaudile

2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 7 9 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: MLB Sports, it is.
1: Thank God it's already weekend.
2: And that they give 5-2.
1: I'm so excited. It's already weekend. Otherwise, dear fellow brother.
2: I wanna crazy put it.
1: Tarasu.
2: Ho ya ka menyenyetsi e sale mongadi meeting e le motlatsi wa president e sale ba sa shebele ditaba hantle mmoho le president ya di odi mongadi le bwantho tanyane mme ditaba tsena ka nnete tse ke tsa ke karolo ya ditaba tse bontshang hore ditaba ka bana ka re sehlopha sa di odi papisong le sona seno sa mongadi meeting ka nnete ditaba di ngata o tla hopola hore ke jana mongadi thutanyane ka nnete ba bang ba batho ba e leng hore ka nnete sehlopha sa diori se ne se na le gagolo ka motlhomong dipho tse dingwe tsa setlhopha sa diori se ne se bontsha ka nnete se lokela ga nako ya e fedile se go lokela go bua dikgethong go motlhomong a tla tlo tabe jalo sentse e bontsha gore e ka nnaba sehlopha se ne se sa ukwa-ukwane ka tsamaiso gagolo dipakeng tsa bobedi bona bo re buang ka bone mme tabe ngwe ngwana mme ga o sheba ke ithutile gore ke le ka bontsha le letsatsina la maobane gore dihlopha sentse di ikalo ka nnete di sheba gore na sefeng se batla mang sefeng se batla mang sefeng a se sa batla mang se fana ka mang mme ke tlhokometse ka nnete gore setlhopha sa diori le sona se bontshitse se le dipuisanong jalo le motshetsi wa setlhopha sane sa difofane football club le motlhankanane neo motsamai mme ka nnete ditaba di bontsha gore motsamai o monyetseng wa gore ka nnete a ka nna a iphumana a kene jalo karolong kapa camping ya setlhopha sa dioring ba ditaba tse ntseng di tswela pele tseo re tlang go di utlwa gore na ebe di tla etswa jang tla ba ditaba tse jwang e le gore kapa motlhomong motlhankana eno wa motsamai o tla ba boemong ba gore ka nnete a nna a tswela pele ka contract a e le setlhopha sa difofane ke ditaba tse e leng gore re tla nne re di utlwa gore na ebe di ka tsela e jwang mme ga ba tse dingwe tse re di boneng motlhankanane wa setlhopha sa matlama tshalitlha lele contract ya ka nnete le yona e bona etse jalo.

e ferile ka ro ska phasane sa makama ka nete mhlanganeno wa bapala mpeng bo ntsho bona etse ka nete ile hore ha so fumane monyetla rona e be ke sehlopha se mo batla mme le sehlopha sa matlama se bontsitse ka nete sehloka se ba monyetleng hore e be se tabuwa rona e be kontraka ya hae se ya e ntlafatsa kapa wa tsamana mme ditaba tse e leng hore le tsona ke ditaba tse ntseng di le melomong ya batho tse ntseng di etsagala tseo re tlang huke gore ka nete na e be di tla ba ka tsela e jwang di tla ba ka tsela e jwang mme taba e ngwana mme ke ya gore ga o sheba go tswane tsa CAF mopresidente wa mongwedi e mogolo wa komiti e kgolo eno ya CAF e leng monghadi Mosengo Omba ka nete o kgethiwe jalo le moporesidente wa naga yane ya DRC Congo mo e leng ka nete e se le ena e le moporesidente wa komiti eo ya bolo nageng eno mme tsena ka nete se tla ka morago gore dikgetho tse e neng di tshwaretswe nageng eo a di tlholele godimo gagolo mo e leng ka nete o fumane dipolotsi tse e ka bang 60 go tse 60 a nang le metso e metlhano tsa ithuta gore ke tse pedi fela tseo a neng a kgethiwe ka tsona mme wa bontsha gore ke tharo ka nete di bontshiwe e le gore ka nete boemong bane bo rereng ka nete di invalid mme ka nete o qeteletse a tlhotse mojao oo ka divoutu tse golo gagolo ka divoutu tse golo gagolo mme taba e nngwe ga o sheba ngwana mme re shebile re tlhokometse ka nnete gore tsane tsa mogoteng wa lefatshe le tsona ga ntse di tswela pele re ntse re bona gore na ebe go etsala jang re bone gore ditlhopha le tsona ka nnete di sentse di ntsha jalo manane a dibapadi tse re tla bere re na mangwe lo bapala mogoteng wa lefatshe mangwe lo bapala mogoteng wa lefatshe setlhopheng sa abo kapa nageng ya abo mme ditaba tse dintse re boneng gore di se monate ditabeng tseno tsa World Cup ke ditabeng tse e tsagalelang naga yane ya India mo e leng ka nnete bona etse gore ke bonyane ba 1.5 billion ba naga ya India ba ka nnang ba ba monyetseng gore ka nnete ba seke ba boa jalo mogatso wa lefatshe ka ditlaleo di bontsha gore mogatso wa lefatshe wa bolo o tlhote jalo go ntshwafatsa kapa go secura deal ya dithelebišene le marangrang nageng eno ya India mme e ka nna ba monyetseng gore ka nnete ka 2026 World Cup naga ya India e ka nna seke ya ba monyetleng wa go sheba mogope wa lefatshe mme re ntse re le go tsona tseno tsa mogope wa lefatshe re ithutile ka nnete sebapadi sane sa naga yane ya Portugal Ruben Neves ka nnete o bontshitse gore World Cup gore ebe e tla tswela pele ka makgethe ke gore ka nnete mohlankanane Cristiano Ronaldo e tle ebe karolo ya mogope wa lefatshe gagolo ga bontsha gore ka nnete e ka nna ba ke World Cup ya hae ya go qetela mme re tlhokometse gore dinaga tse ngata di bontsitse ka nnete gore dikgoku tsa World Cup tse e leng go di lokela mohlomong di tle di be teng tsa dibapading tsa bolo ya maoto re kenyeletsa jalo mohlankanane o thweng ke Cristiano Ronaldo Lionel Messi re kenyeletsa jalo ka nnete le Neymar le yena go kile gore setlhopha sa gae sa Brazil se ka nna sa mo bitsa mme Ruben Neves o bontshitse ka nnete gore go bona e le ba naga ya Portugal setlhopha sa bona se ikwetla motlotlo ka nnete ka gore ebe Cristiano Ronaldo ke karolo ya papadi ya bona ke karolo e tla ba teng mogoteng ona wa lefatshe mme ebilele mogote wa gae wa lefatshe wa go qetela a bontsha gore ka nnete papading ena Cristiano Ronaldo o tla ba boemong ba tla fetola papadi ga kalokalo mme e leng gore le ga e ba otho go boima ka nnete ba ka se wine mogote wa lefatshe fela ba motlotlo ka gore ka nnete e tla be le karolo ya nalane eo ba reng ke nalane ka nnete gobane e tla be le karolo ya mogoteng wa lefatshe go bona mme ka nnete ba bontshi dirae Cristiano Ronaldo ba lebeletse gore e tle sebe karolo ya papadi eo ya mogote wa lefatshe mme ga o sheba ngwana mme re ne re shebile gore tse dingwe tsa dintho tse ntseng di etsagala tse re utlwileng di re makatsa kore sona re ntse re le nageng eno ya Portugal setlhopha sane mohlankana yane e leng gone ya fumane kotsi ya koloi wa setlhopha sa Liverpool e leng ngwana ga eno ya Portugal mme yana ka nete re makaditswe ke taba gore re bone a tlaga jalo ka gara lenane la batho ba tla ba karolo ya go bapalela setlhopha sa Portugal mogoteng ono wa lefatshe e le mohlankanane Diogo Jota mme taba ena e makaditse setšhaba gore na ebe ke ka tsela e jwang motho e legeng ka nete o se ya tlhokaetse a beiwa lenaneng la batho ba tla bapala empa ena e bontshitswe e le ntho ya motlotla gore ka nete e ne e le e mongwe wa bagale ba neng ba bapaletse naga ya Portugal mme ka nete naga ya Portugal ikotlang motlotlo e ikotlang sefuba ka yona gore ebile karolo ya bona mme kene gara lenane la batho ba tlabe ba bapala ke nnete empa he ke taba tse re tla di utlwa tse re tla di bona gorena e be di etsagala ka tsela e jwang mme ga re tla Aforika Borwa kwane ngwana mme taba e nngwe re boneng ke ya gore

0: technical team we could tell a fellow and a selective le sehlopha bonyane a ne a fodise sehlopha re ntse re le ditabeng tsena tsa tsamaiso ya bolo tse di re hlokometseng ka nnete ke go bontsha gore mokotlisi wa metlheng wa sehlopha sa Mamelodi Sundowns ka CAF o ka fedisa ntho ne e re bitsang away goal rule e leng go ka nnete sehlopha ga se ile sa jua ha bosona kapa moetsing ga bosona se le monyetleng wa gore ka nnete ebe ntlha eno ko go e ba madimabe go bona mme ba ke ba tshwana le dinaga tsana tsa Europe mo e leng gore away goal ga e sebetse gagolo motlhala fela ke tabana ya gore sehlopha se batsetse 2-2 ga bosona se jue o tlo thola gore taba e nonong ga ba fitlha away e fitlha e ba bakela moferesere mme ka nnete o bontshi a ipiletsa gore ae e ke CAF e ka ba boemong bo e leng gore e ka ukwisisa gore taba e jalo ga e tshwele continent ya rona ya Africa molemo mme ba ke ba e bone ka tsela e nngwe ka ga e sebeletsa dinaga tsane tsa Europe mme ebile e le botlhokwa go bona molemong wa gore setlhopha ka seng se itshebeletse setlhopha se seke sa sebeletsa gore se seng ga sentse se batsetse ka botlhaswa motlhomong ga se fitlha ga bosona se tlabe sentse se re se due mme ka nnete ke ditaba tse e leng gore ge o le motho o shebile fela go utlwa le yana gore e ka re ke ditaba tsa botlhokwa tseo di ka tshwelang continente ya rona ya Africa molemo mme ngwana mme ga re le monono re re ka nnete taba e nngwe ya go qetela ke yane ya gore leakinyane ya maegepeta re tlhokometse ka nnete le yona motlhodi wa leaki enonong ke setlhopha sane sa Zamalek mme o tla ithuta gore nalane ya leaki enono e sale le nalane e mona e leng gore setlhopha sane sa Al Ahly e ne le sona ka nnete se nneng se le boemong bo se dulang se gapa leaki e jalo mme Zamalek ka nnete ke motlhodi e beiwe jwa letlhomamiso jalo e le motlhodi ka nnete ka morago bapala papadi e leng gore ba e tlotse mme ga o shebile le motho letse gore e tla ba le setlhopha sa Al Ahly mohlhomong se number 2 empa ga o jalo se itlhela borarong kwana mo e leng gore ka nnete le CAFO selemong sena re ka nna ga iphumana re sa se bone mme setlhopha se tla number 2 ke setlhopha sane sa Pyramid naheng eno ya Egepeta mme ngwana mme ditaba tseno ga di le gakalo re phethetse letsatsing lena la kajeno kgetsi ya rona e ne e le gakalo e ne e phuthulotse gakalo re agetse ditaola ka nnete ke gore ditaola ya di boele kgetsing
1: ka nnete ga dilao tse mofutsana ka baga bata ditaba gaption
0: e tharaso
1: watseba.

0: ka go utlwahala.
1: Ne ke re ke tsaki yenne.
0: Tsaki a di mangwae la ke le buleng tatone pile ke mang ho kae?
1: Ke tsama ke kutumela.
0: Tanki tanki tanki. Mamelo sa sa sotho re fetela potsong ya bobedi buka ya dithoko tsa marana ba sotho engotswe ka selemo sefe. A 1971, B 1975, B C 1965. Eleng A selemo sa sekete makgolo a robong mashome a supileng a motso o mong. B selemo sa sekete makgolo a robong mashome a supileng a metso e mehlano. C selemo sa sekete makgolo a robong mashome a tsheletseng a metso e mehlano. Di ngotswe ka selemo sefe. A 1971, B 1975, C 1965. Ki 2231649 plus 2665993 ha go tlo gona ebe dingotswe ka selemo sefeng. Ke tsela Facebook ka lahlela malatswa hao he ho DJ Letse ka patiletse ka bo itumele manga go tlo rena he. Ebe dithoko tsena tsa marena buka ena dithoko tsa marena ba sotho engotswe selemo sefeng ke itse A ke 1971, B 1975, C 1965.

Mohamedi wa sa matsala tsotho ha o le tsena ka nnete re re fete ka ka lebelo ha ile mona bale re di ya o kena tje Mohamedi selemo se ne pa etseng mona hle ma mesima sala solo hle ke selemo sa sekete magolo a go bedi mashome a robedi a metso e meraro ka hlakola wena mamedi wa sema sala sotho eleng 1883 ke yona ka rabone pa etseng ya tsatsi lena la ka tshe

0: Dumela. O nyametse ke ena hape 2231649 plus 2665993 ha re utlwa gore na o hlokahetse ka selemo sefeng he wena momamedi wa selemo sa Lesotho ha re utlwa gore na e ne e le ka selemo sa DJ letse ke bona e ne e le ka selemo sa October 1965 kapo October 1963. Ausmamuhudi ar October 1963 ar no itu o hlokahetse jolo he ka selemo sa October 1963 ene we nepile we nepile Ausmamuhudi we nepile
1: o tle ho speaker botse ke
0: me mama re sa sotho tle tsena tsa gaba ka bosotho tse ba ka le sotho gaba ka bosotho ge di beg mohatla kgwiti hona mona ga tlabetse ge di bona hape nako nge tla ga fetela ho tseding hape
1: trending news
0: trendy
1: ho trendang ntlele a u siwa le mo di mashume a mara wa motso le mo
0: wena ke tshwileletsa fela hle e tle gona le condition tse fa le bophelo
1: hi
0: like kana la conditioni
1: a ke se bona ntwe ntshwisitse
0: yo motho a dile modima shume a mararo a motse o mong a sheba halantjwa loka
1: kgono
0: ya dile modima shume a go bong a metse tsheletseng bonyane
1: ka ba isa le kholong kwa no bone ba mo ba exceptional
0: eh ba mana so hloka nete ho so le mine pela ke hle go
1: bona wena
0: ach je le boemo bo ebe bona bo bitswa bona botla
1: batla bo tla ngama motho e mongwe o re hatch ba bona mehle ya AI nna ke sa tshepa yena
0: wa tswa le nna ke sa tshepe ila ha se ke shebella interview yane mane wa thwa television ka ha ka ntwe hleki he motho e nonza ga ba ene ke motho wa South Africa mo ha se hole na hinya bo island mo
1: sho luna
0: ke o gibe mo mbofi bo ho ba
1: le rene le ene
0: ha ena ke ya yena
1: ha e se no ke ya yo
0: e ne ka nkani ke yone ne le ya nete
1: ha ya tswa
0: o se tsofala fala go mo hape ho thwa condition ena ha iso belwe ha iso fumane le pheko e le gore e sa le bemo ba go ga bophelo ba ka sela ha bo fedile at the age of 31
1: Murana of my accident they chilled that for
0: one. Ha e bile no le bitse.
1: Ke bona mo.
0: E senye.
1: O bona di tshudi feta kana go e ka.
0: Ha tata kana go khutsana fela be di tshudi a feta so ipona fela o so le mgono gono gono gono. Ha e ka nne mamedi wa semasa sotho. Ka dilemo tsa mashome a magago a motso mo. A tsh kutla ka go no le betere hle ha o tshaisetse go go.
1: Ha ina ya tsho go botsa.
0: A bona ne ya tshosa. Ya tshosa gona ka lemo tse ka lo yo motho.

0: fetse ha kalo
1: a ka nnete ena ya tshosa
0: ke bone e bitsitswe ka lebitso condition ena DJ Letse e bitsitswe ka lebitso condition ena e hletla batla re ke batlisise haholwanyane ka yona e tla batla re batlisise haholwanyane ka yona e bitsitswe tjena hore ke eng condition le hoja he batho ba rata he batho ba rata ho bolela ditaba tse seng dinnete sa ba re a kopana le mamangwana he difemfeng ha ntate ya ba ho se ho le jwalo Afrika Tshipembe ho dimokwana ya ba ho se le ha ho le jwalo nka nnete a the taba ena ha se le taba ya mofuta ono ngwaneno wa motho empa ana le condition ene ya boemo bona ba bokulo e bitswang ka lebitso leno ke batla ho fumana lebitso leno wena DJ Lens
1: Khaitiri yak but once ba tlaisa maikutlo ka bana ka mane ka ho marangrang a Facebook ka mane ka wa dilets ka mane mo re botseng potsa rona ho baneng ha divorce rate e maserukwano e le ngata ho feta ditrekeng tsohle nang
0: ehe
1: ai ka ga botse ka mono dimpe
0: o di bona
1: dimpe
0: ke fumane conditioning uthi ke Werner syndrome
1: ai ekho imphete le bohle bantlo ya ka
0: a lena
1: ai hi ko nice
0: ai hi handle
1: mma not nice not nice
0: oho modimo go hau hela
1: ka nnete khatsedi ya ka kholeata
0: ei
1: kholeata o sangwala ka sesotho hangata ho hoetsala
0: Eska ba mama go tlile sesotho ntlela ha ba se sona le motho a ngotse now and stress a hleletse
1: AI
0: ke e se le AI se sa fetola ka AI
1: Hai.
0: Ibile o rata ke mtse ke mona o rata ba sotho.
1: Ai khona kgolo ya ta ke nana ba sotho ba motsa.
0: Nga ai.
1: Akona. Ara mo se ba mere se ba sala se lotle ya tle mo metsona na tika tsirka tshele tsene na ba radio station. The best DJ Matt DJ Let's in the 1818. Area tsi na ka jeno ke tsama ke le montsi ke tsama ntla monate le mampino iso wena mamedi wa sa sala sotho ka mo rite batleng ka tenga me nete sale ai
0: ke batla ba le ba sotho ba go tabe go ke ntwe pelang
1: e mona ka pa ba tla ke le ga ba le ka stone jiga pa ke
0: a ke go a tseba wa tseba le ha o ka refela mo di ntho di itsamela ha mona to jwalo di fitla di hlalosetsa fela gore e tlile ntho ena ke boemo boteng ba ho motho a ka itsofalla fela ho tloa le teenager ga ba ntho eno se etsa etse fela se le leqhekwana fela ka dilemo tse tlase ha ka
1: me mamelisa masala so tutle o thuki wena syndrome ena ka nnete ke bolwetse bo sa tloelehang bo etsang hore motho a tsofale ka potlako ho feta ka mo ho tloile healing hangata matshwao a qala nakong ya botsha kapa ha motho a se a le moholo hanyane ko a sa batla le moholo hanyane ya sa tile he se le me fela belo bona ha ikona
0: tena
1: o tsofetse ftana kwa ha yino handle ho etsa laba tshila ha yo qala at fet one
0: nahana
1: ho tshe tseleng tsa tshosa sa le fulena ona me se ma sala se tshe bo bakwa ke petoho ho di jini tsa ha e bitswang WRN bi la gatsena e bolelang bolwetse bona bo ka futswa kapa ka bo futsa kapa o ka bong ka ho batswadi
0: ka bobedi
1: me matshwa wa teng a tloile ileng ke mo re go mo putswa kapa o fokolang pele ho nako bona Yona. Awema.
0: Ah, pelebena.
1: Ah, yona we. Yona gala wana we. Atsa batho gala le fule ke satse. Ho ba mo khutswa yana ke ngwatso. Na mo telele ngwana.
0: Butla, wa o tla.
1: Le tlalo le lane le so so banang. O fumana bele le jwa le thata fetse mahlwana ng le mathata nyana
0: bona
1: se le se ba fetola le balanyana malanyana e
0: yo
1: le fula tsikige masapo a foko masapo a

le bala go o kenya motlakase o na mane le boka senlalala motlakase o igetsa nthotsa ha mo hlomonye ya mamedi bengwana o nka fono wa tobetsa na go so re ka motlakase o tlokomela mmolaetsa wana ga ke sa o bona ka bo molaetsa

gore matswalwa a dinaga tse ding le baeti ba paramente le bona ba apare mebala ya naga. Ha mohlomphe motlalepula gahlwe a tobokeditse gore go apara mebala ena go tloetsa gore ba tshwane le go shebagala gantle. Ditabeng tse ding ba bamba ba kgwebi ba mmokeng wa ditaba tsa maatla lead ba re mmuso le bana le ko ba bogadi ba lokela go eketsa tshegetso go dikgwebo tsa maatla gore di tle di tsebe go fenya diqholotso tsa dibaka tse ka maloding le mmaraka o tetemang. Mofumahatsana re Thabile Mafura e leng motlhagisi wa Paola e e sebedisang motlakase wa letsatsi o re le ga ba fumana tshegetso ya ditšhelete ya mokgatlho wa dinaga tsa Europe EU le UNDP ba ntse ba tlhoka tshegetso gore ba atlege go fitlhela dibakeng tse ka maloding go rekisa setlhagiswa sena. Mofumahatsana Mafura o re ba se ba rekisitse dipaola tse 800 e leng karolo ya 40 ka maloting ka tshegetso eo ba e fumaneng. Go sa le jalo, Dr. John Shack o re qholotso e kgolo ke gore mmaraka ka gare go naga ya Lesotho o a fokola. Dr. Shack a ipiletsa go mmuso gore o kenye megalo e e tshegetsang dikgwebo tse nyenyane tsa ditaba tsa maatla ka ntle le go fana ka mokitlane gore di tle di fitlhele dimmaraka tse dintsi kgolo. Ke a phethela. Komisi ya dipapadi le boithapollo Lesotho LSRC e tla tshwara motsamao setrekeng sa bothabothe Boisa ka sepheo sa go kgothaletsa bophelo bo botle. Presidente ya LSRC Monghadi Baba Malepane o re komisi e qadile mohato ona setrekeng sa Maserung ngwahola ka mora go elellwa gore batho ba qeta nako e telele ba sa kwetlise mmele. Monghadi Malepane a toboketsa gore boikwetliso e lokela go ba karolo ya bophelo ba letsatsi le letsatsi ka ga go bile go fokotsa sekgatlha sa mafu. Motsamao ona o se o tshwerwe didirekeng tsa Maseru le Mafeteng, metebelelo ke gore o anele naga ka kakaretso. Diteba tsa gore ya bohlano di felela mona. Mamela tse latelang tsena goreng ya botshelela.

Sotho e mashome mabedi a metso e robong metsotso o re ya re lebile horeng ya botshelela jolo ka re le ga hlalosa gore nakong ena ke nakwano e go tlokoka le moeti wa rona letsatsing la ka jeno kwano modikong wa batjha mme sentse re na le ena mogaleng Macrae's ga ke tse ba bentse ke lo ba ditaba e ka nna ba ke Macrae's kapa ke House Crazy se re tla utlwa mamero ya sena sa Lesotho.

0: gape ke nepile ka poke fositse e sire ka hana di khomo ditlalemane me re tlokoka ka taba ya bohlokwa mona yo re hlokometseng go dipatlisiso di bontsha gore ka nnete ha le setirekeng sena sa kwano mo batlwang dinamoni sa masego go bonagala di divorce case ka po di case tsa tlhalano di batla di le ngata ha go feta ditirekeng tse di me re tlo utlwa go tswa go yena letsatsing la kajeno mme Crazy dumela hle be go amoela lenane la modikong wa batjha
1: ke le bona ke out Crazy
0: tsa hla dikgomo ke wa mahela hle o dumelise ba mamedi ba selema sa lesotho
1: ke le dumelise ba mamedi ba selema sa lesotho
0: danke mratuwa mme re shebile aus crazy hle ditabeng tsena tse amanang le taba ena ya divorce case ka hare streke sa masego gore na ha re bona ke ra dipalo tsa teng di batla di phahame haholo ho feta ditirekeng tse ding mme re kopa go botsa rona dipalopolo tsa tlhalano di eme jwang bekeng tsa go feta
1: bekeng ena ne di le 19 beke e fetileng ne le 20 something masego ha south go ne o sena letho beke e fetileng le bekeng ena go ne o sena letho le ribe beke e fetileng ke sa ene le 4
0: Okay, advocate. Me ha re sheba na divorce rate e theuile di tricking tse ka south bitutong ba hao. Me mabaka ke afi?
1: Nge se re e theuile ba ne le go tla south le butse le mong sena ka February ha high court e ne bulwa. E le gore le sale le tshaha go le ditabeng. Nge ke ka re di theuile go bana. Dilemong tsa go feta masego go ne go mamela dinyewe tsa lefetho lena kaofela go fitlhela ha ke kgona ke lemo tse pedi tse fetileng kapa tse tharo ga go bulwa lena la north jale ba lemong sena go bulwa south go tshwang gore batho ba south ba ntse ba re teng ka gara lekgotla le phaneng la masego bao dinyewe tsa bona ntseng di le mona gobane jale lane e le gona le qetang go bulwa.
0: Ke utlwa advocate mme ha o sheba go latela ditaba tse seng di beilwe rona mabaka a ka sehlohong a ditlhalano ke afe mme o baneng central le nofo go bonagala ntse di setse morao
1: nka ga masego monna go phela batho ba bangata gagolo mme jalo ka ga ke mesekile ka go tlhalosetsa masego e sale le yone e jagileng lesotho lena kaofela dinyewe tsena o ka fumana gore ga se fela tse e kentsweng lemong sena tse dingwe ke tsa dilemo tsa go feta tseo e bang beng ba tsona go ne go na le dintlha tseo ba neng ba ganana go tsona e be jale dintse di tla jalo go fitlhela di fitlha lemong sena mme ga ra dinyewe tseo ga o sokanye koela gantle o ka fumana gore tsa batho ba south di teng ka gare.
2: Advocate ke utlwa taba ena e tsitsipanya mmele ha ntse o balla mona gona nenneng le bo 90 ko sokanagana gona ka population ya plus minus 2 million na ha batho ba 90 ba kgatha dithaese na kapa couple tse 90 wa utlwa gona ge re kgephola ga kae re bua ka beke fela wa utlwa gona ke sekgatlha se se kae
1: ke kopa ke tlhalosetse batho gore go na le magotlha a mangwe ao ditlhalo di ntseng di le teng tseo empang di sa rekodiwe gobane jale e le ya basotho go na le ditlhalo tse e tsagalang tsatsi le leng le le leng go tswa manta go ya la botlhano magotleng ana di-local court tsa manyalo a sesotho ga go bua ka ditlhalano tsa tsena tse e tsagalang magotleng a phagameng ke tsa manyalo a segoa a naga ya ditseng di-civil law marriages so a ne a sesotho ke di-customary law marriages tsa ntse tsamaisiwang ka melao ya legothodi ga a na e le yane a tsamaisiwang ka molao wa manyalo eleng the marriage act jale re ithuteng gore dipalo tsena di nyanyana gagolo tse ntseng re di bua ga re se re ka ya magotleng ana di-local court ga sheba gore na tsatsi le leng le le leng go bua dinyewe tse kae ge ka tshoa gagolo ga fumana gore e tlhile ke palo e ngata go feteneng rona re ntseng re bua ka yone ga re bua ka di-local court di a gotse ka di-region motlhala go na le gamatala re ntse re le masego mona fela go na le mona pele ga sello le na le ka gara jarate e masterate e leng hona teng hona le bo fika le mohala hona le bo mazi sentse re bua ka masegomo la sele ha re ama ba pere ka bua ha majara le maqhaka ha re tsela goma re bua ka ha maja ha re ana sereta re bua ka fika le mohala sentse re le masego fela ha re fihla ha mohala rena le leng hape jale ha re se ka ithuta ka hara masego fela rena le di local court tse mmalwa tseo e leng hore ka hara di local court tseo ho na le dinyewe tsa tlhalo tse buang mantaha ho ya labohlano empa ha re bua ka manyalwana a sekgowa ke mona moo re buang ka palo e ne ntseng re bua ka yone ya hore masego ho na le tsekana saufe ditana nose dikane e le ore ha se ka raya setereke ka setereke ga sheba di-local court tse ka hara setereke se seng le se seng o ka tshoha haholo ha o ka fumana hore di-local court mono go ka etsala go bue tse fetang legolo ka beke go ya ka local court per local court kapa go ya ka region per region e leng gore palo ya divorce e phame haholo ha re se re kang ka manyalwana a mabedi ga re kopanya ga mmogo
2: e le gore jwale ha re tlile re shebile ha jwale e ka nna ya ba le yona taba ena ya dipalo tsena tse re di fumanang e tlile ke tsa a nene re reng ke ana segwana a kenelang bo high court kwana na ntsa a batla a hlaella ka fa dipalo e le gore tlile go batla go le ongata bane bele ne ke shebile poso e nngwe ya ga one e beile mona mono o bontsha gore go bonagala ka mane ka bo ka saofo ka mane ne go batla go le ngwese beke ene ftdng mme wa ipotsa gona ebe motlhomong ke enye ba entse e fapanale mahlako ga nama
1: dinyewe tsa high court ge tena re tseba dipalo tsa dinyewe gobane ke dinyewe tse e phatlhalatswang ka ntho tse bitswang di-rola go ntsha phatlhalatso ya dinyewe kao fela mantaga go tla ntsha phatlhalatso ya dinyewe tsena tsa di-daily le tsotlhe tse e bang ke tse tatileng kapo tse sa ganyetswang mme la bobedi go na le tsane tse dingwe gape motlhomo gareka commerciale tse ka rarang ke di-debt collection cases bogolo se ke bua ka tse dominatang la borago ge tla ba le di-divorce gagolo la bone jalo e leng gore re mpa re tsela palo ya gore na go ile gwa ba le dinyewe tse ka etse keneng go latela fela phatlhalatso e ntseng phatlhalatso e etsiwa magotleng a phagameng le a masterata ga e le ana a di-local ga gona phatlhalatso go latela tsela ya tshebetso e fapane tsela ya tshebetso ya high court tsela ya tshebetso ya masterata le tsela ya tshebetso ya local court ga e tshwane mme lebaka le etsang e le ga re tsebe gore na di-local court mane na palo ke ye kae ke gobane go sa phatlhalatswe empa motho ga a ka entsha setlhabelwa le mong a ya kopana le bona a phetsa dibuka tsa bona tseo ba ngodisang dinyewe a ka tshoga gagolo ga ka fumana gore ebile a no a mangata gagolo ntlha e ke batlang go e bolela ke gore go ka etsagala gore saotse batho ba teng ebe ba nyalane ka lenyalo la sesepho gagolo ebe o fumana gore tlhalo ebile e ngata le go feta masego mona empa e le gore ke e etsagalang magotleng ane a basotho
2: o tlakile advocate ka nnete ka ba ko o batla ditaba motlhomong mantswe ga o qetele ka banka sile morago e o noloka tsa gore basotho ba tsebe ka ona mapele tsona taba tse tsa ditlhalano tse re shebile gape le boemo ba gore ka nnete banna ebe sesosa se segologolo ke sefe
1: wa tse banna ntho ke e bonang metlheng ya gale go ne o sebetsa bontate fela bomme ba dula hae ba sa sebetse tseleba mosadi wa modimo o tla ba mogaung wa go gaketsa sentenyana yane ke ntate ga a tlhabi maeneng kwane ya bobedi ba ne ba sa qete nako mmo e ngata mmogo nako e ngata bo ntate ne ba e qeta ba le golane la south africa ke dimaine bomme ba le hae mone o fumana gore ba kopana motlhomong gabedi kapa gagago ka selengo jale mona go kopana tsatsi eng le leng mme go ka etsagala gore ke se ke nagana ke a tlenanang ga ntse re bonana ga ngata kapa ga ke tsotelele le ga ka tsamaya gobane ke na le tšhelete yaka ge se re ikgogomosetsana e nngwe gape ke la ka e bone e ka setlhogong bomme ba lela ka bosola le bontate ka go tshwana gale kwana ga o ne o ka sheba bomme ne ba iphapanyetsa taba ya bosola ntate o ne a ka tsewa ka gamagaisane.

0: Azishedo.
1: Arantjana je khangkhadi. Utlo fela.

Double Chevy.

0: gare dithakgolo ga dithakgolo ka taba e reng ofisi ya mokana wa sehlogo Thaba Bosiu e tla epa pitso e tlang go tshwarelwa sebakeng sa mabala a diofisi tsa morena wa sehlogo gona Thaba Bosiu boesa. Pitsong ena o lebeletswe banna botlhe ba moetlo go kenyeletsa le babolotsi metseng yotlhe e welang tlasa mogana wa setlhogo wa Thaba Bosiu. Ke pitsong ena mo sepolesa se lebeletsweng go bua le banna ba Thaba ka ha go bonagala ba ameha gagolo ditlolong tsa molao ka gara naga. Ba lefapha la bophelo le bona ba tla fana ka thuto malebana le bophelo bo botle nakong eo bašwanyana ba ntseng ba le mophatong. Tebelelo ke gore e tlo alosa ditaba komiti e tlo alosa ditaba tsa lebollo tikologong ya Thaba Bosiu. Mme komiti e jalo ke yona e tla kgethwa pitsong yeo. Go utlwa ditaba tsena ka botlalo re tlo buisana jalo le morena leloko mogalenyana go tlaga ofising ya morena wa setlhogo ya Thaba Bosiu. Mme re se re ntse re tsa mawala a go gokagana le ena, ebile ke ena o sentse a le teng kwano mogaleng wa ka tlotla ka tshwatlha ditaba tsena. Mogana mogalenyana.
1: Dumela ntate, kgotso ko tlhompe mogolo wa ka.
0: Kgotso mogana.
1: Ke tlhomphele bamamedi ba radio e kgolo Radio Lesotho ntate, go tlwa tela go ya shomešhašane ke re dikgomo Basotho.
0: Re ya leboa moganaka. Ge tlhe re wela kgabong ya ditaba tsa gona ntate letsatsing la kajeno, ga ela tlhoko gore boesa go tla ba le pitso e tla tshwarelwa sebakeng sebakeng seno sa Thaba Bosiu ntate. Ga re kena ditabeng tsena motlho mongwe fe momamedi se thokotseng gore pitso ye e be teng ntate ke sefe?
1: Ke a lebogang ntate, o khutshwane ntate, o lepile gagolo jalo ka ke sa ke bokile lekgomo go Basotho. Lebitso la ka ke morena leloko mogalenyana, ke a tshwereng molepo ofisi eo ya borena ba setlhogo ba Thaba Bosiu. Pompa go le teng ka gore go sane ka la 22 re tla ba le babolelli ba Thaba Bosiu kwano go tloa tlase mogokare go ya Saudi mo Sentunyane mo meedi ya Thaba Bosiu e felelang teng, ka gore mona ofising ya morena wa setlhogo ge ke re tlo buha ga e le mona kapa re tlo itlhatlhoba ga e le mona e ebe le nako yane eo go bang le nako ya go bolotswa ga bana ba setšhaba kapa ba isang sekolong seo sa ona sa Sesotho. Moo jale lemong se fetileng re sebeditseng ya bare ba le ditlolotso ka go fapakana, empa ya tse dintse ka mantlha ya setlogong ke gore re etse tlhogo ntate gore Lesotho kwano mme ga ke tle ke totobala ga e somona re na le bothata ba bana ba bolotswang ba le bannyane dilemong. Taba eo e entse gore re ke re tlo buang le babolli ba bo rona gore na a naganana molao o reng ka ngwana ya monnyane dilemong ba bang ba tswang ba le sekolong ba ile go bolela e be taba ena go bonagala e dumeleile go ba phatsitseng kapa ba ba thabela. Mme ke ya mantlhe re tla bua ka yone. Ya bobedi,

0: di ditaba tsa ditlholo tsa molao tse etsahalang letsatsi ka leng. Mme ha re sheba dipalopalo tsa rona, jwale mona habo rona Thaba Bosiu, ka mehla re bona re se re ba le palo ya batho ba bangata haholo ba etsang ditlholo tsa molao ba tswang sekolong sena. Ke hore na di bakwa ke eng empa ba tshepetse hore ba tla re thusa hore di fokotsehe. Ya boraro ke taba ya hore jwale ho tla kgethwa komiti e tla tsamaisa taba tsena tsa bobolli ka hara Thaba Bosiu ka kwano. Mme ke a kgola dintlheng tsena tse ding e tsamaya e tlo tla e lokodiswa le ditaba tsa bophelo hore a bang ba rona re a bona hore mafu ke yana a teng a akaretsang. Re thusanang jwang hore ditaba tse tsa rona tsa setso kapo tsa sekolo se sa babuli sa Sesotho hore di ikamahanye le tsena tse teng tsa diphetoho tsa boemo ba mafu a akaretsang. Re thetsanang ka mahetla jwang tabeng ya ditlolo tsa molao? Re thetsana ka mahetla jwang tabeng tsa ho bona hore bana ba banyane ha ba phatswe? Re thetsana ka mahetla jwang ke hore dinthong mafapheng ohle a tshwang a tshola hobane ke karolo ya setshaba, empa jele e nngwe e nang le tshobotsi ya hore sekolo se seng le se seng se na le tsela ya tsamaiso ka yona. Mme le se ke rata se hlompheile Basotho ba ya ho sona ka tlhompheho, ebile le bona beng ba sona ba se hlompha, ba sa etse hore batho ba sayang ba utlwe ba sa se rate. Mme ke karolo eo reng ya mantlha re tlo bua le bona re ke re itlhatlhobe qetellong jwale re kgethe mokgetho wa komiti e kgolo ya morena wa sehlooho e tla tseba hore jwale e tataisane le dikomiti tsa marena a ka tlasa morena wa sehlooho hore ho bonahale hore botsitso bo ba teng. Mme ke a kgola ka tse ding ntate ke hore Thaba Bosiu e bopehile ka ditshobotsinyana tsa ditoropo le boleng bane bo ka mahaeng, mme o tlwela hloko hore masego mona kapo ka hara ditoropo tsa rona mohlala Kwading, Thetsane, Motimposo, jalo jalo metse eno e ka hara toropo ya masego le Basotho bana ba mono o bona jale le bona ba bang ba balotseng ba batla ho etsa mephato teng, mme e le tokelo ya bona. Empa jale ho Basotho ba sayang ebile le dibaka tsa toropo ha e hantle, e siya seriti se seng setle ka ho batho ba sayang. Mme le bona ba ileng o tlo bona hore jale ha ho sana le kunutu bana sekolong, ho sekolo se seng le se seng ho na le lekunutu la sekolo se jwalo. Mme re lebeletse ya ho bona hore aena re ka etsa moralo ofeng wa hore le motho la ha e le wa toropong a na le tshobotsi ya ho batla hore jwale a be le ho phatsa. Na re ka dumelang hore dibakeng tseo e leng tsa toropo tseo batho ba leng bangata, na lekunutu lela la sekolo sa rona kapo sa rona re le Basotho na se sa bolokehile? Ke ka etsa matsepa afeng a hore motho ya jwalo a atametswe dibakeng tsa mahae moo re tla bona ho bolokeha le hore jwale e be sobo e ntle ya sekolo seno sa Basotho? Ntate, ke a kgola dinkga kgolo tseo nka ka di buang. Ke tsona tsena tseo re reng ho sane re tlo di bua. Ke a bophelo bo botle, ke a ditlolo tsa molao, ke a bana ba sa phatsweng ba le banyane dilemong, ke a ho sebetsa mophatso honong le ona ka hara ditoropo tsa hara rona tsa Ramasego. Jwale ya bohlano e be taba ya ho kgetha komiti ya morena wa sehlooho wa Thaba Bosiu.
1: Ke ya leboha morenaka. E le hore ditaba tsena ntate re tle re bone di fela di phethahala ka moo le tla be le di fihletse ka teng boesa, le tlo tla le etsa ntate hore boleleleng ba nako ena re bone diqeto tse fihletsweng babolli ba fela ba di phethahatsa ntate.
0: Wa tseba hore taba tsena di bonahala di phethahala, re memme mafapha a tshwang a tshola ditabeng tsa ditlholo tsa molao. Re a tseba hore seponesa sa Lesotho se palamang se nang le babolli sesole e le basireletsi ba naha ba nang le babolli. Dingaka tsa sekgowa jwalo ka ha re tshilo kapo tsena tseo re reng ke tsa bophelo bo botle ba nang le babolli ka hare, re na le baruti ba moshosho ba bolotseng. Ke hore re ka re mafapha ohle a

0: tsholwa e le mafapha yeo re lebeletseng gore dintho tsena di qetelletse di etsagang a tla ba le teng gosane jale re phuka lešetla mmogo re tataisana le babolli ba rona le bona re utlwa gore na ba reng ba re fang tshepo ya bona jale le komiti yona no e tlogetlwa jale gore na re fa matlhajwang gore e tiise gore ditaba tse tsena di agente ngata ke ne se ke lebetse ba bangwe e leng babueleledi e leng bana bokamolao kapo ba etsang gore melao e phethale le bona ba tlabetsa le teng taba eo e re thusa gore le moo ditsholo tsa molao kapo dintho di bang teng jale ka batho bana ka mafapha ana o se a rang a tsona re be mmogo mme go yona moo komiti ya morena setlhoo e tla bebe le mmesan a kekeng apanya ya tla etsa gore moo go bonagalang ditaba di sa tsamaye gantle jale go se sengwe go bonagale gore go phethogala ka tsela e nepaetseng ka a re lebeletse gore di be dintho tse etsagaletse ntle le moo ka boleng ba marena a rona a phelang tlase metseng mola ka ga lebollo le laolwa ke bona marena re santse re bua le bona mme le bona ba tla tlameya gore jale ka morago re ba etse gore marena a ba a ba tsebe ke gore morena mosebetsi wa ga ka metlha ko o tsewa setšhaba sa gae mme le gore a re fe motho wa nnete ga e be motho eno ga a na dijo tse ka fepang bana ba setšhaba o seke wa bonagala jale a tla okolwa ka lesiba gobane e tlabe e le kagolo e mongwe ya batho be e ka gaga motlhomong ke komiti kapo ya tsebagalang jale re tlabe re sheba kapo ya ntseng a etsa mosebetsi
1: mokana mogalanyane mokanaka
0: ela soko gore bana bana ba tla ba tsena go be tsena be tsena e le gore ntate ke leka gore mafapha a ne re a nemmeng ka molao ge na le utlwisiso gore ga re bua le babolli ba tla go utlwa ebile petelelong ba tla phethagatsang gore re bone gore ditlholwa le bana bana ba bannyane le tse dintle re seng re buile ka tsona di a phethagala
1: popo ya komiti ena e tlogetlwa ntate e tlogetlwa ka ditho dife
0: a andate ke hilase ge tlolela re bopile tsona ditho tsena tseo re seng re buile ka tsona le ba bang kore ke hile re tlo e bopa ke a gola tebelelo ko gore marena a dibaka
1: mogana mogalenyane keo a bile a kgaoga go bonala maqhubu a motsukoditse o ne a tlhile a tsamaya tsamaya a sa ukagale gantletse e re re boele re gokagane le ena a tlotla kena o tsona ga se ebile re tlotla re fetela lefapheng le leng re ntse re le tabeng e tshwanang ga tla ge tsebe go tlatla go suthela le wena o le mo mamedi gore o tlotla go tshwaela ditabeng tsa kajeno ga jale re metsotsong e dilang jalo go ya masome a mabedi a metso tsheletseng ka mora gora ya botshelela sealemeke sa lesotho le nana o kela go tloa tele go ya mechachane ga ntse re buisana jalo le a tshwere molepo e le mogena wa setlogo wa Thaba Bosiu ena ke mogana leloko mogalenyane ke ena yo go ntseng re buisana le ena mme taba yo go buisanang le ena ka yona ke malebana le pitso yeo ba tlotla ba e epa kapa yeo ba tlotla ba e tshwara sebakeng seo sa Thaba Bosiu letsatsing lane la gosane moganaka go bonala maqhubu a ile a o tsokotsa morenaka re ne ka le tabenyane ya popo ya komiti gore na e tlo bopiwa ka dito dife
0: ke a lebogandata a le tone go itse popo ya komiti e tlo ba bona babolli ba tla ikgethela babolli be ba ba ratang empa go tswa ka gara marena a dibaka ana a buswang ke morena eo ba ka kotlolo ba ikarabelelang go morena wa setlogo tla ba karolo mme le bana bona ba bolotseng ba ditho tsena tse seng re di tlhalositse tsa sepone sa letsweding le bona e tla ba karolo bane e tle ba bae re meme batho ba bosio mona mme re etse tlhokwa gore re na le maponesa a gale a seng a re thaile masone re a memme ba bolotseng gore le bona e tlebe karolo ga bana bona ba tlile ka mosebetsi ya baketa bua ba tsamaya empa jale re ntse re tlhoka boeletsi ba bana ba bangwe bana etlile re tlo e leka go e bopa ka batho botlhe kaofela ba tshang ba tshola kore ga re na ga re tlo kgetha gore ena o tsena ena o tsena empa ntho kgolo ke gore ga tse re tlo di kgetha ba sekebe enana di tlo ema ka thata le baise gore ba seke ba re kgethela setlodi sa molao bane se tlo re thusa go tlola molao empa jalo re kgetha batho ba lokileng.

0: ka le go
1: ya ho qetela pele ge a rohana re tlotla ge a rohana wena o tlo o mamela sea le moya ntate re tlo bua le lefapha le leng me kgabareng re tlanka le bamamedi re tla ba bulela empa pele ge a rohana tate nka batla go tseba gore na gore pitso yena boipiletso ba gago ke bofe ntate e le go bua le ba amehang beo pitso yenana e tlileng e ba tobileng ka kotlolo gore batle ba iponagatse mme e tlebe pitso e tlileng e atlegileng tate o reng ga o bua le bone
0: kannete ntatetlhe ke ipiletsa go ba bolele ba be teng gobane mme ke teng ke kere kgetho ya motho e mo fa maatla mme ga e beng kgetho ya ka e mpha maatla go bolela gore bosio ba ka bo tla etsa gore bankgethele ba e bankgethele motho ya nene eo ka nako e nngwe a sa lokang kapo eo re sebedise sesotho se setle ya a sa etseng dintho tse nepagetseng e seng ya sa lokang ka goja ke go bosa ba bang ya a sa etseng mesebetsi e lokileng e tla etsa gore setšhaba se qeteletse ditaba tsa bona di di maemong a nepagetseng mme boipitso wa ke gore gobaka re tlo o phura lesetla lebollo e sa le tshia eo basotho ba setseng ka yona ke moetlo wa basotho woo kereng ga rona kapo ga marena ka ga o ntse o setse matsong a borena le babolli go o senyang go kareng ga o tlogela le tsebe gore jale re tlabe re latlhile seo re kareng re sa setse ka sona mme ke re go bona babolli botlhe ba ka gara thaba bosibo botlhe ga re a kgethang kukape re tlogong re tlo ikutlwela go tswa go mafapha a na a tlhang a tshola a molao rena bona ba ka re eletsa gore ge bopeng jwang e le gore re tsebeng go lena taba ena e re o ka nnete le gona e re tlhophileng date ke ya gola boipiletso ba ka ke bo gape boipiletso ba ka kore ga re seke ra shebanang matlhong gore ra okolanang ga ke le mobe ntate ke tlhalose gore ke mobe mme o sekebe wa nkgetha gobane jalo o tla bore nna ke mammang ka gara naga ka mona kapo ke na le ntho tse tshwareyang tse ba bangwe ba senang tsona e be ke ratwa ka baka la yona ntho eno empa bophelo ba ka letshobotsi ya ka e sa mphe monyetla wa gore nka etsa mosebetsi ono o jalo
1: mogena ka ke a leboa ke kopa ge a gogane o mamele sea le moya ka lewa ntate mogena leloko mogalenyana ke ena yo goneng re buisana le ena go tlhaga ofising ya mogena wa setlhogo wa Thaba Bosiu o go fitlhisa metsotsong e e dulang jalo go e masome a magago ka moragoga ya botshelela sealebo ke sa lesotho le nanao ke la go tloa tele go ya metšhetšhane la go tloa tele go ya metšhetšhane ha jwale ga tla boela re go kagana jwalo kapa re ka letlhakoreng le leng e le go fumana gore na go botlhokwa ga kae gore bašhanyana ba tlhomelelwe malebela le ditaba tsa bophelo bo botle go tloa qalong go isa qetelelong nakong eo ba ntseng ba le sekolong sena sa moetlo ga tlotla ge buisana jwalo le mooki ebile le setsebi sa ditaba tsa lebollo yana ke monghadi Tokelo Ntlai ke ena yo go tlotla ge go kagana le ena gore ra tlotla ge o kwa botlhokwa ba ditaba tsena go tlhaga go yena go tlhaga go yena re metsotsong e dilong ke le go ya masome a mabedi a metso e robong re lebile gorenyane ya bosupa mme ka moka gore re gokagane le monghadi Ntlai ka moka gore a tle ke a dikomele re tla be se re tlotla re fetela go wena o le momamedi gore o tlotla o agela wa gago molangwana mabapi le ditaba tsena mabapi le ditaba tsena gore go utlwa gore na wena o ka reng ka tsona o ka reng o ka botsa potso ya gago kapa ditlatseletso mme gopola nomoro tla kena ka yona ke yane ya +26659933 ke yone e tlabe e go gokaganya le rona o sentse a le teng kwano mogaleng monghadi Ntlai ntate Ntlai
0: ntate sisa
1: re selemo sa lesotho ntate lenana ke la go tloa tele go ya mešhatšhane gere o dumedise le o amo le tabeng tsa gona ka jeno
0: ke ya kokobela ntate ke o dumedise le bamamedi ba gago
1: re bua le wena tsena ntate malebana le ditaba tse tlotla di etsagala ka mane ka Thaba Bosiu ntate mo banna ba babolli ba tla tshwaragalwa pitso mme ke pitsong ena mo go lebeletsweng gore banna botlhe ba moetlo ba kenyeletsogo ba kenyeletsogo go yona ntate pitsong e jalo go boetse go lebeletswe bane ba

0: la bophelo ntate hore ba tlotla ba hlahlalla ba bulle ka ditaba tse ka ditaba tsa bophelo ntate bohlokwa ba ho ba hlomellwe ka malebela ka ditaba tsa bophelo ha re kene ho tsona ha re kene ntleng eno ka kotlolo ntate bohlokwa ba ditaba tse ke bofe ntate bohlokwa ke bofe o ka reng ha o hlahlalla ba bulle malebana le ditaba tsa bophelo ntate nakong eo ditaba tse di thakgotsweng.
1: Ka nnete ke kopa ho leboha ntate Sisa. Ke mpe ke hlalosa hore ditaba tsa moetlo di bohlokwa haholo ha di tsamaya lekala la bophelo hobane hohle moo motho a leng teng lekala la bophelo le a ameha. E le hore le a kofise taba tsa bophelo bo botle. Lekala la bophelo o tla hopola kapa monamedi tla hopola hore morero o moholo wa lona ko ho thibela ho ata ha mafu kapa hore a itseme. Ya bobedi e ka ba ho alafa. Ya ho qetela moo e bang ho a hloleha ho fetisetswa mokgahlelong o mong wa kalafo. Ke leng hore hohle moo motho a leng teng e le mobulli kapa e se mobulli. Lekala la bophelo le teng. Jwale ha re tla ka lehlakoreng lena la babulli, re a tseba hore ho na le ba tshang ba tshola ditabeng tseno e leng dingaka tsa moetlo. Jwale re thetsana ka mahetla le bona hore re bone hore bathwana ba tlang ho ya mono moetlong ba phetha leeto lena la bona ba bolokehile hantle. Ka hore dintho tsohle tseo re nahanang e kaba ke diqholotso. Re se re ile ra nna ra bona diqholotso ntate nakong tse fetileng tse amang babolli ka kakaretso e ka ba naha ka bophara kapa dibakeng ka ho fapana. Mme re kenye letsoho ditabeng tseno. Jwale ke tla ba sebakeng seno ho hlahlella babolli ba tla ba sebakeng seno ka tseo re ileng ka thulana le tsona le hore na ba tlo diqoba jwang. Le rona ka nako e nngwe ga se di le teng na ba di alafa jwang. Ke nngwe ya mantlha ko gore re tsebe bophelo ba motho le pele a ka qala leeto lena la sekolo sa moetlo. Mme ditaba tseno di re thusa gore mohlomong ha eba o ne a santse a qadile go nwa ditlhare, re tle re thusane le ena le ba habo mmogo le basuwe ba tlang go tlhaua sebakeng seno le boramophato gore ba tsebe ka botlalo ka tshebediso ya ditlhare tseno le rona di sebetsa jwang le poloko ya tsona moo di tlang ho ya gona teng ha ngwana a ntse a phetha moetlo. Ka go ke tsona dintho tsa bohlokwa tseo re lokelang hore re tle re di hlahlelle babulli sebakeng seno.
0: Ye ya ho tseba nalane ya bophelo ba hae ba bophelo ntate nakong eo a bolotseng le fihlela ka tsela efe?
1: Ke tebello ya rona go tloha ga jana hore ngwana e mong le mong a yang moetlong a ye a na le bukana ya hae ya bophelo. Fela rona ha re fihla sebakeng seno re le ba lekala la bophelo re hlahloba dibukana tseo ebe re a sheba gore na nalane ke efeng ya motho ya jwalo.
0: Na ba e ba fele ba yele tsona ntate mme e bang ha tumelo entse le hore a se bohle ba ka yang le tsona le etsang ho kenya thuto ye hore ba qetelle ba bona bohlokwa ba hore bukana tsa bophelo di a hlokahala ba se no di siya malapeng.
1: Ntate jwalo ka ha o tjho ha se bohle ba yang le tsona. Empa ngwane mong le mong a yang sekolong sa moetlo o na le moikarabelo. Ke boikarabelo ba boikarabelo le hore a qetelle a finyeleditse bukana eo ya ngwana. Mme ka lehlonolo ka nnete mono sebakeng seno go latela tsamaiso ya teng ha ngwana a ile e tle bukana e tla tlameha hore e tlo ba teng.
0: Ke ile wa ntate ha wa ka ga ditaba tsa hona ntate o ka reng?

0: nka le mo sa le ba o ba mo tlo mo ba mametse ba le thokwana hore le bollo ha ona mo le hlabana nteng le ditaba tsa bophelo bo botle. Bophelo bo botle bo tla etsa hore ngwana a phethele ditaba tsa moetlo ka katleho, a bolokehile ha fela di latelwa. Mme taba eo e re thusa ba bohle hore qetellong ya letsatsi bana ba tle ba bolokehile ebile ba phetse hantle. Ke a kokobela ntate wa ka.
1: O ka mamela seyalemoya moo teng?
0: Ke
1: lebo ntate, ke kopa re arohane re nka momamedi. Re tla boela re hokahana le wena ha eba ho ka ba le dipotso tse tlang di utobileng ntate. Ke yena monghadi Tokelo Ntlai, yena eo re neng re buisana le yena. Ke mooki ebile ke setsebi ditabeng tsa lebollo. Ha jwale ra o bulela re le metsotsong e dula jwale ho mashome a mabedi a motso mong e dula hantle ho mashome a mabedi a motso mong re lebile horenyane ya bosupa kgotsa mamedi ratele kae abuti shakes ntate
2: ntate ha ke mo buile ntate empa ke mametse ditaba tsena mme ke re ke tsa setjhaba kaofela jwale ke ha ke mametse ditaba tsena ke utlwa ditaba tsa bohlokwa mahlakoreng ana a mabedi a ntate ka taba ya kgetho ya komiti ntate Mogalenyane le ka mona ka bophelong bo botle jwale ha o tabeng eo ya gao kgethwa komiti ke kopa o botsa ntate Mogalenyane gore na lebollo hantle ntate Mogalenyane lebollo ke la babolli kapo lebollo ke la setšhaba sa Basotho ara lebollo ke la setšhaba sa Basotho jwale ka ga ke kenya letsogo gona jwale ke na ditabeng tsa lona ke se mo bolle gobaneng ka gare go komiti e jalo e tlang go kgethwa go keke gwa ba le kemedi ya Mosotho eo e leng kapa ka go lengwe ya setšhaba e e leng gore ga ya bolla gobane taba yona eo e ntse e kolotsa gore ba sa bollang bana ba bona ba ntse ba kenya letsogo gore ba etse jwang ba bolle ba ye ka mone ka sekolong seno sa thaba mme mona mo o kgethwang motho e lokelang gore e be ena ya tla bulelwa gore a tla bulela lengope go ikgodisa ka mafapha otlhe gore ka megatlhelo yotlhe gore o fela e ba motho o ke motho a nepagetseng e ba bale go tla setlamelwa ka molaka ba bolleng ke mane mo o tla qeteletse e ba go etsalalwang go ntse go ngwawana go kgethwa motho e seng a sa nepagalang a se botlhokwa gore e be kemeding eo go ba le taba mofuta o jalo ke etsa motlhala fela ganyane fela sekolong seo motlho o monkgereng ke dikolo tsena tse teng gona balo tsena tsa mmuso tse teng gona tsena tse rutang bana go na le boemedi ba batswadi botong ya sekolo mme kemeding eo ga o the ke baotswadi be e le ka ba matitšhere ke motsadi e mo le e mong fela eo ngwana a leng teng a ntseng a kena sekolo ka mono mme o kenya letsogo godisong ya ngwana mme ba moo e ba ditišhere dikaketetse di sa sebetse ditaba gantle o tla ba a emetse batswadi gobaneng go sabe jalo
1: lebollo ke la babolli kapa lebollo ke la setšhaba re ya lewa abuti shakes ga lewa ntate ga re nke wa bobedi re le metsotsong e dulang jalo ge lesome le metso gobong re lebile gorenyane ya bosupa kgotsa mamedi ntate nnete
3: ao ntate fa katangwathewa ka nete o tlatsile ga o na letholeng ka kaisanaye jale ke ya go ntate leloko Mogalenyane ka nnete go na le ditaba tsa di dileng ke go etsa gore ke wa shejwa gore ena wa tsebagala ena ke mang e leng yona ntho e sentse naga ena re ntse go utlwa re sa bolela tsena le nna ga ke aya gore e mong o fitlhang ka mekotla ya motho kwana e lesome e be o gologolosa jwa dijwa diteng ga gae kopa tshwagalenta ebe ga batho bano ba tloa ba ile tlhatlhoba ane e mongwe go bona a ntse a tsela dijo tseno di gokela go monga tone jale ke re na a ka jale ke mona ke motlhaba ka potso mona ntate leloko le ka etsa jang gore le marena a setlhogo le ke le tloelele e seng lona ga kalokalo le ke le lwanele gore le kgothumona ntho.

0: Bolshevik, but that's how good. It's sad. One, I'm not a movie. Now, I know it's in nature. It's a banana at Hobo. Bolshevana. A man, German, it's who is who is soon to know. For it, take your baby Saba. Ta, make it look at you. What's about Mona Mutti, Mona about Ryban, say, you have a day, it is your nap. I can see the ticker Mohau. Is it a bad book? Pick your run a little book, that work. Tell you what that is.
1: Hey, everyone, that didn't need to. Ha go bela ga ke e mong hape go go gona o di be ha jwang ga le metso tsung ye le go le ho le shumela metso supileng ga le bile go nyane ya bo supa go tswa mamedi mamedi ndate
2: ina re bu shudi ya mo ta u ta
1: ndate bu shudi
2: e ya nda ka ka ne e si le ke so ka mo gana wa ka mo le mo gana le e le ke go hela na o ha isi ga pota u na
1: e ya ndate
2: e re ke thaba te ba ba tswa ke thaba mo
1: Ndate. Nice to
2: see
1: you. Ndate pushu. Ndate. A o tsukotsa o no go wena ihle wetsang.
2: Ke re ke se ke monna tsa ntabeng.
1: Ndate ya le wa ndate.
2: Eh, ke ne ke re mo gana le lotu. A tla ka mpaetse hore ito yene e o balwe tshwara ya bohlokwa ka ka lo ba. Ntse e bile na le tshotse kholo tsena ba tshiletse. Ke se ka ba ya sella thaba go simong fela. Ba tle ga e buisana gore go thata fitlhelela gana mora ga e se wa motho a utlwa ditikologo tsa rona kapa tsa setšhaba ba ke ba etse go marenana a dibaka a tlasana setlogo le diphala tsena tse e leng gore di tlasa marena a dibaka ba ke ba tshwaresetela mabapi le moeto ona wa basotho moeto ona o sentse ke basotho nda esia ba e kutlwa ka mokana leloko o rata go phamisa seriti sa traene jale ke ne ke re mokana aka kapa tseno se ka ba tla felela mo thaba go tii fela diteleletse gore le digase ka naga ka moka ebe di tlo fitha tasetase mo moketeng e tlile go tlhoka sutelo ka mabaka mo mokati e tlile ga ba sa tshele go ya gantse gogang e tlile ga ba o thata galle le ga ba tsaga timan ga ba sita mona ba sita ba etsa dikoseteng tsona ka kotlolo fela se ke thule taba ka phatlantshotso ba dumelela bana ba banyanyana ba dikolo go tsia dikolo ba be ba re motswadi wa ngwana ga re ngwana ba ga paka le kgomo ga o wasa utlwana ngwana o ntse le monyanyana ga se le ngwana ka jagang taba tsa moete o tshwanetse go a gutlhe empaneng ba fitlha ba gana ka ena ebile e le ngwana sekolo koo taba tsena ditso ka bofaa
1: ndate
2: e tlakile ake
1: e tlakile ndate pusudi
2: e leboile ndate
1: re a lebo ndate ga re boela reng ke mongwe re tla re tseba go kagana le mokana le mogalenyane go tsena tse seng di tlaile re tlanka a le mong ya ka tlhagang ga be sentse re le ka go kana le mokana wa ka go tswa mamedi ndate ke kopa o ntshwarele mme wa ka ke
3: mmemangwa
1: le
3: mmemangalo
1: re bua le mmemang
3: yame ya ndate o fumana gore ngwana o ditimetse ga monyanyana a le mo di-12 go tho o bone mafolomadi ke mafolomadi a inaae o ka thabeng ka mo go tho ngwana mokalo o a bone ebe o phatswa a gatelelwa gobane e le ngwana e ngwe gape-gape gana dikomiting mo nagentse re utlwa ebile re besa gore go thwe banka mokotlana o ne o mogolo wa sabusabu ba tshela moitedi ebe ka godimonyana ka mona ba gasa-gasa pone ka monono komiti e yona e sitwa gore e phuthololwe e bone gona e fela e dimonate sisa gona e mekotlane kalana ga baseobanese utlwa motsotifo bongata bona bo boesang ke gore ba redisang case tsabala ba gotose gona o ntse o senye ya ka mo
1: ga re gotlele go ena ya pele e le gore ntse e kake gantle mewaka ga re gotlele go ena ya pele o re ngwana o a titimela ga a tlameya go gutla go tho o bone mafolomabe jalo o rena
3: ee
1: jalo o bontsha
3: gatelloa le komiti e reng gorena basue ba ba sebetsang ka moo ka thabeng ka moo ngwana a le mo di-12 o tho o bone mafolomabe le dibukana tse na di a shelwa ga ngwana a sa fitlhile ka

0: La dipotso ke ba mmedi ba ka bang ba ne ka ofela ba ba ne ka ofela re hokahane le yena re hokahane le yena a tlotla kena ditabentsena metso tsona di lego le ho ya le shumele metso e le shumele motso mong re le bile ho renyane ya bosupa mo re tla be re fihla pheletsong ya ditabatsa rona le tsatsing la kasheno re tsegetsa mawala a hoka hana jolo le morena mohalenyane ho ga totla kena ho tsena tse seng dihlaile morena ka re bona go amohe
1: a henda de hotso hape
0: o a tleile ho ba le gona
1: ka ne ke ma me itse ka ka boga ka ha ho lo fela nga te ka ne di kidi utlile dipotso ka ho fela tseo ba ma me di ba di botsitse
0: a ha re tle re kena ho tsona nta
1: ka ne ke tle ke tsala ho yona ena ya e o a qetelletseng ka yona ya ditaba tsa bana ba banyane beo ere ha ba ile mephatong e re ga o qetwa e be gothe ba bone batho mafolo mabe ntshe botlhokwa ko gore ga re thibeng bana ba rona ba banyanyana batswadi ga re bueng le bana gore bana sekela ya mona ga le le banyane sekela qalang batho bana tabeng tsa bona gobane go ya mono fela o ile o bona kapo o ile o kena-kenana le bona sentse le ditaba tse tla teteletsele di ama tshireletsego ya bona empa ga go fe mobolotsi monyetla wa gore ngwana eo re ntseng re bona gore ke ngwana e be ga a ile ka lebaka la gore ka nako ye nngwe ga a utlwe ka ditsebeng kore ke leka o bototo jale o etsa dino tse sa lokang tle e mo fe monyetla gore le enele jale o tla ba sa re ke gona maiphumanetseng teng o bona gore jale o nka monyetla wa gore a pata disesa le kapo e se e ka o entse kgwebo ke nnete ba e ba bui ga o tlhalosega ditaba tsa bona ba re go na le dintho tseo le bona tseo di senyegang tsa meriana le tse ding gore motho yona jalo o se a kena-kenane le taba tsa rona ka gona o tlameya a lese empa jale tabeng tse motho yona ya go bonagalang go kena-kenane le boemo bona ba motho yona o monnyane dilemong mme ka gona gana tokelo ya gore a ka keteletse jale a phatsiwa a le monnyane gobane gotho o kena-kenane le boemo bono beo a kena-kenane le bona kore re tlatlameya go tla ka mawala mme ke na le tshepo e tiileng ya gore go sane mmoka ona jalo ka ga ke bontshitse gore o na le bo ramolao ba tla e ba le teng gore thusa gore na ge e tsa taba tsena jang gore di tle di bonagale e le ditaba tse tshwareyang ka tsela e ne bagetseng ke kopa gore eno ke mpe ke e fete ka yona tshobotsi eno e be re ya go ye nngwe ya bobedi kapo ya ntate ya itseng e mpe e anele naga kao fela ka nnete e sentse e le boipiletso ba rona mme ge tla etsa seno jalo ka ga e le beng ba rona setšhaba ke beng ba rona ge tla etsa seno sa gore le go marena le go botlhe kao fela batšhang ba tsholo re ba memeng mme re tlo buang e le gore moetlo wa rona o seke wa bonagala o hulangwa le go sengwa ke ba bang ba

0: sa rateng ka bona le ha ba ntse ba ile ba sa o hlompheng kore motho mo le mo nya ga tanto ye a batlang o a hlompha wa e boulela mme taba eo ka nnete ke ya motho o letsa ge tlaetsa se matleng a rona ye nngwe potso ya go ya pele
1: mokanaka mokana mohalenyane
0: do
1: mohalenyane
0: a hendade
1: ee makhubu a hlile a re tsokotsa tsena o ne o re kena go yane ye nngwe o ne o kena
0: ke ne ke kena go yane ya pele ya gore go bonagala momamedi no itse le ba sa bolang le bona ba kgethe komiti ya bone e ne ka nna ya etsagala empo jale mona re bua ka taba ya gore sekolo se seng le se seng se na le beng ba sona go teng ke gore ga re bueng le bona ke gore sekolo se ha sena le babolli ga re bueng le babolli gore jalo ka ga le nna ke le morena ke bua le bona gore ga re sekebe ra ngwangwe e tsanang dilota ga re sekebe ra shebana mašong le lona ba sa bolelang ke sa lona okela o sona ka gore nako yeo ditaba
1: mogana mohalenyane
0: lona buang le setšhaba sa gabo lona gore ga le kgetha komiti gobane komiti eo kgethwa e kgetha go tloa ntate a tloa ka ga lelapa ngwana a tloa ka ga lelapa he kgethang batho ba re thusang gore naga e ye pele e seng ba gotlisetsang naga morago kgethang batho ba tla tlhompha sekolo e seng batlo se tlhontlholwa gapo gona go se bonagala jale ba se gobosa ka go etsa dintho tse sa lokang e le gore boeta pele ga bo tiile ka mekga ga tlhogo e lokile mmele o tla loka empa ga tlhogo e kula mmele o se ka o fela o tla tetema gobane yaka setlhogong e le yena a sa tshwarang ditaba ka tsela e e nepagetseng ebile ke ya gola potso eno e ne se bile ya karetsa go ya ntate ya neng a itse o thabetse tabataba ya gore ebe ge re ga re na kgethang kukapere ka nnete mo ke leng teng nna taba ya go kgethang kukapere mme le morena wa ka wa setlhogo wa thabosibu eo ke ntseng ke tshwere ofisi ena lebitsong la gae ke a tseba gore ditaba tse jalo o nla etse gore ga nnete re bue ge shebisane re be re bone gore ga gona eo a nenwang ga gona ya tla shejuwa ka lebitso gore na ke wa gafane feng gempe re etseng go tla re lopolola molemong wa setšhaba sena sa basotho ke nanang date ke di akareditse ka go fela ditaba tseo ke neng ke utlwa e di tla go rona
1: go kwelo ntate o ne o tlhile o akaretsa ditaba tsena diphotso tsena tse tlhagileng ga jale ga re akaretse ditaba tsa rona tsa puisano ya letsatsi la kajeno ntate
0: ka nnete go di akaretsa ka go fela gore oe basotho jele ke se ke bua le naga ya lesotho go bontate ba bolotseng beng baka lebollo ke boikarabelelo ba rona botlhe ba bolotseng le ba sa bololang gore re le tlhomphiseng gapo le tlhomphege ga golo go lona beng ba lona le tlhompheng ba basayang batle ba tseba go le tlhompha ke kgolo ya molao o isa motho lebollong ka nkane a sa batle tlwelang taba e mone ya go gogolaka bana kapo batho ba sayang lebollong go fumana gore motho o iswa ka gore jale a nkuwe ka sheshe a sa rate lesotho mona mosotho e mo le mongwe o na le tokelo ya go phela mme tokelo ya go phela ga e tlhomphelwe jale le yena a tseba go tlhompha e mong mo tokelo tsa gago di felelang teng go qala tsa e mong modimo a boloke lesotho le basotho le wena ntate le botlhe bo sebetsang le bona le bamamedi ba rona dikgomo
1: re ya leboa mokanaka re lebuile gagolo
0: ahe ntate
1: ke mokana leloko mohalenyane yena yo re neng re buisana le ena e le a tshwere molepo e le mokana wa setlhogo wa thaba bosigo mme re a mo leboa jalo ka seabo sa gae ditabeng tsena ka tsela e tshwanang re leboa jalo moeti wa rona ye mong yo re buileng le ena mooki ebile le setsebi ditabeng tsa lebollo yana ke monghaditokelo ntlai ga go a ba le dipotso tse mo tobileng ka gona ga re sa tla gokagana le ena empa re boe kwa lo seabo sa gae ditabeng tsa rona letsatsing la kajeno mme ka go tshwa jalo re fitlhela peletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno lena lana le tlhagisitswe jalo ke Mathomba Mabaleha la tlhophisetswa gaswa ke Mmeko Photledi o lebetse moenke Thabo Sisa ka metšhineng re sepitsikolo le motsheare mapešwane re suthela lefapha la ditaba ka se ebile ge ntse re ola ka letsang ba mmedi bo monate ba mananeo a tla latela a sealemoa.

0: Hora ke ya bosupa, sena ke Salmea sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Molaentladi. Momamedi, ke a o dumedisa. Re qala ka tse ka sehlohong horeng ena. Mathata a dintwa a nonyetsa tlhahiso ya dijo Lesotho. Mohlomphehi Motswasele o re bahlanka ba be mafolofolo bosebeletsing. Ditaba ha di feletse. Letona la ditaba tsa matjhabeng le dikamano tsa ka ntle, Mohlomphehi Mpho Tau, o ipileditse ho mokgatlo wa dinaha tsa Europe, EU, ho tlatsetsa dihwai ka ha theko ya dihlahiswa tsa temo le mafura di phahame ka lebaka la dintwa tse ntseng di tswela pele. Tsena o di buile puong ya hae mokeng wa dipuisano wa Lesotho le EU maseu ka teno. Mohlomphehi Tau o re dipuisano tsena di tshwerwe ka nako e nepahetseng eo lefatshe le tobaneng le diqholotso tse ngata tse amang tsamaiso, mme ditheko tsa thepa ya temo di ntse di tswela pele ho nyoloha. Ho sa le jwalo, moemedi wa EU Mohlomphehi Matt Sanacrin o tiisitse boitlamo ba Europe ba ho ntlafatsa maqhama le mmuso wa Lesotho. O re EU e etsa boitlamo ba ho tswela pele ho sebetsa mmoho le Lesotho ho fana ka tshehetso e toma ho Basotho metseng ho akofisa boiketlo ba bona e ka sitana le ntlafalo. Letona ofising ya Mohlomphehi Tonakgolo le entse thapedi ho bahlanka ba habo ho sebetsa ka bokgabane le boitelo, mme ba qobe ditlwaelo tsa ho sebetsa ka lesisitheho. Mohlomphehi Makatla wa Motswasele o bile sena kopanong ya hae le bahlanka ba ofisi ya Tonakgolo, moo a itseng lefapha ka nngwe le lokela ho kgetha mosebetsi ya ipabotseng ka kgwedi hore a ananelwe e le ho phahamisa morolo haram basebetsi. O re ofisi ya bona e lokela ho akofisa tshebetso ya makala ditabeng tsa ntshetsopele ya maano a hodisang le ho ntlafatsa setjhaba, haholo batjha, basadi le batho ba nang le bokowa.
1: Re tlo bopa tshebedisano mmoho le mafapha a bonahalang a ena le tshebetso e nyallanang le rona, mohlala, Performance, Public Service Effectiveness le Public Service Innovation and Reforms Program. Di tla re fa moralo o hlakileng ditabeng tsa accountability le oversight.
0: Ho sa le jwalo, lebitsong la baokamedi ba ofising ya Tonakgolo, Monghadi Sofone ya Shale, o re tema e kgolo e se e kgathilwe, mme ba tshepa hore o tla fihla a ba tsosa morolo hore ba tswele pele ka mosebetsi. A ipiletsa ho letona ho bopa bonngwe ka hare ho ofisi ka boetapele bo nepahetseng le bona le ponaletso. Ditabeng tse di, moemedi wa Belgium Lesotho ya

Chacha benzenala, oye, benzenala, benzenala.

rena motse o tianga empa re batla o tlang ho hlaha re a tseba ho ba mohlantlu ena ya rona ya lefatshe e kang motlotlwane e senyehang na le aho mahodimong le ntlo e sakanyaetswa ka matsoho a motho mantsu yana se le moya sa Lesotho se tshedisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu re sentse re re holona tshedisehang ke hona me le iphumule meyogo.

0: bathong jele re tlang ka dinomoro tsa mme
1: kae nore ke rekile ga fela phone ke enposhetse ke rekile vaccine ya global cure ka di-10 tsa mme ka itlotsa matso a ka nana le go shwa bogatso ka boitse ko tloa ka 2023 e leng a keng a bile a kgathetse ela ke kgwatha vaccine ke tlotsa matsogo bogatso bone bo fedile
0: haibo
1: ke yena a tshong jalo
0: gore vaseline fela
1: se mme ne ke tsa mo ditšhabang
0: nna ke tsebe na jele mono di ka ba go thekeng bothata ga bua dingakeng ha e etsa tje ke a etsa jang kapo jale re itinne mo
1: folo tsela tsamaya go mme wa ka dintho ese o se ka ba gatlho
0: bathong le tse bitswang ka mabitso
1: tsela tse bitswang ke eo he ko ne e dumetseng
0: bonyane
1: ko ne e dumetseng mme wa ka
0: e se ka bane re e ne ikwa re itene
1: nomoro tsa mme ke tsena
0: ga
1: o kena ka dilo tshwere ke nna a tloletsa ke raya ke nna a tlo oletsetsa mme o itlotse ka vaseline le wena o ka itlotsa ka vaseline kapa itlotse ka quas cream ore o ne a na le tshubaba a reketse o tla tlotsa tshubaba a itlotsa tshubaba ka yona a boetse a e reketse gape o tla tlotsa go tla tlotsa matso onana a shwang bogatso mme ke mona he global kio
0: matsoanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oh, ke no he o sa le
1: teng. Mona ke ha botlo ba ke hore wa mohela mme. Hello mogatwa. Mme wa nkutlwa. Mme ne ke tsema bile ga ba.
0: Ha sa le ga mo.
1: Ha ke mo tlo ho ha.
0: Ah, cha yo go kwena yo o ka nna.
2: Hello.
1: Oh, ke no kona sa ha. Ona wa tla ho etswa.
0: Maidi le maidi.
1: Mme wa ka.
2: Bona ka ya tsukudisa.
1: Okay lerato, ke a wa mohela mona selemeng sa le sotho wa botlobal ke o ka ni cremedi mampudi wa pheko.
2: Eh mme.
1: Ke qoqa ditaba tsa ha o le tlobal ke o.
2: Ditaba tsa ka selemeng ke ya ke hore.
1: Mm.
2: Ke motho a nang le bothata ba arthritis.
1: Eh mme.
2: Eh nka dile ka 2016.
1: Aha.
2: Jwale ya ba matsoho a ka.
1: Eh.
2: Ah, go se go go go nga ke tso. A tso a shile bahatsi. A sa khone go ga a tsha. Ntle le go yo ke tla ke nya ka meeting a futhumetseng. E be lona a khona go tshaga.
1: Mm.
2: Ke la ka ya dinga ke mbo ha mabote se ke khutla teng bo le botsepone ke ba ntse tsa teng. A ba ntse tsho ka Friday. Pala le le di tsaga tsene ba mpha tsona. A di ne di fela. E ne be se ka la ha go fihlala ke ile ke sa enga ke ke phela le yona.
1: Mm.
2: E be ka tonda sa di 10 ha ke le ka tloba le ka mole. E be ke reka vaccine yene ya tloba le tshio. Empa mele le ne ke reka ka ene ke reka go ba nne ke utlwe batho ba bangata ba re e fedisa di tshubaba. Ke re ke go tlosa tshubaba ena ya ka e be ke reka.
1: Mm.
2: A se ke re kila ba ha ke fihla mantsi ba isa ke tlotsa maotwana le matsogo.
1: Mm.
2: Itse sa tsileno la pele ke go tseng ana ba opela di final. Bo si bo nne ska ke go ba a o pa bile ka ka a hema.
1: Mm.
2: Ya ba ho seng. Ke tswa ke sa u tlo bo hatsi ba ke utlwa ga nyanyane petollo nya menwana moyo.
1: Mm.
2: E se se ntho yane ene ke tlame hore ke tsara ntho ke tshumetseng go ga tsebe go tsoa. Aba ke a tshoka pelong ke re ba sitse na ile hore ke moriane. Ka batsatsi le hlahlamang ke a itlotsa hape. Ya ba ha ho sa opa ho hang. Ho tloa tsatsi le o la di 12 ho fihlela tsatsi le ha ke so utlwa hatsi ho hang.
1: Fever, Vaseline, fever.
0: Fever.
2: Fever, global cure. Fever, I will let global cure, I will.
1: Can you tell how you let global cure when I'm going to work? Who will be able to do it? How do you do
2: it? I will do Lady Maseru.
1: I will do Lady Maseru.
2: Eh, amen.
1: You know what we get to do if we let global cure that's in Leo.
2: Ne ke mpa fela ke ke se ja se nya medi buka.
1: Wow, so ga ke a hopola hore ga Vaseline ke a hopola.
2: Eh, ya me a se ke ga ka Vaseline.
1: A o mogatsi wa bakana o itse ko tlwane o na la arthritis
2: 2016.
1: Jela mo tloetse ma ba mo ofela o so fodile.
2: Ka nnete ya modimo go jwetsa nnete. Ne ke tseba go lo seng ha ke isa ngwana ntho nga lo pala ma stopong ke tlo khutla mantswana a shwele bahatsa. Ha bo ha ke o thetse mme wa
1: ntate di eketse.
0: Wenya.

o se ka wa isa pelo mafisa ke sa phela ke tla bona gore na ke o philisa jwang mama hao o ka nthusa kang ha o se o le thutu ya buti lentswe la gore wa hlahla le ntutsi pelong ha boima ho felisa dikgathatso ke gore ke tsamaye mama hao o phutha thotwana ya hae o tsosa bana malefilo mama hao ntshiele mojabenhle a tle a sale a nkgelela metsi hle mosadi mama hao ke o sotlele mme o tla mo fa eng malefilo ha ke re le lefilo boitse a sale ke tla sala ke sotlea le ena ha ka mona mama hao ho lokile mme mojabeng o tla sala le nkgono manana mahau tso wa re tsamaye ntate mahau o iphumula boroko o qhwaela kojwana ya hae malefilo walla mama hao ngwanaka a komponkele ngwana sengwathwana sa bohobehle le motoho ka bolekenyana mama hao o kwaolla pitsa o nka leqebekwane a nka le motoho o qhwaela thotwana ya hae ka lehafing mama hao walla o sala hantle qhekulaka ha modimo a rata re tla boela re kopana wa mo aka wa ka le mojabeng malefilo walla ao jo bana ba ka ke mahau haholo modimo o be le lona mo moleang mama hau wa hlwephetsa o tswa a nyonyoba a qhobela mahau pele pono ya bobedi e fella mona ge kena pono ya bogago le qepheke la bosupa ho ntse ho kwetswe le sira ho bua mama hao le mahau mahau me ke bo si u re a kae mama hao khola wena o tla tsosa dinja di re etsetse magata batho ba be ba re utlwe ha re tsamaye ka pele mahau ke hatsetse maoto le ditsebe mama hao Emma ke tla molele ga nthana le nala kobo e thekeng ke le tabole ke wetsetse diqwathi ho utlwahala ho taboa ha se katana dula fase ke thatele maoto nka ka tiba ena ya ka ya boya o gwale jwale o tsamaye letsatsi le tlele re tshabelege le hole hao ke tsamaya ha monate jwale mama hao o tiisa maoto ntate re yo hlwa moepa wane ha go qeta re tla phomola kgogomane wa hlwephetsa mohau o boima moepa ona jwale o llelang ho utlwahala moya mamahau ha ke lle ke mpa ke hlwephetsa mamina ke segame moya wa thabeng mona wa bata re se re qetile moepa ona ha re phomole ha re tloha mona re tla nka letswapo lena re yo theohela ka kgotlong re yo nyolosa letswapo la thaba yane mohau e be re fihla moo re yang ka nqane ho thaba eo mamohau tjhe ntate moo re yang ke mabalane re tla fihla ho sasane e seng kajeno ho hole ha re ye ho a bata mona mohlomong ka kgotlong ho futhumetse ho lla matsiri feela mona ke moya ona wa meso o batang ba tsamaya mohau ho kgutsitse ha bohloko hodima dithaba mona ha e se fela lerata la matsiri le dikgotlwana fela ke utlwa e ka ke lapile mama hao o mo tsupilela bohobe tsamaya o ntse o eja ngwanaka thota di sana mme pono ya boraro e fella hona mona re kena ponong ya bone leqephe ke la borobong ke mokgorwana wa lefilo ho dutswe ka ntle ke lefilo le mmamogongwe ke motsheaga lefilo mmamogongwe mme o re mmama hao o ineile naha mmamogongwe mohlangane pileng o ne a re o tla fella ho kae mosadi o tlameha ho bona hore o sebeletsa mala a hae a se ka nna a kiba batho ka bana ba hae o tsamaile le bana lefilo o siile mojabeng mamogong o mo sihetseng ho bonahala o ntse a tla kgutla a tla a kgoka mmae ka ngwana e ka ba o tla mo fa eng kapa tjhe o hlile o jagisa rona.

mokwalo haduo wa haeka bohlale lefilo mamogongwe mojabeng ke itse ke tla mohodisa o bua jwalo ka le watla mathata ke ngwetse ya malapa ohle ha o thusa motho e mong wa ithusa mamogongwe a hla a kgolwa hore o ka mohodisetsa ngwana ha o tsebe na manenya kwa ke mma yona na mathata ke a emetse ha ntlhaela ke nka ngwana ka ke itahla le yena e seng ke kgoke mme ka sagathana a ntse a imakaletse lefilo ka bohale mamogongwe ha o sa batle go bua go ja wa thola ha o nagana go tsamaya o sie ngwanaka ha o atla le ngwana mone ngwana enwa ke wa kgomotsa ntate ha re di tloele ke utlwa ke ntse ke tlala bohale mamogongwe ke a thola goba ha o batle go swaswiswa lefilwe ka bohale ke swaswiswa ke bana ba ba kaaka wena nna o ne o swaswa le thaka tsa gago le teng o se swaswetswe ngwaneng enwa waka go fitlha mma lefilo kgele ga o tshabe batho ke a bona ke lefilo eo mma lefilo molato keng jwa le lefilo ga o se o tshufula mosadi ka mantswetse ga utlwe wa pota o re o na le ngwana yeo e leng wa gae e tla re ga a itatlha a ye ka ena o tlile le ngwana moo heso malefilwe e ne e le gataba e le dife ga a se a bua jalo mamogongwe go ne go se le taba ya letho fela a buti lefilwe ke motho ya a sa thabeleng go swaswiswa ke ne ke re go ja mama gao o nkile mojabeng mamogongwe ngwana ka tshela mogubu o kgalemetswe maobane ka taba ena o sa boetse o epheta gona basotho re boulela bana gagolo lenyalong mosadi ga a na le ngwana ngwana ke wa monna bontata gona mogolo ba ne ba nyala sethepu go eketsa leloko ke re le lebitla le ne lenyalelwa mosadi kapa lebota ke re le sebupua se ne se nyadiswa gore fela se be le bana o re re a thaba ga e sale o etsa thokolwana ye ge lebeletse thari go ja empe e be ke moshimane a tle a tsose lelapa lena la ngwanaka lefilo a ko mojuetse mme ke a bona o re ka ba batho kao fela re bo molotolotsi ba sa kgathaleng tswala ya bona o bua bjalo ka semmakua ga a bone le ga a kgwatha motho ka ditlhong mma lefilwe ke a kgola o utlwile mme go tloa ka jeno o tla tseba gore mosadi ke mosadi ka thari ga a tsebe gore le ga a ka ya koo re sa tsebeng a ya etsa bana gona teng ge tla ya montshetsa jalo ka nonyana ge nke bana bao ba kgomotsa rona oa swaswa le gona gampe pono ya bone le sebae sa pele se felela gona mona e ge le taba tsa rona re tle re di kgaotse gona mona re tla boela re tswela pele ka tsona ka moso gopola gore he bokeo re ntseng re e bala ke bana ba kgomotsa batho ka mme mma ba siama ga lefele nna le bitso la ka ke mmagauhelong kopele ga re boela re kopane gape re tlo tswela pele ka ditaba tsena ga e be kgotso.

Ya eruna hanke meto so he me raro raro libile hanke man hore nyaruna ya burbedi hopola he ho ban hore nyaburbedi ke temo re tlang fumana jwalo tlale ho ya le khotla me ba sentse ba le malalala o tse hore nako eo ha e fitla ke tle go nne le hetse bona ka mo taba dileng ka de re ke tse tse ba mamedi ba se ya le moya re le se ya le moya sa Lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya gaso le dipehelo tsa dilakisense tsa rona tsa gaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete. Ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore. Ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho boswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso.

0: baromedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang. Ngolla kapa go ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, o kapa nomorong ya 62002021, kapa go romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa go kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Ha le khotla le bula ile ya qala ka thapelo ka moruti ka tsosotsanyana wa kereke Alexa, mintlo ya fetela tshebetsong e latelang e leng dipotso tsa ditho le dikarabo tsa matona. Advocate Teboho Mojapela, mokgethwa wa Motete, a botsa letona la thuto le kwetliso hore na le hlokometse ka tlhokalo ya metsi le matlwana sekolong sa Solane sa mathomo, mme e sebile e bakile letshollo ka hona bana ha ba kene sekolo, ke ka pele ga kae matlwana a tla agwa.
2: Letona la re, mohlomphe motsamaisi wa dipuisano, ke nnete gore sekolong sa mathomo sa Solane PS ha go matlwana a boithuso bakeng sa bana ba sekolo le matitšhere, mme boemo bone boe bo bake letshollo le ga matsatsing ana go se ditlaleo tsa boemo bo jalo e le go fenya bothata bone. Lekala la heso le ile la kenyeletsa Solane Primary School hore e ka ithusa tlasa morero wa banka ya lefatshe, mme ke motlotlo go tlalela ntlo e gabane gore mosebetsi wa gago ya diphaposi tsa go rutela le matlwana sekolong sa Solane go kenyeletsa le dikolo tse ding o tla phatlhalatswa dikuranteng bekeng ya pele ya Phupu monongwaga. Ntlheng ya metsi teng, lekala le se le entse kopo go lekala la ditlhodilweng go kenyeletsa Solane PS lethathamo la dibaka tse hlokang metsi hanghang molemong wa bophelo bo botle ba bana le matitšhere.
1: Setho sa ntlo Mohlomphei Mabafokeng Pobole a botsa letona la dipalangwang gore na le hlokometse gore tsela ya tabola e tlangara mosala o ya Jope e senyegile, mme ke ka pele ga kae letona le tla kena dipakeng.
2: Letona la re, lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang le etse tlhoko gore tsela ya lehlohlojane e tlogang tabola go ya ha Jopa C108 ya bolelele ba 13.78 km e senyegile haholo, go kwari e ka hodimo senye go holehile. Le ha go le jalo, bahlanka ba lekala ba entse boithuto ka tshenyego ena. Boithuto bo bo tla boela bo tliswa hape ke ditlhatlhobo tsena tseo tebello e leng gore di tla etswa ke bohle mathosong a Phupjane jalo ka ha ke hlalositse pejana. Mme tsela ena e tla kengwa dikgakanyong tsa ditsela tse kopelwang tšhelete ya tukisa selemong sa 2027-2028 sa
1: tšhelete. Setho sa ntlo Mohlomphei Matšhetsa Mofomobe a botsa letona la kgwebo le mesebetsi e meholo go hlakisa ka nako yeo mongodi e moholo wa lekala la kgwebo Mofumahadi Palesa Matobako a neng a kgethwa le go hlalosa maeto le dinaga tseo a di etetseng le tšhelete ya leeto la gae ka kakaretso.
2: Letona la re, Mohlomphei motsamaisi wa dipuisano, mme Palesa Matobako o fihlile lekaleng la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo ka bomo ba ha e le mongodi e mogolo wa lekala ka la pele Phupjane 2024. Go tloga a qadile go sebetsa lekaleng lena e le mongodi e mogolo, o se a nkile maeto a semmuso a etsang kakaretso ya 18 trips go ya dinaheng tse latelang: South Africa, Botswana, Namibia, Morocco, Cameroon, Switzerland, Turkey, USA, Japan, India. Maetwana a sebeditse karetso ya 1,651,833.80. Tšhelete e sebedisitsweng ho patala difofane FS ke kakaretso ya 936,086 maluti. Ha e sebeditsweng bakeng

0: tsa ditlhoko pediums le kakaretso ya 715,747.80. Maeto ana ke a hotlwa Phupu 2024 go fihlela Mesa 2026. Mohlomphe, maeto ana kengeletsa hara tse ding ditaba tsa dikamano tsa kgwebo le kgwebisano ka hara SACU, dikamano tsa kgwebo le kgwebisano le naha ya Amerika, boithuto ba ditaba tsa Special Economic Zones, dikopano tsa mekgatlo ya matjhaba ya kgwebo Multilateral Trade Organization. Ha ke phethela mohlomphe motsamaisi wa dipuisano, ke kopa ho hopotsa ntlo e kgabane hore lekala lena la kgwebo le fuwe boikarabelo ba ho aha le ho tiisa maqhama a kgwebo le kgwebisano le dinaha tse fapaneng ho kenyeletsa le mekgatlo ya lefatshe ya kgwebo le kgwebisano.
1: Setho sa ntlo mohlomphehi Mabafokeng Pabole a botsa letona la puso ya dibaka hore na borokgo ba maoto bo tsamayang nokeng ya maqhu metseng ya ha Mashapa ha Mokati hore bo wele, mme setjhaba sa moo se sitwa ho phetha mabaka. Na ke ka pele ha kae letona le tla kena dipakeng na?
0: Letona la re, borokgo ba maoto bo hodima nokana ya maqhu bo dipakeng tsa metse ya ha Mashapa le ha Mokati bo ahilwe ke lekala la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang. Bahlanka ba ile ba ya ho hlahloba borokgo bona kgweding ya Hlakola 2026, mme ho fumaneha hore le leng la marako a borokgo bona le diuwe ke dikgohola. Lekala le se le kentse borokgo bona lethathamong la marokgo a maoto a tla kopela ditjhelete tsa tokiso. Le ha ho le jwalo, selemong sena sa ditjhelete, borokgo bona ha bo abelwa ditjhelete tsa tokiso.
1: Mokgethwa wa Qhwadi Mohlomphehi Mathibedi Mokgothu a botsa letona la tsa lehae le sepolesa hore na le hlokometse hore ka 2025 ho ile a hlokofatswa le ho bolawa marena a latelang a metse e latelang: Morena Sisa Sisa wa Berea, Morena Mpiko Mpiko wa Berea, Morena Lehlwenya, Morena Letukantsapi wa Qutheng, mme ho hlokofatswa Morena Abe Salome Letsie le Morena Qwane le Morena Mapushudi Pushudi wa Qutheng. Ha letona le etse hloko, ke ka pele ha kae ba molato ba tla tshwarwa le hore na tshireletso ya marena e tla matlafatswa jwang?
0: Letona la re, Chief Sisa Sisa in Berea District, sepolesa se ile sa fumana tlaleho ya lefu la morena ka la 18 Mwesi 2024. Diphuputsong tsa sepolesa ho sibollotswe hore e mong wa babelaellwa e le Modupi Sekati wa Masakgeng Berea o ile a balehela Afrika Borwa moo a tshwerweng ke sepolesa sa teng ka ditlolo tse ding tsa molao, mme ditlhophiso di motjheng hore na o tliswa Lesotho jwang. Chief Mpiko Mpiko wa Berea ka la 25 Loetse 2025, sepolesa sa Berea se ile sa tlalehelwa ka lefu la morena Mpiko Mpiko ya dilemo di 53 le mohaishi ya dilemo di 23 le teko ya polao ya Modibetsane Sechele ya dilemo di 28. Ba ha Mpiko le kokwane, mme sepolesa se ile sa thakgola dipatlisiso. Mme ka la 5 Motsheanong, sepolesa se ile sa tshwara babelaellwa ba latelang: Thaba Mojalefa, Tshehlana, monna wa Mosotho ya dilemo di 24 wa ha Motsikwane, le Tshepe Kolo, monna wa Mosotho ya dilemo di 36 wa kolong ya Mahara Kolo. Mme ka la 7 kgweding e tshwanang, ba ile ba hlahiswa lekgotleng la Maseterata Berea, ba qoswa ka polao le teko ya polao. Ba tla boela ba hlaha ka pela lekgotla ka la 19 hona Motsheanong. Chief Lehlwenya wa Maseru, ha re na tlaleho e jwalo, sepolesa se ntse se etsa dipatlisiso ka batho bana. Chief Letuka Motsapi wa Qutheng, ka la 20 Mphalane 2025, sepolesa sa tshitsong se ile sa fumana tlaleho ka lefu la morena Letuka Motsapi wa Seforong, yeo pelaelo e leng hore o thuntswe ke banna ba babedi ba sa tsejweng ka la 23 Mphalane

0: Mosotho wa mabitso a Molefi Monoto ya dilemo di 27 wa ha setsena o ile a tshwarwa a hlahiswa ka pela lekgotla la Maseterata Qunting, mme dipatlisiso di ntse di tswela pele. Chief Absalom Letsie wa mokgotlong, sepolesa sa mokgotlong se ile sa fumana tlaleho ka morena Absalom Letsie ya neng a tlaleha dikotlo le tshenyo ya lebitso tse entsweng ho yena kapa boleng ba hae ke e mong Atang Makwai le Mokiting Makwai e leng babusuwa ba hae, mme babelaellwa ba ile ba tshwarwa ba hlahiswa ka pela makgotla. Chief Qwane Letsie wa Qunting, sepolesa sa Qunting se ile sa fumana tlaleho ka morena Qwane ya neng a tlaleha ka dikotlo tse entsweng ho yena, mme babelaellwa ba latelang ba ile ba tshwarwa. Mape Mohlomi, Puseletso Aowa le Sisa Sehloho ba iswa lekgotleng ka 25 Hlakola 2025. Chieftainess Mapushudi Pushudi wa Qunting o ile a tlaleha sepolesa sa Qunting ka dikotlo tse entsweng, mme monna ya bitswang Moqotshwa Ramorosi o ile a tshwarwa a behwa ka pela makgotla ka la 11 Pherekgong 2025. Letona le hlokometse ka dipolao tsena, mme marena a fumana tshireletso ditikolohong le dibakeng tseo ba phelang ho tsona jwalo ka karolo ya setjhaba. Ho feta mona, sepolesa se kentse tshebetsong moralo wa boipoloso motseng moo marena e leng karolo ya thibelo le twantsho ya ditlolo tsa molao.
1: Mokgetho wa Mount Morosi Mohlomphehi Thuso Mosetlelo a botsa Letona la Puso ya Dibaka le Borena hore na ke ka pele ha kae tsela e tlohang ha mohale ho ya kubung e tla lokiswa ka ha e qetetse ho lokiswa dilemo tse 20, mme sena se thatafaletsa ditshebeletso ho fihla ho baahi na.
0: Letona la re, Mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano Ntumele ho hlalosetsa ntlo ena e kgabane hore ho latela tjhelete eo Striki se abelwang bakeng sa ditsela, lekgotla la Striki le sitwa ho etsa tsosoloso rehabilitation. Ka ha ho sena tjhelete ya teng ka hara meralo, lekgotla la Striki sa Qunting le ikeleditse ho kenyeletsa tsela ena moralong wa selemo se tlang sa ditjhelete 2027-2028.
1: Mokgethwa wa Taung Mohlomphehi Matsie a botsa Letona la Mesebetsi ya Setjhaba le Dipalangwang hore na le hlokometse ka tlhokahalo ya borokgo ba maoto nokeng ya kolo la pere, hore na bana ba sekolo sa majwale sa mathomo hore ba fihle sekolong ha pula ena le ho fumana ditshebeletso tsa bophelo setsing sa Mohadinyana ke ka pele ha kae Letona le tla kena dipakeng na?
0: Letona la Lekala la Mesebetsi ya Setjhaba le Dipalangwa le fumane kopo ya borokgo ba maoto hodima noka ya kolo la pere. Dikgola tsa selemo sena e ka setana le dilemo tse mmalwa tse fetileng di bakile tshenyo e kgolo ya marokgo a maoto naha ka bophara. Ka hoo, lekala le ikeleditse ho potlakela tokiso ya marokgo ana a maoto e le hore tshenyo e se tswele pele le hore kgokahano e bolokehileng e be teng dibakeng tse amehileng. Lekala le tla tswela pele ho aha marokgo ho a matjha ka morao ho etsa tukiso ya a senyehileng. Borokgo bona ba maoto bo se bo kenyeleditswe lethathamong la marokgo a tla kopelwa ditjhelete sebakeng sa gago.
1: Setho sa ntlo Mohlomphehi Mathisetsa Mofomo be a botsa Letona la Sepolesa hore na le hlokometse hore Makamoelo Selebedi eo a neng a sebetsa ofising e le motlatsi ho tloha ka selemo sa 2006 ho fihlela tsa 2025 ho fihlela ha jwale ha so fumane ditsiane tsa hae, mme ke ka pele ha kae a tla lefshwa.
0: Letona la re, lekala la sepolesa letse hloko hore Mrs. Selebedi ha so lefshwe, mme dihlophiso tsa ho lefshwa di ntse di etswa. Tsa araba tjena, ditokomane tsa hae tsa ho lefshwa di le lekaleng la bosebeletsi ba setjhaba.
1: Setho sa ntlo Mohlomphehi Mathisetsa Mofomo be a botsa Letona la tsa lehae ho hlalosa tse latelang. Na ho na le ditho tsa sepolesa tse sebetsang podihadi? Na Letona le ka netefatsa hore ba ne ba loketswe ke tefo haholo

0: Je sebele le hainele se sekalo. Ho na le taba eo ke e ratang haholo ka yena. Mosadi eo o ile a elellwa ngongoreho ho molekane wa hae. A elellwa bohloko bo teng pelong ya monna wa hae. A ba a hlokomela le hore monna wa hae ha je. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng? Morena wa ka. Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Yaba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae, ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa sama sa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke re tjhe, monna o llela mosading yeo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng, ha hora ele ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo.
1: Pirima
0: fitlheletse horenyane ya leshome le motso o mong. Bo ntate le amengwa tlohong, mona ke moo re tshohlang ditaba tse amanang le bo ntate ka kotloloho. Banna ba tentshana tsheya, banna kgotla.

0: ho feta hanyane hangata ho feta hanyane tibello re le setjhaba sa Basotho kore motho wa mme ibe na makgethe abe makgethe ke taba ya moele ya setjhabeng mme abe makgethe ho feta ntate ha ntate a kala a le makgethe ho feta mme o tla utlwa tse ntate wa mofute o a ka ba nna a mo isa modula setulong wa bona modula setulong mane mo mo lelapa le tla bitswa o tla tsha jwale ka nete mosadi enwa e o botlhaswa ha o siama le rika kae kae ha hlatswe dijana o tse go ntho tsena ka ofela fela ha e be ba e hlaile taba empe ha ile mme a sa dietse ha ile ntate teng a le bohlaswa go gwa ke wa bona a le bohlaswa etsa diketso tsa ha itseno ka ofela tse tlopa ka hore o bohlaswa ha o hlwekisitse mona o kena ka dieta o etsa nga hlobola mona o ntlhubolela kana go elengwe ka ofela a re a monyule maoto a ha ya di sie ona mono ka ofela gore ke ntho ya moele yang ha ntate ya le teng hore mme o tla ba santse a fitla a put hantle o kompolelleng hore na ho baneng ha ile mme a bohlaswa e ka ke sebi empa ntate ena ha le bohlaswa teng ba taba ya moeleang ho thu ho nepaitse hantle hona le a lokelang ho ba bohlaswa ho feta e mong hona le a lokelang ho ba makgethe ho feta e mong ke sebe ha ile mosadi ya bohlaswa ke ho nepaitse ha ile ntate a makgethe a go tshonke kuku nomoro ya mohala ke 2231 6429 le +2665993 le +2665993 mo mamedi khotso.
1: Hey!
0: Mwatwa waka!
1: Hey!
0: Mewe, hoti!
1: Ayere mme, o ntshaka ka bohale lwe.
0: Mme o ntshaka ka bohale, fela jwale ke batla ho kwisisa hore ha e tshophile ke ka bohaleng. Ke re motho o isa modula studio mme o lo dula majwana.
1: Hey!
0: Fela ntate ha ka ba isi modula studio ho baneng.
1: Eh!
0: Ke pa itse ena ha le bohlaswa.
1: Hey! Ha ke re ntate mosebetsi ha e ke ya ka ntle ka kwa. Ka kwa ka ma kwa ke mo hleti manya. Ke ke re kwa e le le ba ka ra fu le le me lu. Ntwa pa tsena di. Ka la na sala di reje. Ha tswa mona tla ka tlu o tla ka tsana dilengwalo.
0: A fitla.
1: O ba no kwae ke mphane ya ka ntle ka ma.
0: Eh, o ba ba sho ntletsa le hore na a itse ngono wa ka ntle kwa ntate ke ma. A bona. Ke ba wa ka ntle kwa ntate ke ma ha ke.
1: Ah
0: eh.
1: Ke a ke ke ntate, a ke o ra le ntle ya o u ba fa. Eh, le ha e sa ka le na go bona, le ha e go bona.
0: Eh,
1: ana
0: tsa
1: ha isu
0: kwa bo me ba ha ha matu.
1: Ata ba ha.
0: Ata ba ha ba itata
1: du. Ba phaga le maphaga wa gire ba itha ba.
0: Eh, ya kine ke batla ho tsiba hore na. Bele ke re wa tsana taba e ke kholotswa ke.
1: Bo kholotswa ke.
0: Ba bua ka koloi ya ba iti ba bua ka bohlaswa ba basadi. Ke re ebe ke thutse ke mametse ke hai. Tsa ha ke utlwisise ho bane ba utlwisise e kae ka ge. Ha ile ntate, ha ile mme a bohlaswa. Ke nthwempe. Ena ha le bohlaswa ya moele. Go
1: ha ke ke
0: le bohlaswa ke nthentle. E bile a ke tloga mme o nepile ha le bohlaswa. Fa ha ile ntate ke go ba bua o ba bua ba be ba kore.
1: O e bona go hlaseng fela. Ha o go e bone ha ntate a ugona le mwana monyane ya moele. Ha mme a ugona le mwana monyane.
0: Ke e tshela ka se hlethela hadi.
1: Gene, ke le khuele tsone ke bona bo mme ba.
0: Go ba ikhuetsa.
1: Ha nyo ska ugona le mwana monyane.
0: Jo.
1: Wah.
0: Wa itshoka bona.
1: Hey, ya mohlomphei.
0: Mohlomphei o etsa la jang hantle.
1: A tshosa tsetse, ho ke le mohlomphei re ba.
0: A ho swetsa etse. Ene ka nnete ho swetsa. Fa o etsa la jang hantle o kompulelleng hore na. O bo tshing hantle go dinga ke mo mamedi khotso. O moya nga tlaka?
2: Eh amme.
0: Me amme.
2: Ka nnete go ntate bona o tla me ile go go bua le bona ka thata. Abe ba ga pedi.

0: 吃，搞不啥事。
1: 把手给抬飞了。
0: 我搞把我那没事去里你给买你呢。关了火锅了，你也等会我是干嘞。把厨房那把那地板那把设备来洗，把眼睛，还把我那里桌布子那不能打掉，还把那个门关好些了，火锅铺。喂，也是苦事的。
1: 他
0: 啥把路也那是干嘞？门那个啥瓦拉地，这个把那个脏干嘛乎？
1: 他啥？
0: 那你这问题对我估计现在不啥啥
1: 问
0: 题
1: 对我啥啥也不问题对
0: 耶
1: 好问题对我啥啥你在你天平回呢
0: 那你这问题对我刚才把个把这没了之后把我啥啥啊
1: 非来呢我不啥啥吧哈哈我那么啥的不啥啥我不啊
0: 我不啊我那我那我不啊我
1: 啊啊这个呢我
0: 们哎看你在去屋里里去了告诉你把他知道的给天哪你把那么那里你去
1: 是干嘛你不要把那么多啊
0: 哎哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈Bona Jesu, mama medu khotso.
2: Ela dumela.
1: Dumela ntate.
2: O phela jwang?
1: Ke phela ka mo hau ntate o phela jwang?
2: A mela o ne pile. A ska ipulela ha bona ke tang ka go ha ngwane so ha ha ngwane so a ke ne tsile ha ke re ke ratela ngwane so. A ba ga hola.
1: Empa o ne pile ha na taba ntate. Ha o bo ntate ba ha ile Maria tena le hlapa ha kana. A ke bana ke phamisi tse bina ne e bika e. Maria tena hlapa ha kana.
2: Botla sabanda de ke ho di sa thoforo e seng ntha ntha ya ntha di pa
1: e seng thau kena ka tlung ka mono a e sa diretse ha e sa vela teng ne o ne pa etse
2: ha di go iteng e e reketseng le lapa
1: ke fi e ntate
2: o ho ke sa la pe mono
1: ha e ba mo hlompe mo khotlong o re
2: ha ba di ho botla le di
1: tsile
2: ke re ha ba ho motlabe di tsile
1: eh ya ntate di tsile
2: ka nnete be ho ga ha ke buyele ho yana heng e be ke tsetsa ga ha ke kene ka ditopo fela ho ntshwe ho mo ke re ke tsile le tielo le ta tsira la pe mo pota pota mo
1: le ha o fumana le tielo le na le hlwekisitse le fietse wena o hate fela di khomo di tsile
2: ke mo sebetsi wa lona ya le tsilo
1: Oh, jale e ke ha re tlwane mona he. A ke wa tsela o tlatla ka tsona mohlomphe mo khotlong. Jale e ko
2: mpitse.
1: Mpitse mona he. Ha ilori le fielo le ke mo sebetsi wa lona hape go bona hore ntate ha ya clinic mo la lo ema o duma ska o tlatse ma o duri di kausi.
2: Ke mo sebetsi wa le fielo le.
1: Ilo ga hlapisa ntate le fielo le.
2: Ntate no ha kwe ha ana ha ise o kwa mo murati.
1: Ehe. Dwale
2: ha kule ha kana
1: o lokela ga le fielo le bona go hlapile ka pole mo hlapise
2: le fielo le bona go le fana ka metsi le bona go dieta di tswe ke le bona ho ga o tlhona o tswa ha ha o go tswetse
1: dwale mo hlomphe impulele mona he ke a utlwa ditaba tsa hao ga ke di thesele mo hlomphe wa ka Mpitise mona go na o bane ngwele beng ba mafielo bona ha le fielo le botlhaswa. Eba eba ke sebe go gona le o se go na le le botenyana mono ha le fi ha le hlompe ha le fielo le botlhaswa le sa fiele le sa etseng lona le akwatelwa.
2: Le nyalo tse ho etsang ba. Ha e ka ba le tla ikamolla ba le ikamolla le go ke hele tsa mantse le ya me ho go fela mo le nyalo tse ho etsa.
1: Oh mpitise o ka go tlatla mo ke tlang. Ha re utlwe le nyalo tse ho fiela. Tho.
2: Yo tse hlekile.
1: Oh di jwa tse hlekileng a fiele 3 a etse bana.
2: A hlatswa dipha.
1: A hlatswa diphahlwa. Go ga hlwekise a wena wena wa ha o hana go etsang monga le fielo
2: ha ka ke ho no ntha di phoforo lo ho ga ke hlabena
1: lo ye ke letsa le fielo le na mosebetsi e re ha le ha le ha le clean
2: ke le fepe ke le ma ke go fula
1: oh
2: yena ha ha ibe ho ja go ga ke na ke ata metedi tlo
1: Oh, di jo, how ki di jo bona o di bateng. O di atrise hae mona ena je. A sebe.
2: Ke lata se ho le tsane di ke ho yena mo.
1: Oh, vele lona li libere ke ntate.
2: Yena a pota pota mo no a bone ho ba. Ke benyaga ha ke bulela. Ka sia bofolo mane ka tata fiela mona. A di jile mabele
1: mo. Ke ke ga o qeta o ja ba o nka se kotlolo se o qeta o ja la o sona o si isa ka.
2: Ke ka bulela nini?
1: O tla ba bulela nini? Ke hona mo uno. O lo bulela.
2: O nguko hang.
1: O hlakile mhlonthe yo ga ka go batla ditaba tsa kubetse. Ah o hlakile. O re bane o re bontate bana be ke buang ka bona kere. Bane ba bua ka taba ena. Jwale o re ba bua hantle o bane le fielo le na le ntseditswe di go. O le a utlwa e ne ntse re sa tsebe le go le mafielo. Mhlonthe mo go tlongwe le ya ga bile o re. E hlile le mafielo. Huruma se kala se o se o buang ka sona mme. Hona le motho a tlame a hore ebe o bone hore maotwana le dikausi le dieta ka ofela ha ditlale. Mme ha di se ditletse motho eno a sa bona a se mo sebetsi wa hae. Ena o ikela pele fela. Ena o ikela pele fela. Ba ikarabellang ba tla sala ba bua ka lefielo lane. Ene e hlile ho jwalo. Ene e hlile ho jwalo. Ha ke go hopotse nkgopotse jwalo mantswe ano a se sutlwa a hlalosang taba eno fela ke a hopola ona teng. Mamedi kgotso. O moye. Ntate? Ntate?
2: Eh, ala le dijo.
1: O re mokwena.
2: Yo di tepi.
1: Di tepi.
2: E anda nna ke re a la le ditaba tse ntse tsona ka fa.
1: Di fentse o.
2: A la le nna go ke tlo a fiela e ke tlo tse se ga fa.
1: Ha le botlhaswa a hlalwe.
2: A botlhaswa a bua. E la o di go tla bo fiela.
1: Ke re o e hlile ha le botlhaswa teng o etsa leng ka ene.
2: A ona monna ga ba etsa botlhaswa.
1: Ne se ke na jwale yeno a tlile mona. Ha fumana botlhaswa bo le teng kapo wena o le ntate o so sa khotsa fa le o bona le botlhaswa o loketse o etse bang ha o tlhoke botlhaswa o tibela ena
2: a ga ntse ga bo putla botlhaswa re ke re mmontse go tle mona go tlobe go tle
1: le mmontse na ho etsa rang
2: ke ya mding
1: ya le bua la ka tolaka di ke phi a itse na di bolela di ke pitena fela ke di ke pika dete di ke pingwana mme bontate ba koma koma ka mosadi ya bohlaswa ba re mosadi ha le bohlaswa ke nthwe sa amueleng ka tsela e ihetang ba mosadi ya jwalo ha lokele hore o ka monka wa mobitsa mosadi wa wa mobeya ka ga lelapa mosadi ya bohlaswa bona ba re ha ba le jwalo le bontate ke bana ba batlatsa ba re nna la nka ba botlhaswa ke lokile e seng yena a be botlhaswa gobaneng le lona le lokela go ba botlhaswa tate matlaselo o sa tshule wa re jwale ba atametsa dintho gaufi mona gore ditaba di etsagale mme aje wa a je ga na le nako ya o ja ka mokgoni mesebetsi e metjametseng e leng mengata ka teng a ke e bone le o e bona empa he ba tlhakisa go bontate bao ba ne ba tlile ba bua tsona ba re ga le botlhaswa ngwana mme ga se ena a moelei mo mamedi kgotso ntate
3: ke theko bitsolana
1: ntate theko
3: ona le bomme ba bohlaswa hai ha o se bone a sia ditshila a sa dithala o seng a ya mosebetsing
1: hai bo ntate theko
3: o etsa nnete ya modimo
1: a ditlola hodimo
3: a ditlola hodimo nna ya disi a ya mosebetsing
1: a se o ba jwale nako e be se moshapile ampe ya golo ntate theko o tale teng lapeng o tla dithala
3: a se ba bong a se sa tema go tsanda o khola dipita
1: o santsa a se fa ba ya ga ba ya so hlapi
3: a se hlapi le maso go nne yona le bomme ba go hlaso go vetse
1: bo sa hleng bo sa moeleng
3: o malala bohlasa le maotong mona

0: manala na le ntho tse telele tse kana a sa kudialo a kudialo a di tshia ka ka mo
1: ntate Theko mpolelele mona o bone o na le bomme ba bang ba o tla fumana o qeta nkgopotsa taba e bo ntate bana ba la ba ya mabaka jele go na le ba bang o tla fumana ha qeta a tswile a benya ka ntle ka mona ga re mosheba
0: ga
1: o fitlha ma o thola sa a sa qhala ditshile jwa kere
0: a tswa a sa lola lo wa lola
1: a fitlha a kena a chaisetsa ka mokoting a tswa
0: kobetse bomme ba bosaswa nne kobetse
1: bo samuele eng bomme le botlhaswa ga kalo ka lona
0: ometsa nnete mme waka ke re ena e jalo ke ya leboa mmetanke
1: ntate Theko ke ya leboa re bomme he le botlhaswa bomme na ka nnete fela le ka tlola ditshidelela mosebetsing le ka ga o tsowa ga o walole o ya kae pele o walola o ya kae pele o walola o santse o kotumanya dipitsa jang o so tlhape matsogo kgotso
2: ke kopa tshwagana tlhe ga o ka mpotsa ya gore na ha eba ho bonagala gore mmino o botlhasana nka e tsabang
1: o ka e tsabang tate
2: ke bitsa ba gago
1: modula setulo
2: a ke re ga ke a mo utswa
1: ee ya tate
2: ke dutse mono ka ditumelelano tsa batswadi ba go
1: jalo
2: ee jale ga ke batle gore e keke ntate le mme ba mo goile ebe nna ke tla dula ka gare go tabang tsenana ebe ke tla iketsa go tla kula ntle
1: o bale a seike jale
2: ke tlameya gore
1: ga o rate dikgomo ntate wa re tseyang kgomo e nngwe bonyane ga e ba o nontshitse tse tlhano
2: aa ke bitsa batswadi ba kopane ge ke tla sedisanang ka taba ena gore gala ke ntse ke phokola ina ena jale motho ona gona o ike wa utlwa he
1: eya ntate
2: ee ge ke tseba go dumelana gona ke le o batla yo mongwe gape a tleta a thusa eo jale mme taba ko gona maatla a ka a tla ntumelela gore ke ba support-e ba le babedi kapa eo e go bonagala go tata ia gana ka nnete a gokele gabo jale botholo a ke gokele ditirong
1: yowe dade mmatlaselo a e ka nnete motlhompheitlhe jwang
2: taba ke gore na ga bomme ba bangwe ga ba feta moo ga ka leheso ba fumana gore a moo ga e kae ka go huta bontate fela moo ke ba nnenea himane ba tlafiga botse go di a kena diatsa e nngwe e tswa ekile papa nka e die potswana teke sele monyako nkgo ya metsi sekgame mane mojo mane o kopana le pitsa ga monyako fane
1: awe je swanalo
2: letsatsi le tlhabie o bona mmemonga pa kgoematekela o lebetse o gola ditso gase o ile kae le diatatela ka fana goga ga dibengwe molana o nka se seng ka ntle seping sesebiseo kwana se seng kwana se se tsira pitso le topo mane ga lebaka mane ga o tisa gamela kane ditsesekua
1: ga ya tlatsua motlhompei e le go sephea o tla bo monyaletse makgethe kapo go tla bona le ore mosadi eno wa ka ke mosadi a nang le boikokobetso a tlhomphang a pelo enolo ntho a ga enkakang ke botlhaswa o ka motlhalaake
2: tlabe ke monyaletse go tlatla nthusa gore ga kekenageng ena e be o setse ga
1: ke re o na le ntho tse dintse o di ratang ke mosadi a ka bang le ntho tse itseng kganya yo o sa e batleng ka ena ke botlhaswa fela o ka nyala e mongwe wa banyala ba le babedi kapo o ka motebela kapo o ka etsang
2: ga eo e bao botlhaswa
1: ee ke gore ntho a yo o sa e batleng ke botlhaswa tsena tse ding ka o fela gore ya ntate e mongwe ola eno e bane ba bua ola re ke re le ga a senanko ke re nka monyala a le mobe a re gwe ga e ba motho o nnotho o mobe a ga fela a nepaetse a le makgethe a le jang.

0: ke ka dula le yena. Wena o ka etsa?
1: O bua nnete eo tikanye ka ga o nobe tsa ke nna o tsoga.
0: Hai bo. Pontate
1: ha. Ya ka go ntse go gona ha le botlhaswa a tshwanela a ke diphaso. Ya le a tshwanela ya ke phaso ke tshelang ka nnete nna o ka nna ga be le.
0: Ha ke re tla re motla itlatsitse ntate o tla gaba ka ena go kwa ka eng.
1: O sonto bana ho ga ha tshatse o tla di ana tshatse ha na di ana tsatsi.
0: Tsama mo tsatsi. Ma ho tla di ana di tshatse. Te rata ile teng. Ha o le re bua jwang? Mo mamedi khotso.
1: Khotso tla wa hai.
0: Khotso ntate.
1: O ntse o bua nna na tshatsi.
0: Ka nnete bana na tsa di pika o iphile se ka lagato le ka magethe a tsebi wena.
1: Wa ska ikutlwa monate.
0: Ke tla etsa jwang ke ene a ditlhatlhe.
1: Nna o kobetse gantle ke tshwana le ena ntate nna nna botlhaswa ke bokate go gang.
0: Bonna Joshuanolo botlhaswa e le gore.
1: Ga o phutha ka gae ka moo wa tseba nna o kobetse. Ba tla o kobetse ba re eno wa iketsetsa ka bona gore dintho a di a tlhaka gantle.
0: O a ema jwale a etse o bo go ntwa ditlhaka tsa be nna ke ga taemang.
1: Tsala jwale o fumana hore pele taba e motho sa mo sa ke le teng ha o dula le motho. O bela bana o so hlekisa o ikitse tsa o hlekisa o a bona hore e e go go le motho ne ka re. O a bona hore ha ke a itsa se lokela se a se tloka. O sa tsipana o ya le wena o ka bo
0: fitse fela e fitse sa e fitse sa mo
1: o tla di phofolo mo tswa kae o tswa kae go fana gore go hlete mane o bele wetsa mo dutu a o mona o etsa go e
0: e e sa bisa ho ka ka ntutwa ya wa e
1: o so ka me tsiri e la e senya ho go e tsa ya ha o le yona tsala nna ke tsike ke mo tsiri ke mo lomo kwa mo tsimo le mo ba nna o tsana le tsike lo ga bona tere ga o tsimo a ka ba tsere nna ke le se monga tsere na go Europa
0: e be ha ke me se donki mono o le siyo ke tseba ga o ntse ke re ga o fela le mose le ona masimo mono ntse ntse go kopanela ntse re hlaola ka o fela bo mmentse re tshwara teng
1: wa bona mmentse
0: le ha ha tsebe tsena mona ka sephadi
1: la ke ta go fula mane o ka ke go futa ka mohoma wa ntse go tla le yena mona ke ba mo sebella ka masimo ya le mahola mona ntse ke re ke mo tsaya tsela ngwa ha sa o
0: wa ikwa ntate
1: ba me o mo sebetsi ona go kopanele fela jwale e hona le batho ba dinang ka bohlafa o tlo fumana gore ka nnete eno yena o sa a dimi ke ka ba ngwana ha o ha le o hlafa o khupise
0: wa khupise fela wena ka tshebo ya hao he wa ha empulele mona ha ile bomme le bontate o bone ba hlimba le mbohlaswa ho le ke bofi
1: tanga ta go fa ba hatetse ka hona ka mona bontate
0: bontate ba bohlaswa
1: kwela tsela go o tsika lo go fela le ha e ba bona go tla ka tlhapa ka la maobane mo mo ke tsitswa ke tswa ke tswana e mane ke khate o sa tsela e le maotwana tswang ka dikopo go tsela o tsela ba kena di bo mane ka ona o ba ka nne tlo go tlo tsona di go tsela go le di ka mo ka pele
0: di tsha e di go tlhopo ka nne di ka usi di a tlhatswa bontate
1: e ka nne tse tsona go ba o go ba di galwa magetlo a isa mo di ya le a matsatsi o ka etsa go tse tsabya ke nne go tlhopo mmase go ba e mamela o le mongai ona o le o go ba go bua na mela o le mong a yona o e bola mo sa uka go a ka di tsena ha ke a ke mamela le tshe
0: le ha fi le a hlatsuwa bontate le ha fi bolo o tla go eka ke bomme fela ba lokela mo hlapa
1: e ya go fika ga go bisa ke bomme ya ka
0: ba
1: ha ka ta matsoho ha ka na ka go tse tsena le tlhongwe le ngwa ka itshedisa le bona ja
0: go tlo ba bola isa ba sebeletse se ka le mmane
1: ha ba o khatetse
0: ke maudwa
1: o be metsi mo no bona o tshedisa se se mo mo ba ngai ba o khatetse tswa tsana ka thata ena ke tshekelo ya hae ya hore a be le entertainment ke ke a tlo ba a hweke a mo hlatise impa he ha o bona o mo mo tswa tsana ka thata le tswa tsana kwa na o go ka o tlo tlo yo ka ntate wa tshisi sa o ka bo so o o go go tse go tse maria ke go tla go bona tsa go tse tse ka le ka le tse tseo
0: tsenga o kwa hantle o kwa nete o ntse o ntate wa ka ona ka ntho ke swiri o ntse o di swirisa mo ka maoto a bodidia
1: Oh ho ye tsano lo.
0: Oh ke tsano lo ka go pela.
1: Ke a le wa bo hai.
0: Thank you.

0: ipabolege ke bontate ye bobedi moo ba ipabolang lege ke bafe o ipabola bafe mo mamedi kgotso wa o qetela
1: kgotso mme wa
0: kgotso ntate
1: o phela ra mamedi ke tse
0: ke phela ka moga o ntate o phela
1: jang ka moga mme wa kutlwa le bua taba tse bohlokwa bona.

0: wa tsaba ke shebe kana go yo re leng mohlangkana le kgarebe tsela ye o go itukisang ka yona ha o ya ulo bona motho wa hao ba tsaba ntho ha ine ba ke ntho ye o re ka rakenang ka ga malapa ka yona ne re tloetsa malapa a thabileng a monate a khallehang
1: velo o di bona ha o so fitla ona kwa na athi motho yo
0: tsala nje ntho yo nna ke
1: go ya tele bulu ke
0: ntho yo nna ka nete ke batlang gore ke mpeketse boipiletse go bontate le bomme ka yona se ntho le ka hara lenyalo re a thusana
1: ka nete
0: re a ahana hona le dintho tseo ke neng ke sa ditsebe tseo ka ho fihla ha mofumahadi wa ka ke qeteletseng ke ditseba hona le dintho tseo ka ha habo rona re hotse re le bashanyana fela re neng re di etsa re sa tsotelle rona ke tsetsuang ke banana kapa ke bashanyana ha o le ka hara lelapa ka nako yo o bona molekane wa hao a tshwere ka thata mo thuse se ka mo shebella
1: di ja mabele
0: gobane ntho eno no ketellong ya letsatsi e hlahisa lelapa la lona hampe
1: ha e le ditlamatlama fea dipotapotue ke ntlo ntho ore o emetseng tate a tlo futhola ditlamatlama
0: ntho nngwe gape ya bohlokwa hadi ha o le ntate o tsotelela molekane wa gago bana ba lona ke re le mme a tsotelela ntate bana ba lona ba qala go ithuta gore na lelapa le tshwarwa ka tsela e jwang ka lona e leng gore dintho tseo le di etsang ga le phele le lona le le bang jalo o tla fumana batho ga ba etsa dintho e ka e kage motho o re ke iphelela lefatsheng la ka ke le
2: motmetsotso e medi ka mora hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho ditaba o di ballwa ke molaentladi ye momamedi ke a o dumedisa Letona la ditaba tsa matjhabeng le dikamano tsa ka ntle mohlomphedi Mpho Tau o ipileditse ho mokgatlo wa dinaha tsa Europe EU ho tlatsetsa dihwai ka ha theko ya dihlahiswa tsa temo le mafura di phahame ka lebaka la dintwa tse ntseng di tswela pele tsena letona le di buile puong ya hae mokeng wa dipuisano wa Lesotho le EU maseko ka jeno mohlomphedi Tau o re dipuisano tsena di tshwerwe ka nako e nepahetseng eo lefatshe le tobaneng le diqholotso tse ngata tse amang tsamaiso mme ditheko tsa thepa ya temo di ntse di tswela pele ho nyoloha ho sa le jwalo moemedi wa EU mohlomphehi Matt Sanacrin o tiisitse boitlamo ba Europe ba ho ntlafatsa maqhama le mmuso wa Lesotho o re EU e etsa boitlamo ba ho tswela pele ho sebetsa mmoho le Lesotho ho fana ka tshehetso e toma ho Basotho metseng ho akofisa boiketlo ba bona e ka sitana le ho ba ntlafatsa Letona ofising ya tonakgolo le entse thapedi ho bahlanka ba habo ho sebetsa ka bokgabane le boitelo ba qobe ditlwaelo tsa ho sebetsa ka lesisitheho mohlomphehi Makatlo wa Motswasele o buile sena kopanong ya hae le bahlanka ba ofisi moo a itseng lefapha ka nngwe le lokela ho kgetha mosebetsi ya ipabotseng ka kgwedi hore a ananelwe e le ho phahamisa morolo hara basebetsi ore ofisi ya bona e lokela ho akofisa tshebetso ya makala ditebeng tsa ntshetsopele ya maano a hodisang le ho ntlafatsa setjhaba haholo batjha basadi le batho ba nang le bokowa
3: e tlo bopa tshebedisano mmoho le mafapha a bonahalang a ena le tshebetso e nyallanang le rona mohlala performance public service effectiveness le public service innovation and reforms program di tla re fa moralo o hlakileng ditabeng tsa accountability le oversight
2: ho sa le jwalo le bitsong la baokamedi ofising ya mohlomphehi tonakgolo monghadi Sophonia Shale o re tema e kgolo e se e kgathilwe

bon fela ro fela letse jwal gore ena ya rona ya boro bong ka mo tabadileng ka tsenya a ke la bone bekeng gore ene o di boitlhola jalo fela matsatsi a le mashome a mabedi a motso mong kgwedi ke yane ya motsheanong selemo sona ke sadi kedise pedi mashome a mabedi a metsetsile ke kena jwalo ka gare go lenaneo le legolo lenaneo lane la tseba ka a lona letlhoa goreng ena ya boro bong wa thomane gantle goreng ya bosenya letshoo lena lenaneo le kena ga e le labone le leng le le leng ka gora ya borobong go isa goreng ya lesome le tlhophiseditswe gaso jwalo la ka jeno ena mphasa morakinela empa fela ke le molomo wa gae go beela lona moyengsebetsi bogolo o etswa ke ena aperentse nala ke ena a bonang gore o fumana ditaba tsa kokwanatlhoko ya HIV and AIDS ka moo go leng ka teng gaotheletso a ke dumedisa fela le gona go gwetlha batho botlhe ka rona ga ya lesotho gobane ke a tseba gore ga o sa phele le kokwanatlhoko ya HIV and AIDS o na le wa heno ya phelang le yone ga o same ga e sa o tshwara wa mei letse bangwe ba diseyalemoya sa lesotho sotlhe se ya lerata tate di eketseng wa dumedisa tlhe se ke beile katibe ena fatshe kwana se ke beile katibe ena fatshe ke beile fatshe kwanae ka jeno tletse ba gobane re tlo o tla re tshotlha jalo seabo sa sebeletsi ba setšhaba ditabeng tsa kokwanatlhoko ya HIV and AIDS basebeletsi ke batho bao re buang ka bona ka nako yotlhe basebeletsi dis basebeletsi ba etsa tsena basebeletsi tsena le tsena le tsena ke tla ithuta ka jeno gore na ga o le mosebeletsi wa tsa bophelo motseng mosebetsi wa gago wa mantlha kofe seabo sa gago se segolo ke sefe twantshong ya kokwanatlhoko ya HIV and AIDS dikgolotso tseo le kopanang le tsona le le basebeletsi ba tsa bophelo metseng ke dife gokoa e sa le mmuso wa lesotho o thagotse ditaba tsena tsa bosebeletsi ba tsa bophelo metseng a kore efe ka bokhutshwane fela he gore na dikatleo tseo o kare lona le le basebeletsi ba tsa bophelo metseng le kopane le tsona ke dife na mme a o le tjena ke tlo tla jwalo ke bua le mme o tse seo ke batla gore mme mashipiseng ke tlo tla ke bua le yena mme motho sele go tlhaga kamane ka bothabothe ga tseba.

0: tserobondo fraletse jwa lhorena ya rona ya borobong ka mo tabadile nka tenhle ka nete ntodi ya itsala ka kwano ho mathwafatse batho ba modimo empata badile ukile ha jwa le sentse rena le ena mme mama hadi mothosele ke mosebeletsi wa sa bophelo motseng mme nka jeno mphasa kinela are ka nete ako tle le ena kwano a ke a fe ba sotho hore na hantle ha re bua ka mosebeletsi wa sa bophelo motseng re bua ka motho yo boikarabello ba hae sechabeng e leng bofe mesebetsi ya hae sechabeng e leng ngofe mme empa he re tla lakatsa ho utlwa hore na bona e le basebeletsi ba sechaba metseng ba tsa bophelo metseng seabo sa bona ditabeng tsa kokwanahloko ya HIV kapo twantshong ya kokwanahloko ya HIV and AIDS e be ke sefe mme mamahadi ha ke se ke tshotse na wena mokwene motle ko siela sena sethala o dumedise basotho o thale fela ga monate o duma seyale moya jalo kana mane e nontshitswe nako se bile e se ka tlhakogelela rona e re baleile hampe fela.
1: Kgotso mme feketseng mogadikua letela
0: ga monate jwangwa tsebake motlong gantle ka seboko
1: ke rata ga mokang ke naka lepetso
0: ga reno
1: dikgosopo
0: dikatiba fatshe bontate ko go
1: lebeeng
0: Ke
1: nnete taba eno.
0: Ke o taba wena ka tolaka.
1: Ke a dumedisa mme, ke dumedise le mookamedi wa seyalemoya le bohle baokamedi ba mananeo. Jono jalo ka ditulo tsa lona ka mono ka gore seyalemoya ke sebile ke kgumame ke phamisitse matso a mabedi ga mmo le yana ntate motlhophisi wa rona ntate mphasa kinela.
0: Halala ke o taba wena ka tolaka.
1: Ke a mhlompha.
0: Ha so motlhomphile tjena ko fe basotho he o re hopotse hanyenyane fela gore na gana wena o qadile taba ye ya bosebeletsi neng
1: lebitso la ka molemong wa setšhaba sotlhe ke mme mamahadi mothosele lebitso la ke a sepetlele ke haile teng sepetlele ke sane sa Dr. Strong Thabo Makenete se ke sebetsang ka go sona go tloga motseng mona ke le mosebeletsi ke qadile go ba mosebeletsi ka 2014 kgweding ya botlhano ke gare ya dikwetlisong ka nna 2014 ke sa gopola letsatsi fela ke gopola kgweding ya botlhano ka matsatsi a supileng fela nqala go ba mosebeletsi a basebile re fuwa dikwetliso gorena mosebeletsi na o tlo tshwanela go sebetsa jang mosebeletsi ke motho a sebetsang ka gare go motse go ya fitlha sepetlele
0: ke o taba mme mamagadi re ferato laka ke a utlwa gore go tloa 2014 go fitlhela ga jwale ke dilemo tse fetang leshome sena se go qhoko ngwana mme ka gare go bosebeletsi ba bophelo betseng jwale a ko re fehe gore na seabo sa lona le basebeletsi ka gago go naga ya lesotho kore ke be ra qala motseng fela re se re ka go setšhaba sotlhe ke
1: sefeeng
0: ya kokwanatlhoko ya HIV
1: o bana ke le masego mono pele gao ga motho a ba le bothata ke le teng mono ke sentse ke etsa mosebetsi o ikatile ga o tsho jalo go tloa mona bothabotha wa fitlha masego ga fela ntse ke tsamaya go ba le tsietsi e banyang ka ma ke e bona gore e nena nka e feta ke sebile ntse ke etsa mosebetsi dipidi le nna ke karolo ya tsona ka gago go tsona empa batho na ba sa kgolo bajale se ke le letebele le letla gagolo le lesetlhano bana ba re se ka ba sitse seno sa eso sa bothabothe senthekile go tle ga ke anetsa thuto tshabeng mo fitlha gana setseng mono ba re mona teng ka nnete mpa ya batla gore le gona re tshwanelena empa ka itebogela ge le basebeletsi kakaretso le sothongwena
0: a the motsebi wa tsela ke motsamai wa yona
1: ke nnete taba e eno
0: ya a ko re fe mmege gore na le basebeletsi boikarabelelo ba lona boqala kae bofelela kae twantshong ya kokwanatlhoko ya HIV and AIDS
1: boikarabelelo ba rona ko tsamaya ka gare go motse ntlo le ntlo gagolo mosebeletsi o tshepetse gore motse mmona go se ka ba gatlha diphoso tsa gore e be go na le batho ba kereng se kere se bua ka batho ba sebile ba bengwe ditlhareng e be ba qeteletse sa ba dilofa e ba o sobile o le kwa sepetlele seo se o etsetsa bampirinyana goa ko go shebe-shebele motho eno e kare ga sa iponagatsa setseng mona go tla tswela pele ka ditlhare motlhomong o sa tsamaile ka mesebetsi sa le bothabatsa ka kwana duelo so tlameya o bobatlisitse o botsebe go na ka gare o lelapa leng le a phelang go lona mosebeletsi o nka karolo o fitlha a bua le ba lelapa gane ke tlotla ke batlang date perekisi ka ba o kae batla go bolelela gae o na ntse a re teng a le teng mona yole be nna ke nka ntate perekisi re le babedi e be re a bua he o ntse o tsamaya gantle ditshebeletsong tsa gago le wena o bua ka makgabane o tlale

0: na hantle le a koka ha o fihlile so re hano bele tsena he he hano bele tsena a e go re atla a belo wena hantle ba o kwisitse go go bohlokwa ke bophelo pele o tla mile o kokelana le tshebo nna mo botse gona ma ba ni hao ditirekisi ne di o medi di fandi di bang a go amana ti ha sa go pula o tsiba ha qeta o tlhwalo wa mo lebatsa ke mane mo tlo bo betse mo go potsa re ke go pula gore ka re ma ba no tsentse o ile setseng o la qetele tswendi ba ke hana mane mo tla fumana jwa le motho wa hao a qala o thapahala jwa la o betse ga nna ntse ke tsa mahantle o qetetse neng a e e hlentse ke le nako mosebetsi wa mosebeletsi le go tloa go mma le lesea kaofela ke karolo ya mosebeletsi gore ga fela a phela ka ditlhare tsena tsa kokwanatlhoko ena ya HIV and AIDS a tsebe ka go motse wa gae le gona batho ba phelang ka go motse wa gae ba ba kae ke mosebetsi wa mosebeletsi o ipolokela makomi utlwa le dibuka tsa gae gore ka go motse wa ka ke na le batho ba ba kana ba bileng ba ntse ba beiwe ditlhareng ba bileng ba ntse ba tswela pele ka ditlhare tsa bona ke mosebetsi wa mosebeletsi
1: ke mosebetsi ha ke re qale mona mo motho a sa tsebeng boemo ba gae go utlwa gore na ha motseng jwale go bonagala um motlhomong e ka e ka re setšhaba se phelang mono ga se tsebe letho ka kokwanatlhoko ya HIV and AIDS na ke boikarabelelo ba mosebeletsi wa tsa bophelo motseng go phatlalatsa thuto ka ditaba tsa kokwanatlhoko ya HIV and AIDS kapo ena ga ga e ko ikenela ntlo le ntlo fela
0: ke le wa mme e ntle potso gobane mosebeletsi ke motho a kgethilweng ke sona setšhaba ka pela marena le machanselara le botlhe ba bogolong go na le letsatsi le re le kopang go marena a rona jalo ka ge na le marenana bo ramotse e ba o tla mojetsa jalo ka re abetse metsi gona wena o disa metsi a malapa a makae e ba o tla mojetsa ka go kgwedi gore ntate ke kopa pitso ebile le yena morena o tladile ditaba tsa gao pele ba gore na le meralo gore ke kopa o tla etsa pitso mme ke sa tlo bua ka kokwanatlhoko ena HIV and AIDS go ntse o na le batho ba ntseng ba saletse morago ba ntseng ba sa utlwisise go na botlhokwa ke bofeng e ba morena o tla o dumelela o etsa dipitso o fana ka thuto ebile wa ba bontsha le go na go tloa mona go ya setseng go ya itlhatlhobela le o tseba ka boemo ba bona o tsamaya jang le yena ebile ga o moganne o ka tsamaya pele wa mo thola pele wa fitlha wa bontsha beng ba gago ke tlile le motho ke yona mme ebele go gana tlotse ba boemo bae ko a netsa thuto o tloa setšhabeng go a fitlha mane setseng gore motho wa gago a tsebo o tseba gore botlhokwa kore a itse a na yona kapa a fitlha setseng a sena yona empa kgwedi le kgwedi le ga e se kgwedi tse e kolokaneng empa go na le kgwedi nngwe o itlamang gore ke kopa go etsa pitso ke sa tlo etsa thuto ka pele go setšhaba le tse amang mma go ya go lesea ba amega le bone o ntse o ba fa thuto e tshwanang ditsheditswe
1: o qeta go nkgolotsa o re go nna um o kgethiwe ke setšhaba
0: emme
1: jalo ka ga ke tseba gore motlhomong batho ba fiwa theme ya dilemo tse tharo kapo tse tlhano jalo ka puso lona le basebeletsi le fiwa theme ya nako e kae
0: mosebeletsi ke mosebeletsi o tlwa le dilemo di 25 o fitlhela 70
1: ga ona motlha ga o la kgethwa gangwe ga o tlhoka moga lemo tse tlhano go fedile o kgethwe ba bangwe o tlo ba mosebeletsi o isa dilemo tsa o fitlhela o nna molelwa ke dilemo
0: o tlo tabolelwa ke dilemo tsa boqheko le boqhekwana fela ke tsona tse tla o ntsha kapo bokulo bo bongwe bo boetse gore motho mo wa qeteletsa sa lesiwo lefatsheng le ka kwano ke tsona fela tse kgaoganang le mosebeletsi
1: go na le melawana le dipegelo ga o fumanala ga ore mosebeletsi o tlotse melawana eo kapo e meng ya yona ga gona nakong eo a eng a beelwe ka thoko motlhomong ke ba ikarabelelang re ka bua jalo ka lona lekala la bophelo ga e ba ke lona letlhileng le ikarabelelang kgirong ya basebeletsi ba tsa bophelo metseng
0: ga eyo mme wa ka gobaneng re etsetsa dithupelo tse bileng re tlangwang ke molao o bileng re itlamang le gona gore re tla o phetatsa boloka lekonutu le makonutu a batho ke tsona tse tla etsa gonke mosebetsi wa go tlwana mane 2014 o fitlhela ke go tswa 2031
1: oho jale dithupelo tsenana re a tseba gore go na le dintho tse ngata tse tlhagang dithupelo tse le di fiwa qalong mola fela kapo nako le nako le dula le ntse le bitsetswa diphuthego mo o kareng le dula le ntse di rutwa dintho tse tlhagang botšha gona tsenana go na le lena capave motlhomong o lekile laka la rupelwa ka yona gore na ente na e sebetsa jwang le jwetse bathogo ente ke ena monana e sebetsa dikgwedi tse tsheletseng kapo yento gabedi ka selemo go na le ya kgwedi tse tharo na le ya kgwedi tse tsheletseng jalo
0: ka lefaonolo le ga go ne o thakgolwa letsatsi lo la ente eo ke ne ke le teng fela ha re se se thupelong ya teng pa se re fuwe thuto o tloa mono ba nne di dingaka e le manese e le mhlompe e ditona la rona le yana a bontsha rona ba sebeletse re tlo sebetsa jwang re tlo etsiwa jwang fela dithupelo o tloa mora mane hangata ha o ntse o hla ntho tse ngata jwalo ka bo COVID jwalo jwalo ka bo le mafu ba jwalo ka bile o ntse o kene lona le hana jwale mosebeletsi ntse a fuwa dithupelo o ntse a tswela pele ha ona mohlare eme ha o hla ntho tse ntjha ditshwaetso mafu a mang a matjha mosebeletsi ntse a fuwa thupelo le a ka fuwa matsatsi o tla fumana gore ga tlo feta ga ka tlase go matsatsi a lesome o tla fumana gore ntse re fuwa matsatsi a matlhano tse a lesome jalo jalo gore e be re a utlwisisa ke go sentse ebile re lokisa gore dibukeng tsa rona re dula re balabane re ya ngola le o ngwala re le dithupelong re a botswa le go botswa gona e be re a utlwa na ga botlhoko
1: jale a mphitise mona he Mosotho re ha ona tsela e sina moepa.
0: Nnete.
1: Ibe lona le le basebeletsi ba tsa bophelo metseng. Ditabentsa ka kona tlhoka HIV and AIDS. Ke di fili kholotso tse o le kopaneng le tsona le etong la lona la bosebeletsi.
0: Kholotso di nane. Go bana ke bana ka se tshaba se sukwa bile sukwisisa go ntwana e tshwana le mafu o hle ka mbodi high blood di tsikire. Batho pelo ga ne ke re ne ba gana le ga re kopana le bona o tla isa sedibe mmeketeng mona ono tho eno o na le tshwaetso eno o ang o na le ake eno ebile ba e bua jalo o seka ba la moyetsa gore o tlatla go tshwaetsa o tlatla re etsiwang ae gona bele ebile motho a tla ba o kgetha ba re wena mme magadi re kopa o tshwaela barutimane ko ba etsetse tee mane ga ke sana dikgolotso tse ngata gobaneng ntho e etsang dikgolotso tse ngata di be teng di be seo kore re etsa dipitso la ge le ditseng mane re fuwa nako ya gore ke reme ka pela ditšhaba tsena tse kopane gobana ke re ke metse ka metse wele go tlo botlwa le motho a masego o bontsha o tlo dula botlha bothomana ka baka la mosebetsi mpa o fumane go lo tlameya gore a ye ka ga setse tla ke re fuwe le nako ga tsebe gore le mosebeletsi ke o botlhokwa le ga a le motseng mane gore dintho tse dintse bang di a mothatafala tloa ga a bokwana matlwa ga o kopane le mosebeletsi di bobebe wa fitlha setseng
1: ke ke utlwe ka nako e nngwe le ntse le re ka nnete ga re soka ba re fumana jalo ga e sokene gona jana se le re ditsega dikoloto ga dio fela le ebe ntse le lela oduma sealemo ya sona sena ke ntse ke mametse koloto eo ya o se fumane ditseane tsa lona ka nako ditlamorago tsa yona e batsa mofuta ofe go lona le le basebeletsi
0: go tswa mogaonyana mane sene di sokodisa empa gona jale tsena ka nnete le ga ditlale ga ba e le ka moga di-27 di tla ka moga di-35 empa ntse di fitlha ga re sa tlodisa kgwedi tse pedi di ntse di tla kgwedi le kgwedi fela ga ke no bua lethoma tsona mona teng ga ke tlo kenakenana le tsona
1: aoganyhere re fete mono jwale le re batho bona basotho ke a tseba re le batho re na le dibopeo tse fapaneng ka dimelo tse fapaneng ba ke o mpolelela gore go latela nako eo re phelang go tsona tsa gore batho ba ya dipitsong batho ba se ba utlwisisa ga kalo-kalo gore go lona ba ka phuthuloga ba lefa ditaba tsa bona tsa bophelo ba bona tsotlhe ya ba ga gona letho e mong a utlwa sa a o tlhoile fela ke re basebeletsi ntse le batho ba s phelang motseng o le mong le batho ba a o tlhoile fela go banele ka lemo se seng sane sa 20 bo maswebe ntatemogolo wa gae o ne a sa utlwane le ngwana ga kgadi ya motswala a emane jwale le wena o sa okenelela ona mono e ka na ba ga o batle o bane o tshwana le ene eno a ne a sa batle ntata jalo kholotsenyana tsa mofuta o le ga di ka fokola wa di bona di fokola tsona ga di itshobe teng re ga o bua le ena mo fumela tisitse ka matlhong ya bobedi ke tletabeng ya tlhekefetso mme go bonagala bontate ke tsebena ke tla re bontate ba tlabe ba re ke a ba zokela jale se ntse ke re bontate empa he ntate bo ka kona o na bua mona bontsha gore tlhekefetso ke ntho e nngwe e leng teng ka gago malapa ene e nngwe ya tsona ke ena ya gore bontate banka le dipidisi fela tsa bo mme a dipidisi tsa e mono go se ka nna ona ntho tsena ona jena o tla go tshwaetsa kore nthonyana tse ding fela tse kang tseno tse amanang le taba tsa tlhekefetso ga le ke be le kopane le tsona le le basebeletsi ba tsa bophelo metseng e re ga le ke re le kena dipakeng ka boemo ba lona motlho mong taba ntwa e tlhome o feta
0: ee mme ke tshireletsegile ge le basebeletsi
1: ga e bolona na
0: mosebeletsi o mole mole mong ka gona ga ena o tshireletsegile gobane ke tsho jalo ka re ho ba sebeletse re na le mohokahanye re na le motataisi tsela ge di hlotshana mo nomogeleng hana teng ke e bolella motataisi wa rona go lapeng le itseng ka ga motse wa ga kikene e be le yena o nka kgato o fihlaletsa mohokahanye e be le ga e shebisana empa ha re fumana go tabena e ka re sehlele ka bantsa malapa mo kana o teng wa tsena dipakeng wa motlalehela
1: mohokahanye
0: ke le hangata ne
1: ke ne ke re ke la hlaile mona mo buang ka mohokahanye ke manyena
0: coordinator ya basebeletsi teng le supervisor ya basebeletsi teng
1: o tlaleha ho yena go jwale ke sito a ho fithela pelane
0: eh ya mme
1: go bane ho tsena ena o kena dipakeng
0: eh wena o tlalela supervisor hao e be yena o kena tla coordinator jwale go dule fatshe pele a ka go ne sentsa sa hao e leng yena jwale a tlang ka diketo tsena go fitlhela lekala ebile ntse le theowa le theowa gore le mo gena o a kena le mocounselor o a kena ditabeng tseno ka ofela sosio le boima gagolo empa tse di dikholotso tse bobebe ntse ke le tsena ke aya e re nako eno e kang ka gobetse wa theotheowa ke aya empa la bogago ga ke sa ile ke a bona gore ntwa e se e le golo e mongwe ebile ke mo potlakela ka pelo ge ela morena nthuse ke bona ka kotsi se batle ba teng mane ka pelenyana ka pelenyana morena ga mo bitsa mono a le mong ke le siwa fitlha bua le ena gobaneng ga o sa sebetse le mosebeletsi jeleeletse mme ke tlhoka o entse tsena le tsena ba nna ke tlhoka o phela ke tshwana le mosebeletsi o tlhoka o phela o tla fumana go nne nne motho eno go tho a ikgethela a ntse re sebetsa sebakeng se le seng jalo ka ga re le bane mana o rata se wa tlhotsa o sebeletsa wa tla o sebeletswe ke mantla ga ke batla media ke tseng ba yena ntshebeletsang ga re na ntwa re na kgang fela dirapokoto tse ntsa motho eno ke tsa motswa ka o tla fanna nna ga e o ntse a tsa mahantle o ntse a etsa tsena le tsena bane go na le dipotso tsa dikgwedi le kgwedi go na batho bano ba gago ba HIV and AIDS ba ba kae ka ga motho ao nna ntse ba le ditlhareng bele motho ane ke ena a tla nthusa mosebetsing mmo le nna go ka o ntse a le gantle ntse a tsamaya le nna ke mo beya leitlho ke tlo bona gore bophelo ba motho ono bo betseng tseng ba botle ke a kgotsofalo ga ya botlhokotsing gagolo bele se re tlo nka ditaba go mang go wa mphato wa ka pela ka mone go fitlhela ebile gotho motho a ka kgetha gona o ya setseng setleng ga fela a ntse a ba le bophelo bo botle mosebeletsi yo mongwe a tsang kile karolo mo fela etlile ga e dumelele ka bonolo mme wa katle ke tlo jalo empa be se rere ga qoba gore motho ena a nna tsebo gore bophelo ba ga e botla pele
1: e re re tla re qetele mme re tsebe o tla bulela bamamedi ba sealemo ya salesotho lenaneong la tseba ka AIDS le tlhophetseng kgaso jwalo ke mphasa kinela o kore fe gore na dikatlego tsona ke dife tseo re karageng le basebeletsi go tloa wena e sale o fitlha ka gara bosebeletsi 2014 o ka re tsena tsona ke dikatlego tse re karageng ka nete ke di tshwere ka letsogo ke le ga ke tsebe na le sebetsa ka metse kapo le sebetsa ka hana ke utlwe ba bua ka wa di bona kege di tsena tsa puša di baka
0: ka makanselar
1: di imamang
0: ae ka diia a re sebetse ka dii re sebetsa ka motse motse ono wa shepisedi o na le borametse ba leshomele metso e mmedi ga ba le jalo go beiwe basebeletse dibakeng tseno ka bobedi ntle le ba seng ba kile dipenšheleng mele o tla fumana gore o le mongwe o disitse malapa a ka bang ga tleketse motlhale o nnete ke disitse malapa a ka bang 84 nna gana jwale ee ba ntse ba na le ba bangwe ba disang bo 350 ba tsamaya ba le babedi o fela o tla fumana gore ntho eno e se e le bonolo bana ke re se re e phela kgwedi le kgwedi le ga ntse ke le ka tlong ka mona ntse ke tseba gona ga mang le mang le mang le mang ba tsena ba tsena ba tsena ba tsena ba tsena empa go sane nka tlwa ka tsewa ka utlwa ke batla gore nke ke e lapeng lane gape-gape ntse ke seng magalong yaka e kileng teng gore nke ke ba tlhole fa ke utlwa gore ka re motho yo a na itseng a itseng ke a mo belelela ke se ke ba tseba
1: a kompolelele ga o bua ka o disa o bua ka ba phelang le kokona o disitse ba phelang le kokona tlhoko ya
0: malapa
1: malapa
0: e
1: ka
0: malapa
1: ka mo ke atlatsa o disitse malapa phelang le kokona tlhoko ya HIV fela
0: ee malapa ano ka o fela ga ona ke na le kgetho ya batho bano ka o fela e nka etsang kakaretso ya bona ebileng ke ba tsebang ka o fela bona
1: nketse ke utlwisise a ke re ke motse ka go motse go na le lelapa o na le gamme machepisedi o na le gamme mamagadi o na le hantate di eketseng hantate di eketseng mo o beile leitlho la gago batho ba phelang le kokwanatlhoko ya HIV fela
0: ee bane ka jono re bua ka yona fela empa ga ke a disa yona fela bokulo bo bongwe bo bongwe bo bongwe ke bo disitse empa ka jono ka bane mo namogeleng teng re bua ka kokwanatlhoko ya HIV and AIDS malapa ano a nan le bona ka ofela le batho ba ne ba phelang le yona ke a batseba ba teng ka kentsaka
1: oh ha o belaela gore mane ha

0: matshepe sedi ho na le ngwana na mo nwa le mo dikana dikana dikana o ya ha o bilela hore ka nna ya ba o na le kokwana hloko ya HIV kapo o ya ha o lo mo bontsha hore bona ngwanana tsa moenta hai ka go tsamotsa ba boemo ba hao hai ba ha iyo
1: hantle sile wa ya lapeng leno fela ha ke fumana hore ke ngwana le modidi shome go ya tlase ha ke tlo toba ena ke tsena bua le motswadi lo go na ngwana e be o tsakile ya na a misa di tshebeletso tse itseng empa ha ke seba seba go bokulo ba ngwana no se bo khathatsa na kona ka ofela jole se ke lo e bua le mang le motswadi go na o kila na wa isa ngwana di tlhatlhobong mme ha o fitla mo wa thola sephetho se re eng jole ke mana mo motswadi a tlang qoqela go ka nne ka thola ngwana a sa le tsena le tsena le tsena go bane le nna mohlomo tleketse mohlalo o phelang go bane le nna ke na le yone jole go bana la go kile ka tshwaetsa ngwana jole ke mana mo qalellang hape ke ke tsang ka ile na le lana ka gore se ke na le batho ba mashoma mabedi ba le ka go motsona wa ka fela ba phelang le tshwaetso ba bileng ke tshwanetseng ba beya le go feta go kona le mola se tsinteng re ntse re ya ba di tsa ha di nowe e ya mme
0: ke ne re tla tabe nyane ya dikatlo e re phethelang ka yona mme hore na ho tloa isa le ho qala mane 2014 ibe o bone le atle ile ntle ndife mo ka ga reng ka ba ka lena fela 2014 re ya ya
1: ha ye ke atle ile mme di ketse
0: ya
1: o tsho ke atle ile
0: a ke re tla ka tse hlano fela dikatlo
1: hana jale tjena ke le nema tshepe sedi ha ke sana batho ba mafunzo motho ba tlhokaetse ke taba ya 7 and 8 ha ke na le a le monka ka motho ona ho thinki o tlhokaetse le ke taba ya hore ho no na le ko mafuna ka ofela na ko le fuga ke ne ke la phekolea tsikiri le yana e tsekenela ba ke motshana motho yeno ha e bula ti lena ke maloma hana ka mona ka mothana le lefulena la haitswa go kwana hloko ya 78 ha ke na bona ibile ke rata bana motho ona ka le ha ke itamela mono le mogatshano ntse ba ke itamela ne ke tse ke atla ga tlo bua fitla o fitla mphanto tsae
0: ah motho se betsi
1: ha ke na tsona di kholotse tse bo hloko rena le monate fela
0: ah ke monate fela jo ha ha o sana mafu a mahangwa le HIV ka mo
1: amme ke mafu fela ke fela ya itshaelang ke ne motho a tenga o o tlhokaetse o ema kapela setšhaba se bantsikile bo motswala bo mang o ba jotsa gore ena o kutse motho o kue le dingaka tsa ka ke kgotsofetse ba mo o kike
0: sekgobo sejwa mme waka
1: ga monate
0: ke pale ya maobane
1: mme waka ga o sana ntho ya gore o ye sedibeng ga ngata ha iyo e mona monka thipa wa se a o tswa le mona ebile monate wa ka tsebe nna mo ke tsamaya sentse ke fa ba gaeso ke tsamaya le di sebediswa ke sentse ke tshwere ditlafo ke tshwere dipetšha batho padise ya batho mona mo ke tsamayang te moketeng sentse ke tshetse ka mokotleng ka mono ga o tla tsietse fela ke sentse ke etsa first aid
0: jele mpolelele mona ka tsebo ya ka check ya ke a ke ne ke ye ke bone gore basebeletse itlhile lena le yona first aid kid jale gona ba le tsena le ntse le na le tsona kapa ba batšha ba e kareng ba kena bosebeletsi moo ba ntse ba na le tsona ka mora gore dithuso di hulwe
1: ha mme re ntse re na le tsona tsantsa gale bone ga re na ntho tse ngata tse go tse ntseng go dithepa tseno tsa rona di fela empa o ka ekeletswa fela mane le mane ebile ke e ratang kore setsi se a re botsa rona re tlhokang ga re tlhokeng sentse se etsa mongolo nako ena kao fela fela dithepa tse saleng ka difolo ga di so re felele bone ga re na ntho tse ngata tse tlaelang batho ditlhare tsona re di beelela ka thoko motho ya setsing re na disebediswa fela tsona tse tsa o itsaya ka ditupa ga bandage re a tlamisa ngwana o ile ga mo tlamisa ra mathaga setimana o tshwanetse le go lo qetediswa ee
0: lena le di-mask jwalo-jwalo ke ntho tse teng
1: di teng mme waka
0: ga o ko batlhaya dikholotso tsa gore jale ba bangwe ba basebeletsi motlho mongwe ba se ba fumana ba rekisa dintho tse thweng ba thuse batho ka tsona metseng mo mahalalo
1: ha di tlhoka ke sa nna kana le buke ntseng re tla le ya taba tseno rona ntse na le thepa tse kae o setse tse kae se seng di feletse ke nako a di kgutle di ye sepetlele di tla latlwa ke bona ga o di rekisa tsetse ko gona o tlo tla re di ile kae gobane le mokudi o bangwe na le yana wa mo tlalea ke ile ka ba le mokudi ka mo etsa tsena le tsena le tsena
0: jele mema mahadi nontse ore fa ya ba o se re thaba golo ga ba ga tswa le kweteng dikatleo mane wa re ga kena mofu ga gona mofu ka ga motse ona kapo metse ya gawe o e alositseng ya ntseng a magangwa le ditaba tsa kokwanatlhoko ya HIV and AIDS
1: ba tlatlhamme ba paki
0: e re ba bulele ga ntse re bua dikatleo tsena um

0: jele mohlo mong ha eno ha o tshane le metseng ye meng
1: ba di jele nna
0: ba ke ba metseng ye meng ba sebeletse mono a ba se batho ba tsebang o boloka le kurutu le tshwa mona go ukwa go tshela o ke kengwa mo bitsa ka le bitso nya ska mo bitsa ka le bitso fela ge ke go utlwa gore me che pise le kutlwa sa ba be ha ntle go ke ba tla ukwana taba ena na e
1: ke phala ke metse ye ka nkano pela ha mo ha ile botha botho ke ba etsa halo ba ke teng
0: o tsha go e ka nna ba bitse ha le nna pela ka mona ha ke a ke sho e utlwa ya nna ba ke hula kwana ke a ke se le mo ya sala sotso sona se thula hotle ba tla tsho ke go ukwe he gore na lona ba sebeletswang ke ba sebeletsi le ntse le kgotsofetse na ditabeng tsena tsa bona tsa bosebeletsi mme matšhepisa di o sa re tlhalosa ditse mesebetsi ya bona e metle ka nnetebo e kgatlhisang e kgothatsang mesebetsi e ya e builweng kao fela ge tla utlwa ka bamamedi gore na e fela e phethagala jalo ka ga o e thulo na kapo e phethagatswa ke ba bangwe ba bangwe ba setwa go e phethagatsa ge se ke ra e tseletsanang akere nomoro ya mogale o ka kenang ka yona ke +266 599 33 +266 599 33 re tla utlwa jwalo he ga re ntse re ba emetse wena o nnonno o tswele pele jwalo ka dikatlego go utlwa gore na dikatlego tse lona le le basebeletsi ba setšhaba o ntseng o tswela pele go bua ka tsona gore le di fumane ga e bane di so felele wena ga tolaka ga e bane di so felele o nno theowe ka tsona o fitlhela ba le teng mona re bankile re ba beile mona
1: dikatlego tse ntseng re di fumana ke bone go lebaka le legolo kore le marena a rona a eme ka maoto gagolo mane mo neng ke bua ka taba tsa dipitso gagolo goba le mafumo mona ke ke bone gore ba rata gona ga bontate ba tswa mabitleng mole o tla fumana bašwa ba rona mosebeletsi wa sebaka seno na tlile o tseba botlhoki ba gae gobana ke ga o sa tlhapelwa ka basekomong e le nngwe ee go sokgua metsi ka dinkgo tse pedi ba bangwe ba batla lekgala ba bangwe batla metsi a senang letho e ba bontate ba babedi ba lelapa ba tlang ka dijeke ba etseng o tla fumana gore ke ene ya mosebetsi ya mosebeletsi a tshwanetseng a etsiwang a e be leitlho molemong wa ditshwaetso tse dintse ka tlhagantse ntšha kapo tsona tsa gore motho yo mongwe a bantse go ntse a tla santsa le matloba mona fitlha tlo tla fitlha a kenya matswagana ka mono jelo wa kona go sa tshwaeditse batho ba bangata jwang ee jelo re o tla fumana gore dikatlo tse ntseng re na le tsona ke tsona tseno kannete gona marena gona tlhile bona a eme ka natla a tlhile a thusetsa o tla fumana le ga re ntse tsona dipitso le ntse le tsa marena empa mosebeletsi wa fegelwa gona mona otho basebeletsi ka jono le na le ditabatlhege le fa pele re bua taba tsa rona kore leng botlhokwa bo fetisisang le batho ba na sebile ba tseba go metsetsong ya bona go jwang kapo jwang ka go marena mona mosebeletsi o fuya sebaka le ntle le sane se ikopelang sona go anetsa thuto le go e be utlwagale go a tloa mona a fitlha sepetlele mane a ba utlwisisa gona go ntse o bua kang a bare mosebeletsi ne ke nana go bua tsagaya nthong yane o bua tsa ntse e tlang mane seo le wena o di fuweng keng ke setse tsamaya o ye motseng mane o le o bua le batho bane
0: ke makala gore na ga o thole ke eng ka morena wa gago batitile morena wa gago le banana ba gae ba ba gago ge ba tseba ge mfa re sa tsebe meng ya boketso ya bona ka jeno wa itotobatsa
1: le ba ga motse ba gae wa ba betsa o bua le bona ebile ba rata gobane ba bona gore le gona ge a phele na ge sa phele ga o sa phele gona pele ge sa tshetse batho bana ba kgethilweng ke lona ebile puo wa ka motse wa ka nna ngata o tla o kwasile a tshware nurse ya motseng ke nurse ya matsapeng enana tshwanetse le batlhompe ke morataa golo ee
0: le dipitso nna ke bone se di sa tlee ga ngata metseng e re phelang go yona batho ba se ba lele eqete go ya pitsong ga o itswe pitsong nako ke six a ba iponagatse bogolo
1: ae ke boka motse ba bangwe ba sa tshwareng ditaba gantle go na se le setšhaba ka ipegela gona motho a sa tsamaye ditshebeletso tsa morena na a sebeletso jang o itse jang
0: ga motho a lefule le teng a sa ye mafumono le a ipegela gore na a fumantshwe katlholo ya mofuta mang
1: ee mme ebile a re mopatele gona jelo ga e se le wena re etse jang o re rutegere tse bona re lekena jwa mono bana ke wena a kopane le setšhaba ke taba tse jalo
0: monate o mokalo +266 599 33 ke nomoro ya mogala mo o ka kenang teng ya ba wa botsa me matšhepisedi ore ya ka nete me matšhepisedi le ga o le mona o tlho tsena ke ebola tsena ga dino o moyeng tate o moye mme a ke tsebe na go etsala jwang ka maqhubu kwano me matšhepisedi ampa a monkile a molahletse kwana ke a gola o tla boela o gutle wena ga tolaka.

0: gopola gore go tla tlhobe jwalo +26659933 ke nomoro ya mogala mo o ka kenang teng ya bajwale nnete ya sala o botsa potso wa tlatsetsa mo utlwang o lakatsa gore o tlatsetse kapo le teng ditaba tse o ka bang le tsona motlhomong wa di beya kwano godima sealemoya sa lesotho re ntse re bua ka boikokobetso tlhomphano le lerato ditabeng tsena thoto +26659933 ke yona nomoro mo o ka kenang teng jwale ditaba tsa rona ya badi ga monate ntle o tshitiso ya letho ga di nowe
1: dibedirwalwe dikadiba
0: ga di gole
1: ke sokodisa ke sealemoya sa ka monana ke nkenang tseng ke fapanya makonopotsena eya mme o bua le ntatente boeng kgwedi ga e soke e gammankata mona ka gara mabanta ka mona ke mosebeletsi wa tsa bophelo metseng setsi sa ka ke sena sa Fatima eya mme ai kannete ke ukwe ke thabile gagolo gore ebeneng re na le wa mphato wa rona mono a ntse a fana ka ditaba tsa rona tse monate tsa mosebetsi ona wa rona wa metseng le dikholotso jwalo jwalo jwale ga ke tsebe na gona jena na ebele nna nka beseletsa kapa ke tlo khumeletsa na
0: omeletsa ntate ke maria go a bata o futhumale ga ngata ke tsaya basebeletsi le bomme ba bo ntate e kare ke ya qala go ba utlwa
1: ke wa utlwa na ke motho wa mothagakata
0: le gona o a motšha ntate
1: a motšha gagolo ke sebetsa le gonggono kwanana ge bote ba babedi ntate eno e mong a ka nna ntshi ya le mong se e tlang ka baka la dilemo ke sebetsa le bonggono ke a gola ka mogalemo ka Fatima ka mone
0: haibo a wena wa re ke a itatlhela mona ka Setotswana
1: ka nnete ya re ga bansupa menana ena ya eso e re theosa kgotlho o re tlele le diwete mekukwanana ka gatshe ke sa e jaga mekwatsa ena nke ke le o bona batlela leng
0: go fitlhela ga jwale ntate o ithutileng tse molemo bosebeletsing
1: a tseba ka nnete mme wa ka ga ke bua ka bosebeletsi bagajale ge na le thupelo yane e la bagolo e ge tshwatswa e feta gaufinyane ka mora thupelo eno no re le ga fumana le di-handbook kapa dibuka tse kgonang gore gopotsa mosebetsi wa rona ka go pharalela gwa ona jale gantsentle mosebetsi wa rona ke go fana ka thuto ka gare go motse e ka baka ntho efe kapa efe ga e ba gona jena re bua ka tshwaetso ya HIV and AIDS re fana ka thuto ka mo go pharaletseng ka yona e le gore re e thibele ka mekgwa yotlhe e ka kgonegang ka thuto thuto ke lesedi mme wa ka e leng gore re fana ka thuto re na ba e seng e ba tshwere ba lekana go ithata jwang le go sebedisa ditlhare jwang beso ba tshware ba lekana go itlhokomela jwang gore e se iphumane e ba fitlheletse
0: o bone ditaba le setšhaba sa ga mabanta se ananela thuto e ka tsela ya mofuta ofe a o fitlha o bua le bona
1: ashe ka nnete re batla re tlhile re pasitse gagolo ke a gola ke etse se ipone ka motse ona wa heso e sa le ke tsitse a godima taba tsena tsa bosebeletsi ga ke soka ba ke ba le motho a motšha a tshwaetseyang ka nnete bana ba bonang le yona e ka nnete ba bolokile botshepei ka nnete le ba amani le bona kapa ba phelang mo le bona kapa balekani ba bona a ka nnete tshwaetso e jalo ga e so fetele go bona tsela e go itlhokongwetsweng ka yona fela re na le kgolotso e kgolo ya gore jale dikgotlopo di a re felela monana ke a gola ka lebaka la gore setsi sa gona ke sa kereke gape tse dingwe tsa dintho tsa bophelo ga di atle go ba teng ka ga

0: go.
1: Oh, eh ya ka net. Ke kholotswe e kholo yenu ke a itseba.
0: Eh ya mme.
1: Jwale ha di le teng, di fumana ya go lona le le basebeletsi ka po di dula kae? Moreneng, di bareng, di shopong.
0: Di a fumana ya go rona le di shopong le mona mo hotla ka mona ka di PPC le mona mo ba gonang ho boka bokana ka di nyakonyana re tsetse ho re ba no dula bana le tsona e le ho batho bana ba di thole haufi le bona.
1: Wo bone itse sebetsang haholo e le tsa bontate ka po le bomme ba ntse ba di sebedisa mo.
0: Tsena tsa bomme le ha ba di rate haholo ka nnete ho thabelwa tsena tsa bontate haholo.
1: Jwale tlhile ya di sokola ka nqeno.
0: Jwale ka nqinana neng ka nnete re tlabe re na le tsona neng ho fihle mekgatlo e meng ka dikoloi ba re siele tsona ha e hle di batla hona tsenana tsena tse kenang le tsona se di fokola haholo.
1: Lenepwa ke eo taba ntho rona ke eo ba ntse ba mametse ba tla tle ba utlwa gore tle ba tle ba dinyolole ba di ise ka ha mmankata ka mono ha re tsebe ka mona ka setsing sane ha nako ke ha Dr. Mang Makenete. Ka Dr. Makenete ka moo dikgotlhopo di kae?
2: Ha ke tla mromelela di teng mme di a fumaneha.
1: O go di late.
0: Ee ka nnete ha di dupeditle. O tlo fumana ka nako tsena tsa di-holidays tse kgolo ehlile re a felelwa o fumane ke sena letho re kokotelwa le mazuku mare ha re na letho jele batho ba batla gore ba etse mosebetsi ka nqeno.
2: Ya ke tla bua le beng ba ka o tla di fumana.
0: E nngwe gape kgolotswe ke ya batho bana ba batjha jale bana ba teanang le boimana bo sa rerwang. Ee, ke taba e teng ka nnete.
1: Mme e tla jwalo e pepile ditshwaetso tse ntjha.
0: Ebile e tla e hulanya ditshwaetso tseno tse ntjha.
1: Mme yeno le sentse le bua ka yona ka matla ke a tshepa le basebeletsi.
0: Ke sentse re bua ka yona ka matla ka nnete.
1: Mme a tshepisa di ka nnete o tisa hore ka moo ka mabita ha iyo ntho e jwalo.
2: Mme wa ka, ka mana re hlile re tisisa haholo. O tla utlwa ha ua qetello ma ya dihlahlobo rena o tla o tetlebe le number mang.
1: Re tlo batla utlwa sephetho sa lefia na se re bothabothe e tlhaile kae. Di o bale gona tsena ka gana ha le sotho kholotso ke yone ene o buang ka yona ntate Ntebueng.
0: Eya mma.
1: Yena yona ke kholotso e re tsametseng re le naga ya Lesotho gore jwale ditshwaetso tse ntšha di bonala di le ngata haholo bathong ba batjha.
0: Eya mma.
1: Ene ba tla le bona bokgatshane bo sa rerwang di tla le bona.
0: Thank you, mme.
1: Le mafu a dikobo. Mabita, ke kopa ntate o ko ipiletse ho batho ba hammankata ka mono ka mantswe ya hao a mabedi fela re tsebe ho phethela, re tsebe ho fame machepise di yena a etse jwalo. A bona se le babeng ba lenaneo le babedi. Ha ke sa utlwela.
0: Nna ka haifo ka mona ka nnete ke bone le batho ba ntlhomphang ba mphang tsebe haholo ka nnete. Ba ngatamelang haholo le ka ditaba tse ding tse seng di samane le ka taba tsa bophelo ka nnete ke bona hore ke batho ba seng ba ruile tshepo kgolo haholo hodima ka le mabakeng a mang a thata haholo.
1: Haibo ba ka nna ba go ikete ba go kgetha moo ba mo kgetha.
0: A ne ya pusong ya dibaka nne ba re ga ba batle a ntse ke bua ka nthena ya go bontsha bana ba le mmadisiano ho ya tlase ba re ntate. Ke go hloka bokhansela ke nkwana ke batla ho hata ditsha ke batla ho etsa wena o tswele taba tsa rona mona o mona bophelo mona mo mo
1: sekala mo le hepatitis B o bana ba ente ka tsiga tsiga tete we
0: thank you me
1: e re ko le ntate o ba jwe o ba sebeletse ka legato lena le o ba sebeletsang ka lona le botshepei batho ba mmankata ka mono re hloka ho utlwa ditaba tse monate le metsi e menye o edisitseng
0: aha monate
1: thank you legato la ka mme Machepisedi le wena ko utlwa monyetla ona motho wa ha Dr. Makenete o ko bue mantswe ya hao fela makgutshwane le wena o sodi otlile boholo o ka leboang batho ba mabita mohlomong ka hana ke bothabo ke o ko ba leboe fela ka ke a ba utlwa gore ba o tlisetsa thabo mafolofolo mo rolo mosebetsi mata o kae hantle
2: mata o ntse a le teng pabele ke tsebe nna o ipatetseng fela yena o teng ka ga mabita
1: ene ke a tseba se motho a ka a ka gwana le mogatshane motswetse le mogatshane motswetse ka ditaba tsa HIV e ke dumela hantle go lena kapave o engetse o dibo wa ba enta ka mo
2: go go taba di monate wa tseba ha holo ha batho ba no bo buang ka bona ba tseba gona ba tshwere ka natla jwang wa tseba ye ke ithabelang go le sitse sena sa

ha sa tswa bulela o tsebe hore se rena le motsotso mashuma a bidile motsole mong ka qadile lena la bo ramanyetse salama ke sala sotu salama sa se chava ona le motho mona wa tsi nkwana khopong tsa thaba wa le be wana maga stampi tsa tafari ha ile la bona bosibitseng ke te balo ntepelela le bitso la ka ke motho wa matsi nkwana ha bo akata le matshanya

Are you ready for some more live reggae music?

Good afternoon. For your information,

Guarulhos.

时间长。

ufika njalo

ya kudumedisehle ha ile kana kwena ke bitswa fela ntate petswa majweng ke nna totla ba le wena he mesonyina ya labo hlano hlabola hlano le nna ke la mahloma pedi ya metso medi kgwedi ke yona ya motsheanong selemo ke sa ke tse pedi mashome a mabedi a metso tsheletseng re tlo leta thojane thojane na re tlo leta ka lerato le ka magedenze re tlo leta ba thojane mona mosebetsi ona o bula ka thapelo mme ha e ba ho jwalo re hle re fumane he re na ke mang a tla hla re bulela mosebetsi ka thapelo re fumane fela a tla hla re bulela mosebetsi ka thapelo.

0: molemo mo tsaba ka mo a tsukang ka te e tsa hantle go hle mo dinga tso se tinke letho ra te ya hala le lang ka ya so se ya teng sa hao ba ne go itse go tsere ka fuwa se ba tsere ka fumana ka go tsere ka tabule ya go tsaba ka tshepile le tso le matla di tsola mmaba le se se se ene ba kwa nga tsana go go ene se tsang a me a ikopo de santate mme ba lokileng ba thabong ka mehla ka mamphinyane ke a leboa ntate
1: a ke leboe re fumane fela tlhe ba tla hlaba leboethapelo a e letwe
2: kalo ka bakgate
1: kao fela
2: ekabana sa kgomo dumelana ke pisamale
1: Bela ndadi.
2: O bela kwa mulwane aka.
1: Ya bela ndadi o phela kwa nyana.
2: Ah, mwana o ntsamba ba le pele ka tata ri buya. Yo go fa o le kwa thapelo. Ba di bisa mazwi.
1: Ndadi.
2: Entseng ke me. Ka man tsonyane, ka man tsonyane ka muno. Ba na ba lu ding. Ba tla mo lwa thabo. Na ke le ne pila. Ya ene wa ke nda ta ga dibuya la le tsa ma.
1: Dadi.
2: Tangi.
1: Ba lokileng ba tla ba thabong. Ta e lokisa. A ile. Ke
3: nna ba tlo ke ma khate.
1: Ka o fela.
3: Ke mana sa ko. Mela le re tsa ma.
1: Mela me.
3: E tla jantate.
1: Ke a phela, mme o phela ka ngena.
3: A re tsiye ka mohang ntate. Yeng pa ke tsena sa la ka tsi, mo ga tlo wa ka so ga petse.
1: O so le bua thapelo na wa.
3: Onte, ke a ke ke na ga le tsi ya ke se lo ga nang ka le bua ke re ke mang a ga petse ntate wa.
1: Digela.
3: Yo me tsa go pele ke tlo mo ya kwa sego go.
1: A ke le bua.
3: Ke le bua tate.
1: To go lose ya ga mo go ba bua le e ga o di thapo ka mo go bua le o sita o ma mele bana. A le twe.
3: Ke me ga to le ka maget.
1: Ka o fela.
3: Se tsa bana tsa go. O phela hanne ba tsepa mazini.
1: Ya phela wena o phela kwa sibuyeni sa malata thuja.
3: Ba sa me ke pega nya tsa o phela hanne sibuyeni tsa malata thuja. Ka ne tirega a mena ke re mo di mo a bokwe. Ba wa tlile ho tla finyella fa le mo yemona mo di mo a sireletsa ba tla finyella ding. Ya ba me ba lokile ba thabong ka mehla. A kena re buela mo tsheledi ya thapelo. A tla re buile ga o fosi ke le ditlo le. O se ke ke mo tloleng ke ke wa pele. Ke a jena ja le bua ke me ke a pea ka le nyeta. Ke buile le tsama ya bogo. Ho jo ke mo itlan le di.
1: Ha ke le bua.
3: Ha ke le bua.
1: Ai le twe.
3: Ke la rata le ga ma hait.
1: Ka o fela.
3: Re tsaba na sa ho. Ba tepi zwa mo phila hantle.
1: Ja phela ba phela ba.
3: Ba phela ntate. Ka le bitso ke nne ke khosha ke la pa ka mona ka matibile a se. Ke go pa ho le bo hatne ba lukile mba tla ba thabonya mo ga. Ya re bile tsimo se se ka tsapela. Ntate ga di buka a kena a ile bo ha. Me ke a tla ka le nyeta Lena a ile buha. Lena ke ke ne ke ile buha ke le ne ke khosa ke lapa. Ka mona ka matedi ya fashion the petition of ke ile buha.
1: A ke ile buha.
3: Thank you.

0: Kaeletwe.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka ofela?
1: Ka tšhabana sa kgomo. Ntate Pitso Mokedi mela.
0: Mela ntate.
1: O phela gantle Matebang?
0: Ke a phela bana, o phela jang?
1: Ke a phela ntate. Ke kopa go kena tabeng ena ye mme a qetang go tsebisa yona ya lefu. Ke kopa go ipiletsa hle beng ba ka, bonkgono le bontatemogolo, bontate le bomme, boabuti le boausi. Ke kopa go ipiletsa go bona gore taba ya lefu ha e hlaile, lelapa le soka ba le dumela gore e phatlalatswe. Ha ke re tloileng gore ga go utlwile taba ya lefu, e be re se ka potlakela sealemoeng go phatlalatsa taba eno. Ga tla etsa lefu le leng godima le leng ka ketso eno. Ntatemogolo bosing bo fetileng bona, o e kgalemetse taba eno, empa ga a ka ba toba gobane gantle lelapa leno le so phatlalatse. Ke nnete ba bang, taba ena go so le nakonyana ga e tsebile gore ntate Senonogi ga a sa phela. Empa re ne ke keng ga kena moyeng, ga phatlalatsa taba eno ya lefu, lelapa le so dumele. Ke a ikokobetsa ntate, a e ka ba ke hlakile tabeng eo.
0: O hlakile ntate, ke sa re taba ena ga se ya tsatsing lena. Jale ga ke tsebe na ebe gola o ne go etsala jana, batho ba le ba qetelela ba kgaolo wa e le ga o etsala jang gobane ntse re tseba gore ditabane di tlamana go tlhakae, di tsamaye jwang. Ke mo gonang mme ne ke tlo mo botsa gore na ke yana boemo ba ye ke bofeng, empa he ka nete o le a tlha itlhalosa le peleng ka ka mo botsa o sa ntse a tseba ore o ne a sena ko ba bogadi ga e ba a ne a sa tlhae kae kae, empa he ke eno yena o tlhalositse, empa he malatathojane tlhe

0: eo ne sentse re utlwile sebile ntse re hlokomedisitse gore ile ya ba teng ya batla etsa lerata mona. Mme lona le a tsebana le tlameha go etsa wa se le tlameha go se etsa le a se tseba gona ke se feng bjala re tsebana batho ba iphapanyetse ditaba tsa ga o etsala jwang le batho ba baholo. Ke a le bowa ntate modulasetulo wa Masego.
1: Ke a ikokobetsa ntate.
0: Ntate. Ntate modulasetulo wa Maseru wa porofense ya Masego. Ke ene eno he a tswang mona he o ne a tlhile a bua ka maatla. A bua ka maatla tabeng ena gore taba tsa lefua a se tabanyana fela tjena. Ke ntho tse tlamehang gore di tshwarwe ka tlhokolosi. Jale batho ba morago tjena le ba baholo ba sa ba iketse batho ba marangrang. Batho ba marangrang ga ke re ga ba ya thupelong ya bophatlhalatsi. Ga ba tloa fela gorena ntho e jwang ba e latlhela mono fela gorena mangwe go kae o e tsala bang. Ntho tsena ga ke a tswa ka bothoto. Di tlameha di tsamaye tjena motho ya tjena ba tsebile tjena ba tsebile. A se ka a kua fela e se itse pa moyeng mona. A sa e utlwa a sa ka e tseba hehehe kapa batho ba bang bona ba sheba ditaba jwang kapa ba di bona jwang mana ee tsa lefutse tsona ditlhokolosi a bohloko ga bohloko la o ka ba e utlwa taba eno nno e potapote go fitlhela e tlhaile ka ba nepagetseng ba tlameng gore ba e phatlhalatse ko gona o le wena o ka buang ka yona ga e ba o ka utlwa o na le thahasello le teng.

0: Hi, Letwe.
1: Motho ka mogete.
0: Ka ofela.
1: A tsaba na sa go. O phela ba ntate tsa mabeng.
0: Ke a phela bona o phela bang.
1: Ke phela ntle ntate. Ke kopa o fa tsama tate rena o tla botse o re. Re na le tlilo ha ntate motho a mona hana ka tseo. O lo tsagala tlilo la teng ha ntate re lo ka ha. A la hletse ke moholwane wa hae ga matshibisong ga le matate rena o tla botse. Ya le ke kopa nna ka boloke nako lo ka nihleng. Ke tla qala mosebetsi wa ka wa ga le shuma le motsinneti. Ke kopa maila wa kwa bo thabo thabo eng ka bongata. Ke tsela ka ke nona ke motho wa go phela ke ya le wa ntate.
0: Ha ke le bua.
1: Thank you ntate.

0: I just like new.
1: Quenanza hotly.
0: Luana J.
1: How Luana Jina go on out like a.
0: Sit down, I'm going to
1: shoot down. I'm
0: going to find you. Let
1: it
0: come on. Madmela. It's like you. Hey. Hey. Okay. I'm going to make a pack. I'm going to make a pack.
1: It's a one team.
0: Tim Paggy. Kupa ho tla ipotsetsa ma letatojane ka moya o fatshe. Ke kopa tlhalosetso. Ka ho ikege. E ka ikalaba, ke ikaletse. Ke utlwile e ka. Mme re tla sitwa ho fihlela kae o itse ha se setho sa komiti. Ha ke re o dumelang. O jo lo nedem tsa ya yeng?
1: Ba ma metse ba tla ke tsa bakiwane. Ba ma
0: metse. Oh. Really? Ke ba tsa hukwa. Ho le na. Ho ho la ha ke re ke make up ya ka lenyeta tsena. Ke tsi sitse ka lefu. Ke di mela wa ke re motho a tla ba ntse bisa tla be le motho ya haufi le nna ya ba mo tsatsa. Na ke na le matla a go tlaleya taba e jwalo ke le setho fela kapa taba ye ke tlameha go isa moo e lokelegang e tlalewe ka methadi e nepaetseng ke potso ya ka ya pele ya bobedi taba ena ke a kgolwa re ile ga e kena ga e phatlhalatsa pele gwane gobane kore le teng nna e ne ntse mmakaditse ke utlwang tate modidietsana a e re phaga sealemoeng kae ke tseba e ka ebile ga se phala ya komiti e golo jale ke batla ge nne re tlhakelwe ge nne re tsamayeng tsela e nang mmogo ore na go ntse go nepagala na e tle ke ya re mohlang e tswang ke sebukeng aa dintlho tse dingwe ga re di bua ba bangwe ge ba diphoso kele ke batla buka ore na re ntse re tsamayang ka methadi e nepaetseng ga re ntse re tsamaya ke ka nnete ke itse ke botsa ka moya o fatshe ke kopa tlhakisetso ke kopa kutlwisiso ke mme ke apeya ka lenyeta ke se bueng sa maila bogoko kgotsa ke o mo itlang le teng tate
1: wena o tseba ba
0: athe ke tsebang tate ha lefu le le teng e ba re tla fana ka tlaleo e jwalo komiting e golo o e ga fana ka katlaleleng komiti a ebile re ikala province eo ke leng go yone e be province e fana ka taba ena komiting e golo e ba bele ke ba amegang e se nna ke le setho e be ke phatlhalatsa taba e jwalo tsele ka nnete ke ne ke re re nne re thusa re nne re tsamayeng ka methadi e nepaetseng
1: Elongore ntse le iphosisa tsa masole a itse.
0: Ka nna ka nna nna ke ukwa re ntse re iphosisa.
1: Oh.
0: Ke se ke ukwa ka tsholetse e ba re tsamaya ka diphoso le ha o sa fokala o re tsamaya ka tsona. Sala ka go tlo ukwa go taba e jwalo. Mohlanye e tswang ke motho emong. Ke rona tsena a seng ka ka yetsa ke le sibueng ke. Go. Go. E ka ba le go montate pele ke ne ke re re utlwe gore na ge ntse re nepantšha maila boroko ge se re tlale ya mafu e mong le e mong go latela gore na a utlwile jwang amen ke bueng sa maila boroko
1: ga e le je o lebeleletse ke maitseng o tsamaya
2: ke maitseng o tsamaya
1: tla tswa go botsa taba e nngwe tshela o ntse o tsamaya a e letwe
3: kwalabadolo ka magete
1: kao fela
3: ga tšhabana sa go madinya a fele tate peso mai ejola ka ke tate po gadinya ka namela
1: eyena
3: ke kopa go kena tabeng ena a mme ke apeya ka lenyeta
1: ebile o e kwala
3: eya ntate mme ka tla sitwa o fikela kae

0: ke modula stulo wa gote ntate se no no ri bo mazimo o wela gote e le ngore mme a itsa phoso go tlale ya taba yino ntate ke a ikukubitsa
1: tlakile ebile o ikwetse ebile a ga sa tla bua ka yona
0: tanki ntate.

Ntate Molastulo wa Masego o di beile, mme ka tsela e beileng ka yona ke a tshepa e mong le mongwe o hlaketswe he le bangwe o ne a ntse a ipotsa go etsalang, go so etsalang, go tla etsalang. A e hlakisitse he gore na go ne o tlameya go etsala ko fe nna go etsaetseng ngwana ba re tena e leng gore ke a tshepa he mankgangana a tlile scotching mone ne se o batla go ba le mankgang scotching mona jale hepa he ga a sa tlaile tena ebile a tlaile ka potlako a sa ka diega bare go se ka namola ka lenama batho ba ka ba ba lematsana mme o namotse ka potlako a tla potlaka ka pelenyana ga a bile ke hlae ke otlolole taba ena mona mo e kanye manyoka mme he a le utlwile e maletathojane he se ka ba lagaetsa jang le utlwile gona ena o tlaleile ka boemo ba gae e le boemo ba gae le bofeng motlhomong ene le lebeleletse go porofense ya Bloemfontein e tla nka taba eno empa he e gaufinyane le ena ke ena he e tlhalositse gore a entse le setho sa gothe le ga e ba bale mosebetsi one molatlhetse ka ntlane a sa ikarabelela ka mane ka go dinotshi empa ba na ntse ba na le tokelo ya gore ditaba tsa gae ba ka di bua o lokile akege se ka ba latlhaka yona gape.

0: fitla so tse kwana ba se ba mo pitla ka maso ba hana ndate tsikitsiki o ke ndate khousa ga boko o tla je mathe ke le le ke se ba se ke le ne ke pala minye na ba se ke le so go be se re a tloa ya go be ya go be a mana ka ga ye ga ke lo di sa mana ka go be a mabiki
1: bana o le o tla isa wa
0: e ke te le se ke sa jona ya le ke tla lo di sa ka ya la ho sna ho lo ka ho no ya ho ho ho di so mo go be ho
1: o wele mona ke go pala le mathata le fatshe mona
0: hai ha ba devine la sfela se morena se dina se fela se se tsa tsheo ga mondia ga mo le mmela ga to le molemo o teng hona ga mo ke la hai mono go le sa go se mo apiki le ntate mo ka tlatsa ke nno ga bana ya le ntate qhauka tlhako tlhotlo ka legomo o di mono ta gabile case mono khone nye bohloko nani ye no sa so te fela o dikela ka mogolo ke hlo ga motho a so a so tha he ya o ga le bala fela o so tha o la nyo la tlase ka ga mogolo a difate
1: bana we
0: ah ke nna ya me ka o di mo ga kwana ka tsa ga kwana mkhono di mono makopano nga mangata di tsela mono le ntate he la bana o ka ntate a re a bana ha ke ntate manye ba a khanna ntaga ga tse kholo bana ona ya la ke sa khanna ntaga ga tse kholo se ke khannela ho di ho ikemetseng ka ile ngo ho ya le se ke le bala ntate ya ne a re nkwala kwaka wa mo hopola
1: ntate matso a sebeletsa metso
0: ntate matso a sebeletsa metso o na le ntate banyane le mmala le dipasa ka mono bana ke ba me hole o pano ba ba na ba ba ta ta ta ta tiele ya ba na skeng ya mata tiele mona te ha o ya da mata se lo se fumane ga na ga mogotlo ne da te mo di ya tsebe o ntsa ga tima di ha mole ka mono ana e ga mane ke nda tlo a mari ga go thabothe ka mane da tlo a mari ga o teng ga mono le mmelo tsola nepo ya le tsane tsa se ke na ga le biro ke kena ga tshwa e mari fa tsana ga mona ke mestie bo tsotsi ya tsai ona le ntate mo holo ta ye tsela a tla ba jetsa se ma so so fi ya ja ide mono ha ya la ha di fitla mona ma se go a ga topo mona wa nda tempa nda tepe tsa ma yeng o sa ene ma se go mona ja le di bona ha se tle ha sa ma se ntinyane ba
1: hiwa
0: ke o sa ikemetse mona ja re ga bona di phaphatha tsena le metole nga o fela ga go di ha ena mona ha sa batla go lwa ma empa e ho itswa na she yona se tlo sa go ganta sereng ana ho polore a ska na botsa ba be se dinama ba di jama di butsa di a honyela ah ba ti mwana mono le bo message la di tsaba mono bo ngono ka sotlwane we ndate bana la ba ipatile le yena o ba le ya mantse bo mane le ya bona o hlokometse ga a ikona ice cream o di a we fumana ha le mantse bo kwa a ndate ko isa ga bo go butle ke ikemela hona mona da ne se ke ya ga nna ba tsega ya ga se khathetse mona empa e ngono bana ngono tswa u ketetse le ngono ngwana na o fela le mme ke khosha ke la pa le ndate fa nela ngotso e la le ka mana ga ga ba banta ga mana se ke ka le bala ya ba high school le metse ya le tla ga ja ga ya pota ke fuwe di fano ga ke fete ga mo ba ga ono nzule ga ono nzule ga ona lo nyamela di ke metse bona sa ga ta kwana wa le bala go o tla go tla o tlo feta ga

0: la numero fa na ka ba dia feina a u kwata ta dia sa mu
1: eh
0: u ya we ha mu aula ni
1: eh
0: si has a tsara tswa kha ba ka tsantu di khu ai he a ka wa tsa ta tip tsama we really ya ba mo lili o la ka se ya mo ya o se ita wa nga ha tsho o tsama le sona ne ke bana ka tsio sa se ko ditse sile tsa tsha kwa sile ke sa ya ha mo ko ro mo na ku kwa ntate ga di buka fa sa sa le ha re fela ke bile ntse ke o le lo sa ile ka fela mo ya bana biso ha re re tsama e king ke go se mamela ona kwa ha
1: ambale meme wae
0: ambale meme u kwa nda tsama tsama le sona ha ka ba bile tsama imela ke a khona ke o re mo ya se khutlisa tsene ha ha ke go re ke e bo wa tsiba o khona mo ga tsena akumante mo le lo a se ka mane le mo go go tse ke tlhile ya dilo ha sa tlo se ke go bua ka ntle mo go ra ba ba le na go na go la mo ba ka le tsaba di go le mo le ha ntse tsi ka ba o pula a itse ma se go le ke sa le mo le ke le le le di le se go mo se le na mo go go ha ha o e a ye le wa nine tele batho bona bao
1: hey
0: hey how bana leso e yo tsa sa u tlise ka tosi u tlise ka plastic hey ach a pele tsa ma reng wa tseba hore ke ntse ke tsitse pele ha mo
1: ha go bo
0: ntate ke khabane ana u jing
1: itate ke khabare ke kutalo go
0: o na le dinga ke
1: ka go batho
0: eya tselo monga a fela ntla ke tsena o nyameletse ka le le ho tsana le bontati bana ba buang ka pelisa ka ofela o impa ile mo haishane fela ntseng a le ding that he ya kwa le matshwao please that pelisa e me ja ya ga re swinga kwa na ha ke sa tsena u le kae Dade pele sa se bofa thutu bosiu mo tsari thola mo gogo le yena ke tsena o nyameletse kae ntate hana yo yimo nja ke mo le ba zanye na bi ya le pela ka mo mo ha mpesi mo ka pa ke mula ha boso e fela hona u finyana mo senyana mo na le ya mo kwe se le ye ba e ba u ka pele sa ka o fela ba ke tsitsi tse pela ha mona nda ke tsama jo no tsela o we molepe o we tsuta la jolo wae bona yona yo
1: e ka nne nga ba ka feta pela yo
0: tsobolo se ale moya enkari tla se ropa ke o e tla mo pheyo ka go ho shwe e so ya dia mo ho kwa
1: o
0: iya
1: ya
0: ba te
1: ho sia sia na ba lo a ke di mathadi sia sia na di none
0: e mo tla mpela ho mo tsamo ya e mo e ho mo tsamo ka bone tsa ba se manyana ba le phula ka pomme tsa megaka
1: ka ga ja di utlwa jwa le taba go gona ebe ka nenga tsa maisha na ona ile ka gala ya tla le notwino ba tsi ba gine tla tlame a hatle e yena motho ontsa phola phola tsa sheba gona
0: ei
1: e notwa se le muziki ifingi
0: a se ifingi tsaya tsaya ntiki ga tanya mmino wa dinoto ke a hore ha o fetule morumo ha ba hutse pinena e bino jena batho bohle ba ya ntlhodisano ba tsamaya ho e bina ka yona tsela yona eno ei a se yena monyanya go tla fumana neng hela o se tla ba simba ya kae kae ba simba e tsaka ha tsa re ba tla le sejana han ka tsa tla tse ne di di mona tu
1: o utlwa le gona ba e tsireng ke ba fe
0: o ei u kwa na hantle ba tsheng hantle ke ba se hai taba tsi e taba e ke tsitse

0: ailetwe
1: ka bagato le ka makgethe
0: ka o fela
1: e tsabana tsa kgomo ntate pitsa maleng dumela
0: dumela ntate
1: o apela motsebang
0: ke a phela bana o phela jang
1: ke a phela ka lebitso ke ntate dilwadiliwa ka baeke ka le ka thusa
0: ntate
1: Daddy.